0: Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Santon Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santon Gold Coffee na.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and the glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Santon Plus Gold.
2: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
0: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
4: Mga katropa, exciting dito!

0: ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo.
0: Exciting!
2: Exciting!
3: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
4: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
9: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasang magka-pain sa muscle. Pero sa Cess the Pain, alis agad ang pain. Cess the Pain lang ang sakalam.
10: Cess the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Bibili sa mga butika.
13: Premium D3.
14: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako, kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
15: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VC. At moringa, mabibili sa mga butika.
16: Mahal na paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa lamang uli ng sakit.
17: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
18: Kidney problems ba? O kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kapi mo, kapi ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sundown Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na tagdan nito. Sundown Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sundown Coffee Mix. Sarap!
19: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
3: Santon Plus Herbal Oil.
1: Ako po si Ethel Complicado, si Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
3: Santon Plus Herbal Oil.
6: Maaasahan
3: sa sakit ng katawan.
6: Santon Plus
3: Herbal Oil.
6: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious at beauty conscious din talaga ako, kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Mga katropa, excited!

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!
3: Bullseye! Nagbabalik po ang Bullseye! Pero meron pong lakad si manager. Kaya tatapusin natin hanggang alas 9 ka Gerald po dito sa Bullseye ng XFM. Emergency ho, bigla ang lakad ho. Ganun talaga pagka ising tao, ano? May mga bigla ang mga tawag, importante ho mga meeting. Tapusin natin hanggang alas 9 ng umaga ngayon pong July to Thursday, Bullseye. Tapos syempre, papasok pa rin tayo sa serbisyong katropa. Oras, 8:14 ng umaga. Yung mga naghahanap ng kape, ng santon, pati yung tea, yung turbo, ganun din. Sa Puerto, dito ho kayo pupunta sa Palawan Drugstore. Nagbebenta ho yan. Pharmalife, ganun din. Best Life Pharmacy, ganun din. Meron din sa MedSafe Pharmacy, meron din sa Western Pharmacy, sa Erica Drugstore, sa St. Teresa Drugstore, Nature's Medical, Friendly Pharmacy, Nurse Care Pharmacy, Chase Drugstore, Sky Drugstore, and sa Andre Pharmacy. Hey! Topic ni Kalui.
4: Bullseye.
3: Ito hong pangyayari dyan po sa Palawan National School.
4: Bullseye.
3: Okay, kahapon ho kasi ay inimbitahan ito hong mga reporters, ito pong mga media doon po sa City DepEd.
4: Bullseye. Bullseye.
3: At doon nagpaliwanag po ang una, yung pong legal officer po ng City DepEd.
4: Bullseye.
3: Okay? Kasama ho, ito po si Attorney Ann Babaw, legal officer po ng City DepEd.
4: Bullseye.
3: Okay? Yung kasama niya na nagpaliwanag ay si Engineer Mark Tatad. Okay? May engineer din po ang DepEd. So ito pong si Engineer Mark Tatad, sila ho yung maaga pa lang na nakaabang at naghihintay sa mga kasama na mag-i-inspection dito po sa building na sinasabing meron pong narinig na pag-crack yung po mga estudyante. Kaya ho, hindi natuloy at pinalabas pagitan ng alas 3 at alas 4 ng hapon ito pong mga estudyante.
4: Bullseye! Bullseye!
3: Doon ho sa paliwanag, ang sabi ho ni Engineer, wala naman silang nakitang crack.
4: Bullseye! Bullseye!
3: Kaya lang, pagkatapos po na mailabas yung pong statement at paliwanag po ng City DepEd, lumabas naman yung mga picture.
4: Bullseye! Bullseye!
3: Subukan natin tawagan si Attorney Ann Babaw. Ipaabot lang natin itong picture na ito.
4: Bullseye! Bullseye!
3: Yan, yung nakikita ninyong picture, sinend din po sa atin ito. Sa gitna, yan o, kita ninyo, sa gitna meron pong nakaumbok. Hindi pa natin alam kung ito ay dugtungan ng pintura. Pero ang kapal eh, kung dugtungan ng pintura siya, di ba?
4: Bullseye! Bullseye!
3: O, skim coat ba yan? Na makapal? Kasi kung skim coat yan, papantayin mo yan. Liliyahin mo yan, di ba? Para pumantay.
4: Bullseye! Bullseye!
3: Ganun naman pagka dugtungan eh, di ba? At pagkatapos ng semento, skim coat nila yan, pagka hindi pa pantay, may mga umbok-umbok pa, liliyahin nila yan. Pagkatapos pa, primer nila bago yung final coat para makinis.
4: Bullseye! Bullseye!
3: Ito bang picture na ito ay masasabi nating merong crack sa gitna kasi merong umbok eh. Di ba? O ano kaya yung ano ang paliwanag dito ng DepEd? No, dapat sana yung pong DPWH kasi yung pong final assessment ang magpapaliwanag daw po dito ay yung port yung pong 3rd District Engineering Office.
4: Bullseye. Bullseye.
3: Pero sabi ho dito, kontak ko po kasi si Engineer San Diego eh. Update ko po kayo sir kung mayroong result na. para sa assessment kahapon. Pero i-inform daw muna nila yung pong pamunuan ng PNS bago tayo inform kung sino ra po yung po pwedeng makausap natin dito ho sa DPWH. So meron din pong separate assessment din po ang OBO at City Engineering Office. Oh, yung pinapaabot sa atin ng DPWH.
4: Bullseye! Bullseye!
3: Kaya lang kasi sa pag-inspeksyon, nandoon na eh. Kasama na sana yung ano eh. Sabi lang po na pagka-available na si Attorney Ann Babawan.
4: Bullseye! Bullseye!
3: Nandoon na yung mga engineer, nandoon na rin sana yung XFM eh. Pero hindi ho nakaakyat sa taas. Sa baba lang, sa ground lang.
4: Bullseye! Bullseye!
3: Abuti na lang, mayroong mga picture yung pong mga estudyante at yung pong nagsend sa atin ito, baka nga galing to sa estudyante, di ba?
4: Bullseye! Bullseye!
3: So, ano yung paliwanag dito ng City DepEd? Sige, si JB na lang muna.
4: Bullseye! Bullseye!
3: Ito ba ay simpleng crack lang na pwede pa namang magamit ng matagal o buong taon yung building?
4: Bullseye! Bullseye!
3: Kung ito ay sa ground, yung sa kesamin ng ground floor, hindi ba ito makakaapekto dahil meron pang pangalawa, pangatlo at ikaapat na palapag?
4: Bullseye! Bullseye!
3: O, wala ba siyang magiging problema? Ha? Sa pundasyon, hindi ba makakaapekto doon sa building yung kabuuhan, itong crack na ito? Diba? Pero mamaya, iwanan muna natin yan dahil prepare pa ang sabi ni Attorney Ann Babaw sa atin, mga 8:30 yung interview natin sa kanya.
4: Bullseye! Bullseye!
3: Si Sir JB Wanich muna, yung kausapin natin dito ho sa Puerto Princesa City Water District.
4: Bullseye! Bullseye!
3: Kasi walang tubig kahapon.
4: Bullseye! Bullseye!
3: Sir JB, magandang umaga po.
2: Good morning, sir. Gerald, good morning din po sa lahat ng mga nakikinig ngayon ng inyong programa.
3: Okay. May tubig na ba tayo ngayon, sir? Lalong-lalo na doon sa mga dulo na barangay na nasusupply ng tubig?
2: Sa ngayon po, Sir Gerald, ang monitor pa lang po natin na nagkatubig ay dito po sa mga unahang barangay ng lungsod ng Puerto Princesa mula sa ating main source.
3: Mm.
2: So, kabilang po dyan hanggang dito sa may barangay Santa Monica, may ilan pong mga... Base na rin po doon sa advisor natin itong Monday pa, makaka-expect na po natin yung delay po doon sa mga dulong bahagi ng ating mga barangay.
3: Mm.
2: Ang estimated time po natin na sana ay maibalik by 5 p.m. So mamaya po, abangan po natin kung tuloy ang makakapag-build up ng pressure, enough pressure na kinakailangan doon sa mga high demand areas ng tubig at kung magtutuloy-tuloy po yung supply ng tubig sa kanilang mga lugar po.
3: Oo. Malayo yung diferensya, alas 5 pa ng hapon, pero ngayon meron ng Santa Monica, Irawan, dahil yung Irawan yung Campo Uno source natin. So hanggang ngayon ba may inaayos pa?
2: Sa ngayon po ay tapos na po yung ating maintenance activity by I think 5 or 6 a.m. ay
3: tapos na.
2: Natapos po nila yung kanilang valve replacement. Yun po ang base po doon sa binigay natin na advisory kahapon.
3: Opo.
2: At nitong mga nakaraan, pag natapos po natin yung valve replacement na ginawa natin na maintenance activity,
3: opo,
2: may mga lugar na po talaga na pag bumalik yung operation ng ating main source, babalik din po yung kanilang tubig. Gayun nga lang po, doon po sa mga areas from Junction 2 hanggang doon po sa bayan areas, kabilang po dyan ng Westcombe Road, Malvar Road o Malvar Street,
3: opo,
2: ang Rizal Avenue, Manalo, Bangkaw-Bangkaw, mga coastal area dyan po sa may bayan area, talagang ma-expect ko natin yung delay just like sa mga nakaraang araw po o nakaraang mga experience po natin sa maintenance activity. Dahil po, dyan po sa mga areas na yan, napakataas ng demand at bukod po doon ay paglabaso po yung ating mainline, nahirapan po tayo mag-build ng enough pressure para po magpatuloy yung tubig dyan sa ating transmission line. So yun po yung ginagawa natin kahapon para po maiwasan natin yung delay at yung mahaba talaga na umaabot ng 2 hanggang 3 araw na walang tubig sa bayan area, nag-water inject po tayo doon sa mga areas na madalas po nababaso yung ating tubig. So kapag po yung inject po natin na yun, not for consumption ng ating mga kababayan, para lang po magkaroon lang po ng laman na tubig yung ating transmission line. Para pag nag-build po tayo ng pressure, ay hindi po tayo mahihirapan. So yun po yung ina-expect natin ngayong araw by 5 p.m., sana ay bumalik po ng full operation ng tubig dyan po sa bayan area.
3: Okay, 5 p.m. Pero hindi pa naman aabot ng 5 p.m., meron na rin sigurong supply. Halimbawa dito sa San Pedro, baka isipin nila 5 p.m. bago pa magkakaroon ng supply. Yung 5 p.m. yun ang pinaka-normal na tipong lahat meron na. Pero habang wala pa yung 5 p.m., may mga barangay na rin na gumagapang na yung supply ng tubig.
2: Yes po, tama po kayo. According dito sa ibang kasamahan po natin sa Water District na nakatira po sa San Pedro, meron na rin po silang tubig doon, no? Pag may mga areas lang po minsan na high areas, matataas, yan po minsan mahirap talagang patubigan kahit na po normal operation. Pero nagagawa naman po ng paraan. So yung 5 p.m. po na binabanggit natin kahapon, yun po yung expected natin na by that time, lahat na po ay may tubig. Pero tulad nga po ng sinabi niyo, hindi ibig sabihin na 5 p.m. na naglagay kami ng schedule, lahat o yung kabuuan ng mga lugar na yan ay hindi magkakatubig. By time to time po, before 5 p.m. yung iba pong mga areas at mga bahay po dyan sa may bayan areas magkakatubig po.
3: Yun, gagapang na yung supply ng tubig. Sir, yung iba kasi walang Facebook. Ano ho yung ginagawa, maintenance activity ho ng Water District kahapon na halos wala hong supply ng tubig?
2: Yes po, kahapon po ay nagsagawa po sila ng valve replacement. Yung valve replacement po o yung valve po na tinutukoy natin na Sir Gerald, ito po yung isang mechanism na ginagamit natin para mag-divert o kaya ay magpatay, magsara ng tubig o mag-regulate ng tubig mula sa ating mga tubo. So kinakailangan po siyang gawin dahil yung ilan po sa ating mga valve dito sa lungsod ng Puerto Princesa, yung valve po ni PPCWD, ay luma na at yung iba po ay talagang defective na. So kapag hindi po natin siya pinalitan, mas maaabala po tayo sa mga susunod na panahon kasi ito nga po yung ginagamit natin. Halimbawa pag may leak repairs, iniikot po natin yung mga valving para i-divert yung tubig papunta sa kabilang tubo para po hindi po maabala yung ating mga leaks. Pag hindi po naayos yung ating mga valve, kapag po may leak repair na inaayos at wala tayong valving, eh hindi po tayo makakapagsimula ng leak repairs. Hindi rin po natin maayos yung ating leaks. O di kaya po kailangan po talaga natin mag-system shutdown ulit at lahat naman po maapektuhan, imbis na specific area lang yung maapektuhan. So napaka-importante po na mapalitan siya. So dalawa po activity yun, pero lahat po yun ay dito lang sa Santa Monica area. Yung isa po ay para sa ating reserva dito sa may Santa Monica at isa naman po para sa ating transmission line. So yun po yung ginawa kagabi, sa bayan po yung ginawa para hindi na po tayo mag-schedule pa ng another shut off. So kahapon po, kaninang umaga ay natapos naman po nila agad.
3: Okay. At saka hindi ito basta bulb lang, main bulb ito, malaki. Kaya matrabaho, matagal. Main bulb.
2: Yes po, malaki po ito. Ito po isang gate valve. So medyo matrabaho po talaga siya. Kinakailangan din po ito ng sapat na kuryente kahapon dahil kailangan po nilang i-welding dahil nga po malalaki yung mga tubo natin. Kapag kinabit po nila, ibinilit nila, kailangan po siyang gamitan ng welding po.
3: Okay. May mga kasunod pa ba na halimbawa sa susunod na linggo, schedule na naman natin, may mga bulb pa ba na papalitan?
2: Sa ngayon po, wala po tayong na-monitor na kung may mga lumang valve pa po tayo na dapat palitan or defective valve. Yung schedule po natin ngayon, ito sana last na po sana yung kahapon. Mag-update naman po kami pagka ito naman po ay announced na o mga scheduled repairs, scheduled na mga pagpapalit ng mga valve and other maintenance activity. Lahat naman po yan posted natin sa ating social media. At kung pwede po tayo magpa-interview sa radio para sa mga kababayan natin na walang social media, ginagawa din po natin for interviews para po ma-aware yung ating mga kababayan. Gayun nga lang po, tulad po ng ating sinasabi pa ulit-ulit na ugaliin po natin na magtipid at mag-imbak ng tubig, lalo na po ngayong El Nino, dahil hindi lang po tuwing kulang yung supply natin sa ating mga main source tayo nagkakaroon ng problema sa tubig. Gaya rin po nito ng ating mga maintenance activity na minsan announced, minsan naman po ay hindi. So meron po tayong mga emergency leak repairs. Yan po madalas hindi po natin na-announce dahil emergency nga po, nakapagbigay na po tayo ng updates kapag nagkakaroon na po o nagpapatuloy na po yung ginagawa nilang activity. So matuto po tayo mag-imbak para kung sakasakali man po na dumating yung pagkakataon na kakailanganin natin ng tubig o nagkakaroon po tayo ng problema, may mga emergency repairs po tayo, may magagamit po yung ating mga kababayan. So yun lang po yung gusto nating ipa-abot sa ating mga kababayan dahil hindi naman po basta-basta pagka gumagawa po tayo ng maintenance activity, pagkatapos po ng maintenance activity na hindi po basta-basta babalik yung tubig dahil tulad nga po ng sinabi ko, doon sa mga areas na mataas yung demand at maraming tao o doon po sa ating kabayanan sa dulo ng ating bayan mula sa ating main source, yung talagang nadidelay po yung pagbabalik ng tubig. So mas maigi na rin po na may sapat po tayong imbakan ng ating tubig para may magagamit po tayo sa oras ng pangangailangan.
3: Okay. Thank you, Sir JB. Hindi naman tayo kukulangin ng supply de kasi sunod-sunod na rin yung pag-ulan itong mga nakaraang araw. So sapat yung supply natin.
2: Yes po. Tulad po ng nabanggit natin nakaraan, sapat po yung supply ng ating tubig dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Kahit papaano po ay yung ating pong Campo Uno at yung Lapu-Lapu source na nakaraan po ay nakakapos po tayo sa pagsusupply ng tubig, nadagdagan po dahil po sa mga pag-ulan. Ito po kasi ay mga gravity sources natin. Pag sinabi po natin gravity sources mula sa taas, hindi po natin masyadong kinakailangan ng electricity para po i-produce o i-provide yung tubig na kinakailangan ng ating mga kababayan. Hindi po katulad yan ng ating Muntible Terubian Facility na yung tubig po mula sa Muntible River ay iaakyat pa po natin sa Lapu-Lapu sources natin o doon sa ating Lapu-Lapu Treatment Facility para i-treat. So kinakailangan po talaga yon ng malaking power o malakas na power electricity. So kapag po nagkaroon tayo ng problema sa ating electricity o sa ating genset ay hindi po natin o nagkakaroon po tayo ng kumbaga problema sa ating operation na hindi natin mai-provide yung tubig. Pero dahil nga po gumagana yung ating gravity source ngayon, ang ating Campo Uno at Lapu-Lapu source, sapat na sapat po yung tubig natin sa ngayon. Pero tulad nga po ng sinabi ng PAGASA, meron po tayong ine-expect na El Nino ngayong June o sa mga susunod pang buwan. Yun naman po ay isa pang problema ang kinaharap natin at kakaharapin natin. Nagkaroon na po tayo ng task force El Nino sa PPCWD para bantayan po yung El Nino na paparating o yung El Nino yung mararanasan natin sa lungsod ng Puerto Princesa. Ano po ba yung mga dapat nating gawin? Ano po ba yung dapat nating ibahagi sa ating mga kababayan? At ano po yung mga interventions na pwede nating maibigay sa oras po na kapusin po tayo ng tubig dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Sa ngayon po, sapat pa po ang tubig natin. Hinihiling lang po natin ang kooperasyon ng ating mga kababayan, lalo na po ngayong El Nino, na mag-imbak at magtipid po ng tubig kahit may sapat pa po tayong tubig.
3: Thank you, Sir JB, at good morning dyan sa Water District.
2: Maraming salamat, Sir Gerald. Maraming salamat din po sa mga tagapakinig po.
4: Bullseye! Bullseye!
3: Thank you kay Sir JB. At may task force na rin silang binuo pala para pagandaan nito pong El Nino.
4: Bullseye! Bullseye!
3: So, alas 5 pa, inaasahan talagang magiging normal yung pong daloy ng tubig sa lahat ng mga barangay, lalo na sa...
4: Bullseye! Bullseye!
3: Lalo na sa Junction 1. Yung mga barangay na nandyan sa Rizal Avenue, sa Manalo Street, kasama na ho dyan yung pong barangay Bangkaw-Bangkaw, barangay Bagong Sikat, yung mga dulong barangay.
4: Bullseye! Bullseye!
3: O yan. Pero bago pa mag-alas 5 yan, yung mga kalapit na mga barangay tulad ng ngayon nga meron na eh. Ayos na rin yung supply natin dito sa barangay Santa Monica. Irawan, matik yan kasi nandyan po yung Campo Uno. Yung pinaka water source natin nandyan sa Irawan, walang problema yan. Pababa ng Santa Monica, okay na rin. Sunod nyan, San Jose, Tinigiban, San Pedro, may kuntina, may patak na ho dito. Basta mag-abot ng alas 5, magiging normal na ho yung tubig, supply ng tubig sa mga dulong barangay.
4: Bullseye!
3: Yan ay pinagpuyatan nila eh, tinrabaho nila yung bulb.
4: Bullseye!
3: Main bulb. Yan, main bulb. Kasi malaki ito yung pinakamalaki na bulb.
4: Bullseye! Bullseye!
3: Ang bulb ay isang mekanismo na nagre-regulate at ginagamit upang magsara.
4: Bullseye! Bullseye!
3: At mag-divert ng tubig papunta ho sa mga linya.
4: Bullseye! Bullseye!
3: Dahil sa luma na ho ito at defective na, ito pong ilang mga bulb dito po sa Puerto Princesa City Water District ay kinailangan na po itong palitan para po sa mas maayos na operasyon ng tubig dito sa atin sa puerto.
4: Bullseye! Bullseye!
3: Kaya ho nila ginawa yan. So habang nandyan pa at walang tubig,
4: Bullseye! Bullseye!
3: Sabi ho dito kahit tapos na ho ang maintenance activity ay makakaranas pa rin ng delay sa supply ng tubig kasi tapos na ho kaninang umaga pa, di ba?
4: Bullseye! Bullseye!
3: Hindi naman kagad-agad eh. Pagka pinersa yan ng pressure, baka mamaya magka-problema rin sa mga linya.
4: Bullseye! Bullseye!
3: So, ito na, tapos na yung maintenance activity, makakaranas pa rin po ng pag-delay sa supply ng tubig ang mga lugar, ilang pong mga barangay, lalo na sa bayan area. Dulot po yan ng pagkakabasyo, basyo raw, basyo sa mainland kung saan kinailangan pa ng sapat na oras upang makabuo ng tamang pressure para sa pagdaloy po ng tubig.
4: Bullseye! Bullseye!
3: Eh, ganun pala yun. Para munang pinahayaan na dumaloy yun pong tubig sa mga linya. Pagkasapat na ho yan at pagkasapat na ho yan bago pa pipressuran para maging normal. Okay, yung pong pagkonsumo natin ng tubig.

0: ano eh, si attorney si CIO okay na rin kaya yan, si attorney Glyza Mungkatar.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Tungkol doon sa na-aksidente.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Delegasyon po ng mga senior citizen natin, mga opisyal ba ng senior citizen sa Puerto Princesa na nasa Manila. Karoon ho ng training.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Tapos bumiyahe, papunta ho doon sa Baguio sana. Eh lang pagdating doon sa La Union na aksidente.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Yung pong president ng Senior Citizens Association ng Barangay San Manuel dito po sa atin sa Puerto Princesa, ito yung namatay.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Doon nga ho sa nangyaring aksidente. Saka ho sila ng van.
1: Bullseye! Bullseye!
0: At doon po sa bandang La Union nangyari itong aksidente.
1: Bullseye!
0: Yung mga kasama po dito sa training ay sina Kagawad, Erlinda, Pelisarte ng Barangay Santa Monica.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ito pala yung mga na-injured. Si President Evelina Diaw ng Barangay Santa Monica.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ito yung president nila, di ba? Si Ma'am Maria Asuncion Vigonte ng Barangay Mandaragat. Naku, naka-admit din pala ito.
1: Bullseye! Bullseye!
0: So yung mga babanggitin ko, sila po yung mga naka-admit. Si Ator, si Kagawad Pelisarte, si President Evelina Diaw, si Maria, so ito yung ano nila, yung president din nila ng senior, si Maria Asuncion Vigonte ng Barangay Mandaragat.
1: Bullseye! Bullseye!
0: President Gloria Balyador ng Barangay Tagumpay, under observation. Ang sabi ay anytime pwede na rin daw makauwi.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Yan. Ito naman, hindi ho na-injured.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Darwisa Balasote ng Barangay Mangaan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pero mga kasama ho ito doon sa biyahe.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Orlando Cuarte ng Barangay Masikap.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Edna Magbanwa ng Barangay San Pedro.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Rosalinda Alcantara ng Barangay Lukbuan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Betty Kiyo ng Barangay Bagong Pagasa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: At yun nga, binabanggit natin yung pong kanilang kasamahan na nasawi ay si President Maria Evio ng Barangay San Manuel.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Okay, ang sabi ho ay yung kanilang biyahe ay seminar.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sabi po ni CIO Attorney Glyza Mungkatar, pauwi na sana ang grupo mula ho sa isang training sa Maynila.
1: Bullseye! Bullseye!
0: CIO, tinatawagan po namin kayo ha. Baka po pwede ho pasagot.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Yung mga kaibigan natin sa ano? Sa City Information Office. Pa-briefing naman po kay attorney. O na may mga pagkakataon talaga na ganito. Hindi naman lagi pagka may mga ganitong sitwasyon lang. Talagang ano? Nakakatawag naman agad-agad yung mga media sa kung sino man yung mga nagiging CIO.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kasi kailangan natin mabilisan yung impormasyon. Paki-briefing na lang si attorney bago nating information officer.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sabi niya doon sa balita, ipauwi na rin sana yung grupo mula sa isang training sa Manila at patungo sana ng Baguio para po side trip. Mag-side trip yung pong grupo ng mga senior citizen, mga official ba, federation officer po ng senior dito sa atin sa puerto nang mangyari po itong aksidente.
1: Bullseye! Bullseye!
0: At yung pong kwento ng mga senior citizen sa kanila pong pamilya, meron umanong bumangga sa kanilang van na naging dahilan po ng aksidente.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ayun, okay. At itong gusto na rin nating matawagan, ano po, si Attorney Mungkatar, dahil may paragraph dito na tiniyak po ni Attorney Mungkatar na magbibigay ng tulong ang city government sa mga biktima.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Yun ang ano natin. gusto natin

0: Kaya natin gustong tawagan si Attorney Mong Katar.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Yung city na rin ba mag-asikaso nung pumbangkay pa uwi dito sa atin sa Puerto?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Okay. Ano po yung mga tulong na pa pwede yung maibigay ng city government sa mga naka-admit kasi mayroon pa nandun sa ospital? Tapos ito pong mga sumama pero hindi naman po na-injured.
1: Bullseye! Bullseye!
0: At lalong-lalo na doon po sa pamilya ng senior citizen po na namatay, taga Barangay San Manuel.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Okay. Yung pong mga picture na pinakikita namin ay galing po sa MD Araribo.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Luna. Okay. Luna. Po siguro sa lugar. Yun din po yung nag-rescue. Luna Rescue. Yun ang nakita natin, sila yung pumunta ho doon. At yung van, kita nyo rin yung po yung sinasakyan nila. Biyayo sila na bagay.
1: Bullseye! Bullseye!
0: 8:40 ng umaga, babalik po tayo. Makalipas lang po ang ilang paalala.
1: Bullseye! Bullseye!
2: Cellphone Plus Gold.
3: Ako po si Emel Data Bucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad simula po nung pagpanganak ko sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong magpa-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon. At normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag-shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awa ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong ramdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So, itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ipahit malunasan.
2: Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed. Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
4: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
5: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika. Santon Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Umamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
5: Santon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puso.
5: Desminoria.
7: No more.
5: Santon Plus Herbal Oil.
8: Sabi ng boss ko,
9: bawal akong mag-absent sa trabaho
8: dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko.
9: Buti na lang,
8: lagi ako naka-Santon Vitamin C.
9: Kaya kong mag-double time sa trabaho.
8: Ako pala si Michelle, isang store manager.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
10: Sa pabagong-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kuya Toto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
11: Ha! May pimples na naman ako!
7: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
11: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain, ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
12: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Mabilis sa mga butika. Supple Plus Gold.
14: Ako si Lydia, malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko. Kasi bumaba ang blood sugar ko.
12: Santon Plus Gold.
13: Mabibili sa mga butika.
12: Boy, gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka nga. Tarahin mo na para maging alerto ka. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
15: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
16: Mag-Vision X Plus. Softgel Capsule.
17: Vision X Plus. Softgel Capsule.
16: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
17: Vision X Plus. Softgel Capsule.
16: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
18: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
19: Premium D3 Coffee Mix.
20: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
21: Santon Gold Coffee Mix.
22: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix. Ang super na kape.
21: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
12: Mabibili sa mga butika.
21: Santon Gold Coffee Mix.
23: Mga katropa, exciting dito.

0: balik tayo sa Bullseye. Ka Gerald po ang inyong kasama. Meron pong importanteng meeting. Lakad si manager. Pusin natin hanggang alas 9 ho ng umaga ha. Ito pong Bullseye. Mga nasa live, magandang umaga sa inyo. Good morning. Hey Ronald De La Torre, good morning ka Gerald. Magandang umaga. Gerald Billy Paalan, Sherdan at gandang araw mga katropa at kagawad. Gerald Gales. Morning. Hana Diaz, thank you sa pag-share. Tristan Wat Gulay, good morning Kalui. Morning po katropang manager Kalui, sabi ni Dayen Mumaya. Cynthia Dagaraga, hello po Kalui, good morning po. Nanunod po ako sa inyo now. Ganun naman. Ding Strelia, good morning Kalui. Herbert Contreras, good morning po Sir Louie. Isneria Omes Alpa, ganda umaga po Kalui, Sherdan, thank you. 8:50 na ho ng umaga. Hinahanap mo yung pharmacy na mayroong produkto ng Santon, bibili ka. Kung nasa Brooks Point ka, mayroong Reese Med Shop, mayroong Socrates Pharmacy, mayroong Bedcare Pharmacy, mayroong Brill Pharmacy. Meron din sa Matarasa, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kenres Pharmacy, Ice Drug Store. Bon, pagka sumagot si attorney mong Qatar, sabi ka lang ha. Tawagan pa rin natin. Miss natin si CIO Richard Ligan ha. Anytime yun pagka tinawagan eh. Thank you ha CIO Richard Ligan sa serbisyo mo bilang dating city information officer. Tawagan mo alas 11, alas 2, madaling araw, sumasagot. Mas lalo na pagka ganitong oras, walang problema yun sa kanya. Si CIO Richard Ligan ng mga kapanahon. Mabilis sumasagot. Mabilis na kapag papaliwanag. Lalo na pagka ganito yung panahon, alas 6 ng umaga, maulan. Ay so, sanap na kaganyan si CIO dati. Kung mayroong pasok o wala, di ba? Okay. 8. Si? Okay. Board member. Sige. 8:51 ng umaga. Bullseye! Ito na nga, kahapon, in-schedule po yung case meeting doon ho sa reklamo ni Mac Martisano. Ito ho yung tatay na nawala ng asawa at yung pong kanyang anak na wala pa, hindi pa nakakalabas, nasa tiyan pa ng kanyang asawa. Para yung namatay yung magina. Bullseye! Bullseye! Inilapit po ito sa provincial board. Ang nalapitan ni manager ni Kalui ay si board member Winston Arsaga. Board, magandang umaga po.
1: Hey, good morning. Good morning. Good morning sa iyo dyan. Good morning sa lahat ating mga taga-pakinig.
0: Opo, si manager kasi may bigla ang meeting eh. Kaya kajarat mo na. Ako muna ang upo dito, board. Ngayon,
1: ikaw muna. Okay naman.
0: Oo, i-update lang natin. Ano man nangyari doon po sa case meeting? Satisfied ba itong si Mac doon sa paliwanag ng Rojas Medicare?
1: Well, ito kasi nangyari sa process natin. Una nating pinakinggan si Mac.
0: Oh.
1: Salita siya, ang kinuwento niya, anong nangyari, no?
0: Mm.
1: Hanggang dumating doon sa punto na dinala na sa puerto yung kanyang pasyente, wife niya, no?
0: Oh.
1: Pagkatapos, siyempre narinig yun ng medical staff ng Rojas, kasi nandun yung tatlong doktors, nandun yung aming provincial health officer,
0: Apo.
1: Dr. Kai Crejero,
0: okay.
1: Then si May Lacao na in charge sa mga ospital. No?
0: Okay.
1: Ang ginawa ngayon ng Rojas Medicare, pinaliwanag yung kanilang proseso sa pag-handle ng mga pasyente.
0: Okay. Yung
1: handling ba?
0: Oo.
1: Handling yan. Three times kasing na confine yung wife ni Mac.
0: Oo.
1: But in all of these instances, stable yung patient.
0: Okay.
1: Stable eh.
0: Mm.
1: Stable yan.
0: Mm.
1: Stable. So, doon sa paglalad ng Dr. doon sila Dr. Jeremy. No? Na stable siya, pero dumating sa punto na nag-decide sila na kailangan dali na. Bali, ano eh, ang word ko doon, nag-degenerate yung pasyente.
0: Okay.
1: So doon, ano? Mm. From stable, naging nag-degenerate. Ibig sabihin, naging maluba.
0: Okay.
1: Nag-decide sila na ipadala na sa Rawas. Okay? Dito yung conflict.
0: Mm.
1: Kasi, para kay Mac, dapat mas maagang nadala.
0: Yan, oo. Oh.
1: Ang timeline niya, dapat nung mga bandang alas 10, yung day na yun, sinasabi na niya sa clinic physician, na dalhin na. No? But obviously, hindi na sunod yun yung kanyang request na dalhin na.
0: Oo.
1: Mayroong ibang dahilan din yung hospital na manageable pa.
0: Sino po yung nag-request na dalhin na sa
1: si Mac,
0: Puerto?
1: Si Mac. Eh.
0: Okay.
1: Si Mac
0: yung doktor po, ano ang sabi nung pong request ni Mac?
1: Tinitingnan pa rin nila kung fit to travel. Ano?
0: Okay.
1: Mga ganong konsiderasyon.
0: Mm.
1: But si Mac, sinasabi niya sa mga doktor, dali na.
0: Oh.
1: Ganon. Kasi siyempre nararamdaman niya, nakakaroon ng patient. But it took a while bago nadala. So I think nadala yan mga past one, na, mga alaw na ng madaling araw. So doon ang naging konfliktor. Sabi ng mga doktor, hindi ka agad-agad. Then, dumating na hanggang alauna. And then, may allegations din si Mac na part of the delay, eh kasi yung nurse, isang nurse doon, parang nirequire pa siya ng, uy, ayusin mo na yung mapapel, bulatan yung biyahe yan.
0: Okay.
1: Ang word ni Mac, parang hinaharangan siya na, huwag mo lang ibiyahe yan, ayusin mo na yung mapapel, mga ganun-ganun. Usual na, admin, okay.
0: Okay.
1: Yung sagot naman ng hospital doon, sabi niya.
0: Yan, sige.
1: Dr. Jeremy.
0: Oo.
1: Sabi ng hospital, meron kaming standing policy dyan.
0: Oo.
1: Na pag ibibiyahe na yung pasyente,
0: oo.
1: Hindi kinakailangan na i-comply agad yung mga papeles. Yung clearances yan, ano?
0: Okay.
1: Ang nirequire lang nila ay mag-iwan ng isang membro ng pamilya para ayusin yung papel.
0: Okay. Sige, oh.
1: So doon ang naging conflict doon, yung time.
0: Paano yun? Ano mangyayari doon sa kausap na, ano ba yun, yung nurse?
1: Nurse yan. So yun ang naging sentro ng usapan ni Kapon, yung behavior ng nurse, ay dapat hindi ganun.
0: Oo.
1: Diba?
0: Mm.
1: Hindi ganun. Kasi sa pagsasabi ni Mac, ang word niya, hinaharangan siya eh.
0: Naku.
1: So dapat hindi ganun, dapat yung nurse nagpa-facilitate.
0: Oo.
1: Kaya sabi ko nga sa management ng hospital, we have to look into the protocols ng mga nurses natin. Dapat hindi gano'n ang behavior.
0: Oh.
1: Kahit na gano'n kapagod, you have to look your best. Kasi pasyente yan eh. So doon ang, ano, doon ang conflicting. Ano? Okay, gano'n yan. Ano?
0: Okay.
1: Ang cause of death ngayon, ang determinant dyan. Ano bang naging cause of death? Kasi yun ang mag-determine kung ano ang kung may pagkukulang yung hospital or wala, no?
0: Oh.
1: So, paano mo ma-determine yung cause of death?
0: Oh.
1: Eh, dapat i-autopsy.
0: Nako.
1: I-autopsy, no?
0: I-autopsy siya.
1: But, matagal din sila nag-isip. But it turned out na yung wife ni Mac ay isang
0: Muslim.
1: Kapatid natin Muslim.
0: Oh.
1: So, sabi ni Mac sa kanilang kultura, ay pag namatay, immediately,
0: Living
1: na.
0: Oh.
1: So, hindi na yun. Kasi kung i-autopsy yan, babalikan yung libingan, hukayin yun, maybe sa lilinisin yung bangkay, yun na, auto. So, hindi na. So, na-stop tayo doon.
0: Oh.
1: But at any rate, ganito yan. Meron ngayong dalawang ongoing investigation,
0: okay,
1: yung provincial government.
0: Mm.
1: Una, kung saan yung negligence, ano, tinitingnan yan.
0: Oo. Oh.
1: Tingnan niyan, sila may lakaw yun.
0: Sige.
1: Then si Dr. Kerehero, meron din ginagawang study diyan kung ano ang sanhi ng mga namamatay na baby. May technical word diyan. Anong mga usual cause niyan?
0: Anong departamento po pala yung pong nag-iimbestiga, Lord?
1: Ayun ito, yung aming hospital operations office.
0: PH.
1: Yung, hospital operations office, yan ang opisina na nagpapatakbo ng mga hospital. Nagsusupervise.
0: Okay.
1: So yun, nakalagay sa kanya yun. Ang usapan ka po, sabi ko, pag once na tapos na yung mga investigasyon, i-report sa committee yan, and then titinan po natin. Meron kasi yung tinatawag na peer, ano yan eh, yung peer assessment.
0: Oo.
1: Siyempre medical yan eh, di ba? Diyan man kami doktor. So, pag-uusapan yan, titinan kung tama yung resulta ng investigation. Oo.
0: Board,
1: nasira ko si Mac na doon na yung investigation.
0: Okay.
1: Kaya lang malaman nila yon, pag-usapan, para I mean, maging magkaroon ng closure yung problema.
0: Okay. Pero doon po sa punto na kasi sinusumbong niya, ang term na binanggit mo kanina, board, ay para bang hinaharang siya ng nurse. Ngayon, iba rin yung binabanggit ng, ano, ng hospital na hindi po pwedeng harangin. Ano mangyayari doon sa nurse at mapatunayan nga na talagang na-delay ng dahil sa kanya?
1: Well, ano yun? Part ngayon yan ng investigation na ginagawa ng office ni May. No?
0: Mm.
1: Part yun. Kung ano ang naging contributory factor ng kanyang pagpigil.
0: Okay.
1: Kasi ang sinasabi ni Mac, eh kung walang ganun, lipad na kami. Then eventually pa naman, nag-iwan din ng, ano, ng pamilya.
0: Mm.
1: Na, the following day, kuha naman clearances. Pero of course, late na, namatay na eh.
0: Papatawag pa ba yon yung nurse na yun, pagpapaliwanagin pa?
1: Hintay lang muna namin yung resulta ng investigation.
0: Ah.
1: Bali ito, sa libal ng ospital.
0: Okay.
1: Pero third party na mag-investigate, ito ng office ng hospital operations, and then ika-copy for list kami ng resulta ng investigasyon.
0: Ito pa, meron pa ba tayong aasahan na maghaharap si Mac, pati na rin yung nurse?
1: Depende doon sa resulta. It will definitely do it. Kasi doon sa pagkatapos ng resulta ng investigasyon may bigay sa amin, siyempre imbitay namin si Mac para makita niya yung resulta ng investigasyon. So makikita natin doon kung ano yun. Tignan natin kung may finding of fault yung ano, yung nurse. Siguro, definitely, ko contradict ni Mac yun. Pag ganun. So yun ang titignan natin ngayon. So sinabi ko naman kay Ms. Lacau na bilisan natin po ito kasi kailangan. At natutuwa naman ako kasi even before na nagsimula tayo na magpa-meeting sa committee ko, kami ito ni Marindic Rojas, Rojas, diba? Nagsimula na rin sila na mag-investiga kung ano talaga ang nangyari.
0: Okay, sige. So meron pa bang kasunod o wala na? O maghihintay na lang tayo ng resulta?
1: Hintay ko resulta ng investigation.
0: Mm-hmm.
1: Magbigay sa atin. Magpapamiting po ako ulit para doon sa discussion ng resulta. Di ba? Kasi then kung ano ang kaukulang action na gagawin. Kasi kung mag-imbestiga ka lang, wala ka lang mga recommendation na gagawin.
0: Oh.
1: Eh gumagawa ka lang ng kwento. Di ba?
0: So,
1: hindi yun. So titignan natin yun. Dapat may mga rekomendasyon. Kung may nakita may pagkukulang ang naras, anong rekomendasyon? Anong dapat gawin?
0: Yan. Oh.
1: Di ba? May disciplinary reaction ba yan? Nilipat ba yan?
0: Suspindihin ba yan?
1: Gusto natin makita yun.
0: Oh, yan.
1: Gusto natin makita. Kung sinabi na wala naman, ganun, everything okay. Anong basihan nila? Sabihin nila.
0: Okay.
1: So yun ang punto na hinintay natin ngayon.
0: Ginagawa naman natin ito para naman kay Max, kasi namatayan siya. Kung kinakailangan, mayroon talagang managot. Dapat mayroong managot ngayon. Kung wala naman at nakita na nasunod naman yung protocol doon, kailangan may paliwanag natin at matanggap ni Mac yung maayos na paliwanag.
1: Yes. Yun ang importante kasi matanggap ng nagreklamo. Kasi kung hindi na natatanggap yung matanggap ng reklamo, yung ano, yung resulta, eh, ibig sabihin, hindi maayos. Hindi matanggap eh. Pero kahapon, nakikita ko na okay naman sa kanila yung proseso na mag-imbestiga na mayroong current investigation na ginagawa. And then, I'm very certain na makikita na yun, acceptable sa kanya, okay yun. Pero kahapon, sa tingin ko, sa mga paliwanag ng mga doctors dun, ang sinabi niya, kaya siya nagreklamo sa inyo para hindi na maulit. So parang may warning siyang ganun.
0: Okay,
1: kaya yan, nireklamo yan, dinalesa sa media, sa inyo, para na sa ganun, hindi na ito maulit sa ibang pasyente. At yan, narinig nung pamunuan ng Ruas Medicare. Ibig sabihin, they have to shape up, di ba? Kasi ganun ang perception ng isang pasyente na hindi naging tama. So yun.
0: Okay.
1: Isayin na natin yung resulta para maklear lahat. Maklear lahat yan, ano? pa-clear.
0: Apo. Thank you. Board, salamat sa ano pag-alalay mo dito sa concern ni Mac. Dahil ikaw yung nilapitan, ikaw yung talagang nakatutok dito. Salamat sa iyo, Board.
1: Sinabi ko ngayon kahapon sa meeting, sabi ko, huwag na kayong magulat kasi karamihan, si Kaluwe, maraming problema ang nilalapit sa kanya.
0: Mm.
1: At kadalasan nilalapit din sa akin.
0: Oh.
1: Ay, yung pinakamagandang nangyari dyan, yung sa bungan, yung mga yung sa flood control doon. Diba?
0: Yan. Oo.
1: Malang sabi ko, wala yung ano, kung walang nalapit ang radyo, kung wala si Kaluwe, hindi nilalapit sa kanya, baka na nahimik na lang. So, kaya sabi ko sa mga kasama ko doon, huwag kayong magugulat na yung media ay binibigyan natin ng atensyon, ng pansin, kasi nakakapagdala sila rito ng mga problema na hindi masasolusyonan kung hindi na parating sa kanila.
0: Yeah. Thank you sa pag-appreciate at pagpapaliwanag dyan sa mga miyembro ng mga provincial board, mga kasamahan mo, board.
1: Yeah, thank you rin. Magandang meeting kapon. We'll attend din at saka nandun yung mga kasamahan ko. Nandun si Board Payacosta, si Board Ari Sarasaga, at si Board John Ortega. Maganda yung naging talakayan.
0: Yes, sir. Okay, salamat, Board Member Winston Arsaga. Thank you po.
1: Maraming salamat din. Thank you sa XFM.
0: Bullseye! Ihintay yun ang investigasyon. Bullseye! Natin kung meron pang kasunod dito, ha. Yung doon nagkakaproblema ngayon. Bullseye! Sa takbo ng pagpapaliwanag at kwento po ni Mac, parang ang tinatamaan ngayon ay yung pong umalalay na nurse dito po sa mag-ina ni Mac. Bullseye! Kasi nga ang term na binibitawan ni Board Member Arsaga na parabang sabi, ayon doon kay Mac, sa kwento niya rin doon, dahil binigyan siya ng pagkakataon na makapagsalita eh. Bullseye! Bullseye! Si Mac nagre-request na EBI na yan. Sino ba makakakilala sa kalagayan ng asawa? Hindi yung asawa rin kasi lagi mo kasama pag sinabing masakit. Bullseye! Pag nagreklamo, may mga, basta kilala mo siya, kilala mo yung asawa mo eh. Pag sinabing masakit, masakit na ba yan? O hindi pa. Pag nagreklamo yung iba, masakit eh, para sa kanila, masakit na. Diba? So, naramdaman ng asawa na talagang kinakailangan na talagang ibiyahe. Bullseye! Bisado niya, asawa niya eh. Nagreklamo na sa kanya. Kaya, request niya, ibiyahe na yan, papunta ng puerto para doon na gamutin. Bullseye! Eh, ang sabi, kailangan pa raw ng mga asikasuin yung mga dokumento, yung mga pipilapan mga papel na yan. Bullseye! Na para bang pakiramdam ni Mac, kinaharang siya na dapat sana maibiyahe na kaagad. Bullseye! Eh, hindi nga talaga naibiyahe. Alas 10 ng gabi, alas 11, isang oras na nakalipas, wala, di pa rin naibiyahe. Alas 11 hanggang alas 12, wala pa rin. Bullseye! Alas 12 hanggang alauna, wala pa rin. Bullseye! Alauna bago pa na ibiyahe. Bullseye! Bakit mo ibibiyahe yung pasyente na nandun ka na rin naman sa ospital? Eh, siyempre, ospital yan, tiwala ka na kayang gamutin, kayang asikasuhin. Bullseye! Pero hindi lahat kasi ng ospital, eh, pare-pareho yung standard. Bullseye! Bullseye! Merong mas mataas na antas na mga eksperto specialist doon po sa akba na nararamdaman ng tao. Bullseye! Bullseye! Magaling naman, Roas Medicare, pero mayroong pang, yun nga, binibiyahe dito dahil mas mayroong gamit na nakma doon sa sakit ng tao, di ba? Bullseye! Bullseye! May mga doktor na nararapat doon sa nararamdaman. Bullseye! Bullseye! Ng pasyente. So, mula doon sa Roas Medicare na kinakailangang ibiyahe, yan ang hiling ng asawa. Kasi pakiramdam niya, pagka ibiniyahe yan dito sa Puerto Princesa at nabigyan ng sapat na atensyon pang medical, baka naman hindi namatay yung kanyang anak at asawa. Bullseye! Bullseye! Naharang daw doon. Hindi raw pinayagan agad-agad kasi may mga papel pa, may mga dokumento pa na kinakailangan asikasuhin. Umabot ng alauna. Bullseye! Bullseye! Wala na. Diyan pa lang oh. Sa conception pa lang, wala nang buhay. Patay na yung kanyang asawa. Bullseye! Bullseye! Oh, yun. Eh, mukhang tatamaan yung nurse dito. Yung nurse, kinakailangan din magpaliwanag doon sa investigasyon ng provincial government. Bullseye! Bullseye! Wala namang pangalan, di pa naman binabanggit yung pangalan. Bullseye! Bullseye! Wala na tayong oras! Bullseye! Bullseye! Alas 9-8 na ho ng umaga. Mga kabulsay! Alam tayo ha, dahil papasok din tayo kasi susunod po yung palatuntunang Salvation Katropa. Maraming salamat mga kababayan si Axel Bonno Barreres. Sa alam po ng buong pwersa ng XFM Palawan. At ni Station Manager Kaluwi La Rosa. Pansamantalang nyo po nakasama sa Bullseye ka Gerald Gales. Magandang umaga sa inyong lahat.
2: Inyong napakinggan ang programang Bullseye. Naghatid ng mga bago at sariwang kaganapan mula sa labas at loob ng Palawan. Bullseye! Bullseye! Dito lamang sa XFM Palawan.
3: Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
4: Exciting!
5: Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gentis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife, at Palawan Drugstore.
6: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C. Kasi
7: Sansom Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
9: Mapibili sa mga butika.
10: Sakit ng katawan? Mag Sanfon Plus Herbal Oil.
11: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
10: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Sanfon Plus Herbal Oil.
12: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
13: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot. Sa anumang
14: panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag.
15: Mag-Vision X Plus ka.
16: Vision X Plus. Softgel Capsule.
15: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
16: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
15: Mabibili sa mga butika.
17: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
18: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
17: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
13: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
17: Sample Plus Gold.
19: Ako si Sha, madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon, kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
17: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
20: Santon Plus Coffee Mix.

0: Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
2: Ako po si Joanne, ng Santiago City. Meron akong chronic back pain, 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Cease the Pain dahil 3 take ko lang, tuloy na wala ang pain. Cease the Pain, the best.
3: Cease the Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Cease the Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Santon Plus Gold.
5: Ako si Weng, gagaw ko na ang iniinda yung sakit ng likod ko. Talagang pakasak. Pero pag take ko ng Santon Plus Gold, sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
3: Santon Plus Gold. Mas pinanakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold.
6: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdagsang ka. Mangosteen, moringa, at soya, kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
7: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
8: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
9: Mga katropa, excited!

0: 听
1: XFM Time 916 ng umaga.
2: Serbisyong Katropa, programang sumbungan ng bayan, magbibigay ng solusyon sa iba't ibang uri ng usaping pambayan. Magbibigay serbisyo sa mga nangangailangan. Ihahatid sa inyo ang mga balita sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan na dapat malaman ng taong bayan. Tutulong sa mga inaapi at walang malapitan. Serbisyong Katropa, kakalinga sa mga ordinaryong mamamayang hindi binibigyang pansin ng pamahalaan. Mapapakinggan sa 104.7 XFM Palawan. Serbisyong Katropa.
3: Serbisyong Katropa.
2: Serbisyong Katropa.
1: Serbisyong Katropa na.
2: Serbisyong Katropa.
1: Ka Gerald po, Ka Gerald Gales, dito ho sa public service program ng XFM Palawan.
2: Serbisyong Katropa.
1: Gusto ho kayo, alas 9.17 na ho ng umaga.
2: Serbisyong Katropa.
1: Maganda ba ang lagay ng panahon?
2: Serbisyong Katropa.
1: Kanina, maambon, maulan, kaninang umaga, pagpasok natin, madaling araw.
2: Serbisyong Katropa.
1: Sana ay magtuloy-tuloy na ang magandang panahon.
2: Serbisyong Katropa.
1: Marami ka putik.
2: Serbisyong Katropa.
1: Maputik.
2: Serbisyong Katropa.
1: Tagulan eh.
2: Serbisyong Katropa.
1: Marami yan, kaliwat kanan yung mga reklamo ngayon.
2: Serbisyong Katropa.
1: Sa mga daang mga mapuputik na kinakailangan tambakan.
2: Serbisyong Katropa.
1: Ito rin talaga yung panahon na dapat magtambak, di ba? Yung batagtuyo eh, doon tumatambak.
2: Serbisyong Katropa.
1: Ngayon nyo itambak. Para makita.
2: Serbisyong Katropa.
1: 9.18 na gumaga. Ka Gerald Gales. Thursday, July 2, 2026.
2: Serbisyong Katropa.
1: Welcome sa ating mga kababayan. Dito ho sa public service program. Serbisyong Katropa. Hanggang alas 9 ho. Alas 9, alas 11 ho na gumaga.
2: Serbisyong Katropa.
1: Yan. Uy, nasend ko na yung ano ha. Yung mga nanalo ha. Yung mga nanalo. Sa parapol natin. Okay, Bon, unahin natin sila, Bon.
2: Serbisyong Katropa.
1: Morning sa mga nasa radyo, nakikinig sa mga oras na ito. Yung mga nanonood sa Facebook Live natin, good morning din ho sa inyo. Pa-share naman. Tapos comment lang ho kayo. Binabasa natin habang nagpo-programa ho tayo. Sabayan yung mga pagbati pa-shoutout ninyo.
2: Serbisyong Katropa.
1: Kliniko, naghihintay ho sa inyo sa mga gusto ho magpa-check up.
2: Serbisyong Katropa.
1: Sa mga meron pong sakit, karamdaman.
2: Serbisyong Katropa.
1: Yan, punta lang ho kayo sa Yes to Health Clinic. Nandyan lang ho yan sa Barangay San Manuel.
2: Serbisyong Katropa.
1: Sa may kain na to, yan, nandyan ho yan sa harap ng kain na to. Meron pong building dyan, second floor ha. Sa harap
2: Serbisyong Katropa.
1: Akit ho kayo sa taas, tapos nandyan
2: Serbisyong Katropa.
1: Nandyan po yung Yes to Health Clinic. Marami mga produkto na pwede ho kayong mabili dyan bukod sa gusto nyong ipa-check up na inyo pong karamdaman.
2: Serbisyong Katropa.
1: Yung Santon Plus Coffee Mix, nandyan yan. Lalo na ganito yung panahon, malamig-lamig maulan. Eh, Santon Plus Coffee Mix mo yan. O kung gusto man naman, ito pong tea, meron din Santon Gold Herbal Tea.
2: Serbisyong Katropa.
1: Santon Plus or Santon Gold Herbal Tea.
2: Serbisyong Katropa.
1: Tapos yung pong Premium D3 Coffee Mix.
2: Serbisyong Katropa.
1: Premium D3 Coffee Mix. Tsaka itong oil, yung Santon Plus Herbal Oil.
2: Serbisyong Katropa.
1: Okay. Nandyan ho yan sa Yes to Health Clinic.
2: Serbisyong.
1: Dami pa iba mga produkto hindi ko pa nabanggit. Mamaya babanggitin ko. Pwede nyo pong mabili yan dyan. Okay.
2: Serbisyong Katropa.
1: Merong nawala ng cellphone, no?
2: Serbisyong.
1: Kundi sa Dagumboy, meron ding nawala ng cellphone. Ah, wallet pala yun. Naiwan sa bulsa ng kanyang motor scooter.
2: Serbisyong Katropa.
1: Nakapark doon sa tabing kalsada. Naku, merong napadaan at nakuha. Sayang naman.
2: Serbisyong Katropa.
1: May CCTV doon. Pero malayo eh. Hindi maabot, hindi makita.
2: Serbisyong Katropa.
1: Ito, meron tayong bisita dito. Magandang umaga po, sir. Magandang umaga po. Ah, yan, yan, yan. Good morning, sir. Ah, magandang umaga. Ano pong pangalan, sir?
4: Ronel Sarabia po.
1: Ronel Sarabia. Taga saan ka, Nel?
4: Taga Mangingisda po.
1: Barangay Mangingisda. O, malayo pa pala. O, nawala ka ng cellphone?
4: Opo.
1: Sige nga, pakwento kailan ito at saka pa paano?
4: Anong...
1: Sige. Ha?
4: Yung kagabi po sa ano sir, yung pauwi na po sana ako mangisda kasi tutulungan ko po sana yung papa ko maggawa ng ice cream kasi masakit na rin po yung ano niya, katawan niya po.
1: Oo.
4: Nang pauwi na po ako yung mga sa shuttle po.
1: Oo.
4: May apat po ako na ano, ay may tatlo akong katabi.
1: Shuttle ang sinakyan mo. Galing ka ng puwerto ng bayan.
4: Apo.
1: Mga anong oras ito?
4: Mga 6 ano na po, mga 6 na rin po.
1: Okay, alas 6 ka na sumakay doon sa terminal.
4: Sa harap po ng SM.
1: Ah, harap ng SM. Okay, sige. Tapos meron kang shuttle na sinakyan, meron kang mga kasama sa loob.
4: Apo.
1: Ilan kayo noon?
4: Punoan po eh.
1: Puno? Okay, biyahe noon pasur.
4: Apo.
1: Okay, di sumakay ka na sa loob. Tapos
4: yung mga ano po, gising pa po ako mga hanggang ano, Santa Monica.
1: Okay.
4: Bago po ako naka ano, nakatulog kasi yung ginaisip ko po, pikit-pikit lang sana kasi pang tanggal antok lang po. Hindi ko rin po alam na makakatulog din po ako kaya
1: okay.
4: Yung pagising ko po yung malapit na ng Luzbe. Doon ako nagpanik kay pagising ko wala na yung cellphone ko.
1: Nako, saan nakalagay cellphone mo na yun?
4: Hawak-hawak ko po, grabe gigpit na nga ako, naka ano na ako, yakap na rin ako sa bag ko.
1: Okay, ah, hindi sa bulsa.
4: Wala po.
1: Baka nahulog kasi syempre nakatulog ka, yung kamay mo, hindi naman...
4: Ayun nga po, kung mahulog daw po, maririnig din ang katabi ko.
1: Oo.
4: Sunod kung mahulog din po, pag hinanap doon, nandun lang din po.
1: Oo.
4: Pero nung pagdating po sa terminal sa huli, hinanap na po dami ng driver, wala rin po talaga makita.
1: Yung driver kasi di niya rin mamalayan yun, gawa nun nakapokus din yun sa daan, di ba?
4: Opo.
1: Ang pwedeng kubuhan doon ay yung mga katabi mo lang din. Yung, ilan ba natatandaan mo kung sino mga katabi mo na yon?
4: Yung dito po yung katabi ko na babae.
1: Teka, saan ka ba sa loob na nakasakay? Sa likuran?
4: O pinakalikuran po.
1: Pinakadulo ka sa likod. Hindi natin po pwedeng masabi yung nasa harapan ng mga pasayero.
4: Opo.
1: Ilan kayo noon na magkakatabi?
4: Apat po kami lahat. Yung babae, ako, bago yung hindi ko po kilala, tsaka yung dito naman yung binata, parang kilala-kilala ko rin na taga doon sa amin.
1: Sa inyo. Nakausap mo na rin yon?
4: Opo, nagtulong din po siya hanap. Wala rin po talaga makita.
1: Yung mga katabi mo po na iba?
4: Wala rin po talaga.
1: Wala rin. Oh. Pero nasa kanila lang, sa malapit lang yun, di ba? Kasi sila yung mga kasama mo lang eh.
4: Opo.
1: Anong cellphone yun?
4: Tecno Camon 40 po.
1: Magkano naman yun?
4: Nasa mahigit 12K po.
1: Estudyante ka ba?
4: Opo.
1: Naku, yung ganong cellphone talagang napaka-importante rin sa estudyante. Gamit mo rin sa eskwelahan, di ba?
4: Opo.
1: Sige. Sinubukan mong tawagan?
4: Ayun na nga po yung may suspect po kasi yung lalaki dito na katabi.
1: Mm.
4: Yung tinatry po namin tawagan kanina, matagal siya nag-ring bago siya nag-tututututut na ano, parang dinapatay.
1: Nagre-ring pa rin siya pero hindi sinagot ng tawag.
4: Opo.
1: Hindi natin nabosesan kung sino yung may hawak, lalaki o babae.
4: Opo.
1: Basta ring lang ng ring. Sige. Sana nag-iisip lang, di ba? Sana magbago pa yung isip niya. 'Di ba na maisipan niya na ibalik na lang yung cellphone. Ikaw mismo yung manawagan baka sakaling maantig yung damdamin niya at magbago yung isip niya at maisauli niya yung cellphone. Sige, manawagan ka sa kanya.
4: Sir, kung ikaw po talaga yung nakakuha noon, baka pwede naman po pabalik naman ang cellphone ko kasi kakatapos lang po bayaran ng mama ko yun. Pinaghirapan din po ng papa ko yun. Nawa na rin nga kasi ako parang wala lang din ako kwenta sa bahay na di ako nakakatulong.
1: Hindi, estudyante ka pa kasi, huwag mo na isipin, wala kang kwenta. Nag-aaral ka, pinapaaral ka, pag nakagraduate ka, doon ka babawi.
4: Opo.
1: Kaya huwag mo isipin na wala kang kwenta.
4: Pero mahirap lang po kasi ngayon po yung IT po yung kukunin ko, pero first day pa, wala pa rin po ako laptop eh, kasi walang pera. So yun na lang ang asahan ko, pero yun, nawala pa.
1: Yun ang problema. Anong year ka na?
4: Freshman po.
1: Papasok pa lang. Okay, sige. Panawagan po namin ha. Ako nakikiusap din kung sino po yung nakakuha ng cellphone. Hindi natin alam kung yan ay nahulog o pinagka-interesan. Pero kung ikaw na nakikinig, ikaw yung sakay, kasama ka na naging pasahero, kailan to kahapon?
4: Apo.
1: Kahapon. Kung po pwede, sauli na lang natin kasi estudyante po yung may-ari tapos kailangan po niyan sa eskwelahan. IT yung kukunin. So mga gadget, laptop, cellphone, yun yung pinakapangunahing gamit sa kanilang pag-aaral. Kung po pwede, dalhin nyo po dito sa XFM o di kaya kontakin nyo lang ako, Gerald Gales. Kahit saan, ako na lang kukuha para po makakontak ko rin si Romel at maibalik natin yung cellphone. Sana po magbago yung isip ninyo at ibalik na lang yung cellphone. May cellphone number ka ba na po pwede nilang tawagan kung halimbawa gusto nila direkta?
4: Yung kay mama po, pwede po magamit yung cellphone.
1: Sige, pwede ba natin banggitin? Kasi yung iba, naiiyarin eh, na pagka sa radyo, yung iba gusto direkta na lang, pwede yun? Ano ang contact number ni nanay na po pwede natin banggitin?
4: 0997-804-0869.
1: Okay, sige. I-save ko na lang din ang number ha para tawagan ko rin si nanay pag kami magsauli o tumawag sa akin. 0997-80-40-869.
4: Apo, sir.
1: Yan, copy ko lang. Tapos, save ko na lang din dito. Romel. Nagbo-board ka dito? Sa bayan?
4: May ate naman po ako dyan, sir.
1: Ah, meron din. CP. Okay, sige. Mel, contact lang ako sa'yo ha, pagka sakali man na may ano na tayo. Sana meron ding ano, makatulong sa'yo na marunong mag-trace ng ano, ng location. Di ba? Tawag ako. Sa mga nakikinig po, halimbawa meron pong kaalaman para po ma-trace yung pong cellphone kung nasaan, baka pwede po nating matulungan itong si Romel.
0: Ronel.
1: Ronel pala. Bon. I can. Ronel pala, letter N. Try nyo rin doon sa ano, sa Ringhel, yung mga technician, yung mga IT doon. Yung mga IT doon. May mga kaibigan naman ako doon, yung mga marurunong din talaga yun. I-try nyo lang subukan yung sa Ringhel, yung sa may harap na Mendoza. Diyan marami yan. Sila diyan mga nag-aayos ng mga cellphone eh. So, kung meron po na makakatulong, to pwede nyo pong kontakin si nanay, yung kanya pong magulang, 0997-8040-869. Ayan, para ho matrace, malocate kung nasaan yung cellphone at pupuntahan po ni Ronel yung pong lugar kung nasaan po yung cellphone. O di kaya, sana doon nakikinig lang yung tao na yun na kumuha at maibalik yung cellphone. Nel, salamat ha. Thank you.
4: Salamat din po, sir.
1: Nanay, thank you po. Mag-contact lang po ako sa inyo, ha? Okay, sige po. Thank you po.
3: Bisyong Katropa!
1: Si Ronel, yung kausap natin. Kawawa naman, oo. Nanto ko kasi sa biyahe, hawak niya yung cellphone. Hindi niya namalayan. Pag-isig niya, malapit na sa Luz Biminda. Ang tatay niya gumagaw ng ice cream.
3: Servisyong Katropa!
1: Tutulong, uuwi para tutulong na maghanap buhay.
3: Servisyong Katropa!
1: Nakaupo sa likuran bahagi ho ng shuttle van. May mga katabi siya, apat sila kasi punuan din daw eh.
3: Servisyong Katropa!
1: Nakaidlip simula nung barangay Santa Monica. Tapos nung malapit na sa Luz Bay pagising, wala na, hindi niya nahawak yung cellphone.
3: Servisyong Katropa!
1: Yung mga katabi, wala rin daw napansin.
3: Servisyong Katropa!
1: Sino kayong kumuha ng cellphone na yun?
3: Servisyong Katropa!
1: Tinatawagan po kaya lang hindi ho sumasagot. Nagre-ring lang na nagre-ring. Tawagan at tatawagan pa rin po namin. Tinext na rin namin.
3: Servisyong Katropa!
1: Nakiusap kami na kung po pwede isauli na lang yung cellphone. Pwede nating isipin, sabihin ko na lang na para masiguro na may sauli. Okay. Kinuha mo, itinabi mo. Sana ginigsing mo na lang sana eh, di ba?
3: Servisyong Katropa!
1: Tingin ninyo, pinagka-interesan, ano?
3: Servisyong Katropa!
1: 9:30 ho na gumaga!
3: Servisyong Katropa!
1: Mga nasa live natin, Bobby Balami, good morning po ka, Gerald. Aslan po, ba't nag-sign off po kayo? Nakikinig kasi ako ng 24/7 sa XFM. Ask ko lang po, on air man kami.
3: Servisyong Katropa!
1: Sige, saglit lang. Oh. Change power lang, change power lang.
3: Servisyong Katropa!
1: Pero sa live, okay naman, tuloy-tuloy tayo sa Facebook.
3: Servisyong!
1: Bob, saglit lang ha. Ayos lang natin, change power lang tayo.
3: Servisyong Katropa! Servisyong Katropa!
1: Anong oras yun?
3: Servisyong Katropa!
1: Mera V, Madarcos Gabinete. Thank you. Salamat sa panonood sa Facebook. Jeric Sabdani, share na po Sir Gerald. Salamat. Good morning po Sir Gerald. Good morning. Thank you.
3: Servisyong Katropa.
1: Yan ang off-air.
3: Servisyong Katropa.
1: JB Oy. Good morning po ka Gerard, watching in, shout out El Nido.
3: Servisyong Katropa.
1: Yun, sa radyo po kasi ako nakikinig lagi 24/7 sa XFM, talaga naman Babio. Kailangan mo rin matulog, Babi.
3: Servisyong Katropa.
1: Kaya pagka hindi ka natulog.
3: Servisyong
1: Katropa. Mayroon pag walang gising, di ba, Bab?
3: Servisyong Katropa.
1: Saglit lang. O commercial muna tapos babalik din po tayo kaagad.
3: Servisyong Katropa.
0: Cellphone Plus Cold.
5: Ako po si ML Data Bucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad simula po nung pagpanganak sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong mag-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon. At normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag-shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awa ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong karamdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So, itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan.
0: Santon Plus Gold.
6: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy sa Quezon, Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal, Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan, Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
7: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus.

0: Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
1: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri
2: ng
1: sakit.
2: Honeylow ng Laguna. Nang nanganak ang pinsan ko, may naramdaman siya sa abdo. Ang sabi ng tatay, uminom siya ng Sansum Plus Gold. Siyempre, sinabayan niya ng healthy diet. Malaking tulong para makaiwas sa karamdaman.
1: Sansum Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Sansum Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Sansum Gold Coffee Mix.
4: Ako po si Maribeth ng Cavite. Sa Coffee Nurse. Ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Sansum Gold Coffee Mix. Akatatlo hanggang apat na cups ako araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
3: Sansum Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sansum Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
1: Mabibili sa mga butika.
3: Sister Pain.
5: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
1: Mabibili sa mga butika.
3: Sansum Plus Gold.
6: Ako si siya. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nag-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Sansum Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Sansum Plus Gold.
3: Sansum Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Sansum Plus Coffee.

0: Anthem Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Dibigti.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Sister Paige.
4: Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alis sakit, dito na tayo sa Sis the Pain. Di tulad ng ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sis the Pain, isa lang, tanggal agad.
5: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
6: If symptoms persist, call the doctor.
7: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
7: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
11: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
12: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
13: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
14: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
15: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
16: Mabibili sa mga butika.
17: Santon Gold Coffee Mix.
18: Si Ronald Puto ng Santiago City. May bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix na mataas sa antioxidant.

0: Rin 40 ng umaga.
1: Serbisyong Katropa.
0: Balik tayo sa Serbisyong Katropa.
1: Serbisyong Katropa.
0: Kung ang hanap mo ay sabon, Santon Plus Herbal Soap, anong gamit natin na sabon? Pampaputi, pampakinis.
1: Serbisyong Katropa.
0: You know, di na ako nakagamit ng makeup. Oh. Wala na, diretsyo-diretso ito. Yan ang maganda dito kay Santon Plus Herbal Soap.
1: Serbisyong Katropa.
0: Alam nyo kung hanap nyo yan? Tapos kayo ay taga-Nara? Nandyan lang ho yan. Tanong na ho kayo sa Ching's Drugstore. Meron din sa The Generic Pharmacy. Sa Spanyola, ganun din. Meron din sa Spanyola Botica Presya, sa Botica Med Plus, sa Brill Pharmacy. Quezon naman, The Generic Pharmacy, meron din yan. Yung Santan Drug Store, sa Quezon, meron din. Sa Rizal naman, dyan sa Rizal Ragunton Pharmacy. Borlan, Borlan Parinas Pharmacy.
1: Serbisyong Katropa.
0: Yan yung mga Santon product. Pati na rin po yung sabon na gamit natin na pwede nyo pong mabili sa pharmacy na akin pong mga binanggit, Tristan Gulay.
1: Serbisyong Katropa.
0: Thank you sa panonood mo, ha. Pati kay Lambiday. Good morning, Sir J. Natanggap ko na Gcash mo. Talaga naman.
1: Serbisyong Katropa.
0: Maraming salamat, yo. Sabi niya.
1: Serbisyong Katropa.
0: Ano lang anuman. Basta pagka meron, walang problema. Mabilis lang yan.
1: Serbisyong Katropa.
0: Basta lagi lang nakatutok dito sa Serbisyong Katropa.
1: Serbisyong Katropa.
0: Serbisyong Katropa. 9:42 na gumaga.
1: Serbisyong Katropa.
0: Si dating Congressman Kiko Barsaga pala, oh, talaga naman nag-i-enjoy ngayon. Nagbabakasyon sa Amanpulo. Nandito pala sa Palawan.
1: Serbisyong Katropa.
0: Sino mga kasama niya, mga kapatid niya ba? Ito yung mga kasama niya.
1: Serbisyong Katropa.
0: Masayang ibinahagi po ni ex-congressman Kiko Barsaga sa kanyang social media account yung pong kanyang bakasyon sa Amanpulo. Nakikita mo na yan.
1: Serbisyong Katropa.
0: Sa Amanpulo si Meow Meow.
1: Serbisyong Katropa.
0: Mga kasama siya. I-enjoy si dating congressman.
1: Serbisyong Katropa.
0: Punta na kayo doon, Amanpulo.
1: Serbisyong Katropa.
0: Sikapin niya na, makakapunta rin yan. Amanpulo, pambira.
1: Serbisyong Katropa.
0: Yung tubig daw, sabi ho ng Water District.
1: Serbisyong Katropa.
0: Ay, pabalik na. Doon nga sa ilang mga lugar, eh, malakas na. Lalo na sa Irawan, Santa Monica.
1: Serbisyong Katropa.
0: Tinigiban, meron na rin. Hanggang San Pedro, patak lang, patak San Pedro.
1: Serbisyong Katropa.
0: Unti-unti na hong dumadalo yung pong tubig hanggang sa makarating doon po sa pinakadulong mga barangay. Barangay Bangkaw-Bangkaw, Barangay Bagong Sikat, Barangay Bagong Silang.
1: Serbisyong Katropa.
0: Yung sa kontraktor pala na gumagawa dyan po sa Jacana, ha? Pakiano naman o pakibugahan ng tubig.
1: Serbisyong Katropa.
0: Nilatamba ka naman kasi maraming putik na o.
1: Serbisyong Katropa.
0: Please lang doon sa ano, sa Jacana yung gumagawa.
1: Serbisyong Katropa.
0: Putik na o, kahit yung gilid lang malagyan ng tambak.
1: Serbisyong Katropa.
0: Para makadaan, lalong-lalo doon sa mga estudyante, kawawa naman.
1: Serbisyong Katropa.
0: Tubig ha, yung tubig. Makakaabot na rin po dyan sa Jacana, kunting hintay lang.
1: Serbisyong Katropa.
0: Sa Barangay Bagong Sikat, ganun din, kunting hintay lang.
1: Serbisyong Katropa.
0: At iba pang mga barangay na mga nasa dulo. Barangay Bagong Sikat, Barangay Bagong Silang, sa Liberte, di ba? Bangkaw-bangkaw, mga dulong barangay ba? Nakahirap sa supply ng tubig. Kahapon pa, wala eh. Oo, kahapon pa, pero pabalik na rin daw. Bago mag-alas 5, o kaya sakto alas 5, magiging normal na yung pong supply ng tubig. Sabi ha, hanggang dito po sa ating barangay.
1: Serbisyong Katropa.
0: Usap natin kanina si Sir J.B. Juanich, yung pong spokesperson po ng Puerto Princesa City Water District.
1: Serbisyong Katropa.
0: 9:45, okay na, nandiyan na yung head.
1: Serbisyong Katropa.
0: Nang Oscar.
1: Serbisyong Katropa.
0: Tawagan natin sila.
1: Serbisyong Katropa.
0: Aroy.
1: Serbisyong Katropa.

0: ito, may send ako sa iyo. Pinakadulo ito ha, na number yung subukan natin. Kasama ito sa nangyari aksidente. Tapos tawagan lang natin yung head ng OSCA, si Ma'am Asuncion Vigonte. Ma'am Asuncion, tawag po kami ma'am sa iyo ha.
1: Servisyong katropa.
0: Si CIO ay hindi ho sumasagot sa tawag, baka busy pa.
1: Servisyong katropa.
0: Maki, standby lang ha. Live program. Yung huling number na binigyan ni Kap Mong, yan, yung pwede natin matawagan.
1: Servisyong katropa.
0: Morning kay Kagawad Soto, dyan po sa Jonathan Soto ng Barangay Siksikan.
1: Servisyong katropa.
0: Na nakasubaybay talaga naman. Uy, pasensya na ha.
1: Servisyong katropa.
0: Kay Kagawad Ray Tabang ng Barangay San Pedro.
1: Servisyong katropa.
0: Sa imbitasyon, piyesta nila, di ba? Nasa munisipyo tayo nung time na yon, biglaan.
1: Servisyong katropa.
0: Kagawad Ray Tabang ng Barangay San Pedro.
1: Servisyong katropa.
0: Naman si Kagawa Jonathan Soto ng Barangay Siksikan. Good morning.
1: Servisyong katropa.
0: Na nakasubaybay, nakikinig.
1: Servisyong katropa.
0: Dito sa ating palatuntunang Servisyong katropa.
1: Servisyong katropa.
0: Na live na live na inyo pong napapakinggan at napapanood sa XFM page.
1: Servisyong katropa.
0: Na meron ng 276,000 followers. Siya nga pala, libing po mamaya, mga alas dos, nung pong kasamahan natin na media, si Kadamyan Lakasa Jr.
1: Servisyong katropa!
0: Ihatid na sa huling antungan yung kaibigan natin. Mamayang alas dos ng hapon.
1: Servisyong katropa!
0: Sa mga kaibigan, mga kasama ho sa trabaho, mga kapwa media, reporter, sa mga natulungan noong pong panahon na nagra-radyo pa si Damian. Aruhoy!
1: Servisyong katropa!
0: Sa mga gustong makipaglibing, mamaya po alas dos, nandyan ho yung kanyang labi sa St. Peter Baltan. St. Peter Baltan, tapos Loyola naman iahatid.
1: Servisyong katropa!
0: Mamaya po, alas dos ng hapon.
1: Servisyong katropa! Servisyong katropa!
0: Sige, try lang natin tawagan ha. Tawagan lang natin si Ma'am Asuncion Vigonte. Pati na rin si CIO. Nandyan yung number ni CIO.
1: Servisyong katropa!
0: Para makausap natin tungkol ito sa nangyaring aksidente ng mga senior citizen doon po sa La Union, di ba? Pabiyahe sila ng Baguio City.
1: Servisyong
0: katropa. Galing sila sa training sa Manila. Side trip sila doon po sa Baguio. Problema pagdating po sa La Union, mayroon pong aksidenteng nangyari.
1: Servisyong katropa.
0: May mga nasa ospital pa. Yun nga, tinatawagan natin ngayon yung kagawad na kakilala natin. Na nandoon din.
1: Servisyong katropa.
0: Pero hindi pa ma-contact. Tapos yung pong si Kagawad. Sige, what time ka program?

0: Katropa.
1: 949
0: Sir Bishop Katropa.
1: Umaga, umaga.
0: Sir Bishop Katropa.
1: Ito yung mga pangalan, no? Sige, banggitin ko ha yung pong mga pangalan ng pong mga napasama dito sa biyahe nila.
0: Sir Bishop Katropa.
1: Try again. Medyo mahina pa yung internet connection.
0: Servisyo Katropa.
1: So ito ho yung mga pangalan. Unahin ko lang yun po yung mga naka-admit pa ngayon.
0: Servisyo Katropa.
1: Sa ano ho ito ha? La Union nangyari yung pong aksidente ng mga Senior Citizen Officer, Federation Officer po.
0: Servisyo Katropa.
1: Ng Puerto Princesa, si Kagawan Erlinda Pilisarte ng Barangay Santa Monica. Ito may number tayo, yung po yung tinatawagan natin. Kaya lang naka-admit pa eh. Nasa ospital pa.
0: Servisyo Katropa.
1: Si President Evelino Diaw ng Barangay Santa Monica. Naka-admit pa rin po ito sa ospital.
0: Servisyo Katropa.
1: Si Mama Asuncion Vigonte, ganun din. Naka-admit pa rin po sa ospital. Sila po yung magkakasama. Siya rin po yung tinatawagan natin.
0: Servisyo Katropa.
1: O si President Gloria Balyador ng Tagumpay. Ito, kilala rin po natin ito. Kasama natin dati sa Arana.
0: Servisyo Katropa.
1: Sila yung mga umaawit. Tayo naman yung technician.
0: Servisyo Katropa.
1: Siya po ay under observation. Tapos pwede na rin po siyang umuwi.
0: Servisyo Katropa.
1: Yung pong mga hindi naman na-injured pero kasama po sa biyahe.
0: Servisyo Katropa.
1: Na nadala po sa ospital. Nilapatan ng first aid. Chineck up. Si Darwisa Balasote ng Barangay Manggahan.
0: Servisyo Katropa.
1: Orlando Cuarte ng Barangay Masikap.
0: Servisyo Katropa.
1: Edna Magbanwa ng Barangay San Pedro.

0: Ken, kasama ka sa ano, Ken? Sa Telegram ng admin? Yan na lang sa exciting. Doon sa exciting, meron ako pinorwal.
1: Servicio Katropa!
0: Yung huling bahagi ng press con kahapon.
1: Servicio Katropa!
0: Okay. Ito yung ano sa cellphone, eh. Pagka ano, scroll down na naman uli. Yan. Ito pa, yung pong mga hindi ho na-injured. Edna magbanwa ng barangay San Pedro. Rosalinda Alcantara ng barangay Lukbuan.
1: Servicio Katropa!
0: Iba-ibang barangay sila, eh.
1: Servicio Katropa!
0: Mula sa iba't ibang barangay, sila ho yung mga opisyal ng Pederasyon ng Senior Citizen ng Puerto, sila ho ay nag-training sa Manila.
1: Servicio Katropa!
0: At si Betty Kiyo ng barangay Bagong Pag-asa.
1: Servicio Katropa!
0: Sila ho yung una binanggit ko, yung naka-admit, yung apat, tapos ito pong 1, 2, 3. Lima naman ay hindi ho na-admit. Tapos yung pong namatay ay si President Maria Ibio ng Barangay San Manuel.
1: Servicio Katropa!
0: Sabi ho, tutulungan naman daw po ng city government ito pong mga bumiyahe papunta ho ng Manila na nag-training.
1: Servicio Katropa!
0: Okay!
1: Servicio Katropa!
0: Yung pong press con kahapon.
1: Servicio Katropa!
0: Ng City DepEd, may kaugnayan ho doon sa nangyari sa school. Tapos pakinggan nyo rin po yung huling bahagi. Doon may ibang mga tanong tungkol ho doon sa paghihigpit na ginagawa sa mga estudyante. Kailan ba matatapos yung pag-check sa mga bag ng mga estudyante para makapasok ng mabilis? Kasi hanggang sa ngayon, dyan po babanggitin din po ni Attorney Babaw na magpapatuloy pa rin po yung paghigpit na gagawin nila. Check pa rin nila yung pong mga gamit. Yung lalaki, di ba dalawa yan? Yung pinakahuli na sinend ko? Yung...
1: Servicio Katropa!
0: Yan. Tapos magpapatuloy pa rin daw po sila. Check pa rin. Kung hanggang kailan, wala pa, hindi pa masabi. Basta tuloy-tuloy. Kinakailangan lang, aga lang talaga pasok yung mga estudyante natin.
1: Servicio Katropa!
0: Yung pong update doon sa request nila, dito babanggitin din yung sa metal detector para mas mapabilis yung pong pasok ng mga mag-aaral. So ito, pakinggan po natin yung press call.
1: Servicio Katropa!
2: Ay, hindi pa po. Kasi 2018 po siya. Actually, yung structural integrity is nagla-last dapat more than dapat 25 years and above pa. Eh. Kasi maganda po yung kumbaga yung design ng central office is para resilient school building siya.
3: Pa-withstand yung mga
2: Kumbaga isang design po yan buong Pilipinas. Maka-stand siya sa ganitong calamities.
4: How true is it na hindi lang po ito naranasan naman siya dyan sa PNS po kahapon at ibang araw po?
3: Wala po kaming na-receive na ganong impormasyon kahit noon pa. So first impression po yan sa amin. Pero nevertheless po, dun sa gagawin pong ginagawa na pong assessment ngayon, doon po natin malalaman bukas pag lumabas na po yung final assessment report kung gaano po yung gravity po ng damage if meron and kung talaga bang kinakailangan niya siya na mag-undergo ng repair. Pero so wala po, ito po yung unang pagkakataon po na...
2: Okay.
4: So, ibig sabihin po, subject for validation pa po yung sinabi ko sa teacher po ako na ito po ay nangyari. May nangyari po last day. Previous day sa room 8 kahapon.
3: Well taken po yung mga sinabi nung nagpa-interview kahapon. Kaya po kasama po yun sa magiging kasama po yun doon sa ina-assess po ng ating mga engineers, ng tatlong ahensya po.
4: Pahabol na lang po siguro, Attorney Ayuso, kaya nyo naman po sa dito. Regarding po dito sa security measures po ng schools, so paano po ito, Attorney Sohaim? Kasi napapansin po natin, hindi lang po Santa Monica National High School, hindi lang po BNS, may mahabang pila sa bawat umaga. Hindi po ba ito makakapekto sa pasok ng
3: student? Yun na po. Yan po, dahil nakita din po namin yan, no? And aware po kami sa ganyang sitwasyon. Actually, kahapon po, no, nagkaroon po kami ng meeting with the School Parent Teachers Association Federation para isa na po yan sa mga in-address po natin. Kasi aware din po naman tayo na medyo may kakulangan po tayo ngayon sa pagdating sa pagpondo po, no, ng mga blue guards na allowed na para mas mabilis sana yung pag-check ng kanilang mga gamit. Pero sa ngayon po, ginagawa na po natin ng paraan yan. Naghumingi na po kami ng assistance din sa SPTA. Kasi kung nakaraang press con po natin, di ba, yung ating pong guidelines, DepEd Order 6, Series of 2006, teachers, school heads, and then yung members of the PTA lang yung po pwede. Isa po kasi yun sa nakikita namin problema kung bakit nakakatagal yung ano po. So, with that po, we will see kung yung aming pong initial na proposal with the SPTA nga po na manggaling sa kanila yung watchers na pwedeng i-authorize yung pag-check ng bags habang hindi pa po nabibigyan ng pondo or ng sapat na pondo para makapag-hire po ng blue guards ay baka po kahit pa paano maibsan po yun. Kasi yun po yung isa sa nakikita naming reason kung bakit medyo may matagal po yung ano. Kasi base po sa DepEd Order 6 po, hindi po kasi allowed. Yung mga authorized personnel lang po doon yung allowed na mag-check ng kanilang bags. No? So, yun. Yun po.
5: So, hanggang kailan po ito? Hanggang kailan po sila?
3: Yung alin po?
5: Yung
3: ginagawa ng mga eskwela? Tuloy-tuloy po dapat. Dapat po tuloy-tuloy. Kasi yun naman po ang ating pong isa po yan sa primordial importance yung pong security ng mga bata. So, aware naman din po tayo, no, from time ngayon, recently, ang dami pong sunod-sunod na incidents of violence involving yung ating pong mga estudyante. So, kailangan po talaga heightened yung security measures. And also, kahapon din po pala, no, nagkaroon po ng coordination meeting dito, yung CTPNP, beginning Monday, a-attend po sila ng flag raising ceremony sa lahat ng schools. And may undertaking po ang ating city director na magde-deploy po sila ng mga pulis sa across our public schools sa entire Puerto Princesa po, kahit sa far-flung areas. Magkakaroon po ng police visibility per school para ma-ensure din po na in the event, no, hindi naman po natin hinihiling kung sakaling man pong magkaroon ng trouble or incident involving mga bata, mabilis po yung kanilang pag-respond.
6: So, Tony, last na lang po. Yung nakumpis kami, mga good thing kasi maliit, malaki. Paano po yung gamit yun ng mga estudyante sa loob ng school o may projects o ginagawa? Paano po yun ng ano doon? So, kasi kung iiwanan, wala ba silang gamit sa loob?
3: Okay po. Yung pagdating po dun sa mga sharp objects po, no, sa recently po, no, like sa private schools, ang ginawa po nila, immediately, kinonfis, hindi naman po kinonfiscate, kinuha in temporary possession ng mga sharp objects at ibabalik lang sa mga bata pag kailangan nila during class nila, halimbawa sa art subject nila. Pero sa entire day, hindi po nila hawak yung mga sharp objects. So I think may mga public schools na rin po na ganun po yung tawag po dito, pinapractice. Kinukuha yung kanilang mga gunting, other sharp objects, gagamitin lang po or ibabalik sa kanila pag time na po nung klase na kailangan po yung mga materials na yun.
5: Ano iba? Baseball pa
6: pa? Ano diba na yun?
5: Player pala yun.
6: Tsaka iba na yun?
5: Kaya yun mag-train kami sa loob.
6: Tama din yan ang tanong na kasi sa tuwid. Mahirap pa dipit-dipit. O kaya i-turn over sa teacher na yun sa arts.
3: Pero ano nga po, kumbaga off the record, ang hirap talaga nung...
5: Walang ano yung katulad sa ano sa airport yung mga antaw
3: metal detectors. Okay po. Yung sa metal detectors po actually nung nakaraan sa susunod na schedule po namin ng LSB meeting, although na i-propose na po yan ng Schools Division Superintendent. superintendent natin nung mga nakaraang taon pa. With the recent incidents of violence and with the advent of DepEd Order 6, ang sabi naman po ng superintendent ay ipupush po, ay isasama din natin sa agenda sa susunod na LSB meeting yung possibility po na baka po pwedeng through SEF makapag-procure po ng metal detectors. Kasi sa ngayon po, wala pong, kumbaga may mga schools po na walang kakayanan talaga para i-shoulder po yun. Kasi ang MOE po nila, kumbaga naka-ano na po yan eh, earmark na po yan, naka-budget na po yan monthly sa buong taon. So sana po, supportive naman po ang city government, papagbigyan po tayo doon sa request na magkaroon ng mabigyan ng metal detectors po yung mga schools po natin sa Puerto Princesa.
5: Mga susunod pa na school year yun?
3: Hindi. Hopefully sana ngayon po kung merong ano na, merong budget na available, baka kung maaari makapag-procure po.
1: Tropa!
0: Paliwanag ho ng DepEd, Puerto Princesa.
1: Servisyo Katropa.
0: Pati na rin po yung pong paghihigpit na ginagawa. Kasi nga naman, di ba, yung nangyari ho doon sa Tacloban, yung school shooting incident. Iniwasan ho na mangyari yan dito sa atin. Na po pwedeng merong masakta ng mga estudyante. Pero yung may magulang, umaasa na okay yung kanilang anak doon sa loob ng paaralan. Tapos biglang mangyayari ito.
1: Servisyo Katropa.
0: Kaya naghihigpit na rin sila. Yung mga bag, yung mga gamit na dalaho ng mga estudyante, tinitignan kung merong mga bagay na hindi dapat, eh, hindi nila papayagan.
1: Servisyo Katropa!
0: Walang mangyaring masama sa loob ng eskwelahan. Tingin natin, eh, okay naman ito. Doon lang nagkakaproblema sa mahabang pila. Baka ma-late kayo ha, paagahan nyo lang po ng pasok.
1: Servisyo Katropa!
0: 10:04 ng umaga.
1: Servisyo Katropa! Servisyo Katropa!
0: Sige, commercial muna tayo. Tapos balikan natin yan. Babalik din tayo kaagad.
1: Servisyo Katropa!
7: Sanzone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Sanzone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Sanzone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
8: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earned Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drugstore.
7: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
9: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santon Plus Gold.
10: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
11: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin, Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
12: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sanzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sanzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
13: Sister Pain. Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
14: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
15: Symptoms persist. Consult your doctor.
16: Bibili sa mga butika.
17: Santon Gold Coffee Mix.
18: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend ko sa mga coffee lovers na piliin ko ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas sa level ng anti antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Xanthone Gold Coffee Mix.
15: Xanthone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa.
16: Mabibili sa mga butika.
15: Xanthone Gold Coffee Mix.
19: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Xanthone Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Xanthone Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Xanthone Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
20: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
21: Ice yan!
20: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
22: Premium D3.
23: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
24: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
25: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
26: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Xanthone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Xanthone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Xanthone Plus Herbal Soap.
27: Xanthone Plus Herbal Oil.
28: Ako po si Isel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan palagi. Narinig ko sa radyo ang Xanthone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
27: Xanthone Plus Herbal Oil.
29: Maaasahan
27: sa sakit ng katawan.
29: Xanthone Plus Herbal Oil.
30: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Xanthone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Xanthone Gold Herbal Tea.
31: Mapibili sa mga butika.
32: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
26: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Xanthone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Xanthone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Xanthone Plus Herbal Soap.
33: XFM.
34: XFM.

0: Balik tayo mga katropa.
1: Servisyong katropa.
0: Sa Gerald Paribong inyo kasama sa Servisyong katropa.
1: Servisyong katropa.
0: Ngayon pong July 2. Belated happy birthday pala kay Bernard Dalupan.
1: Servisyong katropa.
0: Birthday kahapon. Yung pong kahapon na na-interview natin.
1: Servisyong katropa.
0: Diba, meron tayong panawagan kahapon gawa ng meron pong mangingisda na hindi ho nakikita, kausap natin yung anak. Yung pong tita, kausapin natin ngayon. Ma'am, magandang umaga po. Ma'am?
2: Po, wala po dito yung anak, asawa't anak kasi nagbiyahe kahapon.
0: Oo, oh, nagbiyahe na sila papunta ng Bagong Bayan.
2: Opo.
0: Okay. Si, ano pong pangalan ninyo nga?
2: Ako po si Prissy Umpad po, yung nag-send ng picture ni Dandy sa'yo.
0: Oo, Prissy Umpad, di ba? Magkatsa tayo, nawawala si Prissy nung, ay si Prissy, si Dandy, nung nakaraan.
2: Nakita na po.
0: May, yung ay, sabi mo nakita na raw, wala pang ano, wala pang pasabi sa'yo?
2: Wala po.
0: Okay,
2: nandun nga rin yung anak ko nga rin po nagbiyahe ngayon, nagmotor lang papuntang Bagong Bayan din siya.
0: Oo, papunta doon.
2: Opo.
0: Okay, sige. Dito nga yung ano mo yung chat mo. Dandy Igot, siya yung inahanap na mangingisda. Pero may chat dito kasing natanggap tayo, sinan sa akin dito. Ang sabi ay nakita na si Dandy Igot. Okay.
2: Buhay daw po.
0: I-kumpirmahin ko muna ha, kasi ayoko muna bitawan yung word na ito. Kaya napatawag din ako sa'yo, kala ko nandun yung anak. May number ka ba nun?
2: Nagbiyahe sila kapag kasi dumating yung nanay niya galing Manila.
0: Oo.
2: Diretso sila biyahe pa Bagong Bayan. Hato na nga yun eh.
0: Oo, wala pa naman signal doon, di ba? Mahirap yung signal?
2: Wala po. Nandoon sana yung anak ko, may bigay ko yung... Pero itry lang po ninyo kasi sabi may wifi naman daw.
0: Ah, sige nga, pahinga ako, kontakin ko ngayon ha. Kasi sabi doon din po sa area. Isinakay po nila sa bangka ng kapatid niya. Ngayon po, inihintay sige. Na lang na dumaong.
2: Kasi kagawad isisend ko sa'yo yung account ng anak ko.
0: Oh, yan, yeah, para matawagan natin. Ah, doon yung anak mo ngayon?
2: Oh, nandoon po yung lalaki.
0: Oh, sige, i-anong sa akin na para matawagan natin.
2: Sige, kagawad. Sige.
0: Okay, thank you, Ma'am Presi. Salamat po. Okay, sige.
1: Servisyong katropa!
0: Si Ma'am Presi, yung pong tita, kausap natin kahapon yung anak. Kaya lang bumiyahe na pala kasi dumating na yung asawa ni Dandy. Pagdating kaagad dito, bumiyahe na rin kaagad sila doon.
1: Servisyong katropa!
0: I-send niya sa atin. Ano po yung pong... I-send niya sa atin yung pong contact ng kanyang anak kasi nandoon.
1: Servisyong katropa!
0: Maganda, manggaling din sa pamilya yung pong impormasyon. Diba? Kasi kala ko alam na yung Ma'am Presi.
1: Servisyong katropa!
0: Pakiano na lang, Ken, pakuha na lang sa kanya.
1: Servisyong katropa!
0: Para matawagan natin. Sige, tapos meron ding panawagan dito. Ito. Ito yung number mananawagan din ito. Ayan, kausap natin. Gustong makauwi na dito sa, ano, sa Puerto. Nasa Manila kasi ito eh. Tawagan lang natin ito habang hinintay natin yung contact number ni Ma'am Presi tungkol doon sa mangingisda.
1: Servisyong katropa!
0: Renel. Ayun. CP number. Yan, yung anak ni Ma'am Presi Umpad, yun kausap natin.
1: Servisyong katropa!
0: 10:14 ng umaga.
1: Servisyong katropa!
0: Yan po yung, okay, yung account daw ng kanyang anak. Ito yung account to, Ken. Ito lang yung sininde. Yan. Pwede natin matawagan siguro messenger niya.
1: Servisyong katropa!
0: 10:15 ng umaga.
1: Servisyong katropa!
0: Ding Estrella, good morning. Umaga ding. Good morning, katropang Gerald. Good morning, Angel May Ribustis. Good morning, Norba Alyudin. Good morning, salamat sa pag-share.
1: Servisyo katropa.
0: Okay, thank you sa mga nag-share. Yung pong ano ha, nagbebenta po ng mga Santon product. Ito hong sa San Vicente, Walperos Pharmacy. Yung Parmarich, ganun din. Yung The Generic Pharmacy.
1: Servisyo katropa.
0: Sa Taytay, merong Pest Drugstore, Pharma Med, sa Port Barton. Razor Lynn Drugstore naman sa Kuyo.
1: Serbisyo Katropa.
0: At syempre, dito sa Puerto, merong PharmaMed Drugstore, merong CureMeds Pharmacy, merong MedZone Pharmacy, Jindis PharmaCare, La Medica Pharmacy, PharmaStapa, Edessa Andri Pharmacy.
1: Serbisyo Katropa.
0: Yung mga binanggit ko, mga pharmacy, pwede nyo pong puntahan, makakabili ho kayo ng mga Santon products.
1: Serbisyo Katropa.
0: Number. Okay, sige. Ito raw. Try natin yung number ng kanyang anak na nasa Bagong Bayan. Sana merong signal.
1: Serbisyo Katropa.
0: Kung may signal daw, ha?
1: Serbisyo Katropa.
0: Tawagan lang natin si Ma'am Joy Palermo. Diyan si Ma'am Joy Palermo. Okay, ma'am, magandang umaga po. Ma'am Joy.
1: Katropa.

0: pala eh. Balikan natin. Ma'am Joy, niya ka na. Good morning.
1: Opo, nandito po ako, sir.
0: Ma'am Joy Palermo. Taga saan ka nga, Ma'am Joy?
1: Taga Quezon, Palawan po ako, sir.
0: Okay. Pero nasaan ka ngayon?
1: Nandito po sa Manila. Kasi po, nag-apply po sana ako mag-abroad kaso po, minahalas po ako. Hindi po ako visit na bigyan ng maganda po eh.
0: Aroy. Diyan kaya po. Diyan sa Manila ka nag-apply. Hindi dito? Sa Puerto? Di ba may meron naman yan dito?
1: Hindi po. Dito po ako sa Manila na pa-apply. Napasama po ako sa mga kaibigan ko na nakaraan.
0: Okay. Yung mga kaibigan mo, nasaan na?
1: Nakaalis naman po ako kaso sinamangpalad po ako doon sa abroad na kasi hindi, yung amo ko po matapang.
0: Okay. Nakabiyahe ka rin pala. Tapos, opo. Balik din ka agad? Hindi. Iba yan. Hindi yan siya Oscahead. Ay.
1: Po.
0: Ah, okay. Sige. O, tapos?
1: Ngayon po, yung nanay ko po kasi mayroong karamdaman nung nakarang araw lang. Kahapon, nung Martes lang po siya namatay. Namatay.
0: Oo, oo. Saan yung nanay mo ngayon? Condolence pala ha?
1: Opo, salamat po. Naka burol po doon sa Santa Lourdes sa kapatid ko.
0: Ah, dito po sa Puerto?
1: Opo.
0: Oo, tapos, kailan ang libing niya?
1: Sa Sabado na nga po eh.
0: Aroy, malapit na pala. Sana makauwi ka kaagad para maabutan mo.
1: Yun na nga po, sir. Yun na lang po hinihingi ko ng tulong, sir. Oh. Wala naman po kasi kami kakayaan makaano. Yung 4,200 nga po, halos hindi po namin mabayaran yun daw po kasi yung kailangan eh down para daw po doon sa, ano sa, yung sa tinurok, para daw po doon sa gagawing nitso. May sinisingil pa po na for 4,200 hindi rin po namin kagad na anuhan. Eh kailangan daw po yun bago mailibing yung nanay ko kasi hindi daw mailibing kung di mabayaran.
0: Oo, kailangan pagtulong-tulungan. Di bali magagawa ng paraan yan. Ang libing ay sa Sabado. Yan ang kailangan. Sa ano yan eh? Di ba yung doon sa paglilibingan sa may Santa Lourdes?
1: Opo. Pero daw kung babayaran kaagad na 4,200 tapos yung ano po, yung na 14,000 po, yun na lang po ilalakad para sa papel po na para matulong, makasingi kami ng tulong.
0: Oo, 14,000. Saan naman yun gagastusin?
1: Hindi ko po alam. Sinisingil po yun nung ano, ibibigay ko po sa inyo yung papel na binigay sa amin.
0: Sige, oh. Importante, kailangan makauwi ka, makita mo yung mama mo, di ba?
1: Opo, kahit sa huling ano na lang po eh. Kasi humihingi rin po ako ng tulong sa mga kamag-anak ko. Wala na rin po kasi nung nasa hospital pa rin si mama, may mga kapag-anak pa rin kami sumuporta eh.
0: Oo, oh, oo. Oh, oh.
1: Wala na rin po eh, nasimot na rin po eh.
0: Saan mga kamag-anakan ngayon? Naka-ano na rin?
1: Meron na rin po nandoon na po yung kapatid ni Mama. Tapos yung isang kapatid niya po nasa Quezon din. Hindi rin po makapunta kasi baldado na rin po.
0: Okay. Marami ba kayo magkakamagana?
1: Meron din po. Kaso yung iba rin po, nasa iba rin, nasa trabaho rin yung mga iba na ano.
0: Yung 4,200 palagay ko kaya itong pagambag-ambagan ni eh. Halimbawa may tag 500, 300, magkakamag-anak. May ipon yan eh. Mabilis lang makuha yan. Kakayanin. Yung 14,000 medyo malaki.
1: Yun nga po eh. Basta ang inaano ko na lang sir, makauwi na lang po ako para kahit papaano kung nandyan na po ako, mahingi ko ng tulong.
0: Oo, kaya nga, po pwede yan, yung barangay, po pwedeng lapitan, yung
1: opo, yung sa Muriel niya po.
0: Oo, yung city government, mahihingi na ng
1: opo, sa senior niya rin po.
0: Oo, senior, di ba?
1: Opo.
0: Okay. Anong kinamatay ni nanay?
1: Mayroon pong komplikasyon sa kidney. Na magana po yung katawan niya eh.
0: Okay, sige. Magkano na naipon mo dyan? Paano? Eh kasi kung babarko ka ilang araw. Aroy, wibis na pala ito?
1: Opo.
0: Aeroplano kailangan?
1: Wala nga po akong kapira-pira sir kahit pangkain ko eh.
0: Aroy.
1: Naubos na rin po kasi kapapadala. Ngayon nga po hindi pa ako nakakakain eh.
0: Punta ka ng DSWD. Saan ka ba sa Manila ngayon?
1: Dito po sa Novaliches.
0: Novaliches. Oo, punta ka ng DSWD dyan. Kasi mayroon tulong naman yung DSWD, lalo pa yung mga ganito emergency. Pwede ka makahingi ng tulong. Basta may mga requirements lang na kailangan i-comply na ikaw ay taga Puerto at taga Palawan.
1: Hindi ko na po maasikaso, sir. Ngayon po kasi nagbibisi-bisiyan din po kami sa pag-asikaso dun sa ano ng nanay ko. Maya-maya din po kasi yung tawag nila sa akin.
0: Ay... Wala ka naman dito eh. Sila na, yung nandito sa nanay mo, sila yung mag-aasikaso. Ikaw kasi, nandyan ka. Ang kailangan mong step by step lang muna. Saka mo asikasuin si nanay mo pagka nandito ka na sa Puerto. Kasi pag inasikaso mo si nanay mo at inasikaso mo yung pag-uwi mo dyan at kung ano pa mga problema, mabigat. Baka hindi mo kayanin. Ano lang, isa-isa lang. Ang unahin natin ay kailangan makauwi ka dito.
1: Opo, yun lang po sana po, sir.
0: Oo, sige. Mananawagan tayo, hingi tayo ng tulong sa tao, magsasend ng GCash. Pero, pasyalan mo pa rin. Pagkatapos natin usap, punta ka ng DSWD, hingi tayo ng tulong doon.
1: Meron hindi ko yan. Po alam yung, hindi ko po alam yung mga lugar dito, sir. Tapos, wala rin po ako pang gastos, pang pamasahe. Bago lang din po ako dito, eh. Bago mawala pa ako.
0: Paano, sige, maghihintay na lang tayo muna.
1: Po, kahit yun na lang pong pampamasahe na lang, okay, po sige. Sana, sir. Oh, magkano lang naman po yata yung ticket? 1-8.
0: Okay, sige. Manawagan tayo. Pero ako, pero ako, payo ko ito ha. Dalawang gagawin natin. Mananawagan tayo ngayon. May mga nakikinig ngayon. Pero opo, kailangan mo rin talagang magsumikap.
1: Kailangan mong... po talaga, sir. Kasi yung 14,000 po na yung ano, sir, okay, sa Palawan sige, po, sige. Pwede na po namin mahingian ng tulong doon sa Quezon at saka sa Puerto.
0: Okay, sige. Pagkatapos natin usap, pupunta ka ng DSWD, ha?
1: Opo.
0: Okay, sige. After usap natin, pupunta ka doon. Huwag mong isipin kung hindi mo alam, maniwala ka, meron tayong paraan. Kaya mo yan, makakapunta ka doon. Magtatanong ko lang ha, paglabas mo ng bahay, kung sino yung tao na makakausap mo, hinga mo ng tulong. Pag hindi niya alam, sunod na tao, hanggang sa may makapagtuturo na rin yan sa'yo kung saan yung ano, DSWD dyan sa Nubaliches. Okay?
1: Sige po.
0: Sige, nakikinig sila ngayon yung mga kababayan natin dito sa Quezon, pati sa Palawan. Banggitin mo rin yung GCash mo para makaipon tayo.
1: Opo.
0: Sige, Joy.
1: Nanawagan po ako sa mga taong may malasakit at magandang puso. Sana po matulungan niyo po ako para makauwi at makarating sa huling araw ng nanay ko bago siya ilibing. Sana po matulungan niyo ako. Yun na lang po sana hinihingin tulong ko sa inyo. Sana po matulungan niyo ako. Marami pong salamat sa mga magtutulong sa akin. Ito po yung GCash number ko kung gusto nyo pong magbigay ng tulong. 09679980506.
0: Marami
1: pong salamat.
0: Joy, 09679960506.
1: Hindi po, 80 po.
0: Ikaw ulit daw.
1: 09679980506.
0: Okay, bagalan ko. Ito po yung number po, GCash number po. Kung kayo po nakikinig ngayon, tapos kung gusto niyo rin po makatulong dito po kay Joy, kasi sa Sabado na ho yung libing ng kanyang nanay. Huwebes na pa man ngayon. Sana bukas makauwi na rin. Papunta dito. Oh. Joy Palermo, yan po yung kausap natin. Taga Quezon po ito. Yung nanay niya lang ay nandito sa Santa Lourdes, di ba?
1: Opo, nakaburol.
0: No, nakaburol. Okay, ang GCash number po ay ni Joy. Ito ho, kung hawak nyo na yung cellphone ninyo ha, banggitin ko po. 09679980506. Tama,
1: opo,
0: Joy?
1: Opo.
0: Okay, sige. Panawagan namin ito ha, tapos update lang tayo, chat lang tayo. Tapos,
1: sige po, marami pong salamat.
0: Monitor kita ha, punta ka rin doon sa DSWD.
1: Opo, sir.
0: Ngayon din, after nung usap natin para maasikaso na kaagad. Kasi,
1: opo, kung ano ko po, kasi wala po kasi akong pampamasahe pang lakad-lakad, sir.
0: Sige, gawa natin ng paraan of error, chat-chat tayo. Ano ha?
1: Sige po, marami pong salamat.
0: Magtanong-tanong ko sa mga tao, maniwala kami.
1: Magtatanong po ako dito, sir, para may mahingi rin po akong tulong.
0: Oo, yan. Mabilis yan, DSWD, para makauwi. Aeroplano sana, Aruy, kasi Webis na ngayon. Biyernes, Sabado. Dalawang araw. Kahit, anong oras ang libing?
1: Umaga po.
0: Aruy, umaga?
1: Opo. Ano lang naman po eh, isang oras lang naman po ang biyahe pag aeroplano.
0: Kaya nga, magkano raw ang tiket?
1: Nasa 1-8 ba yata o 2,000 lang naman po, sir?
0: Mura na yun. Kung halimbawa ngayon ka nagtanong, tapos yan ang presyo, mura
1: opo
0: na.
1: Opo.
0: Sige ha.
1: Sige po. Marami pong salamat, sir.
0: Okay. Sige.
1: Sige po. Marami pong salamat.
2: Okay. Servisyo Katropa!
0: Enjoy, kausap natin. Balis kay Mungjoy ha, yung kanyang nanay. 09679980506. Yan ho yung GCash number.
2: Serbisyo Katropa!
0: Para kay Ma'am Joy Palermo. taga Quezon ho ito. Eh, napunta ho dun sa Manila, nag-apply ho OFW.
2: Sir Bishong Katropa!
0: Biyahe na rin, kaya lang minalas-malas daw, eh, kaya di na natuloy abroad. Ngayon gusto na umuwi, wala pang pera, wala pang ticket.
2: Sir Bishong Katropa!
0: Ang barko naman, kung makakuha siya bukas, aroy, di sunod na araw, alanganin na yung pag-uwi niya. Sabado eh, umaga pa.
2: Sir Bishong Katropa!
0: Dapat makahanap siya ngayon. Eto, ngayong Huwebes, tapos makabili siya ng ticket para kahit papano yung huling gabi, eh, makasama niya pa rin yung kanyang nanay.
2: Sir Bishong Katropa!
0: Okay, 10:28 ng umaga.

0: Nawala wallet ni Mama kagabi, baka may magdala or magpost may lamang cash at ID. Ang pangalan ay Soseli Eresmas Marabilla.
1: Serbisyo Katropa.
0: Baka ho meron kayong nakitang wallet. Yung wallet na yan ay meron pong laman cash at meron pong ID.
1: Serbisyo Katropa.
0: Ang pangalan po ng ID na nasa loob po ng wallet,
1: Serbisyo Katropa,
0: ay Soseli Eresmas Marabilla.
1: Serbisyo Katropa.
0: Nanay po ni Jemeline Marabilla.
1: Serbisyo Katropa.
0: Nawawala yung pong wallet na meron pong lamang cash at ID.
1: Serbisyo Katropa.
0: Sabihan nyo lang po kami ha, dito po sa XFM.
1: Serbisyo Katropa.
0: Ken, try lang natin tawagan yung mga senior citizen officer, ha?
1: Serbisyo Katropa!
0: Sakaling sumagot na.
1: Serbisyo Katropa!
0: Wallet po, wallet ni Ma'am Soseli Eresmas Marabilla. Pwede hong nalaglag ito sa tricycle kagabi from J1 to St. Peter.
1: Serbisyo Katropa!
0: Yun, from J1 to St. Peter.
1: Serbisyo Katropa.
0: So, pwedeng doon daw nawala yung pong wallet.
1: Serbisyo Katropa.
0: 10:30 ho na gumaga.
1: Serbisyo Katropa.
0: Darrell Bert, maayong buntag sa inyong tanan.
1: Serbisyo Katropa.
0: Sabi ni Darrell Bert ng Tagbilaran City.
1: Serbisyo Katropa.
0: Layo ano?
1: Serbisyo Katropa.
0: Tagbilaran City.
1: Serbisyo Katropa.
0: Try lang namin kung sumagot ano ho, para makausap natin yung kung okay, advisory for information as of now discussion for requirements operation for institutional stage. Okay, see. Yung naghahanap ako sino makontak doon, chat lang ako maya kagawad.
1: Serbisyo Katropa.
0: Sabi kasi nakita na eh. Yung ano, Ken, yung number na ni Ma'am Presi Umpad, yung kanyang anak. Hindi makontak si Ernel.
1: Serbisyo Katropa!
0: Oh, yung pong, ano, yung pong nawawalang mangingisda na si Dandy. Igot. Si,
1: Serbisyo Katropa!
0: Gagawad Alvarez eh. Yun yung contact natin noong una.
1: Serbisyo
0: Katropa. Kaya lang natabunan kasi dami nang tumawag. Hindi ko na lang kung kaninong number dito.
1: Serbisyo Katropa.
0: Si Renel na lang subukan natin na makakontak.
1: Serbisyo Katropa.
0: Yung mangingisda nawawala na si Dandy Igot. June 30 ho ito nawawala. Malapit lang eh. Nandiyan lang po sa Barangay Bagong Bayan, Puerto Princesa. Noong pong June 30, sa tabing dagat lang ho, na sa bangka lang din. Nandun din po yung kanyang kaanak sa tabing bangka nung mawala po tong si Dandy.
1: Serbisyo Katropa.
0: Nakita na raw po eh, nakita na.
1: Serbisyo Katropa.
0: Ah, okay, may number din pala Ken, yung 0912-3456789. Oo, tarin natin tawagan din.
1: Serbisyo Katropa.
0: Yung number na yan.
1: Serbisyo Katropa.
0: Yung mga gusto ho palang mamasada, gamit pa ang motor o paride ha.
1: Serbisyo
0: Katropa. Parang back ride din siya. Gusto nyo mamasada, gamit ang motor, pwede ho kayong mag-apply.
1: Serbisyo Katropa.
0: Diyan po sa harap na PNS sa may Manalo, yung kulay orange na building, third floor, akyat ho kayo.
1: Serbisyo Katropa.
0: Nandiyan po yung opisina ng Operide. Operide.
1: Serbisyo Katropa.
0: Mga motor, ano, na gusto hong mamasada.
1: Serbisyo Katropa.
0: Online na booking din yan.
1: Serbisyo Katropa.
0: Nag-online ka lang, yung apps mo naka-online, merong mag-book, saka ka lang mamamasada. Pagka offline naman, wala rin yan.
1: Serbisyo Katropa.
0: Diba? 10:33 ng umaga.
1: Serbisyo Katropa.
0: Commercial muna tayo, tapos babalik din po kagad.
1: Serbisyo Katropa.
2: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santol Plus Gold na katutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
3: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na Santol Plus Coffee Mix. Pinaghalong-bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santol Plus Coffee Mix. Ang Santol Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
4: Ang Santol Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santol Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
3: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na Santol Plus Coffee Mix. Pinaghalong-bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santol Plus Coffee Mix. Ang Santol Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
5: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
1: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
6: Vision X Plus Softgel Capsule.
5: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
1: Vision X Plus Softgel Capsule.
5: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
7: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santol Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil

0: naging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified premium D3 user.
1: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo. Kung vitamin C, tandaan, Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
4: Sister Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion. Sister
5: Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
6: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur. Isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising. Kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
5: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
7: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
8: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
9: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Ha! May pimples na naman ako!
13: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
14: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka!
15: Vision X Plus! Softgel Capsule!
14: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
15: Vision X Plus! Softgel Capsule!
14: Vision X Plus! Softgel Capsule! Mabibili sa mga butika.
11: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
16: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng

0: Premium D3. Just rin pala ng Tagum City.
1: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
1: Santon Gold Live Testimony.
4: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend ako nila yung Santon Plus Gold.
1: Mas pinalakas! Santon Plus Gold!
5: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
6: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nakawan ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrera, isang
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C. Sister Pain.
7: Si Diane po ito, na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mabisa.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko. At ang nagustuhan ko talaga sa Santon Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santon Gold Coffee na.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gagawin. Ganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Santon Plus Gold.
9: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
10: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
1: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
11: XFM.
1: Serbisyo Katropa.
12: Okay, balik tayo sa program natin, Serbisyong Katropa.
1: Serbisyong Katropa.
12: May nakita lang ako, napanood ko yung video dito ni Ate Jess. Okay, sa San Vicente naman ito. Okay, nandiyan na rin. Delikado ito eh, lalo pat yung lugar na ito, pwedeng puntahan ng mga turista, local tourists, di ba? Galing ng ibang mga munisipyo, puerto, pwedeng mamasyat, maligo. Kaya lang may mga ganito, maganda ma-address ka agad dito.
1: Serbisyong Katropa.
12: Ate Jess, magandang umaga sa'yo.
13: Ay, good morning po.
12: Yes, ma'am. Oh, may video ka, ma'am, para bang hinarang kayo, ma'am, na mga kalalakihan. Saan bang lugar ito, eksakto?
13: Ang alam ko lang po kasi sa area na yon, Little Baguio po, sa San Vicente.
12: Okay, Little Baguio, San Vicente.
13: San Vicente.
12: Okay, yes, kayo po ay taga saang lugar po? Diyan din sa San Vicente?
13: Yes po, Poblacion.
12: Okay, tapos kayo po ay papunta doon para maligo?
13: Yung video po na, yung nangyari po yon, pauwi na po kami, mga 5 p.m. na po yon.
12: Okay, oo, pauwi na.
13: Mga 5 p.m. na po yon, pauwi na po kami. Uh-oh. Nagulat na lang po kami kasi nakapark po kami dun sa baba. Mm-hmm. Aakyat po kasi pag pumasok po kayo dun sa pinakailog, yung swimming area.
12: Oo.
13: Nakapark lang po yung motor sa baba. Tapos nung, yung unang umalis po, yung kaibigan namin na naka-TMX, pinagtawanan pa po namin siya kasi nga flat po yung motor niya.
12: Mm.
13: Eh po, ako na yung sunod na magdadrive ng motor, yung KLX po na green.
12: Okay.
13: Nagulat din po ako na flat din pala yung motor ko. So, hinayaan na po namin. Di po kami nag-isip ng masama na flat, kung bakit. At ang parang inisip po namin kasi medyo mabato po yung lugar.
12: Nagkataon?
13: Dire-diretso na lang po kami. Na, oh. Baka nagkataon lang po na na-flat talaga kami.
12: Okay.
13: Yung isa, doon na po kami nagulat kasi yung isang motor po na na pangatlong motor po, flat din po.
12: Mm-hmm. Aroy, so, tatlo.
13: Nagtaka na po kami kung bakit po yung tatlong motor flat. Mm. Nung tumabi na po kami dun sa, may ibang video pa po kasi yan, tumabi na po kami dun sa gilid, nakita po talaga namin na wasak-wasak na po yung ano ng gulong, tsaka yung interior po ba, tawag interior.
12: Oo.
13: Ata yung tawag mo. May mga saksak na po ng itak. So, ang ginawa po namin, running flat na lang po namin. Pagtawid po namin ang unang ilog, ako po yung nauna kasi medyo okay pa po yung makapal po kasi yung gulong ko. Ako po yung nauna. Sa may kurbada po, doon na po ako nag-video. Sa may kurbada, nakita nyo po nakastop na yung mga motor. Kasi po, nung time po na yon nagtakbuhan na po kami. Kasi doon pa lang po sa area na yon na sumenyas na po yung dalawang lalaki. Nilabas na po nila yung itak nila. Wala lang po kami yung video nun. Nilabas na po nila yung itak nila na parang nahabulin kami. So, ang ginawa po namin, nagtakbuhan po kami dito, pabalik po ng ilog. Iniwan na po namin yung motor, yung susi nandun na po. Nung pabalik po kami, nakita na po namin na sinasaksak po nila ulit yung mga gulong ng motor namin.
12: Ang trip ng dalawa na yun. Pero kasama niyo yun, nanaligo? Galing din ba doon?
13: Hindi po. Wala. Hindi po namin sila nakausap or ano. Wala. Oo. Pong kanila.
12: Okay. Para bang naglalakad lang ito sila, tapos siguro napadaan sa motor ninyo, palagay ninyo sila yung nag-plot, tapos nanaksak ng gulong.
13: Yes po. So, inayaan lang. Nung ang ginawa na lang po namin, kasi nga po natakot na kami at magdidilim na, parang siguro po mga nasa 6 PM na po nun.
12: Oo.
13: Inayaan na lang po namin na makakontak. Wala po kasing signal. Yun po yung nakakatakot nun. Kasi wala pong signal sa Little Baguio.
12: Okay.
13: Walang kahit ano. So, nagpatawag na lang po kami ng rescue sa MPS dito sa San Vicente. Para lang po masundo kami, ma-escortan lang po kami, mailabas namin yung mga motor. Kasi, yung dalawa, nagsisigaw pa po yan. Sobrang tatapang.
12: Baka lasing.
13: Sisigaw pa sila.
12: Baka nakainom, lasing.
13: Parang feeling po namin nakainom.
12: Okay.
13: Di na rin po kasi kami lumapit talaga sa kanila.
12: Oo.
13: Tapos ngayong umaga lang po, syempre po nag-post nga po ako na magbibigay ako ng
12: 5,000
13: na reward.
12: Oo.
13: Yes po. Meron, may ano po, may pumunta dito sa akin. Alam na rin po namin yung pangalan ng dalawa at yung bahay nila.
12: Ayun.
13: Magpapablatter lang din po kami today kasi po, ano po talaga, nakakatrauma po yung nangyari.
12: Hindi nyo na ipapatawag kasi blatter lang yun. Pero kung ipapatawag ninyo at makapag-uusap kayo, pwede nyo pamahabol.
13: Papatawag po namin din sa barangay dito po sa New Agutaya.
12: Taga dyan din?
13: Part po kasi ng New Agutaya ang Little Baguio.
12: Oo.
13: So dito po namin sila ipapatawag.
12: Okay, sige. So anong, may ano ba, may initial na kwento na kung bakit daw nila ginawa?
13: Wala po, hindi pa po namin sila nakakausap or ano. Ito pong nagsusumbong ngayon dito sa akin, binalaan niya lang din po kami na sabi niya, Mami Jess, buti na lang hindi kayo tumuloy kasi yung isa doon, tagain talaga kayo lalo na pag nakainom kasi ano daw po talaga, parang maoy po pag nakakainom.
12: Nakakatakot naman yun, matapang pala yun. So mabuti hindi kayo natuloy, no?
13: Opo, yes po. Inano lang po namin na atras na lang kami. Tapos may bahay po kami na nakita doon. Walang tao. Doon na lang po kami sumilong. Kasi ang lakas na po ng ulan.
12: Sige. So,
13: padilim na po.
12: May schedule na patawag dito sa dalawa na ito?
13: Today po, pupunta pa lang po kami ng barangay New Agutaya.
12: Sige, para ipatawag ito para malinawan din. Kasi yes, delikado. Po. Nakakatakot yan. Baka mamayang iba papasyal dyan. Maliligo. Pwedeng puntahan yan, tapos bigla may mga harang na ganyan, pwedeng maka-aksidente sila o sila'y madisgrasya, di ba?
13: Yes po, at least po aware po yung pag-post naman po namin, gusto lang po namin sana na, ako, gusto ko lang din po talaga mabigyan ng, parang alam niyo po yung trauma na nangyari sa amin kahapon. Gusto ko lang malaman anong trip nila, anong meron, hindi naman po namin sila ginalaw or ano. Kumbaga po, pumunta lang talaga kami doon para maligo.
12: Oh, kaya nga. Kahit sino ba naman, biroy mo, kikita mo yung dalawa, sisigaw-sigaw, may dala pang itak, matatakot talaga. Kahit ako, matatakot ako niyan. Pagka ganyan, makita yung dalawa na yan.
14: Opo.
12: Oh. So, sige, yun lang. At uusap kayo, ma'am. At doon sana malinawan. Tsaka wag na nilang gawin. Kasi delikado. Baka makadisgrasya sila. Tsaka sayang din yung mga pupunta, bibisita. Sikat yung San Vicente. Yan pa, yung mga foreigner pa. Di ba? Kung anong mangyari dyan. Di, kahihiyan din ng lugar na yan. At baka mamaya hindi na mapasyalan, mapuntahan.
14: Yes po.
12: Sige. Chat lang tayo, mama, kung ano nang mangyari sa patawag ninyo.
14: Sige po. Yes po. Thank you po.
12: Thank you, ma'am Jess. Thank you po.
14: Sige po.
12: Okay. Ngayon.
3: Sir Bishop Katropa.
12: May audio ito, Ken, no? May audio. Yung video.
3: Sir Bishop Katropa.
12: Little Baguio, di ba? Naririnig niyo na rin naman yan sa San Vicente.
3: Sir Bishop Katropa.
12: Anong meron doon? Ilog, paliguan.
3: Sir Bishop Katropa.
12: Ay kung halimbawa, malamig pa naman. Oh, yung lugar na yan, pag napadaan ka dyan, malamig yan.
3: Sir Bishop Katropa.
12: Sikat ang San Vicente, puntahan din ng mga turista yan. Long Beach, lalo na.
3: Sir Bishop Katropa.
12: Diba, side trip din. Bago pupunta ng dagat, o di kaya, nasa dagat, papunta ng ilog para manlaw, pwede rin doon.
3: Servisyo Katropa.
12: Ay, ang problema, nakakatakot. Mayroon dalawang lalaki, no? Palakad-lakad doon.
3: Servisyo Katropa.
12: Mayroon pandalang itak. Di ba? Ay, sino hindi matatakot yan?
3: Servisyo Katropa.
12: Pwedeng sila raw yung may gawa doon sa pagpaplat ng kanilang tatlong motor pagkatapos mayroon pang pinagsasaksak na gulong.
3: Servisyo Katropa.
12: At ang sabi doon sa nagsusumbong dito kay Ati Jess, yung kanyang account, di ba? Mabuti na lang hindi raw tumuloy kasi yung isa doon talagang maoy, talagang mananagaraw.
3: Servisyo Katropa.
12: Wala na magpuntang turista sa inyo pagka ganyan.
3: Servisyo Katropa.
12: O doon sa magulang, baka yung mga kabataan na to, di pa nila alam yung...
3: Servisyo Katropa.
12: Ang bagay kung titignan natin yung video ito, tignan panoorin natin, may audio ito eh.
3: Servisyo Katropa.
12: Alam na yan, alam na nila yung ginagawa nila eh.
3: Servisyo Katropa.
12: Ayun sila oh, dalawa na yun oh. May iwan na lang yung motor eh, yung nag-video. Motor nila yun.
15: Uy, best, pala tayong kasama. Best, gago ka.
12: Ang dalawa, nabibidyo, kaya lang malayo eh. Pero nakilala na. Tumawid sila ng ano eh, ng ilog. Kasi ano eh. Kasi nahabol na sila ng itak.
15: Best, yung susi ng motor, check mo.
12: Ito, pag kinuha, wala na. Tulak na lang. Binalikan nila yung motor nila.
15: Hey,

0: Tapos nag-turma ko. Parang tanga. Bes, kailangan natin magkasignal. Magpa-rescue tayo dito, bes.
1: Kilala na rin, papatawag na lang sa barangay.
2: Servisyo Kaktropa.
1: Update lang namin mamaya ha, yung pong si Dandy, nakita na ho ha.
2: Servisyo Kaktropa.
1: Kailang natin yung pamilya, wala kasing signal sa bagong bayan eh. Kausap natin si Ma'am Rice, bibigyan rin ng update sa atin at kontak na nila yung mga kaanak nila.
2: Servisyo Kaktropa.
1: Alas 11 na ho ng umaga.
2: Servisyo Kaktropa.
1: Little Baguio, gusto niyo ba mapunta dyan?
2: Servisyo Kaktropa.
1: San Vicente po, San Vicente.
2: Servisyo Kaktropa.
1: Maraming salamat mga kababayan sa inyong pong panunood at pakikinig sa Servisyo Kaktropa ng XFM Palawan.
2: Servisyo Kaktropa.
1: Si Ken Vincent Dancil, yung ating pong kasama sa technical side.
2: Servisyo Kaktropa.
1: Kanina si Axel Bon Obarredes.
2: Servisyo Kaktropa.
1: At susunod na ho ang palatuntunang Sentro.
2: Servisyo Kaktropa.
1: Si Katropa at Kagawad Mike Scotty naman ang inyo pong makakasama.
2: Servisyo Kaktropa.
1: Ang inyo pong maririnig.
2: Servisyo Kaktropa.
1: Muli doon po sa mga kamag-anak, kaibigan, kakilala ho ni Kadamyan Lakasa Jr.
2: Servisyo Kaktropa.
1: Yung libing mamayang alas doso, mula ho dyan sa St. Peter Baltan. Punta ho ng Loyola.
2: Servisyo Kaktropa.
1: Maaga lang po ha, alas dos.
2: Servisyo.
1: Nakasama natin mga media, na kaibigan, matagal din kasama, ano? Ni Kadamyan, kung available, pwedeng makilibing mamaya.
2: Servisyo Kaktropa.
1: Muling tingin para kay Damyan.
2: Servisyo Kaktropa.
1: Salamat mga kababayan. Alam po na buong pwersa ng XFM Palawan dito sa Servisyong Kaktropa, ang inyo pong nakasama. Ka Gerald Gales, good morning sa inyong lahat. Thank you.

0: Network Philippines. Unang sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
1: Exciting!
2: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy, sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
3: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
4: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
7: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasang magka-pain sa muscle. Pero sa Cess the Pain, alis agad ang pain. Cess the Pain lang ang sakalam.
8: Cess the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Sa mga butika.
11: Premium D3.
12: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako, kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
13: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VC at moringa. Mabibili sa mga butika.
14: Mahal ang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
15: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
16: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kapi mo, kapi ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sundown Confimex. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na tagla nito. Sundown Confimex. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sundown Confimex. Sarap!
17: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
18: Santon Plus Herbal Oil.
19: Ako po si Ethel Complicado, si Balab Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
18: Santon Plus Herbal Oil.
20: Maaasahan
18: sa sakit ng katawan.
20: Santon Plus Herbal Oil.
21: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
22: Premium D3 Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious e beauty conscious din talaga ako, kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Mga katropa, exciting dito!

0: exciting times sa buong Pilipinas. 6 na minuto na makalipas ang alas 11 ng tanghali.
1: Sentro, programang si Sentro sa mga napapanahong usapin. Magbibigay ng solusyon sa iba't ibang uri ng usaping pambayan sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan. Na dapat malaman ng taong bayan. Wala nang paligoy-ligoy. Dapat nakasentro ang komentaryo. Mapapakinggan sa 104.7 XFM Puerto Princesa City. Sentro.

0: Magandang tanghali po, Luzon, Visayas at Mindanao. Kumusta na po kayo mga ginigiliw natin mga tagapagsubaybay? Araw po ngayon ang Huwebes, July 2, 2026. Napakilis na ang panahon, July 2 na kaagad ha. Samahan ninyo kami sa amin pong pagtatanghal ngayong araw na ito. Hanggang alas 12 po tayo ng tanghali magkakasama sa programa pong Sadyang Inilaan sa atin pong mga barangay. Upang malaman ninyo ano ba nangyayari sa inyo pong barangay. At siyempre kung meron kayong mga nais na ipaabot sa inyong mga barangay, pwede po ito dito mga katropa. Yan, welcome sa ating programang Sentro sa ngalan ni katropang Von Axel Obareres sa bahaging technical, the MVP ng Palawan Media. Siyempre, palagi sa kanya yung bola. Lagi naman kasing shoot. Yun. Walang palit-palit. Walang sab-sab. Talaga naman, no? Yan ang sabi ni Bon sa GC, para maging ano ka, MVP, kailangan walang pasa-pasa. Shoot lang ng shoot. Ako po ang inyong lingkod, kagawad Mike Escote, ang siya pong magtitimon sa inyo ngayong umagang ito na maulan-ulan. Ingat po tayo ha, medyo pong maulan dito po sa atin lungsod ng Puerto Princesa, talawigan ng Palawan. Yung mga motorista natin, ingat po! Nako, talaga naman madulas. Dapat may kapote kayo, payong paglalabas ng bahay. Ha, mga katropa. Ang ating pong programa ay hatid sa inyo na Visionix Plus Capsule. Sa araw-araw po natutok sa cellphone, computer at television, alagaan po ang inyo pong mga mata. Subukan po ang Visionix Plus Capsule na may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga nutrients na tumutulong sa eye protection, linaw ng paningin at laban sa eye strain. Suporta sa kalusugan ng mata, lalo na para sa palaging babat sa screen. Madaling inumin, swak sa daily routine, Visionix Plus Capsule para sa malinaw na paningin. At ito po ay mabibili sa lahat po ng mga Yes 12 Clinic natin at sa mga kapartner natin ng mga butika dito po sa Puerto Princesa. Pwede po mabili yan sa PharmaMed Drug Store, Kermes Pharmacy, Medson Pharmacy, Jendis Pharmacare, Labinica Pharmacy, Pharmastop, Edesa Andre Pharmacy, sa Sky Drug Store, Change Drug Store, Nurse Care Pharmacy, Redley Pharmacy, Nature's Medic, sa St. Teresa Drug Store, Erica Drug Store, Western Pharmacy, Medson Pharmacy, Best Life Pharmacy at sa Pharmalife mga katropa. Meron din po yan sa Southern Palawan, sa Northern Palawan, mamaya po babanggitin natin. Batiin ko lang muna yung mga naka-tune in na sa atin. Dennis B. Henderson, good morning. Kay Noreen Sapalo, pa-shoutout kagawad Mike. Akala ko ba makapa-interview ka sa akin ngayong umaga ha? Oh, yung hindi pa raw nagbabayad ng utang kay Munmun. Magbayad ka na raw ng utang. Yan, ha? Sabi ni Noreen ha? Magbayad ka na raw ng utang. Si reklamo kayo na doon sa programa natin. Pag hindi ka parang nagbayad ng utang. Yan, so may mga utang, magbayad kayo ha. Ako sabi ko ng sabi ng ate ko, December para ako magbabayad ng utang ko sa kanya. Kaya ate Marites Wong, kaya pala hindi ka sumasagot ng ate na programa ko te. Yan, yung utang ko sa iyo, December na. Pwede magpadagdag te. Hoy, mga katropa, maulan-ulan, kaya marami po tayong mga kalsada. Bon, ano na tayo, Bon? Ayan, ha? Oo, pakitawagan mo, sikap mong sayang. Yan, nandiyan, nakadial na yan dyan sa ano natin. Kasi maraming mga kalsada ngayon ang, siyempre, basa, maputik. Dyan po sa Santa Monica, meron tayong mga kababayan, siyempre, nag-request doon po sa barangay. May picture din tayo dyan, Bon, ha? Oh, may picture din pala tayo dyan. Iyan mo kay Sir Kent. Nandyan yung picture. So, meron tayong mga kabarangay dyan po sa Barangay Santa Monica. Medyo na problema ng mga nakarang araw dahil sa maputik yung kalsada. Mukhang kahapon, ginawa na po yan mga katropa. Kaya tanongin natin si Kapitan Mong Sayang. Oh. So, I think purok magkaisa at saka purok gumamela. Yan, good morning muna kay Kagawa Jonathan Soto. Pa-shout out dito kami, trabaho, clearing ng mga sanga. Kahoy kila Arsing Parangi, Kuya Nilo, Salde Parangi. Wad, yun! Ay, mamaya tawagan kita. Oh, para maano natin yung ginagawa niyong clearing operation dyan na labas lang doon siya saglit. Sige, sige ha. Oh, so, yung mga taga-barangay siksikan sa paunguna ni Kagawa Jonathan Soto ay nagki-clearing operation sila sa nga ng mga kahoy. Dyan kina Arsing Parangge. Si Kuya Nilo kasama nila, si Kuya Salde Parangge. Yan ha. Salamat po. Kasi problema talaga natin ngayon eh. Kahoy, kalsada. So, yung okay na? Dyan ha? Sa Santa Monica, yung dahil maulan, merong mga purok na maputik, naging maputik, no? Itong mga tag-ulan eh. Sabi ng tatay ko, Bon, pagka yung kalsada, maputik lang daw yan pag tag-ulan. Pag tag-ulan lang, pagka tag-init, hindi naman. Pero siyempre, kailangan natin mga kabarangay natin. Itong programa natin, ginawa ito para malaman natin mga nangyayari sa barangay at yung mga kabarangay natin, yung mga problema na mapabot din sa barangay. Ito, mukhang na-solve na ng barangay Santa Monica yung problema ng mga kabarangay natin, mga kapurok natin dyan sa Santa Monica na maputing daan. Nasa kabila na yan natin si Kapitan Mong Sayang. Kap, magandang tanghali po. Live tayo sa programang Sentro. Si Kagawad Mike Escute po ito ng XFM Palawan.
1: Yes, magandang umaga sa samang Mike, Kagawad Mike, no? Sa iyo mga masugid na taga-subaybay, isang mapagpalang umaga po sa inyo lahat.
0: Yun, ito po ang programa natin, Kap, nakatutok talaga ito sa mga barangay, kung ano yung mga proyekto natin sa barangay, ano yung mga hinaing ng kababayan natin, naka-sentro itong programa natin. Ginawa natin ito para mabigyan ng pagkakataon yung mga barangay natin na makita naman yung mga ginagawa kasi madalas hindi nakikita ng mga kabarangay natin ni Kapitan yung ginagawa. Katulad yan sa inyo, kahapon mukhang nagkaroon na po ng maputik na kalsada, Kap, ay tinambakan po ng city government po. Pwede po makahingi ng detalye, Kap?
1: Oo, tama po kayo kasama eh, ano, bilang barangay, katulad mo rin, barangay officials, mga frontliners, no, pinaka small unit government. Tayo ang unang takbuhan ng mga reklamo, ng mga concern ng ating mga kabarangay. As far as barangay concern, of course, we will do our part based on our capacity. Sa Santa Monica po, marami tayong gustong gawin, kaya lang hindi talaga natin kaya ng madalian. Isa na dito yung mga daan natin, bagamat siguro yung considered ko, siguro at least 85% na rin ng Santa Monica ay concreting na rin. Meron pa rin natitira mga 15%. Yung siya ngayong minimimpin na natin doon sa road graveling, no? At of course, I grab this opportunity na rin na yung mga request natin to the city government headed by our beloved mayor ay nag-grant naman din. Ano? Hindi lang talaga siya ganun ka bigla-bigla dahil na kinoconsider din natin na marami rin of course barangay na naglalabi sa ating pamahalaan ng kasamang Mike.
0: Opo, okay. Kaya nga po, nasa 66 na barangay tayo eh. Tapos yung heavy equipments natin, although nakaspread yan, hindi naman ganun talaga karami, Kap, di ba?
1: Yes, tama po kayo kasamang Mike. At nauunawaan naman natin yan. Sa barangay level naman yung ako ever since no yung like kong katwiran bilang punong barangay Santa Monica, yung kaya natin sa level ng barangay hindi lang natin nilalabi sa city government yan. Yung nilalabi lang natin sa kanila yung mga bagay na hindi natin kaya sa kakayahan ng barangay.
0: Opo. Kapitan, ano po yung mga kalsada, mga purok natin pong napagrabiling kahapon ito?
1: Oo, actually kasamang Mike, pito ito, pero ang nag-grant pala sa atin ay dalawa, no, dito sa Purok Magkaisa at sa Gumamila Sentro. At sa mga susunod na araw, mayroon pa tayo yung mga ipapagawang daan din. Ito yung graveling natin sa mga susunod na araw kasamang Mike.
0: Ayun, ito po, gaano po kahalaga doon sa ating mga kababayan na matambakan po ito?
1: Ay, sobra. Sobrang mahalaga. Kaya nga talaga, grabe rin pa. Salamat ko sa pamana talo dahil hindi rin tayo pinapabayaan. Dahil lalo na po yung ating mga estudyante, mga senior citizen na napakahirap po dumaan sa ganun, sa mga mapuputik na lugar. Kaya na paano po naibsan nung kanilang hirap ka sa mga mic.
0: Ayun, opo. Yun to palang mga vulnerable sectors natin. Yun talaga yung ano, yun talaga pinaka-concern din natin dahil papunta ka ng eskwelahan, dadaan ka sa putikan, pagkatayin mo ng school, madumi ka na. Siyempre, yung mga estudyante, nakakaawa din, Kapitan.
1: Yes, tama po kayo kasama. Kaya nga po, sa pasagulitin ko bilang mga barangay officials kasama mo, nandun din yung ating simpatiya sa kanila. At actually, masaya nga ako kasama yung i-grab ko nito sa iyong himpilan.
0: Opo.
1: Na napakarami nating nakuhang proyekto sa city government. Ito nakaraang CDC lang natin at masaya-masaya ko. Nakakuha tayo ng 19 projects, no, concreting road. Kaya sabi ko,
0: wow,
1: may
0: dami,
1: isa na yung problema. Yes, sabi ko, masaya-masaya ako sa bilang punong barangay. Dahil yung ating mga isinama sa EIP natin, yung Annual Investment Plan, ay marami tayong nakuhang proyekto. So sa mga susunod na mga buwan, susunod na taon, maumpisa na yung mga project na to at napakalaking tulong sa mamayan ng Barangay Santa Monica, kasama Mike.
0: Opo, 17, Kapitan, 17.
1: 19.
0: Ah, 19. Project. So 11 siya, puro po, ano po yan, concreting of roads.
1: Yes, more on concreting of roads. Yung time may mga request tayo ng mga cover gym sa multi-purpose hall, kasama rin po doon.
0: Ano bang sekreto ni Kapitan Mong Sayang? Bakit ay talagang kumbaga maraming palaging na palaging maraming na-approve diyan sa inyo, Kape? Bigyan niyo nga kami, Kap, ng tips kung ano yung paano ba yung isang maging epektibong kapitan.
1: Ay, wala naman sikreto kasamang Mike, doon lang dedication, no? At tuloy-tuloy na follow up sa pamalan pa. Wala naman sikreto kasamang Mike. Ganoon lang.
0: Masipag lang talaga kayo mag-follow up.
1: Yes, kasama doon 'yun. Nakasama doon kasama Mike, kasama doon.
0: Eh, sabi kasi ni Mayor kailangan na makulit ka. Pagka hindi ka makulit, nakakalimutan eh.
1: coming from you, kasamang Mike.
0: Kaya nga, kailangan pagka meron kang nais na, no, lagi ka nang ungulit doon sa City Hall. Pero ito, Kapitan, natutuwa kami na talagang malaking tulong itong ano, yung pagpapatambak sa ating mga kalsada dahil nakaraan talagang yung mga kabarangay natin ay talagang humihiyaw ng tulong. At least ngayon, maibsan na. Although meron pang iba, sabi nyo nga, pero sa mga susunod na araw ay matatambakan na rin. Yung ano po, yung panambak, galing na rin po yun sa city government o barangay fund po?
1: Kasama na po yung kasama Mike sa city government. Pero meron din po kami kunti sa barangay, yung mga maliit na mga kaya namin. Meron din po kami kunting pandukorado sa mga kaya namin.
0: Ayun, okay. Ay, Cap, yung binabanggit yung pala kanina ng ano, project na 19 project, kasama ba yan doon sa ilo-loan na, di ba, maglo-loan po yung ano, yung city government para ma this year or for next year po?
1: Yes, as far as I know, kasama ito, kasamang Mike, no, doon sa binabang kanina. Kaya ho, naaprubahan ng CDC yung last project na ng city government to. This is cover from 2026. Hindi ako nagkakamali, this year kasama to. Before end of this year, baka magkaroon ng implementation until, kung di ako magkakamila, until 2037 yata, lahat ng project for compliance.
0: Ayun, hindi naman sabay-sabay na lahat ngayong taon.
1: Yes, kasama Mike, tao po yun. Hindi ako kasabay-sabay yan. Dahil, of course, ulit, nanggaling na nga sa'yo kayo, na 66 barangay yan ang sinisoldier ng ating pamalang panunsod.
0: Ayun, marami pong salamat, Kapitan. Cap, may pahabol lang ako na tanong. I-ano ko lang kung hindi na ito sa project, no? Kumustahin ko lang, yes, si Kagawad, ano, Kagawad Erlinda Felizarte, tsaka si Press Evila Jau, kung meron ho kayong balita, yung tungkol po doon sa nadisgrasya po.
1: Ayun na, nakakalungkot na balita, no? Dalawang kabarangay natin na sama sa Veronia. Very thankful na rin tayo kasi based sa update sa akin kahapon, medyo hindi naman sila ganun ka-worse, kailangan i-admit lang. Actually, ngayong third noon, bidyahe yung anak ni Kagawad Felizarte pa Manila para punta ng mother niya to assess, no? Pero so far naman, no worries, dahil safety naman din sila. At yun lang, nagkaroon na ng mga kunting balik sa kasugat na kailangan matay ng ating ng hospital ng doktor kasama Mike.
0: Ayun, okay. So, well, hindi naman po malala yung si Kagawad, oo, tsaka si President.
1: Yes po, base doon sa report na nakarating sa atin, they are already safe naman po kasama ng parang na dalawa.
0: Okay. Sige po, Kapitan, maraming salamat po sa time na ipinagkaloob niyo po sa amin dito sa ating programang sentro. Maliban po kung may nais pa po kayong announcement o sabihin sa atin po mga kabarangay.
1: Okay, sige, salamat. Unang sa lahat, nagpapasalamat ako kasama Mike Saya sa iyong programa sa binibigay daan nito na kusan. Malaking tulong din sa ating mga kabarangay na nalalaman. Ay, grab ko na rin pagkakataon. Hindi lang po yung group, hindi lang po yung mga road traveling kung great yung nais natin tutukan sa Santa Monica. Ever since, no, nung nagkandag final patulidis ko until now ito, kasi nangyumala ko cleanliness is initial to godliness. Mag-teach yung ating implementation sa patulidis ko. We want to sabi ko nga palagi, although mga karating barangay din natin, na we want to, Barangay Santa Monica serve as the most curious barangay in Puerto Princesa. Yun ang pangarap namin. Kaya that's why I asking for the support ng ating mga kabarangay na pag malinis ang ating kapaliligan, wala iba na ikinabang nito kundi tayo rin mismo na nakatira doon. So kasamang Mike, maraming salamat. Mabuhay ka at mabuhay ang programa.
0: Salamat po, Suntubay Konsihal.
1: Maraming salamat kasamang Mike.
0: Thank you po. Si Kapitan mong sayang ng Barangay Santa Monica. Ayan po, nag-graveling na yan. Purok ng, bali pitong purok ang request, dalawang purok pa lang yung na natambakan. Ha? 19 na proyekto. Sabagay, hanggang 2037 naman pala yun. Parang 2030, ang alam ko 2032. Not 2037. O baka naano lang. So, maganda po yan. Malaking tulong yan ha, sa atin pong mga kapurok dyan sa Gumamela at saka sa Magkaisa ha, sa Barangay Santa Monica. At least hindi na po kayo mapuputikan. Sana all. Siksikan. City Engineering. Malambing naman sa siksikan. Para nakalimutan na ng City Engineering yung siksikan. Mary Ann Gonzalez, good morning po. Nakikinig po dito sa bundok ng Los Biminda po. Saan kayo dyan banda sa Los Biminda, ha? Dyan yung bahay ko sa Los Biminda din eh. O, sa kita-kits lang tayo dyan sa Los Biminda. Lenny Crown, good morning. Jolmar Kayao Saba is watching Barangay Mangsi Island, Bayan ng Balabac. Mga taga Mangsi, hello! Yan. Gusto ko dyan makarating sa Mangsi. Ha? Gusto ko dyan matikman yung inyong curry. Minsan may nagdadala sa akin ng curry, ng Maggi. Oh, galing dyan sa inyo. 11:24 ng umaga, mga katropa. Ikaw gray lang po dito sa mga na-disgrasya nga na senior citizen natin. Pwede bang ma-play yung meron ako dyan sa interview kay CIO Glyza Mungkatar. Nasa Exciting, sir. Nasa Telegram ng Exciting. Send ko kagabi. Tapos may mga picture din yan. So meron po tayong sampu po itong na-disgrasya. Bali ang pumunta, sa sinend po, sa binigay sa akin na information ng mga pangalan ni Attorney Glyza Mungkatar, yung ating butihing city information officer, ay 11 silang pumunta doon sa seminar. Pero yung isa po, umuwi na. Si Press Gloria Bayaba ng Maningning. Hindi na siya sumama, papunta ng Baguio. Umuwi po kagad daw ito pagtapos ng seminar. So, 10 lang yung pumunta doon. Kahapon po ng madaling araw ito nangyari. Batay doon sa post ng Luna, MDRRA mo Luna La Union. Diyan po ito nangyari. Diyan po sa La Union. Nahanap ko lang yung post ng La Union. Ha? Sabi ni Kagao Junat, Brad, yung panambak natin, o nga, hindi pa natin nakuha kay kay Busraki. So, mamaya may committee meeting ako eh. Oh, alas dos may committee meeting eh. Tsaka medyo maulan pa eh. Pag magano brother ha. So, itong sabi po ng MDRRMO LGU Luna, following a vehicular accident early dawn today, kahapon po, in Napasapit. Yan, Napasapit, LGU Luna, La Union. Ha? So, yung mga truck, yung tsaka yung van, kinuha nila eh. So, dyan po yan nangyari sa Napasapit, lokal na pamanan ng Luna o barangay Napasapit sa bayan ng Luna, La Union. Sa lalawigan po ng La Union. So, nandiyan na yung, ano, yung statement. Yung interview ko po kagabi kay City Information Officer Attorney Glyza Mungkatar. Narito po mga katropa. Pakiyahan mo na lang ng picture ha.
2: Attorney, meron pong na-disgrasya daw po na ano, any confirmation po sa inyo pong nakuha information?
3: Opo, Sir Mike, sadly we confirm yung balita po na yan na meron pong mga senior citizen na officials natin ng ating federation po ng Puerto Princesa na na-accidente po sa La Union ngayong araw po, kaninang umaga.
2: Opo, ilan po yung mga victims po natin, Attorney?
3: Kasama po doon sa biyahe na yun ay 10 po sila. So sa 10 po na ng mga senior citizen na officials po natin, 4 po doon yung nakasustain ng mga injuries, 3 po yung for admission, 1 po is under observation although nabigyan na po ng clearance ng ating ng doctor doon na pwede na po makauwi. 5 po ang hindi injured, hindi nakasustain ng injuries, pero sadly Sir Mike, meron po tayong isang casualty.
2: At taga saan pong barangay po yung casualty, ma'am?
3: Ang information pong nakarating sa atin, Sir Mike, yung casualty po natin is yung president po nung senior citizen natin sa San Manuel, si Mama Maria Evie po.
2: Opo, opo. Ma'am, pwede pong malaman, ma'am, sa kung paano daw po nangyari yung aksidente, ma'am?
3: Ang alam natin, at ito ay gine-verify pa natin at gine-validate pa rin natin, Sir Mike, we'll keep you posted for additional information. Mm-hmm. Pero ang information po na nakarating sa atin, sila po ay bumabiyahe pa Baguio. I think nag-decide po siguro silang mag side trip or recreation po pa Baguio. Mm-hmm. Dahil itong mga senior citizen natin, Sir Mike, na background lang siguro, naimbitahan kasi sila for a seminar sa Manila, for a training in sa Manila. At ang training nila ay nangyari nitong June 30. In-invite sila ng National Commission on Senior Citizens. Yung training ay para sa lahat ng representative, mga senior citizen organization, mga federation officers. So, kasama po sila sa naimbitahan. So, nagka-interest po itong mga officials natin and they went to Manila for the training. So, the training ended June 30. We can only assume, Sir Mike, kasi ang alam ng city is itong June 30 na training. Nalaman na lang natin itong pagbiyahe po nila na Baguio, nitong nangyari na po yung aksidente dahil nag-reach out na po yung mga kapamilya po nitong mga senior citizen natin sa city government. Mm-hmm. And on their way to Baguio po, dito po nangyari yung aksidente when they were in La Union po, nung sila ay nasa La Union. Ang binavalidate natin po sa ngayon is paano nangyari yung aksidente. Kasi from the experience po ng mga senior citizens natin na naikwento nila sa kanilang mga kapamilya, ay may sumalpok, may bumangga nung van na sinasakyan nila, may tinamaan yung van na sinasakyan nila, at bumaligtad nga raw po itong van. So, wala pa tayong verified information, ano ba ang nakabangga, or paano nabangga, ano ang sumalpok, o ano ang sinalpukan. So, yun po yung mga bine-verify pa natin sa ngayon.
2: Opo. Opo. Ma'am, yun pong yung lugar po, meron po ba kayong eksaktong lugar kung saan po sa La Union?
3: Wala. Yung kung anong barangay o anong city, wala pa tayong ganong information, Sir Mike. Pero yung ospital kung saan sila pinagdalhan ay nasa San Fernando City, La Union. So, from what we know, within San Fernando City area po ang ano, yung location ng accident.
2: Opo. Yun pong lahat po as of now po, lahat sila nasa San Fernando City po ngayon, ma'am, sa La Union.
3: Opo, although dinala sila sa two separate hospitals, eh, yung mga hindi po injured na senior citizen, dinala sila sa Balawan District Hospital po. And then yung apat po natin na injured for admission, tatlo for admission, isa is ano na, nabigyan ng clearance po kanina na pwede na makauwi. Sila naman po ay dinala sa medical center sa San Fernando, La Union naman po.
2: Ma'am, for the record lang, yung sadya nila sa Baguio ay, ano po ito, pamamasyal na po siya?
3: Yun po ang information na meron sa, na nakarating sa amin dahil ang training po ay natapos na noong June 30.
2: Okay. Ma'am, ganito pong may pangyayari, may na-accidente po sila. Ano po yung magiging, meron ho bang itutulong yung atin pong city government sa mga nasaktan po at saka sa mga senior citizen natin?
3: Actually, Sir Mike, nagsimula nang mag-reach out po simula kaninang umaga yung mga kapamilya po ng ating mga senior citizen. So, kahit pa paano, nakapagpabot na rin po tayo ng mga personal na tulong dito sa mga nag-reach out. And bukas naman po yung city government natin na mag-assist kung paano po tayo makakatulong dito sa ating mga senior citizen officials po dito sa situation na ito.
2: Okay po. Ma'am, marami pong salamat po, ha. Shanto.
0: Yan po ang ating panayam kay City Information Officer Attorney Glycia Moncatar kagabi po yan, mga katropa. At yun nga po, bali meron po tayong casualty isa, yung presidente po ng senior citizen dyan po sa Barangay San Manuel. Yung mga nasa Ilocos Training and Regional Medical Center na dyan po sa Barangay Parian, San Fernando City, La Union. Yung mga injured dyan sa si Kagawa at Erlinda Filisarte ng Barangay Santa Monica. Si President Evelina Jao ng Santa Monica. Si Maria Asuncion Vigonte ng Barangay Mandaragata. Si Press Gloria Valladolid ng Tagumpay, ito under observation pero anytime pwede na makauwi. Sabi ni Caps, Musayang, si Kagawad ay parang mga ano lang ito, mga bali, yan po, kaya nadala sa ospital. Yung wala naman pong injury, dinala po sa Balawan District Hospital, si Darwisa Balasote ng Barangay Manggahan, si Press Orlando Cuarte ng Barangay Masikap. Ito yung presidente ng Federation. O si Press Orlando Cuarte, Senior Citizen Federation ng Puerto Princesa, siyempre pinaka-presidente. Ed na Magbanuan ng San Pedro, Rosalinda Alcantara ng Lukbuan, si Betty Cuyo ng Bagong Pag-asa. At yun nga pong namatay, si Press Maria, si Evio dyan po sa Barangay San Manuel. Nakikiramay po tayo sa namatay. Yun po, sampu yung nadisgrasya. Si Press Gloria Bayaba ng Maningning, siya po ay nakauwi kagad. Mukhang hindi sumama doon sa biyahe. Dahil after ang seminar, umuwi daw ito. So, sampu lang po yung kasama po papunta po ng Baguio. So, harinawa ay maging maayos na po yung mga injured natin. At ito, I think parang may nabasa ako na si Congressman Hila Costa Jr. ay nagpadala na din ng tulong.

0: Federation ng Senior Citizen. So, sa city government, sa mga congressman, tsaka siguro mga city councilor, at tsaka sa barangay, magtulong-tulong po tayo. Magtulong-tulong na mabigyan po ng tulong, financial assistance, o yung kanilang ticket, o tsaka yung sa San Manuel, para paano makauwi yung labi ni Pres Evio. Tulong-tulong na, tulong-tulong. 11:37 ng umaga. Mrs. Wow Palmares, good morning Sir Mike. Ay kay Auntie Green. Ay Loisa Supi dyan sa Barangay Siksikan. Good morning ha. Yan. At kay sabi ni Kagawad Soto, nagpalit kami Brad, mga pundi, Valve dito sa inyo. Naglakad na naman si Bonso umuwad. Papasok ng school yan eh. Ano? Wala, hindi na natin nahahatid eh. Ano na lang tayo, taga-sundo na lang tayo. Salamat sa pagpalit ng Valve ha, Gawad Jonathan Soto ha. Diyan po sa may Principal Siksikan Homeowners Association. 11:37 ng tanghali. Ang atin pong oras atin po sa inyo ng Santon Golder Balti. Malamig ngayon, ha? Ay masarap mag-tsaa ngayon, ha? Kagawad Soto, ha? Kapag feeling bloated at mabigat ang pakiramdam, oras na para sa mas healthy na pahinga. Subukan ang Santon Golder Balti. May moringa, may turmeric at cinnamon bark. Aba, mabibisang sangkap ito, ha? Tumutulong po sa kalmadong tummy, pag-ease ng bloating at mas magaan na pakiramdam araw-araw. Warm, natural at suwak sa daily wellness routine. Isang tsaa lang, isang tasa lang, ramdam ang ginhawa. Santon Golder Balti ang healthy na tea para sa magaan na katawan. 38 minuto makalipas ang alas 11 ng tanghali. Magbabalik pa kami. Mabilis lamang ito. Maghahanap buhay lang kami.
1: Santon Plus Gold.
2: Ako po si Emelda Tabucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad. Simula po nung pagpanganakot sa bunso naming anak. So, naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong magpa-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So, medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then, yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon. At normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag-shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awan ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong ramdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So, itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan.
1: Santon Plus Gold. Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerline Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed. Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
3: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix. With steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun. in a cup.
4: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika. Santon Plus Herbal Oil.
5: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko.

0: Gumamit ako ng Plantain Plus Herbal Oil na wala ang sakit na puso.
1: Plantain Plus Herbal Oil.
2: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
2: No more.
1: Plantain Plus Herbal Oil.
3: Sabi ng boss ko,
4: bawal akong mag-absent sa trabaho
3: dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko.
4: Buti na lang,
3: lagi akong naka-Santon Vitamin C.
4: Kaya kong mag-double time sa trabaho.
3: Ako pala si Michelle, isang store manager.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Sa pabago-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kuya Toto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
7: Ha! May pimples na naman ako!
8: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
9: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
10: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mabilis sa mga buti ka. Supple Plus Gold.
12: Ako si Lydia, malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko. Kasi bumaba ang blood sugar ko.
10: Santon Plus Gold.
11: Mabibili sa mga buto.
10: Boy, gising!
11: Ano ka ba?
10: Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Tarahin mo na para maging alerto ka.
11: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa.
10: Mabibili sa mga butika.
13: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
14: Mag-Vision X Plus. Softgel Capsule.
15: Vision X Plus. Softgel Capsule.
14: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
15: Vision X Plus. Softgel Capsule.
14: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
16: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
17: Premium D3 Coffee Mix.
18: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri ng sakit.
10: Santon Gold Coffee Mix.
19: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, samang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix. Ang super na kape.
10: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
11: Mabibili sa mga butika.
10: Santon Gold Coffee Mix.
20: XFM.
21: XFM.

0: Balik tayo sa atin pong programa. 15 minuto bago sumapit ang ganap na alas 12 ng tanghali. Mga katropa, kahapon tayo po ay naatasan ni Kaluy La Rosa para siya i-representa doon po sa pagdinig ng Committee on Health ng Sangguniang Panlalawigan tungkol po doon sa nabuksang isyo sa kanyang programa na Bullseye. Ito yung reklamo ng isa pong mister sa Rojas Medicare Hospital dyan po sa bayan ng Rojas na dinala niya yung kanya misis na may sakit na may UTI pero ito ay buntis at bigla pong nasawi no, naikirami tayo doon kay Sir Mac Martisano. So nasawi po yung kanyang misis saka yung sanggol na dinadala sa sinapupunan ng kanyang misis. Ngayon, yan po ay inilapit ni Kaluy La Rosa kay Board Member Winston Arzaga. Dahil si Board Member Winston Arzaga, matagal na silang kapartner ni Kaluy para sa pag-solve ng mga problema ng ating bayan. Ang pinakamalaking na-solve nilang problema, sabi ni Board Member Winston Arzaga, yun dyan sa bayan ng Taytay, sa Abungan, yung mga palayan dyan. Diba? Dahil sa yung flood control dyan, hindi maayos. Kaya binabaha yung mga palayan, hindi makapagtanim ng maayos yung atin pong mga magsasaka. Nasolve nila yan. Kaya sabi ni Board Member Winston Arzaga kahapon, huwag na ho kayong magtaka. Dahil madalas nga silang magka-partner ni Kaluy. Kaya inilapit sa kanya ito ni Kaluy. So dahil may meeting si Busing kahapon, tayo po yung naatasan na dumalo doon. At para dalhin itong si Sir Mr. Mac Martisano sa pagdinig ng komite. So ang nangyari po doon, pinakwento si Mac, pinakwento niya anong mga nangyari doon sa misis mo. So tatlong beses na pala ito na-admit, June 4 hanggang June 7, tapos June 10 hanggang June 7 hanggang June 10, tapos ito na nga June 15 yung pangatlong admit doon. So lumabas doon sa investigation nga na sa pagdinig kahapon na nagsagawa na rin ng sariling investigasyon ng Provincial Health Office. So meron silang ginagawang investigasyon ngayon. Noong mga nakarang araw, mukhang nakausap na rin ni Dr. Labrador, ng ating PHO, yung mga doktor ng Rojas Medicare. Pero hindi pa tapos yung investigasyon, kaya hihintayin natin yon. So kahapon sa pagdinig, meron talagang, sabi ng doktor, meron talagang UTI. Oo, may kasi pabalik-balik doon yung pananakit ng tiyan niya. Nakita nila may UTI talaga, kaya nag-ano sila ng antibiotic. Tapos yung itinurok daw nila doon kasi sumusuka. So para matanggal yung hilo, yung pagsuka yun ang ano nila. At naibsan naman, naibsan yung sakit ng tiyan, naibsan yung ano, nung dinala nung araw na yun, nung June 15. No? Yung vital signs, okay lahat. Tapos, nung bandang alas 10 na, yun nagkaroon na ng problema. Hanggang sa dinala niya na, nag-request na yung doktor na dalahin natin sa Puerto Princesa. Kaya nga lang, yung nurse yung naging problema sabi ni Sir Mac Martisano, wala siya problema sa mga doktor. Doon lang sa nurse, nagigit-ngit. Doon sa nurse kasi parang hinarang pa raw siya doon. Hinihingi ng clearance. Doon nagkaroon ng sa pag-transfer na doon nagkaroon ng problema. Pero pakinggan muna natin yung attending physician niya. Yung sumuring doktor. Narito po. Ito po ay kahapon na pagkasunduan dahil nag-request yung mga taga-provincial government. Sila Ma'am May Lacau, yung namamahala sa mga ano na yan, sa mga provincial hospital na yan, sa mga sa ating mga ospital, mga district hospital, sa na huwag ipakita yung mukha ng doktor kasi nga siyempre alam naman natin mga may mababas talaga yung mga basher po, hindi talaga natin mapigilan yan pero we respect no yung request nila Ma'am May Lacau. Kasi nga, na ano yung code of ethics doon, sabi ko, ma'am, mas kung graduate naman din ako, alam ko naman yung code of ethics. So, yabang, di ba? kailangan din natin sabihin nyo. Dahil alam naman natin yung ano, code of ethics dahil pinag-aralan naman natin yan. So, narito po yung explanation na naka-blurred po yung mukha nito dahil nag-comply tayo doon sa request nila. Pumayag naman tayo, walang problema yan. Oo, kami naman, naiintindihan naman namin yan. Kung siyempre, kawawa din man yung doktor na mababasa. Narito po na po yung attending physician. Kasunod nito, yung paliwanag din ng isa pang doktor, siyempre sila yung sa pamunuan ng Ruas Medicare, paliwanag nila na nasunod lahat ng protocol. So ito muna yung paliwanag ng attending physician po ng isa pang doktor. Hindi po natin pinakita ang mukha at sinadya natin hindi pangalanan.
1: Ako po ang ER doctor ng panahon, June 15. Ako po ang nag-handle sa patient sa ER hanggang sa ward. So, ang patient po dumating 9:50 a.m. Yun po, tinanong siya ng vital signs, in-interview siya. Natinanong ko na naman po siya agad. Upang assessment ko sa kanya, nasabi po, nakanta nila na si patient pangatlong balik na sa hospital. So, the first question sa aking isip, sabi ko, bakit pangatlo na to? So, noong una, ang sabi na daw sa UTI. So, twice admitted for UTI. So, sabi ko, i-check ko din ulit for yung nanalapse. CBC, urinalysis, pati hepaticalysis, pinacheck ko na din. And ultrasound. So, nakita ko din po doon na sa fetal heart po namin, may Doppler po kami ginagamit, handheld Doppler. Yung nurse namin that time, sinabihan na ako ng doc, hindi ko ma-appreciate yung fetal heart po yung baby. So yun po, in-explain ko po yun sa patient, sa mother, and the mother-in-law who is there at that moment. Wala po si Sue doon. In-explain ko sa kanila, doon pa lang, upon assessment, na posible ko silang mailipat. Kailangan ko lang ng basihan. Kasi upon, meron po kasi hindi yung Alvarado scoring. Yun po ay importante para mag-task assessment kung isa kasi ang kinoconsider ko, right lower quadrant, dalo UTI, appendicitis, lalo sa buntis. So, in-assess ko kaagad. And doon pa lang po, mababa. Low-ish siya. So, ganyan. So, para makasigurado, sabi ko, sige, i-admit ko siya. Kasi, habang naglilintal sa resulta ng ultrasound. At sinabi ko din sa relatives namin doon na wala kami narinig na kita lahat po ng baby. Sabi ko, hindi natin makita sa ultrasound para mag-verify. Kung nakita pa tayo dahil baka nga appendicitis din mo, inilipat namin kayo. So, yan po. And, nalagyan na siya ng IV. Mabilis lang po kami nagbigay ng magamot kasi nagsusuka din siya that time. Pagdating niya din that time, siya ay nilalagyan. So, nagpabigay na ako ng gamot. Nagpa-fluids kami. Sineruhan siya. Kumain na yung pasyente. Kumain na siya, palating.
2: Nawala
1: yung sakit. So sabi ko, okay, pwede, stable. Pwede ko siyang ipasok pansamantala. Kasi that time sa ER, punong-puno kami sa ER. Kailangan ko, nag-request na sa akin yung isang nurse namin, Doc, anong gagawin? Kasi wala na tayong room for patients na darating. Kasi pero that time, sunod-sunod ang pasok na MDR. So, sabi ko, sige, pansamantala, ipasok ko ang patient while waiting for ultrasound. Na-ultrasound naman siya ng tangali. So, around that time, sabi ko, tinulog ko yung ano kasi, matagal yung sa ultrasound. Tinulog ko na 1 o'clock, ano nang nangyari sa pasyente natin? Na-ultrasound. Na-ultrasound naman daw, pero yung result, matagal, wala pa. So, I waited. While waiting sa ward, binabantay naman ko siya, stable, para tinanong ko pa, nakausap ko pa bago ilipat ang si ma'am sa ward. Ma'am, saan yung nasakit pa ba sa'yo? Sabi niya, wala na daw, konti-konti na lang dito. Sabi niya, pa bang ibang masakit sa'yo? Hirap ka ba huminga? Wala din. So, yun po. Apa, doon na sa loob, na sa loob na siya. Sa ward, nasa ward. While I was in the ER, narinig naman po sa akin yung resulta ng ultrasound. And yes, Bapita, actually po, kapag ang sando kasi namin bilang mga doktor, may post po kami na tinatawag. ER post na doktor, tapos ward post na doktor. Kapag ER doktor ka lang, doon ka lang sa ER. Kapag ward ka, ward ka lang. So, ako, na pinasok ko na siya, hindi na kung ano, yung follow-up na sa ward doktor na. Pero, gusto naman ko siya sa, ano, sa ward. Binantayan ko talaga siya. Monitored siya ng mga nasa ward. At, nung, opo, nung 5 PM, sinabi ko naman ito yung result sa pamilya na nandoon. Na may heartbeat yung nandoon sa ultrasound. Pero hindi nakikita yung appendix. So may possibility pa din, no? Na yun po. Pero na ma-transfer. Kasi nga, ano eh, kapag appendicitis po, talagang ano, baka pwedeng mag-rupture. Opo. So that time, aware kami sa vitals. So, bandang 10 o'clock, 10:30, nilagitan po ako ng sa nurse po na yun na nga, ano na yung condition ng pasyente, hindi na maganda. So, ano talaga, na part transfer na siya. And doon po, from transfer, na-coordinate ko naman po yun. Ibigay naman po yung mga kailangan gamot sa doon.
0: Ayan po yung paliwanag ng doktor. Pag ano niya pa lang, pag assist niya, ano niya na, i-refer niya na talaga na dalhin dito sa puerto, no? Yung pinapaliwanag niya. Ano, kailangan niya lang nung yung ultrasound, no? Inintay niya lang yung resulta ng ultrasound. Pero talagang, kasi yung tinitingnan niya, baka appendicitis din, baka pumutok na yung ano, di ba? So, pero, yun na nga. Ginawa niya naman daw yung mga nararapat, yung gamot, yung ano. So, yun ang paliwanag niya. Kaya nga lang, doon lang talaga, actually, wala namang problema sa doktor eh. Si Sir Mac, walang problema sa doktor. Oo, ang problema niya doon sa nurse kasi, nung meron nang, okay na, may referral na eh, nadalain dito sa puerto. Yung nga lang sa nurse talaga siya na... Kasi nanghingi ng clearance pa yung nurse eh. Yung mga papers, may mga papers ba o kapayagan? Siyempre may mga papers yan. Kaya nga lang, ang sistema pala, sabi ng head ng Rojas Medical Hospital, may to follow na yun, yung mga clearances na yun, kasi may maiiwan naman na kamag-anak na mag-asikaso nun. So, yun lang, doon lang nagkaroon ng ano, dahil nga hindi kaagad nakabiyahe. Dahil si Mister tsaka yung nurse, sasabi ni Mister, hinaharangan ako ng nurse eh, anong mga clearance pang hinihingi. So hindi na ipaliwanag ng maganda sa kay Sir Mac, sa Mister, na pwede naman palang mag-iwan ng kamag-anak. Bandang huli, yun din kasi ang nangyari. Nag-iwan din ang kamag-anak bago nagbiyahe. Meron pa sana tayo, no, yung isa pang doktor nagpapaliwanag na yung lahat ng protocols ay ginawa naman nila. So, kaya so lang, bitin na tayo sa oras. So, ang suma total kahapon ay hindi nga mapatunayan kung ano ba talaga yung sanhi ng pagkamatay. Ang suggestion ni Board Member Acosta ay ipa-autopsy. Kaya nga lang, sabi ni Sir Mac, Muslim yung asawa niya, hindi pa pwede. So, hindi rin talaga pwedeng autopsy. Hindi malalaman kung ano talaga yung sanhi ng kinamatay. Kung pumutok ba yung appendix niyan o kung ano man. Kung namatay yung baby tapos nalason, hindi rin natin malalaman dahil nga kailangan ng autopsy at kaya nga lang bawal silang i-autopsy. Dahil hindi pumayag yung pamilya. So ngayon ay natanggap na rin ni Sir Mac yung mga paliwanag ng mga doktor na ipaliwanag, natanggap niya na yung paliwanag. Yun doon lang sa nurse talaga, yung hindi na maano kasi wala doon yung nurse eh. At sabi niya, sana hindi na daw maulit yung pangyayari dyan sa Rojas Medical Hospital. Importante na parating niya daw. Ayun, wala na tayong oras at panahon. Auntie Green, hindi ako sa iyo makareply. Restricted pa ako ng walang araw sa mga nagme-message sa akin sa Messenger. Hindi pa po ako makareply sa inyo. Restricted pa ako ng walong araw pa. Eksakto, alas 12 na po ng tanghali. Wala tayong oras at panahon. Sa ngalan ni Katropang Ken Vincent Dancil. Ako po ang inyong lingkod, Katropang Mike Escote. Susunod kagad, XFM News Nationwide mula dyan sa XFM Mega Manila. Mag-ingat po tayong lahat. Maulan-ulan po dito po sa ating lalawigan. Ingat! Bye-bye!
2: XFM. Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.
3: Mga parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
4: Hanap po ba ay manufacturer ng full sublimation sportswear? Punta na sa ANSA Printline Hub, your sublimation republic. Sa kanilang main branch, sa Caltex Tinigiban Compound, Puerto Princesa City. Meron din silang Baltan branch, a Borland branch, at Cuyo branch. Sila ay gumagawa ng full sublimation basketball and volleyball jersey, t-shirt, shorts, polo shirt, long sleeve, jogging pants, multipurpose headwear, face mask, at iba pang sportswears. Available din sa kanila ang mug print, PVC ID making, photo print, rush ID, ID lamination, at iba pang digital printing services. ANSA Printline Hub, your sublimation republic. For inquiries, please contact 0907-021-8885 or 0965-966-5900. O bisitahin ang kanilang Facebook page na ANSA Printline Hub. ANSA Printline Hub, your sublimation republic. Fast, affordable, and quality. Tara na!
5: Pagpagulong-gulong sa kalsada matapos araruhin ang SUV habang nagsasagawa ng traffic control.
6: Headlines. Balitang international na tayo, katropa, si US President Donald Trump ipinagtanggol po ang kita mula sa cryptocurrency ventures.
5: Headlines. Sa balitang showbiz, Manon may solo appearance sa isang fashion show sa France.
6: Headlines. At sa sports, alas Pilipinas girls nagwagi kontra sa ABC Under 18 Championship.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
6: Mga katropa, pananghalian na po ng Webes, pangalawang araw sa buwan ng July 2026. Live po tayo mula sa XFM Manila News Center. Sabayan din tayo na napapahinggan sa iba pang XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
5: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamagitan ng XFM radio app sa ating mga Android phones.
6: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
5: Ako si Brian De Paz.
2: XFM News Nationwide.
6: Sa detalye ng mga balita katropa, official pong kabilang tayo ang Pilipinas sa tinatawag na upper middle income country category matapos itong i-reclassify ng World Bank batay sa pinakahuling income assessment. Ayon sa World Bank, umabot sa $4,850 ang gross national income per capita ng Pilipinas nitong 2025. Mas mataas sa tinakdang UMIC threshold na $4,636. Sinabi ng World Bank na nakamit ng bansa ang bagong classification dahil sa malawakang pagbabago at paglago ng ekonomiya kung saan nagtala ng average na 5.8% na paglago ng gross domestic product sa nakalipas na 5 taon. Ayon naman po sa Department of Economy Planning o Economy Planning and Development o DepDev, inaasa magpapalakas din ng bagong status ng credit profile ng bansa. Magpapatas din ang kumpiyansa o tiwala ng mga mamuhunan at magbubukas ng mas maraming oportunidad para sa dekalidad na pamumuhunan at trabaho. Kasama ng Pilipinas sa mga bansang umangat sa upper middle income category ang Vietnam, Jordan, Micronesia at Sri Lanka.
2: XFM News Nationwide.
5: Sa kaugnay na balita, malugod na tinanggap ni Executive Secretary Ralph Recto ang pag-angat ng Pilipinas sa Upper Middle Income Country o UMIC status kasunod ng pinakahuling pagtataya ng World Bank Ayon kay Recto, patunay na bagong classification ang mas matatag na pundasyon ng ekonomiya at inaasahang magbubukas ito ng mas maraming trabaho, paumuhunan at oportunidad para sa mga Pilipino. Gayunman, iginit ni Recto na ang tunay na sukatan ng tagumpay ay kung mararamdaman ito ng bawat pamilyang Pilipino sa pamamagitan ng pag-angat ng kabuhayan at pagbaba ng estado ng kahirapan. Nagdagdag pa niya, ipagpapatuloy ng pamahalaan ang mga hakbang upang mapanatili ang paglago ng ekonomiya, kabilang ang pagkontrol ng inflation, paglikha ng trabaho, pagpapalakas ng infrastruktura at paghikayat ng mas maraming mamumuhunan.
3: XFM News Nationwide.
6: Ang Department of Labor, iginiit na tataas din iba pang benepisyong nakabatay sa basic pay na mga manggagawa dito sa NCR bukod pa sa ipinitupad na dagdag sahod. Katropa natin sa Balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
7: Hayag ng Department of Labor and Employment o DOLE na bukod sa dagdag na 85 pesos sa araw ang minimum wage sa National Capital Region o NCR, tataas din ang iba't ibang benepisyo nakabatay sa basic pay ng mga manggagawa. Ayon kay DOLE Secretary Francis Tolentino, ang mga empleyadong nagtatrabaho ng 6 na araw kada linggo ay makakatanggap ng mas mataas na buwan ng kita simula sa July 19 at madadagdagan pa ito sa January 20, 2027. Kasabay ng wage hike, tataas din ang holiday pay, overtime pay, night shift differential, premium pay, service sensitive leave pay, 30-month pay, separation pay, retirement pay at iba pang benepisyong itinakda ng batas. Inikayat din ng DOLE ang mga employer sa NCR na ipatupad ang bagong wage order at iyakin tama ang pagkukwenta ng lahat ng kaukulang benepisyo ng kanilang mga empleyado. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earth Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
3: XFM News Nationwide.
5: Dumating si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Vancouver, Canada para sa kanyang 4 na araw na official visit kanina alas 7:46 ng umaga oras sa Pilipinas. Kasama ng Pangulo si First Lady Liza Araneta Marcos at sinalubong sila ng mga opisyal ng Canada at ng Philippine Diplomatic Mission sa Vancouver International Airport. Inaasahang makikipagpulong si Pangulong Marcos kay Canadian Prime Minister Mark Carney, gayon din sa mga Canadian business leaders upang isulong ang paumuhunan sa mga sektor tulad ng pagmimina, information technology, telecommunications, nuclear energy at financial services. Nakatakda ring makipagkita ang Pangulo sa Filipino community sa Canada bilang pagkilala sa kanilang ambag sa pagpapatibay ng ugnayan ng dalawang bansa. Ayon sa Malacanang, inaasahan ding malalagdaan ang ilang kasunduan sa larangan ng enerhiya, kalakalan, paggawa, turismo at kultura sa panahon ng pagbisita. Ito ang unang official visit ng isang Pangulo ng Pilipinas sa Canada mula noong pagbisita ni dating Pangulong Benigno Aquino III noong 2015.
3: XFM News Nationwide.
6: Sa iba pang balita, hindi bababa sa 3 truck naman ang basura ang nakolekta po ng Quezon City Department of Sanitation and Cleanup Works. Ngayon din ang MMDA o Metropolitan Manila Development Authority matapos ang isinagawang rally na Iglesia ni Cristo sa paligid ng EDSA People Power Monument kahapon. Ayon sa mga otoridad, nakolekta mga basura sa White Plains Avenue, People Power Monument at sa bahagi ng EDSA malapit sa Camp Aguinaldo. Kabilang sa pinakamaraming nakuhang basura, mga plastic bottle, food packaging at mga pinagkainan. Tumulong din ang mga member naman ng Iglesia ni Cristo sa paglilinis ng lugar matapos ang pagtitipon. Samantala, nilipat ng INC ang kanilang rally ngayon sa Liwasang Bonifacio matapos hindi palawigin ng Quezon City Government ang permit para sa nilang 3rd araw sanang pagtitipon pa rin sa EDSA.
3: XFM News Nationwide.
5: Kinumpirma ng National Capital Region Police Office o NCRPO na wala silang namomonitor na anumang banta sa seguridad sa 3rd araw ng rally ng Iglesia ni Cristo sa Liwasang Bonifacio sa Maynila ngayong Huwebes. Ayon sa NCRPO, nananatiling mapayapa ang sitwasyon sa lugar kung saan nasa humigit kumulang 400 na kalahok ang dumalo habang 200 na pulis naman ang nakadeploy para tiyakin ang kaayusan sa lugar. Ipinaliwanag din ng NCRPO na hindi na kinakailangan ng INC na kumuha ng permit dahil itinuturing na Freedom Park ang liwasang Bonifacio kung saan pinaiintulutan ang mga pampublikong pagtitipon. Samantala, nagpapatupad naman ang road closure sa ilang bahagi ng Rojas Boulevard at naglatag ng traffic rerouting scheme upang bigyan daan ang sinasagawang rally.
3: SFM News Nationwide.
6: Mga katropa, sinuspindi po ng New Era University ang lahat ng klase nila at office work ngayong Huwebes sa main campus, gayon din sa mga campus sa Rizal, Pampanga at Lipa. Ayon sa pamunuan ng pamantasan, layunin po ng suspension na matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante, teachers at kawani kasabay ng patuloy na aktibidad na Iglesia ni Cristo. Inatasan din ang lahat ng apektadong mag-aral at empleyadong abangan ang mga susunod na announcement ng administrasyon hinggil sa pagpapatuloy ng klase at trabaho.
3: XFM News Nationwide.
5: Sa iba pang balita, muling pinaalaala ng Department of Education o DepEd ang umiiral na polisiya na nagbabawal sa paggamit ng mga gadget habang isinasagawa ang klase o instructional hours. Ayon sa DepEd, maaari lamang gamitin ang mga electronic device kung ito ay para sa layuning pang-edukasyon o sa oras ng emergency. Alinsunod sa DepEd Order Number 006 Series of 2026 o Guidelines on Ensuring Safe and Motivating Learning Environment, hinimok din ang kagawaran ng mga paaralan na paigtingin ang kanilang information at advocacy campaigns upang matiyak ang pagsunod sa polisiya at maisulong ang ligtas responsable at wastong paggamit ng internet at mga digital device. Layunin ng DepEd na mapanatili ang isang ligtas at nakatuong kapaligiran sa pag-aaral habang tinitiyak ang angkop na paggamit ng teknolohiya sa loob ng paaralan.
3: XFM News Nationwide.
6: Isinalaysay katropa ng kapatid ng isa sa mga nasugatang estudyante dyan sa Tacloban School shooting na mismong si alias Nash. Isa sa mga minor de edad na suspect ang bumaril sa kanyang sariling matalik na kaibigan. Sa pagdinig po ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality, sinabi ni Janica May Bituin na ang kanyang kapatid na si Jeric Bituin ay matalik na kaibigan at dating kaklase ni Nash. Ayon kay Janica, habang naglilipat ng pwesto sa loob po ng silid-aralan si Jeric, hindi nito napansin na nasa likuran na niya ang suspect na kalaunan ay nagpaputok ng baril. Sumasailalim na o sumailalim na sa operasyon si Jeric at patuloy po nagpapagaling matapos magtamo ng tama ng bala sa likod na tumagos sa kanyang panga. Binunyag din ni Janica na napansin umano ng kanyang kapatid ang kakaibang kilos ni Nash ilang oras bago ang insidente. Nanawagan naman ang pamilya ng biktima na mabigyan po ng hustisya ang mga nasawi at nasugatan habang hiniling din nila sa publikong tigilan ang pagpapakalat ng maling impormasyon at mga AI-generated images kaugnay sa mga biktima.
3: XFM News Nationwide.
5: Kinumpirma ng Department of Justice o DOJ na natanggap na nito ang supplemental referral mula sa Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG kaugnay ng umano'y hazing incident na kinasasangkutan ni dating Ateneo Head Coach Tab Baldwin at 10 miyembro ng coaching at support staff. May kaugnayan ang kaso sa pagkamatay ng mga Ateneo basketball players na sina Rene Baterbonya at Divine Adili. Ayon kay DOJ spokesperson attorney Polo Martinez, inirekomenda sa supplemental referral ang pagsasampa ng kasong homicide at reckless imprudence resulting in homicide depende sa ebidensya at umiiral na batas. Sinabi rin ng DOJ na isasama ang naturang referral sa original na referral na inihain naman ng CIDG noong June o Hunyo 26 bilang bahagi ng nagpapatuloy na preliminary investigation. Binigyan din ng DOJ na ang referral ay hindi nangangahulugang may pananagutan na ang mga respondent dahil nakasalalay pa rin sa pagsusuri ng mga prosecutor kung may sapat na batayan upang magsampa ng kaso sa korte.
3: XFM News Nationwide.
6: Mga katropa, sa iba pang balita, nagdaos po ng Mass for Truth, Justice and Accountability ang ilang member naman ng House Prosecution Panel dyan sa Chapel of the Nativity ng Immaculate Conception Cathedral sa Cubao, Quezon City ngayong Huwebes. Ilang araw bago po ang natakdang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Lunes, July 6. Pinaunahan to ni Elias o Bishop Elias Ayuban ang banal na misa. Present din si Father Bong Sarabia, isa sa mga complainants sa impeachment case laban sa Vice Presidente. Sa misa kung saan po ay pinakita nito ang kanyang suot na t-shirt na may nakasulat na Convict Sara Now. Dumalo rin sa misa ang ilang member po ng House Prosecution Panel bilang pagpapakita ng kanilang paninindigan sa katotohanan, katarungan at pananagutan kaugnay ng nalalapit na paglilitis.
3: XFM News Nationwide.
5: Senado 100% handa na sa July trial ni VP Sara. Interagency Security Coordinating Conference tiniyak ang seguridad. Narito ang report. Ni Senate President Win Gatchalian ang isang Interagency Security Coordinating Conference upang matiyak na nakalatag na ang lahat ng kinakailangang seguridad, logistics at administrative preparations para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na magsisimula ngayong Hulyo. Dumalo sa naturang pagpupulong sina Senate Sergeant-at-Arms Alfred Corpus, mga kinatawan ng Kamara at mga opisyal mula sa NICA, AFP, GSIS, NBI, MMDA, DOTR, PNP, BFP at lokal na pamahalaan ng Pasay City. Ayon kay Gatchalian, layunin ng conference na tiyaking maayos at ligtas ang daloy ng impeachment proceedings kabilang ang seguridad sa loob at labas ng Senate Complex. Nagsagawa na rin ang walkthrough ang Senado sa mga pasilidad na gagamitin para sa paglilitis habang nakahanda na ang plenary hall kabilang ang upuan ng 24 na senador at mga council table para sa prosecution panel at defense team. Para naman sa publiko, gagamitin ang Senado ng visitor management system at ipatutupad ang patakarang first come, first served para sa mga nais makapanood ng paglilitis. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
3: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
6: Alas 12:17 ang tamang oras sa XFM News Nationwide. Live din po tayo na napapanood na papainggan sa pamagitan ng XFM Cebu 88.3 katropa, XFM Antique sa 93.3, XFM Kabangkalan Negros Occidental sa 106.1.
3: Balitang regional.
6: Unahin po natin sa Cebu, may traffic enforcer ang pagulong-gulong sa kalsada matapos araruhin ng SUV habang nagsasagawa ng traffic control. At katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
3: Live report.
8: Maharap sa kasong reckless imprudence resulting in serious physical injuries ang isang 64-anyos na retiradong engineer mula sa Toledo City, Cebu. Matapos mabangga ang traffic enforcer na si Giovanni Verano, 44-anyos, habang nagsasagawa ng traffic control sa Osminia Boulevard sa Cebu City kahapon. Kinumpirma ng Cebu City Transportation Office o CCTO na magsasampa ito ng kaso laban sa driver ng SUV na kasalukuyang nasa kusodiya ng traffic enforcement unit. Natamo si Verano ng injury sa kanyang kaliwang kamay at patuloy pang sinusuri para sa iba pang posibleng pinsala. Ayon kay CCTO Head Raquel Arce, ipinag-utos sa Cebu City Mayor Nisro Archival ang agarang pagsasampa ng kaso. Sa imbestigasyon, sinabi ng driver na aksidente niyang nabitawan ang preno ng kanyang automatic transmission na sasakyan matapos itong hindi mailagay sa neutral o park dahilan upang biglang umabante ang SUV at mabangga ang traffic enforcer. Wala namang nakitang ebidensya na gumagamit siya ng cellphone bago ang insidente. Isiniwalat din ng CCTO na sumailalim sa heart bypass surgery ang driver noong Abril at pinayuhan ng doktor na huwag munang magmaneho. Ngunit bumiyahe pa rin siya sa Cebu City upang maproseso ng mga dokumento. Matapos ang banggaan, nagpatuloy pang umandar ang SUV hanggang sa mapahinto dahil sa matinding trapiko. Nilapitan di umano ito ng ilang concerned citizen at parking attendants na nagpaalam sa driver na nabanggaan nito ang traffic enforcer bago siya inihatid ng mga tauhan ng traffic enforcement unit. Itinanggi naman ng driver na tinangkan niyang tumakas habang sinasabi ng mga saksi na kapansin-pansing nabigla at nanginginig ito matapos ang insidente. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Sansanthona Vitamin C ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si Katropang Almi Mata, XFM News.
5: Mag-live-in partner patay matapos mabangga ng pampasaherong van ang sinasakyang motorsiklo sa Tangalan, Aklan. Katropa natin sa balita, Mariani Tolentino ng XFM Calipo.
9: Patay ang mag-live-in partner na sakay ng motorsiklo matapos mabangga na nag-overtake na pampaserong van sa National Highway na sakop ng Barangay Tundog, Tangalan, Aklan kahapon Hulyo 1. Ang mga biktima ay kinabibilangan ng isang 58 anyos na lalaki at 48 anyos na babae, mag-live-in partner at residente ng naturang bayan. Habang ang driver naman ng van ay isang 53 anyos na lalaki, residente naman ng Barangay Bulwang, Numansha. Ayon kay Police Captain Jason Mausig, officer in charge ng Tangalan PNP, mula ang van sa Numansha at papunta sana ng Katiklan para magsundo ng kanyang nakabuking ng mga pasahero papuntang Iloilo. Pagdating umano sa lugar ay may kasunod rin itong van kung saan tila nag-uunahan mga ito sa daan at nang mag-overtake ang 53 anyos na driver ay hindi nito napansin ang papalikong motorsiklo sa diversion road ng mag-live-in partner dahilan upang kanya itong mabanggaan. Sa lakas ng impact, tumilapo ng mga biktima at nakaladkad pa ng halos 300 meters ang babaeng angkas. Tinatayang umaabot sa 120 km per hour ang takbo ng van nang mangyari ang aksidente. Sinubukan pang dalhin sa ospital ang mga biktima ngunit idiniklarang dead on arrival. Sa ngayon, inasa kustodiya na ng Tangalan PNP ang driver ng van para sa kaukulang disposisyon gayon din na nagpapatuloy pang kanilang investigasyon sa insidente. Mula dito sa Axofam 96.5 Kalibo para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Marian Tolentino, Axofam News.
6: Samantala, katropa, meron namang senior citizen federation officers ng Puerto Princesa ang naaksidente sa La Union. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
10: Patay ang pangulo ng Senior Citizens Association sa Barangay San Manuel sa Puerto Princesa City matapos maaksidente ang sinasakyang van ng kanilang grupo sa La Union. Kinilala ang nasawi na si Senior President Maria C. Iviu ng Barangay San Manuel. Ayon kay City Information Officer Attorney Glyza Moncatar, pawi na sana ang grupo mula sa isang training sa Maynila at patungo sana sa Baguio City para sa side trip nang mangyari ang aksidente. Base umano sa kwento ng mga senior citizens sa kanilang mga pamilya, meron umanong bumangga sa kanilang van na naging dahilan ng aksidente. Samantala, tiniyak naman ni Attorney Moncatar na aasikasuhin ang labi at magbibigay ng tulong ang city government sa mga biktima. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
5: Personal grudge, nakikitang dahilan ng pamamaril sa isang lalaki na kanyang kapitbahay sa Nueva Vizcaya. Katropa natin sa balita, Althea de la Cruz ng XFM Santiago.
11: Pinagbabaril ng kanyang kapitbahay ang isang lalaki dahil umano sa galita sa Latore North, Bayumbong, Nueva Vizcaya. Ang biktima ay isang 37 anyos na lalaki habang isang caretaker naman ng lupa na malapit sa tirahan ng biktima ang suspect. Bagong insidente, nagiinuman pa ang biktima kasamang ilan pang mga kakilala nito nang lapitan ito ng pinaghihinalaan at barilin na tinamaan sa tiyan habang tumakas naman ang suspect. Sinasabi na dati ng may alitan ng dalawa na posibleng dahilan ng pamamaril. Natuntun sa barangay Masok ang tricycle ng suspect at nakita pa ang kalibre 45 na baril sa loob ng sasakyan, habang natuntun naman sa barangay Don Domingo Mandela Quirino ang pinaghihinalaan. Maharap sa kasong homicide ang naturang suspect. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si Katropang Althea de la Cruz, XFM News.
6: At mga katropa, poultry farm dyan sa Sulala, Cagayan, tinupok naman ang sunog. Katropa natin sa balita, JP Saking, XFM Tugigaraw.
2: Binalot
12: nang makapalausok ka ang isang poultry farm na pagmamayari ng isang doktor. Matapos tongga masunog man ng alas 6:30 ngayong madaling araw ng Huwebes sa Hulyo 2, 2026 sa barangay ng Lisan, Solana, Cagayan. Batay sa pahayag ni Batch Borquillo, caretaker ni Maristel Poultry Farm, hindi nila agad napansin ang usok dahil nakasara umano ang buong pasilidad at kasalukuyang nagkakape ang mga empleyado nang magsimula ang sunog. Ang nasabing poultry facility ay naglalaman naman ng mga slots o mga kagamitan na inilaan bilang paglalagyan ng mga sisiw. Ayon sa mga opisyal ng Bureau of Fire Protection or BFP Solana, idinadeklarang far out bandang alas 8:15 ng umaga matapos ang halos 2 oras na operasyon sa pag-apula ng sunog. Wala namang naitalang nasawi o nasugatan sa naturang insidente. Nakaisa rin sa operasyon ang mga taunghan ng BFP Tugekiraw, BFP Enrile, ganyan din ang Willis Rice Trading Center matapos umabot sa second alarm ang sunog. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin ang sinasagawang investigasyon ng otoridad upang matukoy ang sanhi ng sunog habang sinusuri pa rin ang lawak ng pinsalang idinulot nito sa buong pasilidad. Mula dito sa Region 2 Regional Center Tugekiraw City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM Tugekiraw at para sa nakakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si Katropang JP Saking, XFM News.
13: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Ano man ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network, Philippines. Weather Update.
6: Katropang Brian, lumabas na ng Philippine Area of Responsibility ang Tropical Depression na si Henry nitong Wednesday, kagabi, ayon sa PAGASA.
5: Katropang Buddy, sa pinakahuling tala ng PAGASA, ngayong araw namataan ang bagyo 610 km sa kanluran ng Bacnotan, La Union. Taglay nito ang lakas ng hanging 55 km per hour at kumikilos pa kanlurang hilagang kanluran sa bilis na 25 km per hour.
6: Samantala, patuloy po na nakakaapekto ang habagat sa kanlurang bahagi ng Southern Luzon, mga katropa. Kaya din sa Visayas at Mindanao, partikular na sa Palawan, Occidental Mindoro, Sambuanga Peninsula, Basilan, Tawi-Tawi at Antique.
5: Easterlies naman ang iiral sa Bicol Region, Eastern Visayas, Caraga, Davao Region and Quezon, habang localized thunderstorms naman ang mararanasan dito sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa.
6: Sumigat po ang araw 5:31 kanina umaga at lulubog inasahan bandang 6:29 ng gabi.
13: Balitang International.
6: Ang Balita International ihatid sa atin katropa ng Santon Gold. Subukan po natin ang Santon Gold, lalikas, subok at epektibo. Ipinagtanggol ni U.S. President Donald Trump ang earnings mula sa cryptocurrency ventures ng kanilang pamilya matapos lumabas sa financial disclosures na kumita siya ng tinatayang $1.2 billion noong nakaraang taon. Ayon kay Trump, walang masama sa kanyang earnings dahil anya ay everybody's profiting habang patuloy na tumataas ang stock market. Iginit din ng Pangulo na ang kanyang mga ari-arian ay nakalagay sa mga blind trust upang maiwasan po ang anumang conflict of interest sa kanyang panunungkulan. Batay sa nilabas na financial disclosures ng U.S. Office of Government Ethics, malaking bahagi ng kanyang kita ay nagmula sa World Liberty Financial at sa Trump Cryptocurrency na nilunsad bago ang kanyang inauguration noong 2025.
13: Showbiz News.
14: Ang balitang showbiz ay atin sa inyo ng Santon Vitamin C ang inyong araw-araw na proteksyon. Apat na buwan matapos inanunsyo ng global group na Cat's Eye ang hiatus mula sa nagpakita muli si Manon sa publiko sa isang fashion show sa France. Naging trending ang solo appearance ni Manon sa summer fashion show noong June 29 kung saan siya ay nakasuot ng yellow top at bottom summer outfit. Matatandaan na mainit pa rin ang issue sa online world sa totoong dahilan kung bakit nasa hiatus si Manon kahit na nalinaw na ng kanyang management na siya ay pansamantala munang liliban sa grupo para makapag-focus sa kanyang health at well-being. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
13: XFM News Nationwide. Balitang Sports.
6: Ang Balitang Sports, atin sa atin ng Premium D3 Lakas Sabaw at Kapsula. Matagumpay na sinimulan po ng Alas Pilipinas Girls ang kampanya nila sa 2026 ABC Girls Under 18 Volleyball Championships. Matapos talunin ang Iran sa apat na set, 25-19, 19-25, 25-23, at 25-18 dyan sa Nakhon Ratchasima, Thailand. Pinaunahan po ni Ziggs Raiko ang koponan sa nitalang 19 points habang nagambag naman si Elaine Gonsalvo ng 15 puntos. Dahil sa panalong yan, katropa, nakuha ng magandang simula o nakakuha tayo ng magandang simula ang Alas Pilipinas sa pool stage kung saan top two teams lamang yung pong uusad sa quarterfinals. Makakarap naman ngayong araw ng Gilas ang Japan Group na nagsilbing silver medalist noong 2025.
15: XFM News Nationwide.
6: Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin niyo na po XFM News Nationwide. Ayan pong pananghalian ng Webes, ados na tayo sa July 2026.
5: Pa, maaari niyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
6: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Buddy Obera.
5: Ako si Brian De Paz.
6: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino. Maraming salamat.
5: Mabuhay, exciting Pilipinas.
15: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News. XFM News Nationwide.

0: Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kaalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algie Bacla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
1: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body function.
2: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sikreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
0: Ang inyong gabay sa sikreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Isang mapagpala at malusog na araw sa ating lahat, mga katropa, mga kaibigan. Welcome po muli sa programang The Secret of Health, ang programang magbibigay sa inyo ng isang oras na talakayan ng mga sekreto at solusyon sa ating pong kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin ito ng Santong Plus Gold at ng ating pong kumpanyang Yes to Health. Sa ngalan po natin butihin na CEO Doc Remilito Uy at sa ngalan po ni Doc Algie Bakla, ito po yung lingko Doc Michelle Hines, makasabi po ng live dito sa atin pong programa. At syempre, kasama rin po natin dito sa atin pong talakayan, ang isa sa atin pong mga expert on air at bantay kalusugan, Doc Ronald Palder. Malusog na tanghali po, Doc Ron.
1: Isang magandang tanghali sa ating mga katropa, sa lahat po na nakikinig sa atin ngayon, Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome po sa programang The Secrets of Health. Another episode na po, another karamdaman na atin pong tatalakayan and another information kung paano ma-prevent ang mga karamdaman sa pamamagitan lamang po ng natural na pamamaraan and naturopathic modalities. Dito lamang po yan sa The Secrets of Health.
0: Samahan po kami ni Doc Ron dito sa atin pong talakayan. Welcome na welcome ang inyong mga katanungan. If meron kayong mga inquiries patungkol sa inyo pong mga nararamdaman sa inyong pangangatawan, ay huwag pong magatubili na i-text yan sa atin pong hotline na number 0969-609-6545. Kung hindi kayo kamasayalan ng inyong mga katanungan, pakilagyan po ng pangalan po niyo at address para ma-acknowledge natin ano, dito sa atin pong programa. Sa mga nagnanais pong sumubok ng atin pong mga dekalidad ng mga produkto, pwede pong mabilihan ha, sa atin pong mga leading drug stores nationwide. Gaya po ng Mercury Drug, Watson's, TGP, South Star Drug, Generica Drug, St. Joseph Drug Store, at ganda rin sa lahat ng branches ng All Day Rx at All Green Pharmacy. Ganda rin sa mga local pharmacies and drug stores sa inyong lugar, ipagtanong-tanong niyo po mga kaibigan, mga katropa, ang atin pong mga produkto ha. At lagi pong hanapin ang Tatak Yes to Health sa mga produkto na inyong bibilihin para po makasigurado na ang inyong pong inumin, ayan yung napapahinga nyo dito sa atin pong mga programa. Pwede rin maka-avail ha sa atin pong online shopping store, Shopee. Search lang ang Yes to Health 2011.
1: At syempre, pwede po kayong makabili ng aming mga produkto sa lahat ng mga Yes to Health clinics sa mga ano, sa mga bibisita po natin na mga ano, may mga tinatawag natin, may or tinatawag natin na mga senior citizen. Mm-hmm. Meron po kami nga tinatawag na special discounts para po sa inyo. Dalhin lamang po ang inyong ID para po kayo maka-avail ng ating special discount. At kung kayo naman ay merong karamdaman na matagal na inyong tinitiis at pagod na kayo sa pabalik-balik at gastos, ngayon ay hindi pa din kayo gumagaling, subukan po ninyo ang ating mga serbisyo at mga unique services dito po sa ating mga Yes to Health Clinic. Meron po tayong mga programang angkop sa inyong mga pangangailangan, katulad po ng cleansing and detoxification program, nutritional therapy, herbal therapy, acupuncture, mugok buyang Korean therapy, biozapper therapy, terahertz therapy, natutrad therapy, nakasama ang hilotugpungan na isa sa mga kombinasyon ng traditional at makabangong techniques na pagsasaayos ng mga problema sa kalamnan, litid at kasukasuhan.
0: Ayan, sa mga

0: 256 Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, Second Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Bagum City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Celpol Building, Door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
1: Laging matamlay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinakalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Cellphone Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Gold.
2: Mabibili sa
3: The secret of health.
4: Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
5: Health info po na tayo, mga katropa, mga kaibigan. Ang health information po na ito ay hatid sa atin ng Santone Gold Herbal Capsule, ang number one supplement po na pwede niyong mabili sa mga butika, mga parmasya, dyan sa inyo pong mga lugar. Ngayong araw ay pag-uusapan po natin itong topic, Doc Ron, ano, na PMS. Ito po, mga kaibigan, ha, hindi ito yung PMS na ano, ha, hindi ito yung PMS na sa sasakyan o yung preventive maintenance, ha, hindi po yon. Ang PMS na ito, ito yung premenstrual syndrome. Ayan. Ano nga ba, Doc Ron? Ito pong tinatawag na premenstrual syndrome. Bakit kailangan nating maintindihan itong bagay po na ito?
6: Well, premenstrual syndrome, ito ay nakakaapekto sa mga babae. But then, kailangan ding maintindihan ng mga lalaki.
5: Mm-hmm,
6: kasi sigurado naman, kapag ikaw yung lalaki, posible na meron kayong asawa.
5: Tama
6: o nagpaplanong mag-aasawa. Mm-hmm. We need to understand it. Kasi napakarami pong apektado nito at naapektuhan po yung tinatawag natin na relationship kapag ka hindi naintindihan.
5: Mm-hmm.
6: Itong mga symptoms at mga ano, mga pinapakita na tinatawag natin emotional symptoms ng PMS.
5: Mm-hmm.
6: According sa study, ang premenstrual syndrome ay isang grupo ng physical and emotional and also behavioral and cognitive symptoms.
5: Mm-hmm.
6: So apat ito, physical, emotional, behavioral, mm-hmm, yung pag-uugali, and also cognitive, yung takbo ng pag-iisip. Ito po ay nangyayari during sa luteal phase, mm-hmm, ng menstrual cycle ng mga babae, or 2 weeks before ang isang babae ay nagkakaroon ng tinatawag natin ang menstruation.
5: Mm-hmm.
6: Ang mga simptomas na ito ay nag-i-improve or nawawala few days after menstruation, and also kapag ka nagsimula ng tinatawag natin menstruation.
5: Mm-hmm.
6: Ang PMS is very common.
5: Mm-hmm.
6: O, napakadami pong naapektuhan nito. Study shows na ang estimated na mga babae na

0: merong tinatawag na nakaka-experience ng PMS is 75% ganun ng merong tinatawag na experience o nagkakaroon ng mga iba-ibang klase ng simptomas ng premenstrual symptom. Ngunit, nasa 20 to 30% ang merong tinatawag natin na severe enough to interfere with daily activities. Madami pa din yan, 20 to 30% ng mga kababaihan. And around 3 to 8% naman, yung mga merong worst, tinatawag natin worst na PMS, ito naman ay tinatawag na na premenstrual dysphoric disorder. Kapag tinatawag natin na premenstrual dysphoric disorder, merong yung tinatawag sintomas ng PMS together with severe anxiety and depression. Yan po ang yan po ang tinatawag natin na PMS. More commonly, ang naaapektuhan ng mga kababaihan is nag-iedad 20 to 40 years old. So ibig sabihin na during the highlight ng ano, kumbaga pinaka peak ng pagkababae o yung tinatawag natin during sa time na, na meron po kayong starting ng relationship and at the same time during marriage period. So have kalimitan yung mga babae na apektuhan 20 to 40 years old and also kapag ka merong history ng PMS. Well, kalimitan sinasabi ng iba is yung sakit ay namamana. Well, in fact, ang katotohanan po niyan, mga katropa, ang sakit po ay hindi namamana. Ang namamana is yung tinatawag natin na lifestyle. Let's say, for example, yung magulang nyo ganito, mahilig sa tinatawag natin na lechon. Of course, yung ano, yung taste buds is na ano, na natitrain na mahilig sa lechon. Kaya ang mangyayari, doon sa mga anak, kasi yun yung pagkain ng magulang, baka magiging kahiligan na din yung magulang.
1: Minsan, no choice din kasi. Lalo na kung nasa isang bubong lang bahay, kayo. Yes. O isang bahay lang kayo.
0: Nasa isang bahay. So, no choice and also nagiging kahiligan, napapractice na kasi pag paulit-ulit na ginagawa, nagiging ugali.
1: Tama
0: na.
1: Daw ko.
0: Kaya nagiging identical. Halos identical yung tinatawag natin na karamdaman. Kaya merong isang ano, merong isang humor na nabasa ako sa Facebook. Sabi nung ano, sabi niya is doc, I have hypertension and it runs in our family. Eh nakita niyang obese. Sabi ng doktor, because nobody runs in the family. Ibig sabihin, walang nag-e-exercise,
1: walang physical activity.
0: Yes, kalimitan ganoon. Kaya na tinatawag na nag-ano, yung sakit hindi po naman ako hindi yung lifestyle. Kapag ako, pero kapag ka binago yung lifestyle, kasi biblical principle yan na hindi pwede na ang tatay ay papasan doon sa kasalanan ng anak at ang anak ay papasan doon sa kasalanan ng tatay. So individual yan with regards sa loss of health. Pero kapag ka ganun pa din, hindi babaguhin. Let's say for example, ako, sa aming pamilya, both mga ang mga ano ko, grandmother ko namatay sa stroke. Both naman ng grandfather ko namatay sa diabetes and complication ng diabetes. Ibig bang sabihin ako is mamamatay din sa katulad ng ganong sakit? Hindi po ganon. Sapagkat ang batas ng kalusugan ay nagsasabi kapag ka ating binago yung ating lifestyle ay magbabago din. Ganon din po sa may mga PMS. So let's say for example, nagaling kayo sa pamilya na merong tinatawag na breast cancer or some other diseases. Kapag kabaguhin po ang lifestyle, kaya number one po yan, ginagawa po natin sa ano, sa ating mga klinika, sa Yes to Health Clinics. Binibigyan natin ng mga advice. Of course, pag pupunta kayo doon sa aming clinic, marami talaga kaming tanong. Si Doc Algie, ako, kung sino pong maabutan niyo doon sa clinic, marami kaming tanong sa inyo. Kasi iniimbestiga kung ano yung pinagmumulan ng problema, root cause ng problem. Kasi ang approach natin kasi sa Yes to Health Clinics is causative approach. Pag malaman mo yung cause, parang let's say for example, parang mayroong tulo sa bahay. Ang hindi solusyon yung sasahurin mo ng balde sa ibaba. Siguro pag habang umuulan, kailangan mo munang sahurin ng balde para hindi madulas doon sa loob. Pero pagka tumigil na ang ulan, akyatin mo na doon sa taas at sa katapalan yung butas. It would be foolish enough na palaging habang ka na lang buhay, habang buhay na lang, sasahurin mo ng planggana doon sa sa ilalim. Mm-hmm. O kung pagmalaki na ang butas, kailangan palitan ng tinatawag natin palitan ng ano ng yero.
1: Mm-hmm.
0: Nga lang sa ating katawan hindi pwedeng palitan.
1: Mm-hmm.
0: Hindi siguro yung ano kidney pwedeng palitan pero merong mga complications. Kaya kailangan yung tinatawag natin, ito yung pinakamagandang approach is the causative approach ng paggamot sa mga karamdaman. And also, liban dyan, ito ay nakakasira. Ang PMS kasi kapag hindi maintindihan at hindi matreat, it is isa sa number one cause ng diborsyo sa US.
1: Mm-hmm. Bakit yan, Dok?
0: Kasi, anong mangyayari sa isang babae, irritable, palaging inaaway yung lalaki. Mm-hmm. Ang lalaki, kakauwi lang galing sa trabaho, pagod na pagod sa trabaho, tapos pagdating, bubungangaan.
1: Mm-hmm.
0: Tapos bubungangaan, ang mangyayari is, yung isa gustong magpahinga, mangyayari magiging away.
1: Mm-hmm.
0: And of course, maglalamat. And sometimes, may mga babae na they did not even understand why they are acting that way.
1: Bakit ganun sila?
0: Hindi nila naintindihan. Kaya
1: lagi na lang nila sinasabi, Dok, intindihin nyo na lang kami.
0: Yes, maganda din na kailangang intindihin din ng asawang lalaki. Kaya kailangan din ng lalaki na maintindihan ito.
1: Yan.
0: Kasi kapag itong mga simptomas, mamaya tatalakay natin mga simptomas, ay makitaan ninyo at paparating yung menstruation, is you need to adjust, kaya pala ganito yung asawa ko o di yung girlfriend ko or partner ko. Kaya pala nagkakaganito kasi paparating na ang period. I would just ignore those mga bagay na inaasta niya or inuugali niya. O yung mga yung mga nagging and yung irritability, i-ignore ninyo kasi naintindihan ninyo. But then, hindi naman palagi ganong panahon kasi darating ng panahon ng exhaustion ng lalaki. Kaya ang kailangan dito is ma-address yung problema.
1: Mm-hmm. Sabi mo nga, Dok, dapat causative approach tayo. Mm-hmm. Ang pinakamalaking tanong, ano ba, Dok, ang pinagmumulan? Ano ba yung dahilan ng ganitong problema, itong PMS na ito?
0: So, ang pinagmumulan ng PMS is yung tinatawag natin na lifestyle problem. Ating mga lifestyle. According po sa isang libro na Natural Remedies Encyclopedia, ang mga babae na merong PMS or premenstrual syndrome is 275% consumes refined sugar.
1: Nako.
0: Doon sa mga mahilig sa milk tea, doon sa mga mahilig sa tinapay, biskuit, doon sa mga mahilig sa junk foods, doon sa mga mahilig sa mga soda drinks, soft drinks.
1: Ito yung madalas, Dok, na kinakain pagka nag-i-stress eating daw sila.
0: Pagka nag-i-stress eating, ang cravings pa naman, hindi yung mga healthy food. Palaging mga junk food.
1: Mga sweets, yan.
0: Mas lalo. Kaya nagkakaroon ng tinatawag natin, nagpo-produce ng mga symptoms ng PMS.
1: Nako.
0: Also, 62% more refined carbohydrates.
1: Nako.
0: Kaya doon sa mga mahilig kumain naman, tinapay, mga biskuit, pasta, okay lang kapag ka whole wheat na pasta. Pero kapag also white rice, kapag malakas kayong mag-consume ng white rice. Kaya palagi po nating sinasabi, no, since na nagbo-broadcast ako, is palagi ko palagi talagang sinishare, napakagandang mag-switch po tayo from white rice to brown rice. Yung iba hindi nga lang nila nagugustuhan.
1: Oo.
0: Kasi nga magaspang sa dila. Tapos si hindi siya malambot. Ngunit kapag na-appreciate po ninyo, kapag i-masticate, umuyain ninyo ng maayos yung kanin, yung white yung brown rice or yung red rice or yung black rice, is malalasahan ninyo. Well, of course, kapag hindi kayo nasanay, first time ninyo na mag-try, hindi pa talaga masyadong masarap.
1: Hindi ma-appreciate.
0: Pero kapag iisipin mo yung mga benepisyong dala sa katawan, later on, matututo. Lahat naman ng bagay natututunan gawin. Same thing sa pagkain ng healthy, natututunan po natin yan. Kaya doon sa mga mahilig, malakas kumain ng white rice, pasta, tinapay, iwasan po ninyo yan. Mm-hmm. Also, those women who consume 75% more dairy products.
1: Nako.
0: Doon sa mga mahilig sa mga cheese. Sabihin, bawal na ba ang pizza? Hindi naman. Mm-hmm. Pwede naman kayong kumain ng pizza or ng cheese from time to time. Pero kapag kapalagi,
1: pag inaraw-araw mo na, ako.
0: Ito kasi 75% daily dairy consumption. Ibig sabihin, mataas talaga ang percentage ng consumption nila ng dairy. And also, 75% more sodium or salt.
1: Mm-hmm.
0: Ibig sabihin, hindi ba healthy ang salt? Well, of course, kapag ka sobra ang consumption mo ng salt, lalong-lalo na kapag yung salt na sodium chloride lang ang laman, mm-hmm. hindi siya talaga yung tinatawag natin na sea salt,
1: mm-hmm.
0: na meron siyang mga minerals, meron siyang magnesium. Ang sodium chloride, kapag ka, lalong-lalo na iodized salt, mm-hmm. ang nangyayari kasi wala nang mga minerals, wala mm-hmm. na trace minerals, lalong-lalo
1: concentrated lang yung sodium niya.
0: Yeah, concentrated ang sodium. Kaya ang nangyayari is nakaka-apekto sa atin sa hormonal mm-hmm. function mm-hmm. ng mga kababaihan. Also, 53% less consumption ng iron. Saan mm-hmm. ba nakukuha yung iron? And also, 77% less manganese and less zinc.
1: Mm-hmm.
0: Saan ba nakukuha itong mga minerals na ito? Of course, sa pagkain ng gulay.
1: Mm-hmm.
0: Kaya rin yung mga babae, mga ate, mga tita, mga nanay, kapag ka merong tinatawag na symptoms ng tinatawag natin na PMS, mm-hmm. ang isa sa pinaka problema is hindi mahilig kumain ng mga gulay, especially prutas and also nuts.
1: Mm-hmm.
0: Kaya kailangan po ninyong kailangan po talagang mag-consume ng tinatawag natin ng mga healthy na pagkain and of course avoid doon sa mga mm-hmm. pagkain na atin pong napag-usapan.
1: Para sa mga kababaihan, Dok, at even sa mga kalakihan, para mm-hmm. maging aware sila, ano yung mga dapat nilang bantayan?
0: Mm-hmm.
1: Ano yung mga simptomas na dapat po nilang tingnan na meron na pala nag-uumpisa na PMS na problema mm-hmm. sa mga kababaihan?
0: Oh. So, physical, dalawa yan, physical symptoms mm-hmm. and also yung tinatawag natin emotional symptoms.
1: Okay.
0: Physical symptoms, yung breast tenderness, ibig sabihin, masagi lang na kaunti, masakit na.
1: Mm-hmm.
0: Also, bloating,
1: mm-hmm.
0: Parang hindi natutunawan. Abdominal cramps, mm-hmm. o tinatawag nating dysmenorrhea. Kaya yan po ay mga sign. Ibig sabihin, pag may dysmenorrhea kayo, that is sign na meron po kayong PMS or premenstrual mm-hmm. syndrome. Of course, kasali dyan, kasabay ng dysmenorrhea, yung sakit ng ulo mm-hmm. at migraine.
1: Mm-hmm.
0: Kaya hindi makausap.
1: Mm-hmm. Ha?
0: Fatigue, palaging pagod. Also, kapag ka doon sa nagtatagyaw at flare-ups,
1: mm-hmm.
0: 1 week or 2 weeks before ng menstruation, naglalabasan na yung mga tagyawat sa mukha.
1: Mm-hmm.
0: Also, sumasakit din ang mga joint pain.
1: Mm-hmm.
0: Kaya naiinis sila tapos nagiging irritable kasi dahil sa maraming sakit na nararamdaman sa katawan. Also, food cravings. Yung mga tinatawag natin na stress eating.
1: Mm-hmm.
0: Nagpo-food cravings. Kaya makikita na lang nyo, galit sa inyo, pero pagbilhan nyo ng pagkain, tuwang-tuwa
1: okay
0: yan.
1: Na. akala tuloy yun yung gamot, Dok.
0: Ang problema, yun yung cravings.
1: Mm-hmm.
0: Ang nangyari, instead na i-feed nyo yung cravings ninyo,
1: mm-hmm.
0: mas maigi na talagang i-train ang isip na mm-hmm. itong cravings ko na ito, ay kapag papatuloy ko ito, ay hindi siya magiging makakatulong mm-hmm. doon sa mga sintomas. Well, masatisfy kayo kasi nakakain kayo, mm-hmm. pero yung symptoms, mas severe after ng epekto doon sa mga kinakain.
1: Actually, merong ginawa niyan, Dok, na pag-aaral
0: mm-hmm.
1: na pag napagustuhan mo yung cravings mo,
0: mm.
1: actually, yung brain mo, talaga yan siya. Kung baga, para mag-boost ng mga happy hormones, mm. kung tawagin.
0: Mm-hmm.
1: Ang problema doon, minutes after, siguro sabihin natin, matagal na 5 minutes.
0: After na mag-produce
1: ng happy hormones yung katawan mo, iko-compensate naman ngayon dahil yung katawan mo mag-produce din ng mga stress hormones like cortisol and other stress hormones na yun naman yung tataas.
0: Aha.
1: Kaya mangyayari ngayon, unending cycle.
0: Yeah, pabalik-balik na lang. And ang later, mas worse kaysa doon sa earlier. Kasi nag-accumulate.
1: Naipon-ipon na.
0: Nag-accumulate. Hindi naman yan, ibig sabihin na naglalaglag kayo ng 25 centavos sa alkansya ninyo.
1: Mm-hmm.
0: Pagdating ng isang taon, 25 centavos pa rin yun. Hindi mo alam, 1,000 o 2,000 na yon. So, same thing sa ating katawan, it accumulates.
1: Mm-hmm.
0: And ito din, napapansin, naiinis sa mga kababaihan, kapag meron kayong PMS, counting kain lang is balik agad yung
1: timbang,
0: weight gain.
1: Pabigat na timbang.
0: Weight gain emotional naman, number one is mood swings.
1: Mm-hmm.
0: Masaya ngayon, maya-maya naman, naiinis na sa'yo.
1: Mm-hmm.
0: Maya-maya, babatuhin ka na ng kung ano. Yung iba naman is nakakakontrol. Pero mm-hmm. kung minsan kasi, may mga bagay na mahirap talaga natin control, mm-hmm. especially with our brain functions. Irritability. Kuminsan sila mismo, naiinis din sila. Naiinis din sila sa kanilang sarili. Bakit sila naiinis? Na wala namang dahilan. magtataka ka, aawayin na lang walang dahilan. Mm-hmm. At sila din mismo, no, struggle, sila din mismo, alam nila sa sarili ng mga kababaihan mm-hmm. na hindi maganda yung ginagawa nila. And they can't mm-hmm. help it. Because yung kasi yung nakaka-apekto yung hormones mm-hmm. sa kanilang brain function.
1: Oh.
0: Also, feeling depressed and anxious.
1: Mm-hmm.
0: Maraming iniisip, maliit na bagay, pinag-ano na, palaging ano na, palaging na-i-stress na.
1: Mm-hmm.
0: Nakamatataka kayo, pumunta lang kayo sa isang lugar, kung ano-ano lang tanong, ang mm-hmm. pag ano ang tinatanong sa inyo pagbalik, saan ka galing, anong ginawa mo, mm-hmm. sino kasama mo, kasama mo na naman si ano doon. So ganoon yung ano. So nagiging anxious and also mm-hmm. feeling depressed. Na difficulty in concentrating kasi nga maraming going on nangyayari sa katawan, especially yung mga physical symptoms. Nahihirapang matulog.
1: Mm-hmm.
0: Kapag nahihirapang matulog, mas lago lang nagiging irritable. Kasi bumababa yung serotonin level sa utak. Kapag bumababa ang serotonin level, ay sigurado talagang anxious. And also increase emotional sensitivity, bigla na lang iiyak, magbe-breakdown, tataka ka, iiyak, anong nasabi ko, anong ginawa ko, kasi sensitibo. At kaunti lang bagay na maririnig, lumalaki agad, kasi sensitive. And also kalimitan is social withdrawal, kaya mapapansin nyo nagkukulong sa kwarto, doon na awang-awa sa sarili. Yun po ang mga signs and symptoms. Kapag ka nakita po ninyo yan, yung physical symptoms and emotional symptoms, yan po ay tinatawag natin na PMS.
1: Mm-hmm. Hindi naman sa pinapamukha talaga natin sa mga kababaihan yung flaws nila, no?
0: Mm-hmm.
1: Kundi ipinapaintindi lang natin sa lahat, ano?
0: Mm.
1: Sa mga kababaihan at pati sa mga kalalakihan na rin na minsan ay hindi nakakaintindi.
0: Well, hindi nila kasalanan sa mga babae, hindi nyo kasalanan yung mga bagay na or mga emotional breakdown or mga lumalabas na yon. Kasi nga, ang apektado kayo dun sa hormonal. Kaya, when you are aware of these things, that means you could be able to, pag alam mo yung isang bagay kung anong mali doon, kaya mong siyang i-correct. Kaya po yun ang purpose ng ating programa, The Secrets of Health. Yun yung mga sikreto bibigay natin mamaya.
1: Mm-hmm.
0: Yung mga sikreto kung paano ba ma-prevent at the same time ma-treat yung mga problema katulad ng tinatawag natin na premenstrual syndrome.
1: Kaya ngayon tanong nila na yan ba ay preventable?
0: Mm-hmm.
1: Ang PMS ba ay kayang solusyonan ng mga herbal medications?
0: Mm-hmm.
1: Mamaya po mga katropa, mga kaibigan, ay ating hihimay-himayin kung ano pa yung mga bagay-bagay na dapat nating maintindihan at maunawaan sa ganito pong problema. At kung kayo po ay nakakaranas ng ganito pong sakit, ha, ay i-text yan sa atin pong numero, ha, kung meron kayong mga inquiries patungkol sa ganito pong problema o karamdaman, pwedeng i-text yan sa atin pong numero, ha. 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At mamaya po ay ating tutugunan ng live ang inyo pong mga katanungan. Magbalik po tayo mga kaibigan pagkatapos po ng ilang mga paalala.
2: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo mo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
3: Pagkape, dapat Zagron Plus Coffee Mix. Sa sarap at aroma. Wala ka nang hahanapin pa. Zelton Plus Coffee Mix. Kape na, bebut pa.
4: Zelton Plus Coffee Mix.
1: Balik po tayo mga kaibigan, mga katropa, sa atin pong pinag-uusapan na PMS. Kung ano nga ba ang pwede nating gawin sa ganito pong problema. Kung kayo may mga katanungan, text lang sa ating po numero 0969-609-6545. Ilagay niyo po pangalan at address kung saang lugar po kayo nakikinig sa mga oras na ito. Okay?
0: Ang The Secret of Health ay hatid po sa atin ng Santone Plus Gold ng kumpanyang Yes to Health. Katawang natin para maging malusog at makaiwas sa anumang uri ng pagkakasakit.
1: Ang Santone Plus Gold po ay may pinagsama-samang mangosteen, moringa, garlic, ampalaya at spirulina. Lahat po yan sila mga katropa, mga kaibigan, ay mga powerful herb na nakakatulong ng malaki sa atin pong pangangatawan para po mabigyan ng tibay ang pundasyon ng ating kalusugan. Umino po araw-araw ng Santone Gold Herbal Capsule. Pwede po yung mabili sa mga leading drug stores gaya po ng Mercury Drug, Watson's, TGP, South Star Drug, Generica Drug at sa lahat ng branches ng All Day Rx at All Green Pharmacy. Pwede rin po yan ma-avail sa atin pong online shopping store sa Shopee. Okay, search lang atin pong official Shopee page, Yes to Health 2011. O di kaya ay sumadya po ha sa ating mga Yes to Health Wellness Center, dahil pwedeng ma-avail doon lahat ng mga produkto ng Yes to Health, Doc Ron, ano? Mm-hmm. With discount po yan, especially yes. Sa mga senior citizen, mm-hmm. Dalhin nyo lang yung ID po ninyo, yung card po ninyo, ano? Para maka-avail kayo ng mga discounts po natin. Okay? And sa mga kabayan natin, eto Doc Ron, pagpatuloy natin yung ating topic, ano? About PMS. Pero wag yan, ha? Batiin ko lang lahat ng mga viewers natin sa atin pong Facebook Live. Mm-hmm. Ayan, sa lahat ng mga avid viewers ng atin pong programa. Malusog na pakikinig at panonood sa inyo pong lahat, mga kaibigan. Kung meron din kayong mga katanungan ayan, sa mga viewers natin sa Facebook Live, i-post nyo po dyan, i-comment nyo yung mga inquiries po ninyo. Ha? Mm-hmm. At kung gusto nyo rin sumali dun sa atin pong Healthy Katropa Giveaway, Doc Ron.
0: Yes, sa mga gusto nga sumali sa Healthy Katropa Giveaways, mm-hmm. Ang gagawin lamang po i-share ang ating Facebook Live, mm-hmm. And also ilagay po ninyo doon ang inyong mga ano, mga good experiences sa mga products po natin sa ng Yes to Health products. And also of course ilagay din po ninyo doon sa inyong comment ang hashtag The Secret of Health, mga katropa, para po manalo ng atin pong Santon Gold gift packs.
1: Mm-hmm. Okay. Doc Ron, balik tayo doon sa ating pinag-uusapan. Ano? Mm-hmm. Itong PMS or premenstrual syndrome. Mm-hmm. Ano po yung pwedeng gawin ng mga kababayan natin, especially mga kababayan, mm-hmm. to prevent this kind of problem?
0: Number one, ito talaga, mahilig talaga ang marami sa mm-hmm. mga may problema nito, is iwasan pong kumain ng mga pritong pagkain, mm-hmm. or deep fried foods.
1: Sarap pa naman ng mga french fries, ano?
0: French fries, mm-hmm. fried chicken, kwek-kwek, mm-hmm. tok-neneng, yung fishball. Ang kalimitan, hindi lang naman ang mga babae, pero kapati ang mga lalaki mahilig doon. Mm-hmm. Pero doon sa mga may problema, or yung tinatawag natin gustong umiwas ang pagkakaroon mm-hmm. ng PMS, kasi it affects hindi lamang sa inyong physical, emotional, mm-hmm. nakaka-apekto din sa mga taong nakapaligid po sa inyo. So, fried foods kasi, mga katropa, ito po ay nagbablock ng absorption ng magnesium. Mm-hmm. Ang magnesium kasi is ano po yan, relaxant, especially doon po sa ating mga muscles, mm-hmm. and also doon sa ating mga ugat. Kapag ka ang muscles ay hindi relax, palagi siyang tinatawag na nagko-constrict, yung tinatawag na cramps. Mm-hmm. Kapag ka ang isang tao ay nagkakaroon ng cramps, mm-hmm. o yung tinatawag natin dysmenorrhea, kasi yung dysmenorrhea, cramps po yan sa inyong puson, ay of course, masakit po yan. Masakit po yan. Kaya yan po ay dapat iwasan, kasi hindi na-absorb or mm-hmm. nagpapababa ng tinatawag natin ng magnesium sa ating mm-hmm. katawan. Oo. Also, iwasan din ang animal fats. Mm-hmm. Doon sa mga mahilig sa matataba, mahilig sa lechon, mahilig sa lechon kawali, mahilig dyan sa crispy pata. Mm-hmm. Iwasan po niya yung mga animal fats. Also, meat products. Meat products, mga karne, mm-hmm. Red meat, as much as possible, kailangan po ninyong i-reduce. Mm-hmm. Kung hindi kayang iwasan, i-reduce. Pero pag sinabi nating pork, talagang hindi po namin, hindi po dapat na minomoderate yung pagkain ng pork. Talagang mm-hmm. itigil at iwasan po ang pagkain ng pork. Kasi yeah. liban doon sa mga sa mga toxins at mga dumi na dala niyan, mm-hmm. and also may mga parasites. Kaya po dapat iwasan. Also, yung mga tinatawag natin na mga processed meats, mm-hmm. Corned beef, yung biplo, mm-hmm. spam, may mga yung mga hot dogs, mm-hmm. kasi mga longganisa, meron kasi yung nitrates. Yung nitrates ay nakaka-disrupt din sa tinatawag natin sa hormonal function, and also nitrates consumption increases the risk of tinatawag natin cancer or tinatawag natin leukemia. Mm-hmm. Kaya mapapansin po ninyo yung mga batang-bata pa may mm-hmm. leukemia na.
1: Tama, Doc.
0: Kasi mahilig kumain ng mga processed foods. Also, this affects yung doon sa mga may PMS. Mm-hmm. Iwasan din yung alcohol. Alcohol mm-hmm. disrupts yung tinatawag natin na hormonal function, hindi lang sa mga babae, pati din sa mga lalaki. Caffeine, mahilig po ano, sa uminom doon sa mahal na ano, mahal na classic kasi, mahal na coffee shop. Tapos yung mga milk tea,
1: mahilig sa iced tea.
0: Mahilig sa iced tea. Yes. Ang caffeine kasi na makukuha sa tea and also doon sa kape. And also doon, hindi lamang nakukuha yan doon sa kape at sa tea. Nakukuha din niya doon sa mga energy drinks. Yan po ay nagkukos ng pagtaas ng stress hormone, ng cortisol sa ating katawan. And that disrupts estrogen-progesterone ratio. Ano? Caffeine, lactose. Saan ba nakukuha ang lactose? Ang lactose po ay nakukuha sa gatas at saka sa cheese. Nakukuha po sa gatas sa cheese. Of course, nicotine. Ang nicotine ay merong, or ang sigarilyo ay meron pong 2,000 chemicals that disrupts our entire body function. Chocolate. Lalong-lalo na pag may asukal. Chocolate and exposure ng ating ng inyong lower extremity sa cold. Kaya doon sa mahilig magpaipok-ipok sa yung mga maiiksi ang damit.
1: Yeah.
0: Ang damit kasi, ang purpose talaga ng damit is to cover, to make our body warm as possible. Kapag malamig ang panahon tapos maiksian, kahit hindi malamig ang panahon, kapag hindi talaga natatambunan,
1: exposed,
0: ang nangyayari is nagkakaroon ng nagko-constrict yung mga ugat. So, mahina ang blood flow, lalo-lalo na doon sa reproductive system po ninyo. Iwasan po ninyo yan. Of course, ang kailangan namang gawin, liban doon sa mga iwasan, ang kailangan gawin is exercise daily. The more you exercise, walking, pwede kayong maglaro ng pickleball, o di kaya badminton, mag-jogging, walking is isa sa ano, gardening, those are mga klase ng mga exercise, or aerobic or anaerobic exercise is nagpapaganda ng blood flow and also nagpapaganda din ng hormonal function at nagpapababa ng inflammation sa ating katawan. Also, eating balanced diet. Kaya doon kanina na-discuss natin yung mga babae na may PMS is hindi sila nakaka-absorb ng mga essential minerals, iron, manganese, and zinc. Kasi hindi kumakain ng gulay. Kumain po kayo ng gulay, kumain ng prutas, and also nuts. No? Nuts, ang pinaka-source ng nuts is yung pinaka-source ng zinc is yung nuts. Ang isa sa may pinakamataas na zinc, yung tinatawag natin, zinc rate, is yung pumpkin seeds. Kaya doon sa mga kumakain kayo, gusto nyo mga, let's say, gusto nyo makakuha ng zinc, liban doon sa vitamins na pwede ninyong inumin, pumpkin seeds. And also, ang atin pong Santon Plus Gold. Meron po kasi yung mga essential minerals, iron, manganese, and zinc. Kasi meron po yung spirulina at malunggay. Liban pa dyan, meron pang anti-inflammatory and also Santon antioxidant na tumutulong sa tinatawag po natin na nutrition sa ating katawan, sa mga babae. And also, premium D3 is for hormonal balance. Sa lalaki man o sa babae, lalong-lalo na doon sa mga may PMS. If you had PMS, ganito po ang gagawin ninyo. You take Santon Plus Gold, 1 capsule 3 times a day. You take premium D3, 2 soft gels 3 times a day kapag ka meron kayong PMS. To prevent PMS naman, isang kapsula ng Santon 3 times a day, isang soft gel ng premium D3 3 times a day. Napakaganda po yan para mapanatili yung hormonal function. And also, kumain ng mga whole grains and lean protein. Ang problema naman sa karne kasi ngayon dahil doon sa mga injection ng mga antibiotics.
1: Yun nga,
0: injection ng antibiotics. At alam nyo ba na isa sa mga dahilan kung bakit merong PCOS ay dahil po sa antibiotics. Hindi mo yan nakukuha doon sa pag-inom lang ng antibiotics, hindi kaya ininom o tinurok sa'yo. Nakukuha din yan doon sa mga commercial na mga meat katulad ng manok, pork, and also beef, mga katropa.
1: Isa rin kasi yung napansin ko rin, yung meron kasi tayong texter doc na nagkakaroon siya ng antibiotic resistant na UTI. Ang dami na iyon ng mga antibiotics, still yung UTI niya nandun pa rin. Isa sa mga isa sa mga diet niya, yun talaga, mga poultry chicken products. Kaya yun, mga kaibigan, ha, pag mahilig kayo sa mga poultry, yung mga cultured na mga hayop. Nako, napaka ano yan, napakadelikado sa katawan po natin.
0: Grabe na yung mga yung tinatawag natin na kumbaga dahil para ma-feed lang ang tao doon sa mga ano na yan. May genetically modified na ngayon na manok na apat yung binti.
1: Grabe.
0: Tapos of course para mas mabilis lumaki ang manok, kung gusto ninyong gustong lumaki ang manok, you feed ano yung tinatawag antibiotics. Kasi nagkakaroon sila ng tinatawag natin na high insulin, of course, mag-iimbak, mas malaking tataba. Mapapansin niyo yung manok, 45 days. Meron na nga 30 days na harvest na halos isang kilo na. So those are mga ano, mga bagay na dapat niyo i-considera if you are going to eat meat. Kapag native chicken naman, you can consume native chicken or you can consume grass-fed beef. Ang problema, ang hilig ngayon hindi grass-fed beef. Doon sa Samgyupsal, eh galing naman imported na mga beef.
1: Yun na nga.
0: Yun ang problema. Ang pinapakain kasi niyan doon ay grains. Grains supposedly hindi yan pagkain ng baka. Ang pagkain ng baka talaga is
1: grass.
0: So, and also, pinaka the best na pwedeng gawin, lalong-lalo na pag merong severe, na tinatawag natin severe PMS or severe symptoms ng premenstrual syndrome, is to change lifestyle strictly vegetarian diet. Paano nakakatulong ang vegetarian diet doon sa mga may PMS at doon sa merong mataas na estrogen level? Ito isang research sa New England Journal of Medicine. Ito ang nakitaan nila. Vegetarian women eliminate 2-3 times more estrogen sa kanilang dumi kaysa doon kumpara doon sa mga hindi vegetarian. Kaya kapag ka merong excess estrogen, ito ay talaga nagdi-disrupt pagka excess yung estrogen sa katawan ng mga babae. Ay nagdi-disrupt yung hormonal function. Kaya pag change po ninyo ng lifestyle, may mga pasyente po kami na nung nasa Mindanao ako. May mga pasyente kami na tinuturuan namin ng change lifestyle. Nawala yung PCOS. Nawala yung PMS. Nawala yung dysmenorrhea. Dahil sinunod nila yung change lifestyle talaga. Nag-undergo sila ng 10 days juice fasting and then after that, nag-change lifestyle. Yung mga symptoms nila, yung migraine nawala, yung anxiety, depression nawala, mas lalong lumakas, nawala yung hingal, hindi na namamaga ang paa. At of course, nawawala yung symptoms ng PMS. Those are mga benefits kapag ka nagbago po tayo ng lifestyle, mga katropa.
1: Yun ha. Sa mga kababayan dyan, especially sa mga kababaihan, marami-marami po tayong dapat na baguhin. Lalo-lalo na kung karamihan ng ginagawa natin o ng diet natin ay nagko-consist ng mga pagkain na nakakapagdulot primarily ng problema na PMS o itong premenstrual syndrome. Kaya sa mga kababayan natin dyan, change our diet, modify our diet, change our lifestyle kung gusto po natin na maagapan ang ganito pong problema. Ano? Well, hindi naman siya ganun ka-fatal, Doc. Ano? Pero yung mga komplikasyon niyan and over time na laging ganito ang nangyayari, malaking banta din to sa ating kalusugan.
0: Yes, of course, magiging endometriosis yan later on. Magiging myoma sa ano ninyo.
1: And even yung Doc, yung mga cancer, ano?
0: Yeah, it might cause yung tinatawag natin na cancer sa breast and also cancer sa
1: ovaries.
0: Sa ovary. And also, of course, hindi lamang yun ang concern is yung social relationship. Kasi nakakasira talaga kasi not all people would understand why you are acting in a certain way.
1: Yes,
0: liban na lang doon sa kasama mo araw-araw. Kahit nga kung mismo, kahit kasama mo araw-araw, asawa mong lalaki, it would be
1: puno din dok no?
0: Yes, it would be very challenging kasi to adjust. How come she is acting this way when I'm not doing anything wrong? Magtataka and sometimes nakakawala yan ang confidence sa lalaki kasi mag-iisip siya, ano pang ginawa kong mali? Kaya addressing that in a certain manner, katulad dun sa sinasabi natin, eliminating those harmful foods and eating in the right way, eating right amount and large amount of vegetables and green leafy vegetables, eating on the right time, sleeping on the right time of sleep, having exercise, magpapasikat ng araw, and of course supplementation. Sabayan po ninyo yung supplementation ng Santon Plus Gold at saka ng premium D3, it would greatly help, no? Kapag mayroon kayong try nyo, subukan nyo yung sinasabi namin, and of course kapag mayroong severe na severe symptoms, Isa sa maganda gawin po ninyo, bumisita po kayo sa ating mga Yes to Health clinics sa buong Pilipinas kung saan po kayo pinakamalapit.
1: You know, sa mga kababayan natin ha, na gusto pong masolusyonan ang itong problema, lalo kung ito ay medyo napapatagal na, ay pumunta na kagad sa ating po mga Yes to Health Wellness Center. Nandiyan ang ating po mga trained alternative consultant na tutulong po sa inyo, magpapayo sa inyo kung ano yung nararapat gawin at kung paano magiging mabilis ang recovery sa ganito po ang karamdaman. Okay? Sa mga kabayan tayo na, kung meron kayong mga katanungan, huwag pong magkatubilan, i-text yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Mamaya po, tutugunan natin ng live ang inyong mga inquiries. Pakinggan po natin ang ilan sa mga napasaya at natulungan sa pamamagitan ng pag-inom ng atin pong mga dekalidad na mga produkto.
5: The secret of health.
6: Pangalan ko po, Juan Bacalya, Sitio Taktak, Cavite City. Kasi po, yung naramdaman ko po noon, masakit yung balakang ko tsaka sa may binti po. Minsan, pag naglalakad po ako, papunta lang tindahan. Pag sumakit po, nakaupo muna ako sa kalsada. Minsan, madaanan ako ng kaibigan ko, inaangkas ako sa motor. Ngayon, narinig ko po sa radyo, Yes to Health. Kaya nung nalaman ko na nasa kanto lang ng Mother Ignacia, pinuntahan ko na kagad kasi familiar naman sa akin ang Quezon City. Pinuntahan ko na kagad tapos nagpaano ako po, nagpa-konsulta. Tapos binigyan po ako ng resita, ininom ko na po kagad. Tapos pagkaubos po ng gamot ko, bumalik po ako doon. Gumaling po yung sakit ko ng balakang tsaka yung sa binti po. Kaya mas maganda po talaga ang Centrum Gold. Natanggal din po yung sakit sa likod ko. Konting gawa ko lang, hinihingal na ako, nawala na po. Maganda talaga ang kombinasyon po yung Centrum Gold tsaka Centrum Vitamin C. Tapos sininuman ko po ng Centrum Coffee Mix. Babalik ulit ako dito sa Yes to Health para magbili ng Centrum Coffee Mix kasi naubusan ako. Masasabi ko lang po sa kanila, basta kung mayroon po silang paramdaman na katulad ko, pumunta na agad sila sa Yes to Health. Bumili na agad sila ng gamot na yung kombinasyon, yung Centrum Plus Gold tsaka yung Centrum Vitamin C tsaka Coffee Mix. Yan lang po ang ininom ko para mapatunayan nila po. Subukan nila po yung Tapos, hindi lang doon, humihingi rin ako ng tulong sa Diyos. Yun ang palagi sinasandalan ko, yung Panginoon. Kasi ang gamot po, lang yon, yung tulay lang ng Panginoon yun. Pero ang totoo talaga ng papagaling dyan, ang Panginoon. Kaya nagpapasalamat ako sa Centrum Plus Gold sa lahat ng produkto nila, magaling. Salamat po.
7: Pagkape, dapat Centrum Plus Coffee Mix sa sarap at aroma. Wala ka nang hahanapin pa. Zelton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa.
8: Zelton Plus Coffee Mix.
9: Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma, at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
10: Zelton Gold Coffee Mix.
11: Ako po si James, kakaiba talaga ang dating sa akin ng Centrum Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang at aroma ay talagang napakaswabe. Sulit talaga ng Centrum Gold Coffee Mix.
10: Centrum Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabilis ang labutika.
12: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
7: The secret of health.
1: Balik po tayo mga kaibigan, mga katropa, sa atin pong programa. Sa mga may katanungan, ha, huwag pong mahihang magtanong. Text lang sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Kung hindi po gawin kamasala niyo po mga katanungan, pakilagyan po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa.
13: Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
1: Live advice po tayo. Ito, Doc, merong nag-text po dito. Ano? Doc, ako po si Raquel ng Laguna. Tanong ko lang po, di po ba masama na uminom ng Santone Plus Coffee Mix at capsule? Meron po kasi akong CKD.
0: Oh, CKD. Pag merong CKD, Santone Plus capsule at Santone Plus Coffee Mix, is malaking maitutulong po yan. Pero kailangan mas maganda kung titingnan natin, pumunta po kayo sa ano sa ating pong clinic para mabigyan po kayo ng ano ng iba pang supplements para mas mabilis ang recovery kapag ka merong CKD. Kapag ka may CKD kasi, ewan ko kung ilang beses na po kayong
1: nag-dialysis.
0: Undergo naman ng dialysis, ilang beses na nagda-dialysis, para po kayo ay mabigyan ng magandang advice doon, let's say, sa mga lifestyle changes, lalo-lalo mga pagkain iwasan. Pero taking Santone Gold Coffee Mix and also Santone Gold Capsule is wala pong problema kahit na meron po kayong problema sa CKD.
1: Mm-hmm. Ang problema sa CKD kasi, Doc, ito yung isa sa ito yung isa sa downside talaga ng CKD. Mm. Kahit na mabuti yan para sa katawan mo, kahit na healthy yan para sa katawan mo, you have to control.
0: Yes.
1: Kinakailangan mo talaga ang control ng husto.
0: Mm-hmm.
1: Kasi lahat ng ipapasok mo sa katawan, kahit nga tubig, Doc, di ba?
0: Yes.
1: Tubig is actually
0: maganda
1: need ng katawan natin. Almost not harmful sa katawan natin. Pero limitado pa rin ang pagpapainom ng tubig sa isang tao na meron ng problema sa kanya pong kidney area. Yeah. Oo. Kaya nga, anything na ipapasok mo sa iyong pangangatawan, kinakailangan control na yan. Limitado na yan siya. Even mga supplementation, even medications mo, ay kinakailangan in control na yun siya. Ganun po kapait pagka meron ng CKD, mga katropa. Kaya nga, lagi natin inuulit-ulit dito sa ating programa, ingatan natin ang gusto yung kidney natin. Mm-hmm. Kidney, liver, at yung mga internal organs natin, ingatan natin ang husto. Lalo na yung mga matitibay talaga ng organs sa katawan natin. Ha?
0: Yes.
1: Kasi once na yan ay bumigay, napakahirap nang ibalik.
0: Hmm.
1: Napakahirap nang i-revive uli sila.
0: Kaya palagi natin pinag-uusapan yan dito, tinatalakay natin isa-isa.
1: Mm-hmm.
0: Yung mga ano, yung mga parte ng katawan natin para ma-proteksyon at alam natin kung paano mapangalagaan. Kaya kapag may lalo-lalo pag may CKD, it's not hopeless.
1: Tama.
0: No, marami pong nag-regenerate ang kanilang kidney by taking also some lifestyle changes and also iwas doon sa mga maraming pagkain na dapat iwasan. And also isa din po na ginagamit natin is supplementation.
1: So ayan na, kung sa tanong po ninyo kung pwede ang Santone Plus o Santone Gold Herbal Capsule sa inyo at saka yung coffee mix natin, the answer is yes. Pero kinakailangan titingnan pa rin natin yung condition po ninyo para makita natin kung gaano karami ang pwede po ninyong inumin sa isang araw. Okay. Ano?
0: Yeah.
1: Kasi yun nga, dahil nga limitado na ang limitado na ang kayang i-handle ng iyong pangangatawan. Hindi na parehas sa ibang tao, Doc, na kahit na 3 times kayo mag-coffee, gano'ng karami yung inumin po ninyo, walang problema. Ano?
0: Pero kung may CKD
1: kasi, pag meron ng ganyan, very limited na lang talaga.
0: Kaya mas maganda bumisita po kayo sa pinakamalapit na ating pong Yes to Health Clinic.
1: Mm-hmm. Okay. Ito, Doc. Doc, ano po ba ang pwedeng isda o bawal sa may sakit na gouty arthritis?
0: Isda at doon sa mga may gouty arthritis, ang isda na dapat iwasan, tulingan, bangus, tilapia, seashells, crabs, also yung mga isda na walang kaliskis, lalo-lalo na yung ano yung indong, yun yung parang ano parang kasili sa dagat.
1: Oh.
0: And also yung mga ano shrimps.
1: Mm-hmm.
0: Iwasan po yung mga shrimps. Isda sa bato, pwede naman. Danggit, bawal talaga yung danggit. Mm-hmm. Talagang diretso, taas talaga, flare ups talaga yung ano yung mga joints ninyo kapag kumain kayo niyan. And also sa mga ano naman sa karne is yung mga lamang loob.
1: Yun,
0: iwasan talaga atay, balunan, yung bituka, dinuguan, papaitan, yung paklay, iwasan po yan kainin. Of course, ano din, reduce din ang consumption kapag white rice ang ano ninyo, ang kinakain. Kasi kapag tumaas yung blood sugar level, eh nagiging ano po yan, uric acid din sa katawan, byproduct ng uric acid. Mm-hmm. And also, mas maganda mag-switch talaga from white rice to brown rice or red rice or black rice. Kapag kaya nyo namang bumili ng black rice, mas maganda, mas mataas yung antioxidant. No?
1: Mm-hmm. Ayun, okay. Ito Doc, another inquiry. Doc, ano po ba ang magandang gamot para sa acid reflux? Nahihirapan na po talaga ako.
0: Acid reflux, katropa. Ang acid reflux kasi is ito po yung pagbalik ng ano ng acid mula doon sa ating tiyan, sa ating stomach. Supposedly talaga, ang ating stomach is acidic. Mm-hmm. Kasi doon po tinutunaw yung mga proteins and pinapatay yung mga ano, yung mga harmful bacteria and viruses doon sa environment na yon. Ngayon, ang nangyayari kapag ka mayroong acid reflux, mayroon po yung sarado, ipintuan between doon sa ating stomach at doon po sa ating esophagus na tinatawag po na sphincter. Mm-hmm. Yung sphincter po noon ay nagko-constrict at saka nagre-relax. Mm-hmm. Kapag ka nagre-relax yun, nakasarado siya. Mm-hmm. Kapag ka nagko-constrict siya, nakabukas siya. Uh-oh. Kaya pag lunok ninyo, pumapasok. Mm-hmm. Ngayon, kapag kakulang sa magnesium ang ating katawan, is palagi siyang naka-constrict. Mm-hmm. Kaya palagi siyang nakabukas.
1: Uh-oh.
0: So, ang mangyayari, kapag ka palagi nakabukas, babalik talaga, bumuluwak pabalik yung yung acid. So number one na dapat iwasan, ito is nakaka-trigger ng acid reflux, is yung mga spicy foods.
1: Mm-hmm.
0: Spicy foods, mas lalo kasing tinatawag natin nagko-constrict ang yung sphincter. Kaya palaging nakakabukas siya.
1: Mm-hmm.
0: Also, overeating.
1: Mm-hmm.
0: Kapag sobrang dami na ng kinain, ay talagang magpupush, magkakaroon ng puwersa. Kaya papansin niyo kung minsan yung iba nagbubukas na yung saan ng sarado ng butones sa kasi sobrang busog na.
1: No.
0: So iwasan po 'yon kasi overconsumption ng pagkain. Iwasan din yung pagkain palagi.
1: Mm-hmm.
0: So also eating between meals. If you have acid reflux, you need to stop eating between meals.
1: Mm-hmm.
0: Even a single nut, hindi po pwedeng kainin.
1: Mm-hmm.
0: Another thing is yung tinatawag po natin na kapag ka kumakain po kayo, umiinom agad ng tubig.
1: Mm-hmm.
0: Kapag umiinom kayo agad ng tubig, that delays digestion, that causes fermentation doon sa tiyan, and kapag ka nagkakaroon ng fermentation, of course, maraming gas.
1: Yung iba kasi daw, Doc, hindi nabubusog. Pagka hindi umiinom ng tubig pagkatapos kumain.
0: Kasi nasanay.
1: Oo.
0: Ang problema is nasanay.
1: Mm-hmm.
0: Ang nangyayari kasi, 1-2-3 yung kain ninyo. Yung tawag ko dyan, dos bandas.
1: Uh-huh.
0: Banda sa kanan, banda sa kaliwa, lunok.
1: Lunok.
0: So hindi
1: naman masticate ng maayos.
0: So ang nangyayari, kapag hindi nangunguya yung pagkain, hindi siya nahahalo sa laway.
1: Mm-hmm.
0: Pag hindi, of course yung laway, that is lubrication doon sa food na kinakain natin para hindi sumabit doon sa lalamunan.
1: Mm-hmm.
0: Ngayon, kapag hindi nahalo sa laway, ay kailangan mo ng kanatawag nila pantulak.
1: Mm-hmm.
0: Kaya palagi ba nakatabi. Ang problema is yan po nagdidili ng digestion, nagpapataas ng concentration ng starch sa tiyan and na-absorb, tataas ang blood sugar and also nakakakos ng acid reflux.
1: Mm-hmm.
0: Also din, iwasan din ang pagkain ng marami sa gabi.
1: Mm-hmm.
0: Ito din ang problema. Bakit nagkaka-acid reflux? Kasi busog na busog. Basta pagkagabi, kailangan na magpahinga ng tiyan. Pagod na, tulog na diretso.
1: Mm-hmm.
0: Nakakaroon ng acid reflux. Ang isa sa napakaganda po sa mga may acid reflux is mag-juice po kayo ng mga fruit juices. Pinag-usapan natin kahapon with regards sa juice fasting, pwede po ninyong gawin yon para po malaman, kasi hindi natin madiscuss dito lahat, para po malaman ninyo kung paano yung pamamaraan, pumunta po kayo sa ating Yes to Health Clinics.
1: Ayun,
0: and also, taking Santon Plus Gold every day is makakatulong po sa acid reflux and also taking vitamin C. Alkaline naman po ang ating vitamin C that would help ang vitamin C is catalyst absorption ng mga vitamins sa katawan including po yung magnesium.
1: Mm-hmm.
0: And also ang asin po dapat na gamitin is sea salt.
1: Mm-hmm.
0: Pag iodized salt, wala po yung minerals, mas lalo po kayong mahihirapan.
1: Sea salt or rock salt?
0: Rock salt, yeah, yes. No. Pwede din kung may mapera kayo, Himalayan salt.
1: Yeah.
0: Kung mapera pera, mas mapera pa kayo is pwede kayong mag-order ng Celtic salt. Yun po ay napakaganda. Pero yung asin mula sa Romblon, no? Di kaya asin galing sa Mindoro. Palawan o sa Mindoro is hindi pala Romblon, Mindoro I mean, is napakaganda po yun na yun po ang gamitin na asin. And of course, iwasan ang pag-inom ng ano ha, ng caffeine at mga products na may caffeine. Soft drinks. Iwasan.
1: Okay. Yan lang. Para sa mga kababayan natin na lagi po merong may digestive issues. Marami-rami yung dapat po nating baguhin. Lalo na yung mga wrong habits natin of eating and wrong combination of foods na kailangan mabago po yan kung gusto natin na maging maayos yung atin pong panunaw mga katropa. Okay? Paano po, Doc Ron? Ako, napakabilis ang oras natin. Baka ipahabol pa po kayo na mensahe sa ating pong mga tagapakinig.
0: Well, huwag po kalimutan uminom ng atin pong Power Trio, ang Santon Plus Gold, ang ating Santon Vitamin C, and Premium D3 sa araw-araw para mapanatili pong malusog ang pangangatawan. And of course, tune in po kayo sa ating programa palaging na Secrets of Health dito po sa ano sa ating himpilan sa XFM 12:30 hanggang 1:30 po ng hapon para po fresh na information na makukuha po ninyo araw-araw paano ma-prevent at paano gamutin ang mga karamdaman sa pamamagitan ng naturopathic modalities.
1: Thank you so much, Doc Ron, at maraming salamat din sa lahat ng mga kababayan at mga katropa natin dyan, lagi nakantabay at lagi nakikinig sa atin pong mga programa. Ganun rin sa lahat ng pong mga Facebook viewers, maraming salamat sa inyo pong pagsali sa atin pong talakayan. Sa alam po natin butihin na CEO Doc Remilito at sa alam po ni Doc Algie Bakla, ito po yung lingkod Doc Michelle Hinas na nagsasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor, but if it wrongly, no doctor can cure. Maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang
0: The Secret of Health.
14: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: XFM.
1: XFM.
0: X. Rated. Mga kwentong mapapaibig ka. Mga istoryang tatatak sa inyong mga puso. Mga karanasang pagpapatatag sa iyo. Dito lang yan sa X-Rated.
2: X-Rated.
0: X-Rated. Tuwing Lunes hanggang Biyernes. X-Rated. X-Rated. X-Rated.

0: natin magandang Thursday po sa ating lahat. Sa lahat po ng mga katropa natin dito, magandang hapon. At talaga namang mainit na hapon sa ating mga katropa. Sa lahat po ng mga katropa natin dito sa lungsod ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang hapon po sa inyong lahat. And syempre, yung mga katropa po natin dyan, samahan nyo po ngayong hapon. Si DJ Girlicious, mga katropa natin, again and again and again and again. At dapat walang magsawa. Magkasawaan na kayong lahat, wag lang dito sa ating programa. Sa lahat po ng mga katropa natin dyan, patuloy nyo pong i-follow, like, and share ang ating Facebook page, ang 104.7XFM Palawan. And syempre, sa lahat po ng mga katropa natin dyan, samahan nyo po ako ngayong hapon sa programang X-Rated pa rin. At pwede nyo po akong tawagan at i-text kung meron po kayong mga gustong batiin, ereklamo, ipanawagan. Mga katropa, pwede nyo po akong maabot sa pamamagitan ng pagtawag sa ating number na 0985-20-22-713. O di naman po kaya ay sa 0953-514-1303. Ayan po yung ating mga hotline numbers, mga tropa natin, na pwede nyo pong i-text at i-call. And syempre, ang programa X-Rated po ay handog po yan sa atin na nag-iisa. Ang kapangyarihan ng ating mga kalalakihan ay nandito sa ating Turbo Food Supplement for Men. Syempre, ang numero unong user nito is, syempre, lalayo pa ba tayo? Si Katropang 2 Turbo. Ayan ha, magandang hapon po dyan sa lahat po naman nakakilala kay Katropang Toto. Ito talaga ay user. Talagang kumbaga sa mga, diba, sa mga illegal possession, mga katropa na ito yung pinaka talagang pinagkaka-addikan talaga. Napaka talaga naman. Hindi lang si Katropang to, pati si Katropang Ken, pinagkaka-addikan na itong ating Turbo Food Supplement. Sabi ni Ken, no? Sabi niya, bakit mo naman sinabi? Ay, sorry. Nakalimutan ko lang naman. Nasekreto lang pala natin yun. Ayan, mga katropa natin, number one yan ng mga pinagkaka-addikan talaga ng ating mga katropa dito sa XFM Palawan, ng ating Turbo Food Supplement for Men. Lalong-lalo na po si Katropang Tuto. Sa mga nakakilala dito kay Kapitain, kay ito yung ano namin, head chief. Si Katropang 2 Turbo. Ayan ha. Talaga naman kasi, sino ba naman kasing hindi maa-addict dito, mga katropa natin, especially sa ating mga kalalakihan, na hindi lang kasi to para sa pagdating sa labing-labing sa inyong mga misis. Pampalakas din po ito ng ating stamina. And at the same time, ay hindi po tayo lousy at hindi po tayo patulog-tulog sa kangkungan kapag gumamit po tayo ng turbo. Eh, paano ka ba naman patulog-tulog dyan kung talaga nag-iinit ang iyong katawan na gustong-gustong tumurbo? Oh, diba?
1: Sana ko.
0: Kaya sa ating mga kalalakihan dyan, kapag hindi na po, hindi nyo na napapasaya ang inyong mga misses, nandyan po yung ating turbo na babak upan kayo, mga katropa natin, para lamang po bumalik ang dating lagkit at tamis ng inyong pagsasama. Kaya naman sa ating mga kalalakihan, nandyan po yung ating Turbo Food Supplement for Men. And syempre, para ito naman sa lahat, mga katropa natin, nandito naman po yung ating Santon Vitamin C Ascorbic Acid. Dahil sa panahon ng tag-ulan, panahon ng tag-init, talaga namang numero uno na nagkakasakit po yung ating mga anak, apo, nanay, tatay, lolo, lola, mga katropa natin, dahil pwedeng-pwede ito sa ating mga anak, sa ating mga tito, tita, nanay, tatay, lolo, lola. Kasi yung ating Santon Vitamin C ay nagpapalakas po ng ating immune system. Kapag mahina po ang immune system ng isang tao, mga katropa, ito po yung number one na dapat po nating tinitake every single day. Makalimutan na po natin ang lahat, mga katropa natin, pero huwag nyo pong kakalimutan yung ating Turbo Food Supplement for Men. Yung ating Santon Vitamin C Ascorbic Acid. Talaga naman kasi, ikaw ba naman kasi, aturbo ka? And syempre, mga katropa natin, palagi po tayong magdala ng payong panangga po natin yan sa ulan, dahil ang ating panahon po ay paiba-iba. Minsan mainit, minsan maulan, minsan kayo pa, pero hindi na pala. Tipong akala mo kayo pa pero hindi na pala. Ganon. Yung panahon natin parang relasyon nyo on and off. Diba? Okay, mamaya, hindi na naman. Makulimlim na naman yung isip ng inyong mga girlfriend, ng inyong mga boyfriend. Kaya dapat palagi po kayong magdala ng payong, mga katropa natin, para kayo po ay hindi magkasakit. Kasi kahit anong inom natin ng Santon Vitamin C, kung palagi naman tayong wala tayong payong, wala tayong panangga, hindi tayong nagva-vitamins, wala tayong pamprotekta sa ating katawan, ay useless lang din. Okay? And syempre, maraming salamat, Sir Daryl Bird, sa pag-follow, pag-highlight, pag-share ng ating Facebook Live. Yes, katropan to! And syempre, magandang hapon kay Recap Laza Rodrigo. Gandang hapon po, ganda DJ. Babati po kami dito sa bayan ng San Vicente. At pa-request na din po ng kantang laging sumisimba pero marites. Ay, ano yun? Kantang laging nagsisimba pero marites. Ano yun? Ano yung nagsisimba na yun pero marites? Tanungin nga natin yung caller natin kung mayroon bang ganun. May mga tao nga bang palisimba pero mga marites. Let's ask. Hello! Good afternoon!
1: Anong hapo, Ma'am Ganda?
0: Yes! Ate Norba! Ate Norba, may tao bang palaging nagsisimba or palaging nagdadasal pero marites? May kakilala ka bang ganun?
1: Ang dami, Ma'am.
0: Ay! Confirm? Marami nga bang ganun, mga katropa natin, yung tipong palasimba pero grabe, magmarites. Nakakaloka kayo. Ha?
1: Sila pa ang master.
0: Sila pa ang mastermind. Sila pa yung pinaka number one na nangunguna sa listahan ng mga marites. Ay, grabe naman kayo. Huwag naman kayo magmarites-marites, lalong-lalo na kapag hindi tayo sigurado. Kakaloka kayo.
1: Ang dami kaya nila, Ma'am.
0: Madaming mga ganyan. Kayo ba? Marami ba kayong kakilalang ganyan? Mamaya magtatanong tayo sa mga caller natin kung meron silang mga kakilalang ganyan. Kasi malay mo, ikaw lang, Ate Norba, marami kang kakilalang ganyan. Tentin ang tatanungin natin sila mamaya para malaman natin kung totoo nga ba na mas marami yung mga marites. Yung mga tipong kakaupo mo pa lang, nagmamarites na dyan sa tabi. Wala ka pang ginagawa na gawa mo na sa isip nila. Diba? May mga ganun. Tipong hindi mo pa nga nagagawa sa kanila, nag-advance na. Kakaloka kayo. So anyways, Ate Norba, dahil napag-usapan lang naman natin yung mga marites-marites na yan, bumati ka na lang, Ate Norba, para malaman nila ang katotohanan.
1: Ah, sige, Ma'am. Ah, binabati ko lang po yung mga anak ko, Ma'am, at saka yung asawa ko.
0: Okay.
1: At si Ate Chris Claro po sa bayan ng Rosario.
0: Sino yung isa mong binabate? Ano yun? Medyo nabingi lang ako ng konti kasi na late lang yung aking reaction. Pero please, pakiulit naman. Ano yun? Ulit, sino yung binabate mo?
1: Di ba ma'am ang nakaraan, ma'am, di na pwedeng balikan?
0: Oo naman. Bakit naman kasi natin babalikan ang nakaraan? Eh, tapos na yun. Nangyari na yun. Diba?
1: Yun nga, ma'am.
0: Oo nga. Bakit?
1: Hindi ko na uulitin, ma'am. Nakaraan na eh.
0: Ay, naisan mo ko dun, ha? Nakakainis ka talaga. Kakainis ka? Medyo hindi kasi ako nakabantay sa pagkarinig ko. Tapos na eh. Nabate mo na eh. Hindi mali. Hindi ako nakapag-react agad. Kasi chismis ako ng chismis dito. Nakakaloka. Sige, mamaya babantay-bantayan ko yan. Mababanggit din yan. Mahuhuli din yan sa sariling lambat. Okay, sige Ate Norma. Sino pa yung babatiin mo?
1: Wala na ma'am. Ang request ma'am ni Absari po, yung Rehas na Bakal.
0: Rehas na Bakal. Okay, sige, ipipoy na. Ano pa po?
1: At Kulungang Bakal, dalawa daw.
0: Ano? Rehas na Bakal at saka?
1: Kulungang Bakal.
0: Kulungang Bakal, ano ba yun? May ganun pala. May kulungan bang kahoy? Okay, sige Ate Norma. Hi, Atsiri. Good afternoon sa iyo, ha? Thank you.
1: Salamat po, ma'am.
0: Okay po. Ayan, hello! Good afternoon!
2: Magandang hapon sa iyo, ma'am, at kay Engineer Chen.
0: Hello, Nanay Susan! Magandang hapon! Nani Susan, may tanong ako.
2: Mm.
0: May kakilala ka bang palasimba pero chismosa?
2: Mayroon man yan, ma'am.
0: Aray,
2: talaga
0: meron daw pala talaga.
2: Hindi maiwasan yan sa isang tao.
0: Hindi talaga maiiwasan. Talagang meron talagang mga tao na palasimba pero chismosa.
2: Oo, ma'am, mayroon yan.
0: Di ba dapat hindi tayo nanchichesmis, lalong-lalo na kung nagsasamba tayo. Marami siguro talagang ganyan. So anyways, wala na tayong magagawa dyan kasi yun na yung pinili nila. Yun yung gusto nilang gawin, yung magmarites lang na magmarites.
2: Ayan, yan siguro mamay sa nipindi man sa tao, ma'am, kung talagang magbago yan, hindi yan magchismis.
0: Ayan, diba? Sabi na sa atin eh, talagang may ano tayo dito eh, may mga, kumbaga hindi nga perfect ang tao. Kahit na palasimba tayo, pero kung palagi naman tayo na chichismis, wala din. Diba? Sige po. Sige, Nanay Susan, bumate na lang po kayo, Nanay Susan. Hello, Nanay. Sige po, Nanay.
3: Hello,
0: Nanay. Bumati na po kayo, Nanay. Sino po pong babatiin ninyo? Yung mga marites natin dyan na kakilala, batiin ninyo, Nanay. Sige.
3: Maka magalit man sila yan, ma'am.
0: Huwag mo lang pangalanan. Kasi pag pinangalanan mo talagang malalaman

0: I-check daw ni Katropang 2 Turbo kung bakit walang, ano, kung bakit wala yung batarasa natin. Kailan pa wala yung batarasa? Kanina pa ba, umaga?
1: Bago lang po, DJ.
0: Ah, bago.
1: Nakikinig ako sa inyo.
0: Ah,
1: nakikinig po ako sa may sinabi nyo na ano, yung ano ba, nagsisimba pero Marites?
0: Yes, may mga kakilala ka bang ganong Ria? Yung palisimba pero Marites?
1: Mayroon po, nagasimba po ng simbahan po ng iglesia.
0: Huwag ka magbabanggit na simbahan kasi baka mamaya kuyugin tayo dito. Nakakaloka ka talaga. Wala po kayong narinig. Wala po yun. Ano lang po yun? Guni-guni nyo lang po yun. Wala po yun.
1: O yung DJ?
0: Yung mga sinasabi po ni Ria, wala po yun. Bakit mo naman binanggit? Alam mo naman yun. Talaga naman. So ba ano, may mga ganun kasi daw talagang tao. May kakilala ka madami.
1: Marami po, dito kapitbahay lang namin.
0: Oy, kapitbahay daw, pangalanan mo, charot! Anon, itago na lang natin siya sa pangalang Inday, okay?

0: Magandang hapon po at medyo mainit na medyo maambon na hapon.
1: Oo, nga,
0: sa mga listener.
1: Grabe, dito sa amin mainit pero umaambon.
0: Opo, tsaka happy nutrition month na rin po pala DJ Girlie at saka lahat ng mga listeners.
1: Yan, katulad, happy nutrition month kaya magpadilig kayo para kayo ay masustansya.
0: Katulad nga po ng nababanggit ninyo, nagsisimbango ni Chismosa at Chismoso, kahit po sa Bible nakalagay po yan. Yan po ang unang tinatawag na tukso.
1: Tukso daw yan.
0: Katulad po ng pagtutukso kay Adan at Eva sa Garden of Eden. Yan po ay tukso. Katulad rin po ng marites yan. Kaya nagiging marites nang dahil natutukso kung anong nakikita at kung ano ang naririnig na mali naman ang akala.
1: True! Diba? Madaming ganyan. Yung tipong ano... Ay, bumalik na yung account ni Mrs. Wow Palmares. Diba? True yan. May mga tao na ganyan, yung tipong kapapasok mo pala, yung papasok ka pa lang ng simbahan, ha? Sa loob ka na ng simbahan, nakalabas ka na lang ng simbahan, ha? Ba?
0: Kaya nga po, patungkol po doon kanina si isang caller na nagbanggit po ng isang religion or sekta.
1: Nakakaloka.
0: Lahat ng... Kahit na saan po, meron. Kahit nga po ang Buddhism, Taoism ng ibang bansa, ay meron din po. Ang mga Islam, meron din
1: siya,
0: po.
1: Hindi talaga siya maiiwasan. But, iba-iba naman din kasi talaga yung ating, ano, kumbaga iba-iba yung ating...
0: Interpretation.
1: Pagdating sa ganyan. Kasi, meron kasi talagang mga tao na papasok pa lang ng simbahan, nagkukwentuhan lang sila. Parang, alam mo, may mga tao kasi na dinidescribe kung ano talaga yung nakikita nila. But, may mga tao na merong, dito na pumapasok yung pagiging chismosa natin when it comes to, ang ginagawa kasi natin, may dagdag bawas or di naman kaya nagko-comment tayo sa buhay ng isang tao na which is dapat hindi na natin ginagawa. Kasi unang-una, buhay naman nila yun. Wala tayong pakialam doon. Doon na siya pumapasok yung pagiging chismosa. Kung ako lang naman din yung tatanungin. Ganun yung definition ko ng chismosa.
0: Kaya nga po, DJ Girlie, napakaraming bata sa Pilipinas. Gusto pang dagdagan ulit. Kaya ganyan.
1: Tapos yung mga batas na pinapatupad, hindi naman din talaga ganun ka-effective or hindi naman din ganun kahalaga pagdating sa atin. Kasi...
0: Katulad na lang po, balikan natin ang shooting incident. Papasa na naman ang kalang batas. Samantalang ang batas na yan ay dati pa.
1: Diba? Hindi na lang nila ini-enhance, hindi inaayos. Parang every time na lang na may mangyayari bago lang tayo a-action, bago lang tayo gagalaw. Diba?
0: That's why nga po dumadami ang marites at marisol dito sa Pilipinas yung dahil sa ganyang instinct ng bawat tao.
1: Yes. Sabi dito ni Mrs. Wow, bago
0: po tayo lumiyab sa ating mga pinasiusapang napapanahon, DJ Girlie, magandang hapon po pala sa rest ng listeners sa may-ari po ng Bibin at Cholong and restaurant dito sa Barangay Paradel. Sa amin pong Kapitan Ricky Tercy, sa amin pong masisig na is the number kailangan ito Pinay Pinera. Magandang hapon po. Liguran ni Smith, play the song na lang po yung yun na yung gan. Tapos, tungkol din po kanina sa request ni Marites. Kung
1: okay,
0: po yun.
1: Okay.
0: Lord Patawad o kaya po ay banal na asos ang itong kabayo.
1: San kang kabanyo?
0: Yan po yung nagsisimba na. Yan po yung nagsisimba na chismoso.
1: Ayun, yung mga nagsisimba daw na chismoso. Okay, sige po Sir Jerry. Thank you po Sir Jerry. God bless.
0: Maraming salamat po. Isang mapagpalang webis na happen sa ating lahat.
1: Okay, sige po. And speaking of chismosa, number one na daw dito na chismosa si Mrs. Wow Palmares, aka Lambiday, aka Rosana. Ano talaga? Naguguluhan na din talaga ako kung ano talaga. Sino ka ba talaga? Magpakilala ka. Bakit po nawawala ang boses sa program niyo, ma'am? Palagi po ako nakikinig. Paano nawawala? Di ko magets. Anong klaseng wala? Ipaliwanag niyo sa akin kung anong klaseng wala yung boses ko. Eh ano ba, yung parang kunyari nagpo-program.

0: problema ko ganito, nawawala siya randomly lang or nawawalan kayo ng signal, ay paliwanag nyo para alam ko kung saan ako nagkamali. Hindi ko malalaman yung pagkakamali ko kung hindi nyo naman sa akin sasabihin. Baka siguro may ano lang, siguro sa mga signal, mabagal net sa mga ibang relays. Ah, okay! Mabagal daw pala yung internet natin sa ibang mga relay. That's why. Tuturbo. As. Yun pala yun. Kaya pala medyo ganun-ganun yung boses natin. Pawala-wala siya dahil mahina yung internet. Pero minsan naman, parang ngayon lang din naman kayo nagreklamo sa akin na ano, na nawawala yung boses namin. Kasi dahil daw sa internet, syempre yung ating mga relay station, gumagamit niya ng internet, ng wifi, diba? Ng mga PLDT na yan, ng mga Globe na yan, ng mga telecommunication na yan, mga katropa natin. And yun, kapag mahina yun, mahina din yung transmit sa atin ng signal. Mrs. Wow pa rin tayo, Ma'am G. Bakit wala sa ganda basta sa name Bongga? Hoy! I love it! Yung hindi ka totally ganun kagandahan, pero sa pangalan palang bow down. Ay, may pa ganun, may pa bow down. Talaga. Wait a minute.
1: Hi po.
0: Yes, Ate Merlin. Maganda, maganda hapon.
1: Oh, umaga, mas maganda ka pa sa hapon, ma'am.
0: Kamusta naman po kayo, Ate Merlin?
1: Oh, kinaban po.
0: Wow, parang...
1: Okay lang, ma'am.
0: Naririnig ko yung boses ko dyan.
1: Ay, kasi ma'am, nag-aana kami sa radyo.
0: Ang pangit ko pala magsigaw-sigaw.

0: news na din to mamaya. I-re-relay namin to sa aming mga ano, sa aming mga relay station para bukas maganda na yung signal natin.
1: Pero kahit wala akong lood, mam, araw-araw akong nakikinig nung nakaraan.
0: Thank
1: sabi
0: you.
1: Ko, sabi ko nga, no, dalawang araw ka nga wala, mam, may Lunes at saka nung Martes.
0: Oo, sobrang busy ko talaga that time. Kaya
1: sabi ko,
0: hindi
1: ko,
0: ako nakaprogram. Okay, sige na lang po Ate Marlene, yun na lang po muna. Babawi okay, ako po kasi masusunod.
1: Ako,
0: okay, sige po, ano po ang request ninyo?
1: Yung Lasing, mang Lasing.
0: Lasing, yan kayo mga nagalasing-lasing talaga kayo. Ako talaga, hindi ko talaga yan ginagawa. Uy.
1: Lasing, yung basta Lasing, ma'am.
0: Lasing yung, daw ka ano, tropang Ken.
1: Hindi, mama, yung ano... Wondering whom my mother.
0: Wondering whom my mother.
1: Yes, ma'am.
0: Okay, sige po, Ate Marlene. Thank you, Ate Marlene. God bless.
1: Thank you po, ma'am.
0: I love
1: I miss you.
0: You
1: ulit, ma'am.
0: Okay po. I miss you too.
1: I love you.
0: I love you too. Oy, sorry po sa mga relay station natin ha, sa ating mga relay dyan sa mga munisipyo. Kung mahina po yung ating signal kasi po mahina din po yung ating internet. Sorry naman. Sige, magbaday

0: naman ang babaeng kasama sa federation ng mga chismosa dito sa puerto?
1: Wow, siyempre okay na okay lang. At ako pa?
0: Siyempre ako pa. Parang feeling ko ako yung number one. Ako yung leader. Tapos mga ano...
1: Pangalawa na lang ako.
0: pangalawa ka na lang. Pero yung pagiging chismosa namin in good terms lang ha. Dito lang yun umiikot kasi talaga.
1: Ay, ako reporter man ako. Reporter man ako.
0: O, oh, tama. Tama. Tama, diba?
1: Kasi, reporter na ako dito.
0: Talagang ano yan eh. Parang gising na gising ang mga tao kapag nakakarinig ng mga chismis.
1: Yes. Oh, totoo yan, Ma'am J. Talaga pa sinabi pala, si Kwan ba nag-kwan na? Pero wala pa na Kwan. Kwan, Kwan na. Yun na, Kwan na.
0: Uy, na ano niya pala si Kwan? Pati si Kwan magkasama?
1: Kaya na.
0: At ito pa, si Kwan. Nag-ano sila ni Kwan?
1: Kwan?
0: Sinira-siraan kahit hindi. Basta si Kwan yun. Itago na lang natin siya sa pangalang Kwan.
1: Itago natin sa pangalang Kwan.
0: Marami ka bang kakilalang ganyan, Lambiday?
1: Yes, maraming-marami, Ma'am J. Maraming-marami akong kakilala. Siguro sa 100%, baka 10 na lang ang hindi pa.
0: Ay, naku, nakakaloka. Tatawag sana ako, Ma'am. Kaso, ano daw to? Kaso nagawala-wala ang boses ninyo sa sunod na lang. Okay po, sige po.
1: Na-traffic siguro yung boses mo, Ma'am J. Oo. Kaya ayan.
0: May ina kasi yung internet, kaya ano, kaya talagang pawala-wala yung signal natin. Pasensyahan nyo na po talaga. Diyan ba sa inyo, Mrs. Wow? May ina ba yung signal natin dyan? Nakabukas ba yung radyo mo?
1: Yes, hindi mo naririnig. Ay, medyo mahina.
0: Oo, sakto lang yan kasi mag-feedback. Okay, sige na, bumati ka na. Hindi ko na alam kung anong tatawag ko sa'yo. Bahala ka na.
1: Yes, sabi happy, happy listening sa X-Rated, sa lahat ng mga nakikinig X-Rated, mga namadang hapon. And then, salamat naman, Ma'am G, nabalik na aking Facebook. Ayan.
0: Yes.
1: Oo. Balik na naman yung halak-hako. Halak-hako. Ayun, tsaka ano, hi na lang sa lahat din. Tapos, play na lang ako ng song, ano bang song? Sige yun, yung giling-giling na. Magiling-giling na lang tayo.
0: Giling-giling. Okay, sige. At Mrs. Mrs. Hindi ko na alam kung Mrs. Sawaw ba? O Lambiday ba? O Rosana? Naguguluhan na rin yung aking brain cells.
1: Okay. Si Ma'am Bim talaga ito yung salarin eh. Ginasabi niya talaga tunay kong pangalan, Ma'am Bim, diba? Ma'am Bim ha?
0: Sabi ko kasi sa'yo eh, huwag mo ipapaalam yung pangalan mo eh. Okay, sige po, bumati na lang po kayo.
1: Okay na, tapos na.
0: Ay, oo nga pala. Ano request mong song?
1: Yun nga yung giling-giling.
0: Ah, giling-giling. Talutang, yes. Lutang talaga ako. Sinasabi ko talaga sa'yo. Giling-giling daw ka trapang kin. Igigiling niya na lang tumamaya eh. Okay, sige po. Thank you po, Mrs. Wow.
1: Yes. Thank you, Ma'am Jim. Mwa.
0: Okay po. God bless po. Ingat po.
1: Sige kayo din.
0: Sige po. Ayan. Pasensyahan naman sa tumatawag kanina pa. Hello! Good afternoon!
2: Maganda ka pa sa hapon.
0: Ah, kaya no. Hinintay niya pala talaga ako. Sinagot ko na yung tawag kasi sabi ko baka mamaya magtampoy kung sino yung tumatawag. Hindi ko nasasagot. Sana mapatawad mo ako bago magpasko.
2: Wala pang Pasko. Ngayon pa lang. Patawad kita na.
0: Tema, gusto ko nagkaroon ka ng kasalanan ngayon, bukas bati na kayo. Or mamaya bati na kayo. Talagang ganito, pag nag-away ba kayo ni Kuya Noel, talagang mamaya-maya bati na kayo?
2: Nag-away kami, ngayon din gagad, bati.
0: Yes! Talaga naman, paano hindi magbabati? Ikaw ba naman sabihin sa'yo, Iday! Iday!
2: Malabong ganyan.
0: Ano na? Iday! Di ba ganun kasi yung mga tatay? Pag kunyari nag-away sila ng asawa nila, hindi na sila malambing. Sila pa yung galit. Di ba? Paano ka tinatawag kunyari magka-away kayo?
2: Nag-away kami, masabihan, ma.
0: Pag hindi ka lumapit, ayoko nga,

0: Kape at gamot, ngayon pinagisa na sa Antone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Antone Plus Coffee Mix. Ang sa Antone Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
1: XFM.
2: X.
1: XFM.
2: FM.
3: Nasarapan kami sa Santong Caballo! Nagsajuwa ko! Nasarapan kami ni Katropang K! Hindi namin nakita ang oras! Nakakaloka! Sige mga katropay natin, bukas na lang tayo babawi magkwento. Wala na tayong order. So anyways, magandang hapon pa rin po sa lahat ng mga katropay natin. And syempre kay Daryl Bert, good afternoon. Kay Sir Joy Tabales Delgado, good afternoon po. Pa-shoutout po request ng song na 214 by River Maya. Ayun, katropang kahit pahabon naman ito, yung 214 ng River Maya. At saka yung wish ni Nanay Maan, kasi nakikinig yun, alam ko, kahit na hindi siya nakatawag, alam ko nakikinig sa Nanay Maan. And syempre, babati naman po sa akin tatay kay Ray Liabay na always nakikinig sa inyo. Salamat po, DJ. Thank you! And God bless you all kay Teresa Mabutin Liabay. Kay Karen Mataria, magandang hapon po ate girly. Pa-shoutout po watching from Quezon, Palawan. Good afternoon po sa inyo kay Astin Servano Abali. Abali. Paano bang pagkabanggit kasi nito? Abali. Kay Kenji Ansawi, hello po DJ Girlie. Ganang hapon, pabati po ang family Ansawi at family Esman at family Pansik at family Arsad Kusasi dito Barangay Malinoid, Batara sa Palawan, at patugtog po ng song na Pangako sa'yo. Salamat po. Okay. Kay Medi Castanya

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM
1: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!
3: XFM.
2: XFM.
3: XFM.
2: XFM.

0: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin?
1: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
2: Vision X Plus Softgel Capsule.
1: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
2: Vision X Plus Softgel Capsule.
1: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
3: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
4: Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
4: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
6: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
4: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Pare, pare, oo, ikaw.
9: Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
10: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold na katutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
11: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong-bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Kung vitamin C, tandaan, Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
12: Sister Pain.
13: Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
12: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Mabibili sa mga butika.
4: Santon Gold Coffee Mix.
15: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur, isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising, kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
4: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
16: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
17: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
18: Mm-hmm.
19: Oops!
14: inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutang uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
18: XFM.
19: XFM.

0: XFM. Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.
1: Mga parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
2: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santol Plus Gold.
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santol Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santol Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santol Plus Gold araw-araw.
4: Ang kape ko, Santol Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santol, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
5: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? Edi simple lang. Inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na

0: XFM.
1: XFM.
2: Premium D3 Softgel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag-Premium D3. May Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
3: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
4: Santon Plus Herbal Oil.
5: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
4: Santon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang sa puson.
4: Desminorrhea.
6: No more.
4: Santon Plus Herbal Oil.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Coffee break na naman.
10: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
11: Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the pain ang panlaban ko. Sa Says the pain, alis ang manhit.
12: Says the pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Says the pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Bibili sa mga butika.
15: Santon Gold Coffee Mix.
16: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo, ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Oo, nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
15: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Tanggapin ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
14: Mabibili sa mga butika.
17: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya, ugaling uminom. Inom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap! Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
0: XFM.
1: XFM.

0: Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad simula po nung pagpanganakot sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong mag-check dito sa Yes to Health at yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon at normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awa ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong ramdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para itry malunasan.
1: Santon Plus Gold. Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at CN Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa Pes Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed. Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife at Palawan Drugstore. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy, sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
2: Kape na may taglay na anti-cancer? Introducing Santon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Santon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Coffee Mix is now available in your leading drugstores.

asintado. Magbibigay ng mga balita at impormasyon asintado. Mga kaganapan sa lungsod ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan at saan mang panig ng mundo asintado. Mula araw ng Lunes hanggang Biyernes, simula alas 4 hanggang alas 6 ng hapon, makakasama niyo si katropang Alison Salvatos asintado. Dito lamang yan sa pinalakas na himpilan ng radyo. XFM Palawan. Asintado.

Sang makulimlim na hapon, mga kababayan, mga katropa dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Kamusta naman po ating po mga katropa sa buong lalawigan ng Palawan, sa iba't ibang munisipyo? Kamusta po kayo ngayong hapon ng Huwebes, ikadalawa sa buwan ng Hulyo 2026. Dahil hapon na naman, mga kababayan, mga katropa, suma sa inyo namang mga radyo, yung mga cellphone, ang ating pong palatuntunang asintado. Alam po ng ating mga kasama sa bagay technical engineer Moises Acosta. Siyempre, sa angalan din po ng buong persa ng XFM Palawan, sa pangunguna pa rin ang ating pong station manager, Kaluwi La Rosa. Checking in na po, mga kabayan, mga katropa, ang inyong pong kaibigan at katropa rin po sa radyo, katropang Alizon Salvatus. Siyempre, oy, nag-aanyaya rin ha sa ating pong mga katropa dyan, mga kababayan. Oh, ha, sa mga 4-day work week. Ay. Sa mga empleyado pa rin po ng ating pong gobyerno na nasa 4-day work week pa rin po ang setup. Ayan, last day nyo na ngayon. Relax na naman sa araw ng bukas. Relax. Speaking of relaxation, kape! Oh, kape muna tayo. Kaya itong paon medyo nagbabanta. Pagbuhos ang ulan. Pero doon sa kabundukan. Dito sa may bahagi ng Irawan, o bundok ng Irawan. Doon yung sa kabilang niya, di ba? West Coast na yan. Tila bumagsak ng ulan, kayo na pa. Kaya medyo may konting alinsangan dito sa poblasyon, sa bayan, mga kabayan, mga tropa. Ha? Yung ibang barangay sa ating lungsod ng Puerto Princesa, particular sa West Coast, malamang sa mga oras na ito, base sa aking pong nakikita, wow, base ha. Ano ba kasi yung ulap na ano, ulap lang. Kikita naman po ninyo yung ulap na meron pong samang pagbuhos ng ulan o ambon. Yan po yung nakikita ko, ha? Bahaging West Coast ng ating pong lunsod. Ingat, mga taga-barangay Napsan, Bagong Bayan, Simpukan. Yan, ingat po kayo dyan. Siyempre sa may bahagi ng Aburlan, Apurawan. Ingat po, mga sir, mga ma'am. Sabi ko, mag-relax muna tayo. Kape muna, kape, kape. Huwebes na rin doon sa ating pong mga kababayan, mga tropang wala pang merienda. Kape tayo, kape, kape, kape. Healthy coffee, ha? O, para mas the best ang experience ng coffee sa Huwebes ng hapon kapag ang kape po ninyo ay healthy coffee. Gaya po ng ating pong Sanjon Plaza Coffee Mix. Mild coffee lang ito, mga kababayan, mga tropa. Non-caffeinated. Mainam doon sa ating pong mga katropa dyan na nakakaranas na po ng pangangasim ng sikmura. Nagpapalpitate ang inyong dibdib kapag nakakainom kayo ng mga may caffeine. Ayan, ha? Hindi lang po kasi kape ang meron pong caffeine. Yung mga non-healthy coffee na kape, may caffeine talaga yan. Soft drinks, may caffeine din po yan. Kapag ganyan na po yung nararanasan ninyo, ibig sabihin, hindi na po kaya ng ating pong katawan yung caffeine na pumapasok sa ating pong katawan, ha? Kaya nakakaranas na kayo ng pangangasim, pangakap din ang sikmura, or di kayo naman yung nagpapalpitate ang inyong mga dibdib. Yung iba nga dyan, halos mga ano pa, pasintabi sa mga nagmimirena nga dyan, ha? Naduduwal, di ba? So parang nga yun, yung sabi nga, mataas! Inyo pong uric acid.

0: Kaya ganun, ha?
1: Para yan po ay mabalanse. Makaramdam ka ng enjoyment sa pagkakape. Non-caffeinated na Santon Plus Coffee Mix ang nababagay sa inyo, mga kabayan, makatropa. Non-caffeinated at gawa pa ho ito sa mga natural na sangkap. Pinangangunahan po ng mangosteen powder. Meron din pong moringa powder at soya powder. Healthy coffee nga, sabi nga ng mga ating po mga kabayan na nakasubok na, nakatry na ng ating pong Santon Plus Coffee Mix. Katulad ni Ma'am Merlin Villones dyan sa Puruk New Princesa, Tinigiban. Ayat nga po muna, Ma'am Merlin, ha? Ito, araw-araw nila pong iniinom ng kanyang mister. Itong Santon Plus Coffee Mix. Dahil nga po sa mga natural nitong sangkap, mangustina na mayaman po o highly nutritious. Masustansya, mga kabayan, mga katropa, ang mangustin. Ginawang powder yan, in-extract yung talagang pong mga vitamina, mineral. Inihalo sa kape, mga kabayan, mga katropa. Kaya napaka-inam po, absorb kaagad ng ating katawan. Ganoon din po, mayaman din ito sa mga powerful antioxidants. Yung mangosteen, mga kabayan, makatropa. Mayroon pang anti-inflammatory properties, anti-tumor effect, prevention sa dagdag timbang, o kung gusto mong magbawas-bawas ang timbang, mga katropa. Yung mangosteen, isa po yan sa maganda rin pong sabi niya ay kinakain ninyo. O kung hindi naman, mahirap kayong kaharap ng mangosteen sa paligid nyo, dito na lang sa Santon Plus Coffee Mix. Ayan, para magbawas-bawas ka ng timbang. Samantala yung moringa powder o malunggay. Alam naman po natin na ang malunggay ay mayaman po sa vitamins and minerals at amino acids. Mga kabayan, makatropa. Tumutulong din to sa mga pamamaga. Meron po itong anti-inflammatory property. Mga kabayan, makatropa. Pamamaga, ang inyong pong ito ka dahil nga mataas ang uric acid level. Eto! Yung malunggay. Alang meron pong anti-inflammatory property. Ha? Samantala yung soya naman. Ano ba yung makukuha natin sa soya? Mga kabayan, mga katropa. Eto naman po ay tumutulong para po mabawasan. Kung hindi man po talaga tuloy ang maiwasan, yung pong pagkakaroon ng tinatawag na cardiovascular disease. Pag sinabing cardiovascular disease, mga kabayan, mga katropa, ay kinalaman ito sa ating mga, o sa ating puso. Sa pagpapump ng dugo. Yun yung puso, natin yung nagsisilbing pump, bomba, para dumalaw, mag-circulate yung ating pong dugo sa iba't ibang parte ng ating katawan. Ayan, para maiwasan daw po yung banta ng pagkakaroon ng cardiovascular disease. So, ayan, mainam po, mga kabayan, mga katropa dyan, ha? Yung pagkakaroon din ng, sabi nga, pagka-stroke, or yung tinatawag na coronary heart disease. Yung napakainam pala ng soya, ha? So, ayan, mga ilan lang po sa mga binipiso maaari po nating makuha kapag ang ating pong kinakape araw-araw ay Santon Plus Coffee Mix Mild Coffee. Yan po ay dumaan din sa masusing pagsusuri ng FDA. Napatunayan po yung safe at effective. Kaya nga po nabigyan ng certificate of product yan. Kaya ano pang hinihintay mo, katropa? Hindi mapigilan magkape. Ano lang problema yan? Ang Pinoy talaga 100% coffee lover. Saan mo daling yung panig ng mundo? Ang unang hahanap hanapin yan, kape! Pero dapat sa panahon ngayon, mga kabayan, mga katropa, sa pagiging health conscious na ang karamihan mga Pinoy, naghahanap na sila ng alternatibong kape. Kape na meron pong benepisyong pangkalusugan. Ito na po yan, Santon Plus Coffee Mix, mga kabayan, mga katropa, ha? Santon Plus Coffee Mix, mabibili na po ninyan, mga kababayan, sa mga butika at mga parmasya na malapit sa inyong mga lugar. dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Ganun din po yung mga nangungunang mga parmasya at butika sa mga munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. Siyempre sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers. Yan kape. Yan sabi ko. Yan kape na. Kape. Ay naku, 20 minutos makalipas na po ang alas 4 ng hapon, mga katropa. Siyempre, yung ating pong palatuntunan na yan, mga kabay, mga katropa. Ngayong hapon na ito, siyempre, magbibigay pa rin tayo ng mga karagdagang mga balita. Mga naging ganap sa buong maghapon dito sa lungsod ng Puerto Princesa at maging sa iba't ibang panig ng ating pong lalawigan. Kaya narito naman ang mga ulo ng ating pong mga balita. Headlines. Na dapat po ninyong antabayanan sa kabuuan ng ating pong palatuntunang asintado. Yun daw pong karton-karton ng mga illegal na sigarilyong nakumpiska ng mga otoridad. Pinagsisira na po nila. Diyan po sinagawa daw po sa Quezon, Palawan. Mga paaralan at guro sa bayan naman ng El Nido, pinuri. Yun daw pong PNP sa mahigpit at pagbabantay ng seguridad sa lahat ng mga mag-aaral. Pagsasanay naman may kaugnayan sa coconut production. Mga produkto mula sa nyog. Formal na rin pong sinimulan sa bayan ng Rizal. Mass shooting sa mga paaralan. Posible raw pong nakapasok na sa Pilipinas. Ayon po yan sa isang kolumnista. At mga tour sa Puerto Princesa Underground River, pansamantala pong suspendido. Senior citizens, president ng Barangay Bangkaw-Bangkaw at iba pa, ikinalungkot ang pagkamatay ng kapwa nila senior official doon po sa lalawigan ng La Union. At isang tulay dyan sa bayan ng Quezon, Palawan, pinangangambahan, baka ako bumigay dahil kinakitaan daw po ng pagbitak. Ito talaga yung mga bitak-bitak ngayon. Bureau of Fire and Protection, El Nido, naglabas naman ng paalala may kaugnayan sa kaligtasan sa panahon ng tag-ulan. Child Development Workers Week dito sa lungsod ng Puerto Princesa isinagawa. At local government unit ng Brooks Point lumagda naman sa isang kontrata. Ito ay may kaugnayan sa konstruksyon ng kalsada sa ilang bahagi ng naturang bayan. At apat na mangingista ang nasa gip naman matapos numubog ang kanilang sinasakyang bangka. Doon naman o dyan naman sa bayan ng Rojas, Palawan. Mga kabayan, mga katropa, yan po ang mga ulo ng ating pong mga balita dito sa ating pong palatuntunang asintado. At ang mga ulo ng mga balita niyan, hatid naman po sa ating yan. Anang Santon Plus Herbal Oil. Sa ating pong mga kabayan, lalo na po sa mga magre-relax na mamayang gabi. Matapos ang ilang araw ng bakbak na trabaho. Ano po yung mga nasa opisina o mga tanggapan ng gobyerno, ha? Ito, mag-relax kayo, magpamasahe kayo. Magpapisil-pisil ang inyong mga muscle dyan sa katawan. Ano po yung mga nakakaranas sa palagian na lang namamanhid. Nananakid. Nagka-cramps ng mga binte. Nako naman, oo. May iwasan yan sa loob ng isang linggo. Posibleng hindi ka makaranas yan, makaramdam sa katawan mo yan. Ano ka, robot? Ito lang yan. Mga kabay, natural lang yun kasi sasipag. Dahil sa trabaho. Pero siyempre, deserve mo naman yung magkaroon ka na maginhamang pakiramdam, di ba? Mag-relax ka muna. Magpamasahe ka. At ito ang dapat mong ipampahid, mga kabay, mga katropa, ha? Ipanghaplas ang ating Santon Plus Herbal Oil. Meron po itong sangkap na menthol, moringa seed oil, peppermint oil, virgin coconut oil, at mineral oil. Meron din po itong vitamin E, mga kabayan, mga katropa, ha? Lahat po yan ay mga natural na sangkap, mga kabayan, mga katropa. Kaya wala ho masangsang namoy. At ako siguradong ginhawa ang hatid sa inyo, mga kabayan, mga katropa. Ginhawa ang hatid sa ating pong pakiramdam. Subukan na po ninyo ang bisa at galing ng Santon Plus Herbal Oil, mga kabayan, mga katropa, ha? Bukod sa ginhawa, meron din po yung proteksyong dala-dala. Proteksyon laban sa kagat ng lamok. Nasa mga panahon ito, talagang uso, nagliliparan na naman yung po mga maninipsip, maliliit na mga maninipsip ng dugo. Naman, oo, menos bantay, perdi. Nako, kakamot ka na lang, nadali ka na pala. Nasipsipang ka na ng dugo. Ang problema po ay kung carrier po yan ng dengue. Nako naman, oo. Delikado, di ba? Para makaiwas po dyan sa dengue or malaria dahil nga po sa naglilipanan na naman yan po mga lamok. Pagpahid ka po ng Santon Plus Herbal Oil. Meron po kasi itong insect repellent. Dahil nga po doon sa mga natural na itong sangkap. Hindi ka na po dadapuan ng lamok. Dahil nga meron po itong mga sangkap na ayaw nila. Kaya hindi lang po ginhawa ang hatid-hatid nito, mga kabayan, mga katropa. Meron din pong protection. Available na po ang ating pong Santon Plus Herbal Oil sa mga butika at mga parmasya na malapit po sa inyong mga lugar dito sa buong lalawigan ng Palawan. 27 minutos makalipas po ang ika-apat ng hapon, mga kabayan, mga katropa. Coffee break lang tayo saglit. Titimpla rin kami ni Engineer Moises ng Santon Plus Coffee Mix, ha? Sa pagbabalik, tutunghayan naman po natin yung mga detalye ng ating pong mga balita at ilang pong mga usapin dito lang sa ating pong palatuntunang asintado.
0: Ito ang XFM Palawan.
2: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
2: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
2: Ang katropa mo. Exciting!
3: Exciting!
4: Hanap po ba ang manufacturer ng full sublimation sportswear? Punta na sa ANSA Printline Hub, your sublimation republic. Sa kanilang main branch, sa Caltex Tinigiban Compound, Puerto Princesa City. Meron din silang Beltan branch, a Borland branch, at Cuyo branch. Sila ay gumagawa ng full sublimation basketball and volleyball jersey, t-shirt, shorts, polo shirt, long sleeve, jogging pants, multi-purpose headwear, face mask, at iba pang sportswears. Available din sa kanila ang mug print, PVC ID making, photo print, rush ID, ID lamination, at iba pang digital printing services. ANSA Printline Hub, your sublimation republic. For inquiries, please contact 0907-021-8885 or 0965-966-5900 o bisitahin ang kanilang Facebook page na ANSA Printline Hub. ANSA Printline Hub, your sublimation republic. Fast, affordable, and quality. Tara na!
5: Santon Plus Gold.
6: Ako po si Emeldata Bucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad simula po nung pagpanganak ko sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong magpa-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon at normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awa ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong ramdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ipay malunasan.
5: Santon Plus Gold.
7: Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at CN Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed. ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis Pharmacare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Ibiza Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Shing's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drugstore. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Bataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
3: Sister Payne. Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Payne lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Payne.
8: Sister Payne. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Payne.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Pagpipili sa mga butika.
11: Santon Gold Coffee Mix.
12: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, pangalang raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape,
11: Santon Gold Coffee Mix.
12: Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants,
11: may collagen
12: at glutathione tayon pa
11: at sa lasa,
12: kape-kape.
11: Panalo ka dito.
12: Ayan, subukan nyo.
11: Santon Gold Coffee Mix.
12: Gawa sa pinaghalong mangustin,
11: moringa,
12: spirulina,
11: garlic,
12: plus
11: collagen,
12: and glutathione.
11: Santon Gold Coffee Mix.
12: Nagkape ka na,
11: lalakas, at gaganda ka pa.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
14: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
15: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
16: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
7: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
17: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
19: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang pagkagawa, suplemento na madaling ma-absorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
20: Mag-Santon Plus Gold!
19: Ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
20: Mag-Santon Plus Gold!
21: Ang hati ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
22: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
23: Ha! May pimples na naman ako!
24: No worries, I got you.
0: Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user. Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
1: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
9: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
1: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
10: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
24: Mga katropa, EXA

mga kabay, mga katropa, ganap na po nga 37 minutos makalipas na po ang ika-apat. Anang makulimlim na hapon, mga kabay, mga katropa. Ingat sa mga bibiyahe, mga papauwi, ah. Mga lalabas na po ng mga opisina. Mamaya-maya lang po. Oh. Minuto na lang, alas 5 na. Yung mga pumasok ng alas 7. Doon naman sa mga uuwi mga estudyante, sana naman po may mga pananggalan kayo sa ulan, ha? Pero po magkasakit ngayon, mga kabayan, mga katropa. So, mga ordinaryong mga manggagawang palawenyo, ngayon, hindi talaga maiwasan yung mabilad ang sa init at ulan dahil sa uri ng trabaho o yung ating po mga construction worker, yung ating po mga traffic enforcer, street sweeper. Wala po talaga silang choice. Hindi talagang bilad sa init at magpapaulan. Dahil sa trabaho po nila yan, ha? Ako, makakaranas po kayo ng pananakit ng ulo. Kung matindi, siyempre init tapos ulan na. Kahit nga bakal, di ba? O, kinakalawang. Eh, katawan pa ng tao. Wala no kung mahina ang inyong immune system, di ba? Para doon sa mga katropa natin yan, nakakaranas sa matinding pananakit ng ulo, pananakit ng katawan. Talagang hindi ka na ho makakilos ng normal.

0: iba nauuwi sa trangkaso. Yun ang masaklap dyan, mga kabayan, mga katropa. Kapag napauwi yan sa trangkaso, eh di lalong wala ng trabaho. No work, no pay. Nako, oh, sayang ang araw, di ba? Kailangan pag nagsisimula pa lang matinding pananakit ng ulo. Pananakit ng katawan. Oh, may trangkaso ka na, tatrangkasuhin ka na, feeling mo, tatrangkasuhin ka na, agapan mo agad yan, katropa. Inom ka na po ng Cesdapain na capsule. Ang Cesdapain, mga kabayan, mga katropa, ay mabibili na po ninyo sa mga butika at mga parmasya na malapit po sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan at sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers. 40 minutos makalipas na po ang ika-apat ng hapon. O, teka lang muna. Bago sa ating po mga balita. Oo, yung mga hindi po, wala pa hong ligo. Wala pa bang mga dalo ng tubig sa inyo po mga tahanan? Dalo po sa mga medyo malalayong barangay, ha? Ang hirap maabot. Ng mga, ng pressure ng tubig. Yung ating pong Puerto Princesa City Water District, Water District. Hindi naman po nagkulang ng paalala. Iba talaga medyo kinapos lang sa ipon ng tubig kaya walang naipanligo. Diba, tamang punas o hilamos lang. Nag-aantabay kung kailan babalik. Lalo na dyan sa may parte ng Bangkaw-Bangkaw. Yung paikot yan, Jacana. Yung malalayo na kasi yan. Yung mga matataas sa lugar, yung hirap yung pressure. Maliban lang dyan sa, siyempre, malapit sa Irawan, yung Siksikan, Santa Monica. Medyo, yung iba dyan, nakabalik na. Pero sa mga mahihirap po na area, wala pa rin ba kayong dalo ng tubig? Sabi ng tagapagsalita ng Puerto Princesa City Water District. Ngayon daw pong alas 5, baka unti-unti mabalik na ha, yung dalo ng tubig sa inyo. Baka pumatak na. Kung meron man, eh dapat makapagsahod na kayo, ha? Dahil yung pong patuloy na pagsasagawa ng maintenance sa mga main line ng water district. Nagpapatuloy pa rin po, mga kabayan. Yung mga lumang tubo noon, magalala kasi yan, eh. Yung mga nakaboon dyan sa ating mga national highway particular. Matagal na po kasi yan, eh. Siyempre, bakal po yan. Kinakailangan talaga ng maintenance yan, ha? Angela, okay na ba yan? Engineer, paparinig lang natin yung pong panayam ni katropang Gerald kanina, ha? Kay Sir JB1H, ang tagapagsalita po ng ating pong Puerto Princesa Water District. Sa mga schedule pa, meron pa mga paalala pa, abiso sa mga konsumidores ng PPCWD.
1: Good morning, sir. Gerald, good morning din po sa lahat ng mga nakikinig ngayon ng inyong programa.
2: Okay. May tubig na ba tayo ngayon, sir? Lalong-lalo na doon sa mga dulo na barangay na nasusupply ng tubig?
1: Sa ngayon po, Sir Gerald, ang monitor pa lang po natin na nagkatubig ay dito po sa mga unahang barangay ng lungsod ng Puerto Princesa mula sa ating main source.
2: Mm.
1: So, kabilang po dyan hanggang dito sa may barangay Santa Monica, may ilan pong mga... Base na rin po doon sa advisor natin itong Monday pa, makaka-expect na po natin yung delay po doon sa mga dulong bahagi ng ating mga barangay.
2: Mm.
1: Ang estimated time po natin na sana ay may balik by 5 p.m. So mamaya po abangan po natin kung tuloy ang makakapag-build up ng pressure, enough pressure na kinakailangan doon sa mga high demand areas ng tubig at kung magtutuloy-tuloy po yung supply ng tubig sa kanilang mga lugar po.
2: Oo. Malayo yung diferensya, alas 5 pa ng hapon pero ngayon meron ng Santa Monica, Irawan, dahil yung Irawan yung kampo uno source natin. So hanggang ngayon ba may inaayos pa?
1: Sa ngayon po ay tapos na po yung ating maintenance activity by I think 5 or 6 a.m. ay
2: tapos na.
1: Natapos po nila yung kanilang valve replacement. Yun po ang base po doon sa binigay natin na advisory kahapon.
2: Opo.
1: At nitong mga nakaraan, pag natapos po natin yung valve replacement na ginawa natin na maintenance activity,
2: opo,
1: may mga lugar na po talaga na pag bumalik yung operation ng ating main source, babalik din po yung kanilang tubig. Ngayon nga lang po, doon po sa mga areas from Junction 2 hanggang doon po sa main areas, kabilang po dyan ang Westcombe Road, Malvar Road o Malvar Street,
2: opo,
1: ang Rizal Avenue, Manalo, Bangkaw-Bangkaw, mga coastal area dyan po sa may bayan area, talagang ma-expect po natin yung delay just like sa mga nakaraang araw po o nakaraang mga experience po natin.

0: sa maintenance activity. Dahil po, yan po sa mga areas na yan, napakataas ng demanda. At bukod po doon, ay paglabaso po yung ating main line, nahirapan po tayo mag-build ng enough pressure para po magpatuloy yung tubig dyan sa ating transmission line. So yun po yung ginagawa natin kahapon para po maiwasan natin yung delay at yung mahaba talaga na umaabot ng dalawa hanggang tatlong araw na walang tubig sa bayan area. Nag-water inject po tayo doon sa mga areas na madalas po nababaso yung ating tubig. So kapag po yung inject po natin na yun, not for consumption ng ating mga kababayan, para lang po magkaroon lang po ng laman na tubig yung ating transmission line. Para pag nag-build po tayo ng pressure, ay hindi po tayo mahihirapan. So yun po yung ina-expect natin ngayong araw by 5 PM, eh sana ay bumalik po ng full operation ng tubig dyan po sa bayan area.
1: Okay, 5 PM. Pero hindi pa naman aabot ng 5 PM, meron na rin sigurong supply, halimbawa dito sa San Pedro. Baka isipin nila 5 PM bago pa magkakaroon ng supply. Yung 5 PM, yun ay pinaka-normal na tipong lahat meron na. Pero habang wala pa yung 5 PM, may mga barangay na rin na gumagapang na yung supply ng tubig.
0: Yes po, tama po kayo. According dito sa ibang kasamahan po natin sa Water District na nakatira po sa San Pedro, meron na rin po silang tubig doon, no? Pag may mga areas lang po minsan na high areas, matataas, yan po minsan mahirap talagang patubigan kahit na po normal operation. Pero nagagawa naman po ng paraan. So yung 5 PM po na binabanggit natin kahapon, yun po yung expected natin na by that time, lahat na po ay may tubig. Pero tulad na po ng sinabi niyo, hindi ibig sabihin na 5 PM na naglagay kami ng schedule, lahat o yung kabuuan ng mga lugar na yan ay hindi magkakatubig. By time to time po, before 5 PM, yung iba pong mga areas at mga bahay po dyan sa may bayan areas magkakatubig po.
1: Yun, gagapang na yung supply ng tubig. Sir, yung iba kasi walang Facebook. Ano ho yung ginagawa, maintenance activity ho ng Water District kahapon na halos wala hong supply ng tubig?
0: Yes po, kahapon po ay nagsagawa po sila ng valve replacement. Yung valve replacement po o yung valve po na tinutukoy natin na Sir Gerald, ito po yung isang mechanism na ginagamit natin para mag-divert o kaya ay magpatay, magsara ng tubig o mag-regulate ng tubig mula sa ating mga tubo. So kinakailangan po siyang gawin dahil yung ilan po sa ating mga valve dito sa lungsod ng Puerto Princesa, yung valve po ni PPCWD, ay luma na at yung iba po ay talagang defective na. So kapag hindi po natin siya pinalitan, mas maaabala po tayo sa mga susunod na panahon kasi ito nga po yung ginagamit natin. Halimbawa pag may leak repairs, iniikot po natin yung mga valving para i-divert yung tubig papunta sa kabilang tubo para po hindi po maabala yung ating mga leaks. Pag hindi po naayos yung ating mga valve, kapag po may leak repair na inaayos at wala tayong valving, ay hindi po tayo makakapagsimula ng leak repairs. Hindi rin po natin maayos yung ating leaks. Kasi kaya po kailangan po talaga natin mag-system shutdown ulit at lahat naman po maapektuhan, imbis na specific area lang yung maapektuhan. So napaka-importante po na mapalitan siya. So dalawa po activity yun, pero lahat po yun ay dito lang sa Santa Monica area. Yung isa po ay para sa ating reserva dito sa Santa Monica at isa naman po para sa ating transmission line. So yun po yung ginawa kagabi, sa bayan po yung ginawa para hindi na po tayo mag-schedule pa ng another shut off. So kahapon po, kaninang umaga ay natapos naman po nila agad.
1: Okay. At saka hindi ito basta valve lang, main valve ito, malaki. Kaya matrabaho, matagal. Main valve.
0: Yes po, malaki po ito. Ito po isang gate valve. So medyo matrabaho po talaga siya. Kinakailangan din po ito ng sapat na kuryente kahapon dahil kailangan po nilang i-welding dahil nga po malalaki yung mga tubo natin. Kapag kinabit po nila, ibinilit nila, kailangan po siyang gamitan ng welding po.
1: Okay. May mga kasunod pa ba na, halimbawa sa susunod na linggo, schedule na naman natin, may mga bulb pa ba na papalitan?
0: Sa ngayon po, wala po tayong na-monitor na kung may mga lumang valve pa po tayo na dapat palitan or defective valve. Yung schedule po natin ngayon, ito sana last na po sana yung kahapon. Mag-update naman po kami pagka ito naman po ay announced na o mga scheduled repairs, scheduled na mga pagpapalit ng mga valve and other maintenance activity. Lahat naman po yan posted natin sa ating social media. At kung pwede po tayo magpa-interview sa radio para sa mga kababayan natin na walang social media, ginagawa din po natin for interviews para po ma-aware yung ating mga kababayan. Ganyan nga lang po, tulad po ng ating sinasabi pa ulit-ulit na ugaliin po natin na magtipid at mag-imbak ng tubig, lalo na po ngayong El Niño. Dahil hindi lang po tuwing kulang yung supply natin sa ating mga main source, tayo nagkakaroon ng problema sa tubig. Gaya rin po nito ng ating mga maintenance activity na minsan announce, minsan naman po ay hindi. So meron po tayong mga emergency leak repairs. Yan po madalas hindi po natin na-announce dahil emergency nga po, nakapagbigay na po tayo ng updates kapag ka nagkakaroon na po o nagpapatuloy na po yung ginagawa nilang activity. So matuto po tayo mag-imbak para kung sakasakali man po na dumating yung pagkakataon na kakailanganin natin ng tubig o nagkakaroon po tayo ng problema, may mga emergency repairs po tayo, may magagamit po yung ating mga kababayan. So yun lang po yung gusto nating ipa-abot sa ating mga kababayan dahil hindi naman po basta-basta pagka gumagawa po tayo ng maintenance activity, pagkatapos po ng maintenance activity na hindi po basta-basta babalik yung tubig dahil tulad nga po ng sinabi ko, doon sa mga areas na mataas yung demand at maraming tao o doon po sa ating kabayanan sa dulo ng ating bayan mula sa ating main source, eh talagang nadidelay po yung pagbabalik ng tubig. So mas maigi na rin po na may sapat po tayong imbakan ng ating tubig para may magagamit po tayo sa oras ng pangangailangan.
1: Okay. Thank you, Sir JB. Hindi naman tayo kukulangin ng supply de kasi sunod-sunod na rin yung pag-ulan itong mga nakaraang araw. So, sapat yung supply natin.
0: Yes po. Tulad po ng nabanggit natin nakaraan, sapat po yung supply ng ating tubig dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Kahit papaano po ay yung ating pong Kampo Uno at yung Lapu-Lapu source na nakaraan po ay nakakapos po tayo sa pagsusupply ng tubig. And nadagdagan po dahil po sa mga pag-ulan. Ito po kasi ay mga gravity sources natin. Pag sinabi po natin gravity sources mula sa taas, hindi po natin masyadong kinakailangan ng electricity para po i-produce o i-provide yung tubig na kinakailangan ng ating mga kababayan. Hindi po katulad yan ng ating Muntible Terubian Facility na yung tubig po mula sa Muntible River ay iaakyat pa po natin sa Lapu-Lapu sources natin o doon sa ating Lapu-Lapu Treatment Facility para i-treat. So kinakailangan po talaga yon ng malaking power o malakas na power electricity. So kapag po nagkaroon tayo ng problema sa ating electricity o sa ating genset, ay hindi po natin o nagkakaroon po tayo ng kumbaga problema sa ating operation na hindi natin may provide yung tubig. Pero dahil nga po gumagana yung ating gravity source ngayon, ang ating Kampo Uno at Lapu-Lapu source, eh sapat na sapat po yung tubig natin sa ngayon. Pero tulad nga po ng sinabi ng PAGASA, meron po tayong ina-expect na El Nino ngayong June o sa mga susunod pang buwan. Yun naman po ay isa pang problema ang kinaharap natin at kakaharapin natin. Nagkaroon na po tayo ng Task Force El Nino sa PPCWD para bantayan po yung El Nino na paparating o yung El Nino mararanasan natin sa lungsod ng Puerto Princesa. Ano po ba yung mga dapat nating gawin? Ano po ba yung dapat nating ibahagi sa ating mga kababayan? At ano po yung mga interventions na pwede nating maibigay sa oras po na kapusin po tayo ng tubig dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Sa ngayon po, sapat pa po ang tubig natin. Hinihiling lang po natin ang kooperasyon ng ating mga kababayan, lalo na po ngayong El Nino, na mag-imbak at magtipid po ng tubig kahit may sapat pa po tayong tubig.
1: Thank you, Sir JB, at good morning dyan sa Water District.
0: Maraming salamat, Sir Gerald. Maraming salamat din po sa mga tagapakinig po.
2: Po, yan ang panayam kanina, mga bago magtanghali ito sa programa ni Katropang Gerald Galesa. Yung pong mga nakabalik na yung daloy ng tubig sa kanila pong mga gripo, yung pong kanilang madaling alas 5 ng umaga, yung mga mabababang bahagi ng mga barangay. Pero yung ngayon pong inaasahan na alas 5 ng hapon, yung pong mga area mula daw po Junction 2 to City proper. Ano yung Junction 2? Ito sa may Caltex, yun ako nagkakamali. Caltex, Malbar, Corner, Westcom. Ngayong alas 5 ng hapon, unti-unti, mababalik na yung tubig sa mga gripo ninyo. Dadaloy na pala. Ayan, hindi pala mababalik. Dadaloy na. Ay, Westcom Road, Malbar Street, Rizal Avenue, Manalo Street, Bangkaw-Bangkaw, Coastal Barangay, at mga high areas dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Ang dami kasi ng tatawag, kailan ang oras babalik? Meron daw po mga kaano lang, mas malakas para ihi ng bata, may dumadaloy. Ito po yan. Kasi daw kahit tapos ang maintenance activity, makakaranas pa rin talaga ng delay na supply sa tubig. O sa daloy ng tubig, yung pong ilang lugar, ha? Dito po sa kabayanan, especially dyan sa poblasyon. Siyempre, labas yun na. O yung mainline. Matapos nga silang magsagawa ng maintenance. Kinakailangan daw po ng sapat na oras upang makabuo ng tamang pressure, siyempre supply ng tubig, para yung pong magtuloy-tuloy na yung daloy ng tubig sa inyo pong mga gripo, ha? Ayan, alas 5, bantayan ninyo, mahal bahagi po ng Junction 2 City proper. Ayan, ha? Mga wala panligo. Yung tamang hilamos lang kanina, wisik-wisik. Tabayan lang po ninyo, alas 5, ha? Ako, hirap daw talaga pag walang tubig. Yung wala kang ipon, talaga naman noon. Pilitan ka, bumili ng ano? Yung mga mineral water. Kung di ka nakapag-ipon, talagang wala. Mapipilitan ka talaga, dagdag gasos, di ba? Kaya, yung pong panawagan din po ng Water District, ha? Meron tayong El Nino, ayon sa pag-asa. Ngayon lang talaga may sama ng panahon. Nandiyan si Bagyong Henry, although nasa labas na po ng PAR, nahatak niya pa rin sa habagat, kaya medyo may mga pag-uulan pa tayong naranasan dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Pag ganun, may ipon-ipon din kayo ng tubig ulan. May inam din yung panghugas, pang CR, mga pandilig. Yeah. Pero yung El Nino nagbabanta, ha? Sabi ng ating pong pag-asa. Sige. Ako, apay, 4 minutes na lang bago po sumapit ang alas 5 ng hapon. Mga kabayan, mga katropa, puntahan na muna natin yung ating pong mga kasamahang mga field reporters para po sa ating balita ngayong hapon. Ngayon na natin itong isinagawa daw pong pagsira sa mga nakumpiskang karton-karton na mga ilegal na sigarilyo doon sa bayan ng Quezon. Siyempre yan po ay mayroon pong supervision ng iba't ibang ahensya ng ating pong gobyerno bago sirain yan. Iba pang detalye sa balitang yan na alamin natin mula kay katropang Ray Elgaran.
3: Report. Sinira na ng mga otoridad gamit ang isang makina ang mga nakumpisang kartong-kartong mga ilegal na sigarilyo sa ibang munisipyo gaya ng sa Soproño, Espanyola, Palawan, Rizal, Quezon at iba pa. Hulyo 2, 2026, pasar 8:30 ng umaga kung saan pinangunahan naman ng 2nd Special Operation Unit Maritime Group Quezon Special Boat Crew ang nasabing aktibidad kasama ang Metro Quezon, SSD, Bureau of Fire Protection, Quezon MPS, pamunuan ng Barangay Alfonso 13 at ang Coast Guard Substation Quezon. Samantala, ayon sa mga otoridad, ang mga kartong-kartong mga illegal na sigarilyong sinira ay ito'y ilalagay sa garbage truck ng munisipyo na siya namang dadalhin sa sanitary landfill na nakadestino sa Barangay Malatyao para sa dawang disposisyon. Yan ang balita. Tinaman sa inyo ng Premium D3 Coffee Mix, kaping masarap at subuk na. Kaya subukan nyo na ang Premium D3 Coffee Mix mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan, Rail Grand XFM News.
2: Tropang Ray!
3: Nangapon nga, Tropang Alison.
2: Oo, so sira na. Nadala na doon sa sanitary landfill yung mga sinirang mga kontrabando, Katropang Ray.
3: Yes, tama-tama, Katropang Alison, kasi nga pagkatapos ka no, nang maubos na lahat ay nakabang na yung garbage truck ng munisipyo, Katropang Alison, at para dalhin itong mga sinirang mga ilegal na sigarilyo sa Barangay Malatyao, Katropang Alison.
2: Oo, may info ka ba kung magkano ang kabuang halaga yung mga sinirang mga kontrabando na yan, Katropang Ray?
3: Katropang Alison, sinubukan natin makipag-ugnayan sa ating mga otoridad China. Subalit niya ay wala pa silang maibigay kung sa magkano lahat. Oo. Katropang Alison, basang malinaw lang ay lahat ng mga sigarilyo na yan, ayan na yung mga pinagsama-sama, Katropang Alison. Totally, marami pa yan. Marami pang sisirain, Katropang Alison, kapag nagbaba na ng order ang Cortez, Katropang Alison. Yun naman yung isusunod, Katropang Alison.
2: Ito yung mga naunang nakumpiska sa mga nauna ring operasyon. Ito mga nakalipas sa buwan, tama ba?
3: Sabi kasi no ng ating mga otoridad ay sama-sama na, Katropang Alison, marahil kasama na rin diyan, Katropang Alison.
2: Okay, sige. Oh. Oh, kamusta man ang panahon dyan sa bahay ng Quezon, katropang Ray?
3: Sa ngayon ay walang tubig at maulan, katropang Alison.
2: Walang tubig pero maulan.
3: Walang
2: tubig sa gripo pero maulan.
3: Oo.
2: O, di magsahod muna kayo dyan sa tubig-ulan.
3: Sahod muna sa ulan.
2: Oo. Pero yung sa gripo, hindi pa tapos yung pag-repair nung nasirang linya?
3: Hindi pa. Marahil katropang Alison kasi hindi talaga basta-basta na... madali yun, no? Kasi masyadong mirap talaga yung katropang Alison.
2: Oh.
3: Kasi yung pinaka-main yun eh. Main pipeline.
2: Main pipe. Yung,
3: oo, main pipe. Ang nagkaroon ng aberya, katropang Alison.
2: Oh. So, ganun ka rin. Wisik-wisik ka muna ngayon. Wala ka rin ligo.
3: Oo, bawal muna akong maligo ngayon kasi may trangkaso.
2: Ah, may trangkaso. Uy, gamot yung ano? Gamot yung tubig ulan?
3: Oo.
2: Oh, gamot yan. Oh, subo. Ano ba? Lalo na yung naka-imbak na sa mga balding mo dyan. Oh, sarap yung ligo yan. Tanggal ang trangkaso mo dyan. Oo, oh, ha?
3: Matry nga.
2: Pero wag ka magpapawala ng tubig, mahirap. Diba? Sige.
3: Oh.
2: Akala ko dito lang sa lungsod ng Puerto Princesa, walang dali, pati bala dyan sa Quezon, wala. Wala, oh. Sige. Maraming salamat, katropang Ray.
3: Thank you, katropang Alison. Balik sa inyo.
2: Si katropang Ray Elgara mula sa bayan ng Quezon. Marami-rami yun, ah. Oh, yung sinira na yun, ah. Oh, daming nang hinayang dun, oh. No, kasi sa mga nakapanood na ako, sayang. Ay, nako. Hindi. May mga susunod pa raw. May mga naiwan pa raw eh. Yung wala pang clearance mula sa korte. Kaya ang alam natin, meron ngayong prosesong sinusunod, ha? Siyempre, kung na-present na yan sa korte, wala na mag-ahabol. Talagang hindi lang pwedeng habulin yan dahil kontrabando yan. Diyan dumaan sa tamang proseso, malaking ikilulugi ng gobyerno dyan. Matik yan. Sira talaga para wala mapakinabangan. Samantala, 2 minuto na po makalipas ang alas 5 ng hapon. Puntahan muna natin ang bayan naman ng El Nido. Yun daw pong mga paaralan at mga guro. Ang sa naturang bayan, lubos na po ang kanilang pasasalamat at pagpagpuri. Ang sa mga kapulisan sa naturang munisipyo sa pagkakaroon na po ng mahigpit na pagbabantay para sa seguridad ng mga mag-aaral doon. May mga naka-deploy bang mga kapulisan sa bawat paaralan dyan? Alamin nga po natin ang detalye ng balitang ito mula naman kay Katropang Belyamucha.
4: Pinuri ng El Nido Municipal Police Station ang mga paaralan at mga guro sa kanilang pagiging mapagmatsyag at maagap sa pagpapanitili ng seguridad sa loob ng mga eskwelahan matapos maisuko sa pulisya ang ilang ipinagbabawal at mapangalid na kagamitan na nakumpiska sa loob ng isang paaralan. Ayon sa El Nido Municipal Police Station, malaking bahagi ng pagpapanatili ng ligtas at maayos na kapaligiran sa pag-aaral ang aktibong pagkikisa ng mga guro sa pagbabantay at agarang pag-uulat ng mga kahinaan na hinalang bagay na maaring magdulot ng panganib sa mga mag-aaral. Ipinahayag ng pulisya ang kanilang taus-pusong pasasalamat sa dedikasyon, pagiging alerto at malasakit ng mga guro sa kapakanan ng kanilang mga estudyante. Anila ang ganitong kooperasyon ay mahalaga upang maiwasan ang mga insidente may kinalaman sa pagdadala ng mga ipinagbabawal na kagamitan sa loob ng paaralan. Nananawagan din ang El Nido Municipal Police Station sa buong komunidad ng paaralan kabilang ang mga magulang, guro at mag-aaral na patuloy na magtulungan sa pagsusulong ng disiplina, paggalang at kapayapaan upang matiyak na manatiling ligtas at angkop na lugar para sa pagkatuto ang bawat paaralan. At yan ang balita atin sa atin ng sabon na kayang proteksyonan ng ating mga balat laban sa mapanirang init ng araw. Mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa Nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Belya Mucha, XFM News.
2: Tropang Belya!
4: Yes, Katropang Ali, magandang hapon.
2: Oh, magandang hapon. Maganda ba ang panahon dyan sa bayan ng El Nido ngayon, Katropang Belya?
4: Makulimlim lang siya, Katropang Ali. Mm. May kaunting ulan.
2: Oh, may kaunting ulan. Oh, hindi naman kalakasan.
4: Hindi naman, Katropang Ali.
2: O, balikan natin ito. May mga na-compis ka ba sa ibang paaralan o ilang paaralan itong ating mga kotoridad na mga, ano ba ito, patalim? Tama ba?
4: Tama ka, Katupan Ali, dito sa Bagong Bayan National High School.
2: Bagong Bayan National
4: High
2: School.
4: Ano bang tawag nyo sa inyo sa mga kalakihan yung mga ilagay dito sa kamay?
2: Knuckle
4: na
2: brush.
4: Mabigat na parang may...
2: Knuckle brass o pichakurno sa Tagalog.
4: Oo, parang ganoon. Pang ano yung pansuntok, di ba, Katupan Ali? Pansuntok.
2: Oo.
4: Para medyo mabigat yung ano ng kamay mo pag sinuntok mo yung karibal mo, di ba?
2: Ano yan? Wasak ang mukha mo pag tinamaan ka niyan.
4: Ay, delikado po talaga yan.
2: Bakal at yan yung, eh. Bakal yan.
4: Pero hindi naman nakakamatay siguro yun, basag ang mukha.
2: Mapuruhan ka niyan, delikado. Yung mga fatal parts na sa ulo, delikado rin yan.
4: Ay, ganun pa. Yung isang nakita ko rin ka to pang Ali, yung parang... Yung matawag ba natin itong kutsilyo na parang yung in-order lang sa online?
2: Ah, ganun?
4: Na mga, yung parang, hindi naman kutsilyo yung hiniiwa talaga natin sa kusina. Yung parang tini-kutsilyo lang siya. Pero nakita ko, nakakamatay din talaga yung pag ito na katusok katawan.
2: Parang bread knife?
4: Parang blade na malaki lang sa blade. Parang ganun. Nakita ko yan sa online eh. May mga ano
2: may
4: yan.
2: May ganun? Na-order sa online?
4: Pwede siguro mag-order sa online ng gano'n. Yung kutsilyo ko dito sa online ko naman in-order for ibang klase.
2: Yung mga estudyante na high school, siyempre, high school yan, di ba?
4: Tama ka, Katropang Ali. Alam mo yung high school, yan din, mapusok talaga yung mga high school na yan. Mabilis lang magalit, no? Madali lang magagalit. At saka, siyempre, maliit na bagay, talagang suntukan ka agad o parang gano'n. Mabuti naman, talagang maagap tong mga teacher, yung mga guro natin.
2: Teacher, mga teacher na naka-kumpis ka?
4: Yes, oo.
2: Ah, okay.
4: Mga teacher ka to pa, Ali, hindi lahat ng paaralan may security guard. Parang ganun. Sila mismo ang nagsisecurity.
2: Wala bang...
4: Nagusap ko yung teacher dito.
2: Wala bang...
4: Sila doon nagsisecurity.
2: Wala bang nakadeploy ng mga police o nagbabantay?
4: Actually, yan din ang hindi natin na Katupang Ali kasi sa kadami pa naman lang, alam mo naman yung pulis sa pinaka-center, tapos yung mga paaralan, kalat-kalat yun, doon pa sa norte ng pa talaga ng El Nido, mga liblib. Siguro mga tanong, we could expect them na pwedeng makishare ng kanilang panahon din.
2: Yan na nga, Katropang Bella, no? Dahil nga meron ding direktiba yung ating pambansang kapulisan na magtalaga or magbigay ng assistance sa mga paaralan. Ikatulad dito, pichakurno o kutsilyo talaga. Pag-aker ba ito? Kutsilyo. Hindi mo maintindihan eh. Parang ano lang siya. Ano to? Parang mahab.
4: Parang yung ilagay sa kamay yan, Katupang Ali, pag sinuntok mo yung kaaway mo. Talagang sakit na mabigat sa kamay, di ba?
2: Itong kutsilo, di mo maintindihan kung kutsilo, cutter ba ito o improvise, ano ba ito? Parang, parang lalagyan ng lipstick ang style eh, Katrapamelia?
4: Ang dami naman kasi pwedeng ma-purchase sa online, Katrapamelia.
2: Yun lang,
4: talagang mahirap, no? Para sa mga bata na dalit sa school.
2: Yun lang,
4: even mga gunting pala, Katrapamelia, gusto lang natin paalam.
2: Pointed.
4: Yung mga gunting pala, dito sa El Nido bawal na yan din sa loob ng school Pwede nilang makadala siguro sila sa gunting pero ibigay doon sa kanilang teacher. Pag sila ay lumabas na sa kanilang silid paaralan.
2: Kinukumpis ka na rin.
4: Opo, ayun ganoon. Nalaman ko sa yung nakipagchika tayo sa mga teachers dito.
2: Ay ganoon.
4: So, ngayon Katropang Ali shifting muna sila. Yung schedule ng teacher kung sino maka-assign sa gate. Pansamantala habang tinitingnan pa nila ang possible na solusyon na magkakaroon kaya ng silang ng karagdagang tao for security personnel.
2: Pwede naman mag-request sa barangay sa tanod. Pagpapasok lang naman yan importante dyan yung makapagsagawa ng inspeksyon sa mga bag. Baka pwede naman sila makipag yung barangay mismo pwede mag-provide din naman tanod na magsasagawa niyan. Siyempre, sa supervision din ng mga guro din, Katropang Bella, di ba?
4: Siguro, naisip na rin nila yan, Katropang Ali.
2: Okay, sige. Bale, oo. Maraming salamat, ha, Katropang Belya.
4: Maraming salamat din sa iyo, Katropang Ali. Magandang hapon. Balik sa iyo.
2: Ay, nako naman, oh, Pizza Kurno. Oo, ha? At ano ba ito? Ano, order daw online, eh. Ah, yung kutsilo na yan. Parang pangkat o ano to, pang bread knife o style. Ay, naku naman, oo. Yan, yan, yan po yung mga ipinagbabawal, bit-bitin ng mga sudyante. Alam nyo, hindi kayo makukumpiskahan. Kasi dyan po nagsisimula yung tapang. Ano, ang ilan pong mga kabataan ngayon, basta sabi nga ay sa salitang kanto, kargado. Ibig sabihin may armas. Yung iba, malalakas ang loob na sabi nga ay umasta ng kung sino-sino. Yan nga, sasabi lang, may karga ka, no? Kargado ka, no? Ibig sabihin, no, may patalim or may daladala kang patalim. Yan, mga pwedeng makapanakit sa kapwa kabataan. Buti na lang, alerto yung mga guro, ha? Nako, eh, doon sa ating pambansang kapulisan, pwede nga ma-providean yan. Lalo na yung may nakumpiskahan, na-eskwelahan. Hindi. Agad-agad ang action sana dyan, ha? O, maipatawag yung mga magulang. Malamang, papatawag yun. Kasi doon sa mga ganyan, may orientation yung mga magulang bago ang pasukan. O sino man daw po si Jante makukuha ng mga ganyang mga bagay na ipinagbabawal, may sanction yan. Ilang kuwan pa lang, halos mag-iisang buwan pa lang ang pasukan, eh may mga ganyan na, di ba? Ayun ako sa mga magulang din, lagi nyo rin i-check. Tingnan nyo rin yung mga laman ng bag ng inyong mga sudyante, ha? Kasi basta, yun, lumakad na, ganun na lang. Diba, Ma'am Alonada Garaga Centino? Diyan sa Bangko-Bangkaw. Kape-kape at sana magkaroon na ng tubig sa gripo. Oras na ron ng pagluluto. Mga alas 5 raw. Bukan nyo lang po, Ma'am Alona. Alas 5:11 na po ng hapon. Unti-unti, magkaroon na rin dyan ng dali ng tubig sa inyo sa Bangko-Bangkaw. Ha? Ate Maribel Gasita, magandang hapon. Kay Ate Pe, Ponce de Leon Manyo. Diyan sa San Manuel, mayad nga po, ha? Sige, nako, 12 minutos makalipas sa pong alas 5 ng hapon. Sa iba pang balita, mga kabayan, mga katropa, punta muna natin. Si katropang Dennis Chua. Yan daw pong pagsasanay, may kaugnayan daw po sa pagkakaroon ng product o coconut product. Diyan sa bayan ng Rizal, abay formal na po ang formal lang nagsimula. Katra pa natin sa balita, Dennis Achua.
5: Mga pumula na kahapon July 1, 2026, ang training of the production of the coconut products and byproducts of food sa bayan ng Rizal na tatagal hanggang July 3, 2026. Layunin ang pagsasanay na turuan ng mga lokal na kalahok kung paano mag-proses at gumawa ng iba't ibang uri ng pagkain at produkto na mula sa nyuga. Sa pamamagitan nito, inaasahang mas maraming oportunidad na hanap buhay ang mabubuksan at mas mapapaunlad pa ang sektor na agrikultura sa bayan ng Rizal. Binigyan diin ng Vice Alcalde na mahalaga ang ganitong uri ng programa upang matulungan ang mga kababayan na magkaroon ng dagdag kabuhayan. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix ang kaping sigsig sa bitamina, kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 SFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
2: Maraming salamat, katropang Dennis. Samantala, ito na yung mass shooting. Ito na yung mga problema talaga sa mga paaralan. Yung tinatawag na mass shooting sa mga paaralan, posibleng nakapasok na umano dito sa ating bansa. Ayon po yan sa isang kolumnista. Alamin nga po natin ang detalye ng balitang ito mula naman kay katropang IC Pakaldo.
6: Nagbabala na ngayon si columnist Ramon Tolfo na posibleng nagapasok na sa Pilipinas ang tinatawag na mass shooting sa mga paaralan, isang uri ng marahas na pamamaril na karaniwang nangyayari lamang sa ibang bansa. Ayon sa kanya, dapat seryosohin ang mga kamakailang insidente ng pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City at iba pang kaso ng pananaksak sa mga paaralan, dahil dito muling napag-uusapan ang panukalang ibabana ang minimum age age of criminal responsibility mula sa 15 years old upang mapanagot ang mga minor de edad na sangkot sa mga mabibigat na krimen. Patuloy naman na umaapila ang ilang sektor na mas higpitan ang seguridad sa mga paaralan upang maiwasan muli ang mga paglala ng mga karahasan. Yan ang balita din sa atin ng Vision X Plus. Panatilihing malinaw ang inyong paningin sa tulong ng Vision X Plus. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Izzy Pacaldo, XFM News.
2: Maraming salamat, Katropang Izzy. Samantala, 15 minutos makalipas po ang alas 5 ng hapon. Mga tour sa Puerto Princesa Underground River, pansamantala din muna ang kansilado. Hanggang kailan at ano ang dahilan? Katropa natin sa balita, Mikey Scotte.
7: Ipinatutupad ngayon ng Puerto Princesa sa Tarenya River National Park ang kampanyang hashtag Let the River Rest mula July 1 hanggang July 3 bilang bahagi ng pangmatagalang pangalaga sa kalikasan. Ibig sabihin, pansamantalang isinara sa lahat ng tour operations ang sikat na Puerto Princesa Underground River para bigyang panahon ang natatanging ecosystem nito na makapagpahinga at makapag-recover mula sa epekto ng araw-araw na turismo. Ayon sa pamunuan ng park, layunin ng hakbang nito na mapanatili ang ecological integrity ng isa sa pinakamahalagang likas na yaman ng bansa. Itong June 30, formal na isinagawa ang seremonya ng pagsasara ng kuweba kasama ang mga katutubong dahinirahan sa saming parke matapos ang huling pagbisita ng mga turista. Bilang isang UNESCO World Heritage Site daw at inikilalang New Seven Wonders of Nature, dinarayo taon-taon ng libo-libong lokal at dayuhang bisita ang Underground River. Dahil dito, binigyang tiin ng mga otoridad ang kahalagahan ng pagbalanse sa pagitan ng turismo at ng konserbasyon. Sa panahon ng conservation break, nabibigyan daw ng pagkakataon ng milyon-milyong paniki at shiplets sa loob ng kuweba na makabalik sa kanilang natural na galaw nang walang abala. Isinasagawa rin ng mga park rangers at environmental experts ang pagsusuri sa kalidad ng tubig, hangin at pangkalahatang kalagayan ng ekosistema. Samantala, hinikayat naman ang mga turistang nasa Puerto Princesa na bisitahin muna ang iba pang community-based sustainable tourism destination tulad ng Honda Bay, City Heritage Store at Firefly Watching habang pansamantalang sarado ang Underground River. Magbabalik naman ang regular operasyon at pagtanggap ng mga bisita sa July 4, 2026. Yan ang balita natin sa inyo ng Santon Golden Balti na tumutulong para maging maayos ang pakiramdam ng ating channel mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Mike Escote, XFM News.
2: Tropang Mike!
7: Yes, Katropang Ali.
2: Oo, so magmula 30 no Hunyo hanggang 4.
7: July 1
2: hanggang July 4.
7: Tatlong araw lang.
2: Oo. Sa tingin kaya ng ating sapat na ba 'yon?
7: Actually, para sa akin ha, parang kulang. Pero kato paano, makakahinga na rin.
2: Kasi
7: kung malaki din malulugi kung ano ito.
2: Tatagalan.
7: Pahaba-haba. So tatagalan.
2: Oo. Siyempre, baka dumaan din naman sa pag-aaral.
7: Oo.
2: Siyempre, hindi naman sila basa-basa lang na magde-decide dyan. Iba't ibang ahensya rin yung pinagkunan ng datos niya. No? Sapat na yung tatlong araw na pahinga. Wala muna. Walang galawan, Katropang Mike.
7: Wala muna.
2: Mm-mm.
7: Para makalipat muna ng
2: malaya.
7: Walang sagabal.
2: Walang malaya. Istorbo. Magpapahinga muna ng walang istorbo.
7: Kasi tatlong araw after mga pag-apat na araw, mainit na yung mga paniki na nabibig sa nila yung mga turista.
2: Diba? Kasi naiiba na kasi yung kanilang kapaligiran, diba? Pag may alos araw-araw na nasanay na sila, may mga labas-pasok doon sa kanilang tahanan. Iba pang hayop dyan sa era na yan. Yung bayawak, yung mga unggoy, diba?
7: Bayawak yan.
2: Okay, eh, pag pahinga ng tatlong araw.
8: Okay na yan, okay na yan. Okay ng tatlong araw na yan kasi para
2: Oh, well, anyway, parte lang naman ito ng ano. Nang sabi nga ay pagmiminti na. Nang natural nating la kalikasan, katropang Maika.
8: Oo, pag-balance na
2: ecosystem.
8: Kailangan din makahinga ang ating ecosystem at ang mga buhay ilang dyan.
2: Oo, taon-taon ba ito ginagawa, katropang Mike?
8: Oo, every year ito.
2: Every year.
8: Ito. Mayroon talagang 3 days na
2: pahinga.
8: Pahinga.
2: Hindi, wala naman ito kilala naman sa sinasabi nila, low season. Wala naman, di ba?
8: Wala naman.
2: Talagang schedule talaga.
8: Schedule talaga. Ibang tour mo na yung ano nila.
2: Yun lang. Doon sa mga turista ngayon dito sa lungsod ng Puerto Princesa, malamang naabisuhan din naman sila. Yung mga tour operator, malamang naabisuhan naman yung sipla. Bakante nyo muna itong araw na ito. Wala muna. I-divert nyo muna sa iba yan. Bagay, marami pa namang pwedeng pasyalan dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Marami pa mga nadidiscovery pa lang lately. Hindi lang naman yung underground, may mga waterfalls din naman tayong nadidiscovery na. Dito lang sa lungsod ng Puerto Princesa, may trekking din, yung mga mahilig talagang sa trekking. Meron din naman katropang Mike. Kulang lang sa ano, sa promotion yung iba, katropang Mike.
8: Oo, kaya nga, meron din naman tayong mga city tour. Kaya nandun sa underground group, nandun sa hotel tour pala, no? Nag-adjust ng ano, bayad. Mukhang may adjustment sa bayad doon.
2: Oo. Tsaka ano yun? Naka-schedule din sabi nga mag-relaunching yung Crocodile Farm, yung Palawan Wildlife Rescue and Conservation Center sa Sabana, Augusto. May mga magbabago dyan, katropang Mike. Nabanggit na nung Philippine Environment Month celebration dyan katropang Mike. Kaya bukod dyan, may iba pa namang mga pwedeng puntahan. At sa Southern Palawan, marami na rin pong mga nag-o-open. Mga tourist spot na unti-unti na rin binubuksan sa publiko. Baka naman pwedeng...
8: Yung sumisikat na yun, yung Onok Island.
2: Yung Onok, pero kailangan mo talaga maglaan ng ano diyan ng araw. Araw ang kailangan mo diyan. So,
8: banggit natin yung Palawan Wildlife Conservation Center, Conservation Center. Ito nga yung updated entrance list nila, pinatupad din ko sa ngayon, July 2. Yung adult 100 na.
2: 100 na.
8: Yung seniors, senior citizen, 90 pesos.
2: 90.
8: Saka yung PWD, senior PWD, 90. Mm. Yung children, edad, 4 years old, hanggang 12 years old, 80 pesos.
2: 80.
8: Yung children, 3 years old, pababa, yun ang libre.
2: Libre. Yun lang. Parte yan, siyempre, nung sasagawang araw, di naman direkta sinabi, di naman sinabing rehabilitation, pero may pagbabago. Abangan sa buwan ng Agosto at may mga bago at malaman natin kung ibabalik ba yung pong mga buhay ilang na, di ba, minsan yung kalimitan dinadala dyan, di ba? Kung bibitawan ba o mananatili dyan at gawing parang mini zoo. Malaman natin yan sa buwan ng Agosto, ang katropang Mike.
8: Abangan natin.
2: Sige, maraming salamat, katropang Mike.
8: Okay, maraming salamat at umulan na dito.
2: Oy.
8: Sa bahagi ng siksikan. Ulan na naman.
2: At least merong
8: tag-ulan ngayon.
2: At least ano ka na, safe ka na.
8: Oo nga. Magano ka na nakaputi mo. Baka umulan na dyan.
2: Wala. Sige, malapit na. Mukha nga. Sige, maraming salamat, katropang Mike.
8: Maraming salamat. Magandang hapon. Balik sa'yo. Report.
2: 24 minutos makalipas po ang alas 5 ng hapon. Samantala, senior citizen president ng Barangay Bangko Bangkaw at iba pa, ikinalungkot daw po ang pagkamatay ng kapwa nila senior official doon po sa La Union. Katropa natin sa balita, Gerald Gales.
9: Report. Ikinalulungkot ng mga senior citizen ang nangyaring aksidente sa mga official o federation officer ng senior citizen ng Puerto Princesa. Magugunit ang patay ang presidente ng senior ng Barangay San Manuel na si Maria Ibio, habang ang apat na kasamahan nito ay nasa ospital at ang iba naman ay nakalabas na. Nangyari ang aksidente sa La Union habang sila ay patungo sa Baguio City galing Manila mula sa isang training nang sila ay masangkot sa banggaan sakay ng van. Samantala, nagpapagaling pa ang iba sa ospital at may napaulat na may inoobserbahan pa sa kanila dahil may malubay tong tama sa ulo. Yan ang balitang atin sa inyo ng Santon Plus Herbal Capsule. Proteksyonan ang katawan araw-araw. May 17 mangustin, moringa at antioxidant. Likas na malakas at pang-iwas sa nananamlay na katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
2: Maraming salamat, Katropang Gerald. Samantala, nagatid sa ating orasan, naganap na pong 25 minutos makalipas na ang alas 5 ng hapon. Magbabalik pa rin po ang ating pong palatuntunang asintado pagkalipas lang ng ilang paalaala.
10: Ito ang XFM Palawan.
11: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
10: XFM Network Philippines.
11: Una sa balita, angat sa musika,
10: angat sa komentaryo,
11: angat sa serbisyo publiko.
10: This is XFM.
11: Ang katropa mo.
10: Exciting!
12: Exciting!
13: Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife at Palawan Drugstore. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at CN Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpirose Pharmacy, PharmaReach at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa Best Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Bataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy, sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
14: Mga barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
15: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santon Plus Gold.
16: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
17: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin, Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
12: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang. Inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
18: Sister Pain.
19: Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
18: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
20: If symptoms persist, consult your doctor.
18: Pagpili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
21: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend ko sa mga coffee lovers na piliin ko ang kape na may mataas sa nutritional value. Ang Santhon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas sa level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santhon Gold Coffee Mix.
18: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
22: Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santhon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santhon Plus Gold. Mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santhone Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santhone Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santhone Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
23: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
24: Ayos yan!
23: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Premium D3.
25: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
18: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
23: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
26: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhon Plus Herbal Soap.
18: Santhon Plus Herbal Oil.
27: Ako po, si Ethel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Santhon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
18: Santhon Plus Herbal Oil.
28: Maaasahan
18: sa sakit ng katawan.
28: Santhon Plus Herbal Oil.
29: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhon Gold Herbal Tea.
18: Mapibili sa mga butika.
29: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
30: Mga katropa!

0: Ching.
1: Oras, mga kabayan, mga katropa, ganap na po ang 34 minutos makalipas po ang alas 5 ng hapon. Samantala, oras naman ito ay hatid sa atin ng Santon Plaza Coffee Mix. Nakapagkapi ka na, ginagamot ka pa. May tanong lang si Sir Albert Lamanan, bakit walang daloy ng tubig? Saan ka bang parte ng Puerto Princesa, Sir Albert? Kung nasa poblasyon ka, sabi ng tagapagsalita ng Water District, ngayong alas 5, unti-unti maibabalik po yan, ha? Standby lang po kayo. Meron na po dyan pero mahina pa, ha? Sa amin, mahina pa rin. Wait lang, oh, kasi nagkaroon po ng ano yan, ng maintenance work yung ating pong Puerto Princesa City Water District sa mainline nila, dito sa may bahagi po ng Santa Monica, ha? Pero unti-unti na pong binabalik yan. Samantala, mga kabayan, mga katropa, sa iba pang balitang lokal, balikan muna natin ang ating pong mga kasamahan, si Katropang Ray. Isang tulay daw dyan sa bayan ng Quezon, Palawan, ang pinangangambahan dahil doon po sa kinakitaan o nagkaroon din po ng pagbitag ang ilang bahagi nito. Sa ang tulay kaya ito? Katropa natin sa balita, Ray Elgaran.
2: Live report. Pinangangambahan sa ngayon ng mga motorista ang dumaraan sa tulay ng barangay Arabaywan, Quezon, Palawan matapos kasing makitaan ang pagbitag Polio 2-2026 kung saan ayon kay Oselito Panorel napansin naman niya na bitak na ang bandang ilalim ng tulay nang tumungo ito sa barangay Arabaywan dahil rito marami ang nabahala nang malaman ang sitwasyon ng tulay matapos ka itong may post sa social media habang pinag-iingat sa ngayon ang malalaking sasakyan tulad ng truck lalo't may kabigatan ito. Samantala sa ngayon ay nananawagan ang agarang solusyon ang mga motorista at residente sa pamahalaan na sana magawa ito na hakbang upang maiwasan ang anumang insidente. Yan ang balita at ito sa inyo ng Santon Herbal Oil. Nananakit ba ang katawan at kasukasuan? Ito na subukan ng Santon Herbal Oil. Mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan, Rail Run at Sefer News.
1: Maraming salamat, Katropang Ray. O nga, bitak. Parang hindi lang bitak yun. Parang nag-iwalay na ata yung ano ba yung cover sa pundasyon. Kita nyo po, tabingi na, di ba? Sa Second Engineering District ng DPWH. Sir, pacheck nyo po yan sa may Aramaywan Bridge daw po, Quezon. Safe pa ba yan? Ano po sa mga dumaraan dyan, mga mabibigat na sasakyan? Sana po ma-check agad ito ng ating DPWH Second Engineering District, ha? Hindi lang bitak yan, tumabingi na talaga. Parang cover doon sa pundasyon. Yan, pundasyon, dalawang tubo na yan. Tubo, dalawang column. May cover siya. Yung cover niya, bumagsak na yung isang bahagi. Diba, mga kabayan, mga katropa? Tanong lang. Siyempre, magawa ng agarang aksyon kung sakasakali. Kasi naman pong buong tulay. Nako, huwag naman po sana. Mga kabayan, mga katropa. So, sa kinaukulan, DPWH, Second Engineering District, mga sir, mga boss. May napuna na yung ating pong mga katropa, ha? Dito sa tulay na yan, Hindi lang po, labitak, talagang tumabingi na, Check, pakicheck na lang po, papuntaan nyo kagad dito para ma-inspeksyon, ha? Samantala, 38 minutos makalipas ang alas 5 ng hapon. Bureau of Fire and Protection, El Nido, naglabas naman ng paalala sa kaligtasan ngayon pong panahon ng tag-ulan. Katropa natin sa balita, Bel Yamucha.
3: Live report. Nagpaalala ang Bureau of Fire Protection El Nido Fire Station sa publiko na maging maingat at sundin ang mga pangunahing hakbang sa kaligtasan na bang nararanasan ng tag-ulan upang maiwasan ng mga aksidente at iba pang panganib. Ayon sa inilabas na essential rainy safety tips, pinayuhan ng mga motorista na magbagal sa pagmamaneho dahil madulas sa mga kalsada kapag basa. Malaga ring maglaan ng mas malaking distansya sa sinusundang sasakyan upang maiwasan ang aksidente. Gayon din ang pagbukas ng headlight kahit sa araw kung malakas ang ulan upang maging visible sa ibang motorista. Mahigpit ding ipinapaalala ng BFP na huwag nang tangkaing tumawid sa mga kalsadang binabaha dahil maaari itong magdulot ng panganib sa buhay at sasakyan. Bukod sa kaligtasan sa kalsada, hinikayat din ang mga residente na linisin ang mga kanal at alulod upang maiwasan ang pagbaha at pinsala sa mga tahanan. Pinapayuhan din ang mga publiko na manatiling alerto sa mga ulat ng panahon at mga babala ng mga kinakulang ahensya upang maghanda sa anumang maaring idulot ng masamang panahon. Patuloy namang hinikayat ng DFL Nido Fire Station ang lahat na maging responsable at laging unahin ang kaligtasan sa gitna ng patuloy na pag-ulan. Para sa mas ligtas laban sa anumang sakit, uminom lagi ng Santon Plus Gold, mga katropa. Mula rito sa bayan ng

0: para sa 64 na barangay ang dalawang araw na pagdiriwang na ginanap noong nakalipas na araw dito nga sa isang hotel dito sa Lunsod. Nag-lie down ng pagdiriwang ang temang celebrate, appreciate at inspire. Sinimula na aktibidad sa pamagitan ng isang banal na misa bilang pasalamat na sinundan ang programa pagkilala sa mahalagang ambag ng mga child development workers sa every childhood care and development. Ayon kay Rose William Moises, program manager ng ECCD, program ng pamahalaang palunsod, malaki ang ginagampan ng papel ng mga child development workers sa paghubog ng kaalaman, pag-uugali at pagpapahalaga ng mga bata sa kanilang murang edad. Ipinapagtamahan ni Konsehal Macho Mendoza ang mensahe ni Marcelo Bayron na nagpapahayag ng pasalamat sa walang sawang paglilingkod ng mga ticket workers sa mga bata at pamilya sa lungsod. Naging tapok din sa pagdiriwang ang downtown showdown na nilahukan ng mga walong color clusters kung saan nasungkit ng yellow green clusters ang kampinato habang pumangalawa naman ang green clusters at pumatlo ang maroon clusters. Samantala, nagsagawa rin ng City Health Office ng Talakayan tungkol sa pag-iwas sa dengue at malaria upang mapalakas pa ang kaalaman ng mga child development workers sa pangalaga sa kalusugan ng mga batang kanilang tinuturuan. Yan ang balita atin sa inyo ng Vision Express Capsule na tutulong para may balik ang linaw ng iyong paningin. Mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Mike Escote, XFM News.
1: Maraming salamat, Kachopang Mike. Samantala, local government unit naman ng Brooks Point, Palawan, lumagda sa isang kontrata. May kaugnayan din muna sa konstruksyon ng kalsada sa bayan. Katro pa natin sa balita, Dennis Achua. Naging robot si Katro pang Dennis. Ako, simula na naman, sama ng panahon, pati signal, sama din na naman. And ako naman, sige, tama na natin si Katropang Girlie Garasho. Apat o tatlong mangingista ang nasakip at tapos nuubog ang kanilang sinasakyang bangka. Doon naman po sa bayan ng Rojas, Palawan. Katropa natin sa balita, Girlie Garasho.
2: Mabilis na nasagip ng gabay-dagat at Philippine Coast Guard ang apat na mangingisdang lumbog ang bangka sa karagatang sakop ng Green Island Barangay Tumarbong, Rojas, Palawan. Kinilala ang apat sa tatlong mangingisda na sina Ariston, Macmac at June. Nabatid na alas 3 ng hapon nang makatanggap ng tawag ang gabay-dagat. Kaya naman mabilis itong nakipag-coordinate sa PCG at pinuntahan ng mga mangingisda. Habang patungo ang rescue team sa lugar ay nakatanggap ang mga ito ng tawag na nadaanan ang apat na biktima ng kapwa nila mangingisda at dinala sa Green Island at doon na sila pinuntahan ng rescue boat. Sa paungunan ni Gabay Dagat Head Ed Agarap ay tumungo ang rescue team sa lugar at dinala sa poblasyon ang apat na mangingisda. Lubos naman ang pasasalamat ng mga ito sa mabilis na pagtugon ng rescue team at malaking tulong ng bagong rescue boat na binigyang prioridad sa paumuno ni Mayor Pedy Bautista sa bando. Yan naman ang mabalita natin sa ating ng numero unong kape sa bansa, etong premium D3 coffee mix na kapag kape ka na gumaling ka pa. Mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girlie Garasho, XFM News.
1: Maraming salamat, Kachopang Girlie. Ingat no, sa ating pong mga kabay, mga mangingisda. Ah? O may mga paalala naman, yung ating pong mga Coast Guard substation sa iba't ibang munisipyo. O pag may mga po, pag meron po sinalalabas na mga sea travel advisory, sundin lang po natin ha, mga kabay, mga katropa, para makaiwas tayo sa ganito pong mga aksidente ha. Sa ating po mga mangingisda, double check lang po kayo doon sa mga inilalabas ha, ng mga impormasyon o babala ng ating pong Coast Guard or yung inyo pong mga local government units. Samantala, balikan natin si Katropan Dennis. May kugnayan nga po doon sa pinirmahang kontrata ng LGU Brooks Point. May kugnayan din po sa konstruksyon ng kalsada sa ilang bahagi ng bayan ng Brooks Point. Katra pa natin sa balita, Dennis Chua.
3: Urmal ng lumagda ang pamalang lokal ng Bronx Point sa isang kontrata kasama ng DIA Construction para sa local access

0: Promen Province sa barangay Poblacion, Poblacion District po at barangay Pangubilyan ngayong araw, July 2, 2026. Layunin ng proyekto na mapabuti ang kalidad ng mga daan sa nasabing lugar upang mas maging mabilis, ligtas at komportable ang biyahe ng mga motorista at residente. Inaasang makakatulong din ito sa mas mabilis sa pagdaloy ng talakan sa serbisyo at iba pang pangailangan sa komunidad. Samantala, patuloy naman ang Geo Broxman sa pagbibigay ng prioridad sa mga proyektong pang-imprasaktura na direktang makikinabang ang kanyang nasasakupan bilang bahagi ng adikaing mas paon na rin pa ang bayan. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng Clarice Skin Beauty Soap, ang daan sa makinis na kautis, kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
1: Maraming salamat, katropang Dennis. Samantala, mga kababayan, ang mga balitang inyo pong napakinggan na may handog po sa inyo yan. Anang Santon Plus Coffee Mix, Santon Plus Herbal Oil, at ng Cess the Pain Capsule. Yan pong mga dekalidad at epektibong produkto po ng Yes to Health Incorporated. Ay mabibili na po ninyo, mga kabayan, mga katropa, sa mga butika at mga parmasya na malapit sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan. Siyempre sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers. Mga kabayan, mga katropa, 47 minutos makalipas na po ang alas 5 ng maulap na hapon. Nagbabadya, nagbabanta ang pagbuhos ng ulan dito sa bahagi po ng Libi, San Pedro. Kaya doon sa ating po, mga kabayan, mga katropa, na papauwi pa lang, galing naman sa kanila po mga trabaho, yung pong mga nasa opisina o mga tanggapan ng gobyerno na ang pasok ay hanggang alas 6. Ayan, ako, ingat lang sa ating pong mga katropa, ha? Lalo na po yung mga bibiyahe pa, yung mga magmamaneho ng mga sasakyan. Ingat-ingat lang po, mga kabayan, mga katropa, madulas ang ating pong mga lansangan. Ang iba, hindi lang po madulans, hindi na nga po madaanan sa sobrang putik na. Wala na po sa mga secondary road, doon sa mga malalayong barangay, o yung mga kinakailangan ng tampakan. Ako naman, oo. Marami pa yan. Dito sa lungsod ng Puerto Princesa, may mga inner road pa, or sabihin natin barangay road pa. Yun pong medyo nangangailangan pa rin po ng action, ha? Dahil nga po sa nag-iinulan, nagtutubig, diba, na bababara ng tubig. At syempre, resulta niyan putik. Ako naman. Mga kabayan, mga katropa, sumain nyo na po ang kabuuan ng ating pong palatuntunang asintado ngayon pong hapon ng Webes, ika-dalawa sa buwan ng Hulyo 2026. Sa ngalan po ng ating nakasama sa bahaging Technical Engineer Moises Acosta. Sa ngalan po ng buong persa ng XFM Palawan, sa pangunguna ng ating pong Station Manager, Calu Villarosa. Ako naman ang ino pong nakasama at naging tagapagbalita ngayon pong hapon, katropang Alizon Salvatus. Ingat sa ating pong mga kabayan, mga katropa, ha? Mga papauwi pala. Isang magandang gabi na Pilipinas.
2: Sumainyo ang asintado hanggang sa susunod na talakayan. Dito lamang sa numero 1 stasyon ng radyo, XFM Palawan. Maraming salamat, mga katropa. Asintado.
3: Ito ang XFM Palawan.
4: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
3: XFM
4: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
5: Exciting! Cellphone Plus Gold.
6: Ako po si Emeldata Bucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad simula po nung pagpanganak ko sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong magpa-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon. At normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awa ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong ramdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan.
5: Santon Plus Gold.
7: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika MedPlus at Brill Pharmacy sa Quezon, Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore.

0: bacteria, mga probiotic, mga good bacteria. Isa yan sa kailangan ng ating digestive system na healthy. O, manatiling healthy yung tiyan natin, no? Maganda yung function ng ating bituka. Yung bacteria ay talagang essential. At yan yung isa sa function ng Appendix catropancyntia. Siya yung lagayan, no? Diyan nanggagaling din yung mga probiotic natin. Pag kailangan ng imbalance o kulang yung good bacteria sa ating tiyan, na nakatulong din yung ating appendix kasi diyan nanggagaling yung mga probiotic, mga good bacteria. Pero kung magka-problema yung ating Appendix catropancyntia, nagiging appendicitis
1: yan. Yun yung tawag na kapag nagkaroon ng problema yung ating appendix. Yes, yun ay appendicitis, mga katropa. Ayan. So ano naman, Dok, yung mga early symptoms?
0: Itong appendix natin, catropancyntia, ay ito yung pamamaga ng ating appendix. Dulot na ng dumi na bumabara dun sa daanan. Or pwede din dahilan ng mga virus, bacteria.
1: Yeah.
0: No? Kaya namamaga yung ating appendix, nagiging appendicitis.
1: Yun.
0: Isa sa sintoma, katropancyntia, mga katropa, na mayroon ka ng sintoma sa appendicitis, itong sakit sa tiyan, no? Kadalasang magsimula sa gitna ng tiyan, palibot ng puso, tapos lumilipat sa ibabang bahagi ng kanang tiyan at tumitindi, no?
1: Right side.
0: Oh. Ang sakit ay lumalala kapag umuubo, paglakad o kinikiskis ang lugar. Mariring mas pakiramdam na mabuti kapag pinupull up ang tuhod. Ayan yung mga simptoma, mga katropa, na medyo nagka-problema na yung appendix nyo or nagkakaroon ng appendicitis. No? Kaya itong ganitong problema, katropancyntia, ay kailangan mo na ding, kung mayroon ka nang naramdaman ng ganito, ay kailangan magpatingin na sa doktor. No, meron ng mga step na gagawin kasi pwede ito mauwi sa malalang kondisyon, no, sa katawan. Kaya sa pag-aral katropancyntia, mostly nakakaranas nito yung mga kabataan. Bihira lang sa mga matatanda. Kaya isa din sa mga simptoma katropancyntia, itong pagduduwal at pagsusuka. Oo, madalas mag-umpisa kasabay o pagkatapos ng sakit ng tiyan. Lagnat na maaring lumago ng temperatura habang lumala ang sakit. Walang ganang kumain, pamamaga ng tiyan, constipation o pagtatae. At kung minsan, mas madalas at masakit sa pag-ihi. Mga palatandaan ng mas seryosong kaso na posibleng pumutok, mas malawak at matinding sakit sa buong tiyan. O, yan ay mga sintoma na napapansin na natin na medyo lumala na yung sakit natin. No, yung buong tiyan mo, masakit. Matinding pamamaga ng tiyan, mataas na lagnat, mabilis na pulso at pagkalito. Mga sinyalis ng peritonitis o sepsis at kailangan ng agad na operasyon. Kasi pag pabayaan natin yung ating appendicitis, mga katropa, at yan ay sobrang magana, pwede yan pumutok at magbunga ng mas malalang kondisyon sa katawan. Pwede magkakaroon ng sepsis. Yung sepsis naman, yan yung infection na sa dugo. At kung yan yung mangyari, katropancyntia, mas malala yung kondisyon. Pwede ikamatay ng isang may malalang o appendicitis. Kasi yung sepsis, pwede kang magka-organ multiple failure niyan. Kasi
1: nadadamay.
0: O, kasi poison yan, katropancyntia, na umiikot sa buong katawan. No? Hindi na maganda yung daloy ng dugo, at saka namamaga na yung mga daloy ng dugo. Kaya ang mangyari, hindi na nasusuplayan ng saktong oxygen or dugo yung mga organ. No? Kaya mangyari ay nagkakaroon ng multiple organ failure. No? Pagpabayaan yung appendicitis na nagbunga na ng pag putok. Kaya yung mga complication, katropancyntia, mas malala, no, pagpabayaan.
1: Ayan, mga katropa, no. So ano, nagagamot ba ito or hindi yung mga ganitong klaseng problema?
0: Ganitong problema, katropancyntia, mas maganda talaga early detection, early medication. Kasi pag paabutin mo pa na mas hindi mo na kaya yung naramdaman mo sa epekto ng appendicitis, kailangan mo na talaga yan ng pupunta sa ospital, no? At mag-undergo ng agarang operasyon. Kaya mas maganda talaga, katropancyntia, na maaga pa lang, naramdaman mo pa yung sintoma, meron ka ng kaagad na step na gagawin. Unang-una, yung sa lifestyle, isa yan sa unang-una na step na gagawin para makaiwas sa paglala ng appendicitis. No, kaya ating in-encourage ang ating mga katropa na magkain ng prutas, katropancyntia.
1: Yes.
0: Pwede pa yung gagaling yung appendicitis, katropancyntia, kung bago pa lang.
1: Yes.
0: Pero pag yung talagang namamaga na siya at pwedeng puputok, talagang kailangan mo na talagang pupunta yan sa mga doktor, sa ospital, no, para mag-undergo ng agarang operation. Pero sa ganitong kondisyon sa appendicitis, para ma-prevent mo yung paglala ng appendicitis, kailangan iwasan mo yung mga nakaka-trigger na sa pagpahina ng appendix, no, lalo na yung mga pagkain, katropancyntia. Yan yung pinaka-dahilan na

0: Bakit nagkakasakit o humihina yung mga organ natin, lalo na yung tinatawag natin na appendix? Isa sa ating advice sa kanila, katrupang sintiya, yung pagkain ng prutas. Yan ay malaking tulong na mapanatili na masigla yung ating appendix. Mga matataas ang fiber ng mga pagkain. Huwag laging tinatawag na delicious yung iniisip natin o kinakain natin. Dapat mag-isip din tayo ng mga nutritious ng mga pagkain, gaya ng mga prutas, gulay. Kasi yan yung kailangan ng katawan. Yung fiber, katrupang sintiya, yan yung nagbo-boost, katrupang sintiya, sa mga good bacteria sa tiyan. Para hindi mapinsala yung ating appendix. Kasi napipinsala yan pag hindi araw-araw magdumi. Hina yung ating appendix. At kulang ka sa mga good bacteria sa tiyan. Kasi isa sa dahilan din na namamaga yung appendix ay dahil sa bakterya. Sobrang bakterya na sa tiyan. At saka mga virus. Kaya maayos natin yung katrupang sintiya, yung ating good bacteria sa ating tiyan, pag lagi tayong magkain ng mga matataas ang fiber, gaya ng mga gulay, prutas. At kailangan, kung meron ka ng ganitong simptoma, dapat araw-araw ka magdumi. No?
1: Kasi isa din bang simptoma?
0: Yes, isa din yan. Kasi yun nga, nasa lower part kasi yung appendix. Pwede siyang talagang mabarahan ng mga dumi natin, no? Pag hindi tayo araw-araw makadumi. Isa sa nakaka-normal ng pagdumi ay yung pagkain ng prutas, katrupang sintiya, at saka yung gulay. At hindi lang kasi yan, katrupang sintiya, na para mapanormal yung dumi mo, pagkakain tayo ng mga prutas, gulay, nabubos mo din yung mga good bacteria sa iyong tiyan. Isa yan sa nagpo-protect din ng ating appendix. Yung balance yung ating good bacteria sa ating tiyan. At iwasan din yung nakaka-trigger, katrupang sintiya, no? Sa paghihina ng ating appendix. No, gaya ng mga red meat, mga oily foods. Mga fatty foods. Yes. Dapat iwasan yan. No? At saka yung mga gatas, sinapay, na mga white bread, mga biscuit. Kasi yan ay acidic. Pag meron kang maramdamang na simptoma na mayroon kang appendicitis, dapat ito yung iwasan, katrupang sintiya. No, para maiwasan yung paglala, no, hindi mapunta sa mas malalang kondisyon. Ito ay nakakamatay din, katrupang sintiya. Nakakamatay din ito. No, pag maghintay ka pa ng medyo hindi mo na kaya. Kasi mostly, meron tayong mga kababayan na ganun Kala nila, simpleng sakit lang sa tiyan. Hintayin pa nila na mas lumalala yung sakit sa tiyan. Yun pala ay appendicitis na. Kaya mas maganda, katrupang sintiya, na gusto mo na maibalik sa sigla yung appendix, ay dapat kain talaga ng prutas, gulay. Para mabalik sa sigla yung appendix. Hindi mas lalong maghina yung appendix. Kasi yan ay kailangan din ng katawan natin, katrupang sintiya. Yung trabaho niya ay napakakailangan, although kaunting party lang, no, parang yung daliri lang yan sa end part ng ating large intestine. Pero mahalaga din yung function niya sa ating katawan. Lalo na sa pagbalanse ng ating good bacteria sa ating tiyan. At iwasan din yung mga gatas, katrupang sintiya, yung mga sugary drinks. Mga soft drinks. Basta mga proseso ng mga matatamis na mga inumin, katrupang sintiya, ay dapat iwasan natin, mga kababayan, mga katrupa, no? Kasi yan ay hanggang bibig lang man yung, katrupang sintiya, yung sarap niyan. Pero ang nahihirapan yung tiyan mo. Kaya nga sa pag-aaral, katrupang sintiya, yung bibig natin tinatawag to na dishonest part. Kasi kahit masarap, nakasira sa katawan, pasok pa rin. Pero yung katawan natin, yun yung magsabi na hindi maganda yung kinakain. Yung tiyan naman natin, yung katawan natin, yung tiyan natin, yan naman yung mga honest part, no? Sa yung magsasabi na hindi maganda yung kinakain. Kaya yung iba, naano sa kain, na titemp, no?
1: Talagang ang pagkain, Dok, ang mahirap iwasan.
0: No? Kung wala kang
1: pagpipigil.
0: Pagpapigil. Nasanay ka sa pasarapan.
1: Yes.
0: At saka kulang sa pagpipigil. Talagang mahirap yun, katrupang sintiya, pag magkasakit ka. Iwasan.
1: Magastos, Dok,
0: Magkasakit ka niyan. Then sanay ka sa masarap na pagkain, hirap sa'yo na mag-iwas sa mga bawal. Kaya hirap din gagaling sa mga karamdaman, katrupang sintiya. Kaya isa sa ating ma-recommend, katrupang sintiya, yung ating juicing therapy.
1: Ano naman, Dok, yung mga kailangan sa juicing therapy? Ano, mga gulay ba yan o prutas?
0: Pwede din sila magkain ng mga prutas. Kasi ang mabigay din yan, katrupang sintiya, yung mga fiber. No? At yung juicing therapy naman, iba kasi yung effect sa tiyan mo, katrupang sintiya. Madali siya ma-absorb sa iyong system.
1: Yes.
0: Unlike kung kainin, medyo ipaprocess pa ng tiyan. Pero yan ay puro mayroong benepisyo may bigay sa katawan. At kung sila naman, katrupang sintiya, pupunta sa clinic, mga katrupa, kung kayo ay pupunta sa clinic dahil mayroong mga karamdaman, ay bibigyan kayo ng mga dietary guideline.
1: Ayun, free po yan.
0: Oh, libreng dietary guideline. Oh, nandoon nakalista na yung mga bawal na dapat iwasan at saka yung mga pagkain na pwedeng kainin. Yeah. No, para gagaling talaga sa karamdaman. At meron tayong pre-check up araw-araw dyan sa ating clinic, Katropang Cynthia.
1: Yes.
0: No? Na may offer natin sa ating mga kliyente na naghahanap ng magandang advice. At libreng check up.
1: Yes. Free lang yan mga
0: free lang yan. Yung machine na ginagamit natin Katropang Cynthia, yan yung general check up.
1: Yes.
0: No? Nakikita yung mga humihinang organ na dahilan ng karamdaman. No? At saka yung mga kulang din sa katawan ng mga minerals, vitamins, na isa din sa dahilan ng karamdaman. Kaya yan ay ating makita Katropang Cynthia. Talagang madaling maayos yung sakit.
1: Oo. Kasi napupunter yan kung ano talaga yung mga
0: yes.
1: main problem ng katawan natin.
0: At saka hindi lang herb lang Katropang Cynthia, yung kailangan ng katawan.
1: Uh-oh.
0: Pati yung mga minerals, vitamins, i-consider din yan na
1: yes.
0: kailangan niya ng katawan. Kailangan din yan sa iyong pagaling mula sa iba-ibang karamdaman.
1: Uh-oh. At syempre, gaya nung nabanggit mo kanina, Doc, yung natural remedies na juicing therapy, hindi mo pa nabanggit eh.
0: babanggitin uh-huh. natin. Yung juicing therapy natin, Katropang Cynthia, pwede sila mag-extract ng mga apple.
1: Mm.
0: Extract nila yan at saka yung carrots, pepino, ipaghalo.
1: Mm-hmm.
0: Pwede nila inumin.
1: No?
0: Dalawang baso sa umaga at saka in between sa lunch and breakfast at saka in between sa lunch at saka dinner. Yan ay maganda din na kailangan isupply sa kanilang katawan para masupplyan din nila ng alkaline yung katawan nila.
1: Mm-hmm.
0: No? Kasi yung mga natural juices Katropang Cynthia, yan ay may content na mga antioxidant, alkaline. Yan yung pinaka benepisyo na maibigay sa katawan natin. No? Mm-hmm. Lalo pag may mga karamdaman ay dapat yan yung pinaka isupply sa katawan kasi pag nagkakasakit ka Katropang Cynthia, ibig sabihin yan, sobrang acidic yung katawan mo.
1: Mm.
0: Yung level ng alkaline sa yung katawan, kulang. Kaya sa pag-aaral, advice ng mga eksperto Katropang Cynthia, dapat araw-araw maisupply mo yung 80% alkaline sa katawan.
1: Oh.
0: Pag masunod mo yan, hindi ka talaga magkakasakit, no? Kasi naalagaan mo yung katawan mo sa pag-juice.
1: Yeah.
0: No? Pwede din sila maglaga, Katropang Cynthia, ng mga halaman.
1: Anong mga halaman naman yun, Dok?
0: Pwede sila maglaga ng mga sambong, dahon ng guyabano, yan ay maganda no sa may mga problema sa katawan no lalo na sa panghihina ng appendix.
1: At syempre Doc, kung sila ay tinatamad na maggadgad, magjuice kasi nga gaya dong juicing therapy natin at paglalaga. At kung wala din silang mahanap ng mga dahon ngayon Doc, lalo na pag dito tayo sa lungsod ng Puerto o kung saan mang lungsod, syempre malayo sa mga kadadahunan.
0: Yes.
1: Ano yung maaari pa nilang gawin or inumin?
0: Meron tayong ma-recommend Katropang Cynthia na mga produkto.
1: Mm-hmm.
0: Gaya ng produkto ng Yes to Health. Kasi yung produkto ng Yes to Health Katropang Cynthia, kompleto yan eh.
1: Yes.
0: May pang health conscious, meron ding pang beauty conscious.
1: Yes.
0: Meron tayong Santon Gold.
1: Ayan.
0: Yan ay nakakasigla din ng katawan, no?
1: Mm-hmm.
0: Lalo na sa mahina ang resistensya ng katawan kasi isa sa target o benepisyo may ibigay natin sa Santon Gold, Santon Plus Katropang Cynthia ay yung pamamaga sa loob ng ating katawan at labas ng ating katawan.
1: Oo.
0: Kasi itong tinatawag na appendicitis, yan yung pamamaga sa appendix. Itong Santon Gold, Santon Plus natin ay malaking tulong Katropang Cynthia.
1: Mm-hmm.
0: At binobos din niya yung good bacteria sa ating tiyan. Napoprotektahan din yung function ng bawat organ kasi pinapasigla niya yung ating immune system.
1: Yes.
0: Kasi yung organ natin Katropang Cynthia, pag malakas yung immune system mo, malakas din yan sila.
1: Oh.
0: Maganda yung function nila. Kasi pag may mga organ dyan na humihina, Katropang Cynthia ay magbunga din ng karamdaman, no? Kaya isa yan sa benepisyo na maibigay ng ating produkto na Santon Gold. Ayan ay nagpapalakas din ng immune system. Immune stimulant kasi siya. Nag-i-stimulate siya ng iyong immune system para malakas mag-fight ng mga viruses, bacteria. At pangalawa naman, yung vitamin C natin, Katropang Cynthia, ay maganda din yan, no? Para makaiwas ka sa mga iba-ibang infeksyon.
1: Yes.
0: Isa sa function din niya sa ating katawan ay papasiglain, panatilihing masigla yung ating immune system. No? Maganda yung function ng mga organ, dalo ng dugo, at yung vitamin C Katropang Cynthia, yan talaga yung pinakakailangan sa katawan natin. Pag yan yung kulang sa katawan, talagang maraming karamdaman na iindain. Kasi yung mga sakit ngayon Katropang Cynthia, dulot din yan ng kulang ka sa vitamin C.
1: Ayun.
0: Yung mga heart problem, may mga heart problem, tatanungin mo yan sila. Talagang wala yan silang ininom ng mga vitamins eh.
1: Kulang na kulang ng vitamins kulang na kulang. Yung katawan.
0: At saka kung kukunin mo din yung vitamins katropang Cynthia, vitamin C sa pagkain ng mga orange.
1: Uh-oh.
0: Hindi sapat masupply yung kailangan ng katawan mo. No, kasi yung vitamin C, araw-araw yan na drain ng katawan.
1: Yeah.
0: Kaya araw-araw mo dapat isupplyan sa katawan,
1: oo,
0: no? Para masupplyan mo ng saktong vitamin C yung katawan mo.
1: Mm-hmm.
0: Wala na pag may ubo na, mahina ang baga, yung vitamin C ay talaga isupplyan. At yung vitamin C natin, katropang Cynthia, ay alkaline base vitamin C.
1: Mm-hmm.
0: Ibig sabihin, pag iinom ka nito, katropang Cynthia, hindi ka malulugi sa pagbili mo kasi nga 100% nagagamit na iyong katawan.
1: Mm-hmm.
0: Kasi pag iinom ka ng vitamin C na acidic,
1: useless din siya, Doc, no?
0: Yung para nagtapon ka lang din ng pira, katropang Cynthia, kasi nga yung percentage na maabsorb lang ng katawan mo niyan is 50% lang. Kaya yung iba, naghahanap-hanap ng ibang ano, papalit-palit na yung vitamin C, kasi nga yung dati na iniinom lang ng vitamin C, parang wala silang nakita na pagbabago sa kanilang katawan. No? Kaya yung iba, nang hanap ng vitamin C. Pero sa ating vitamin C, Santon, Bitsik, mga katropa, makasiguro kami na ito ay maganda, no, sa inyong katawan, kasi ito ay alkaline vitamin C. No? Kaya ito ay kailangan isupply sa katawan, lalo na pag mahina yung may karamdaman, para makaiwas din sa mga infeksyon. Oh, mayroon din tayong premium D3 katropang Cynthia na maganda din na inumin sa ating mga katropa, lalo na pag may mga simptoma na sa mga appendicitis. No, ito ay maganda na inumin dahil ibubos din yung mga good bacteria. At yung sa pag-aaral, yung BCO, pag maipasok yan sa ating katawan, nagiging monolaurinin siya. Tinatawag yan siya na powerful antimicrobial. Ibig sabihin, napaka-powerful. Ibig sabihin, mahusay siyang magpuksan mga virus bacteria, mga parasite, mga fungus, no? Kasi pag hindi mo yan mapatay sa katawan mo, katropang Cynthia, pwede yan magdulot din ng mga infeksyon, magaya ng appendicitis, mga problema sa balat, pwede yan magkukos ng mga iba-ibang karamdaman. Kaya mas maganda, maproteksyonan araw-araw yung katawan ng ating mga katropa, no? Sa pamagitan ng pag-inom ng ating mga produkto. At yung sa ating produkto, mga katropa, ay marami nang nakasubok nito, ay talagang maganda yung mayroon talagang pagbabago, katropang Cynthia, sa kanilang pag-inom. Habang tumatagal yung pag-inom nila, mas naramdaman nila yung gumagaan yung kanilang pakiramdam.
1: Yes.
0: Nawawala yung mga sakit sa katawan. Kasi yun yung purpose ng produkto natin eh. Para magkakaroon ng magandang kalusugan yung ating mga katropa, no, na naghahanap ng mga supplement na effective.
1: Yes.
0: At siyempre, katropang Cynthia, mayroon tayong coffee. Tatlong klaseng coffee na mapagpilian nila.
1: Ayan, meron tayo dyan mga katropa, no? Dyan po sa Yes to Health Wellness Center, meron po kami mga Santon products. At siyempre, yung mga herbal coffee natin, gaya ng Santon Plus Herbal Coffee at meron tayong Santon Gold Coffee, yeah, na ito ay with glutathione and collagen at,
0: yes,
1: syempre yung ating premium D3 na meron siyang vitamin D3, Doc. Ayan yung kinaganda ng ating mga coffee kasi mga
0: natural
1: ang, yes, kanyang sweetener din.
0: At saka decaffeinated.
1: Yes.
0: Wala siyang caffeine, mga katropa, na yung ating mga coffee. Kaya maganda siya kahit mataas yung sugar mo, kahit mayroong kang iniindang mga sakit, maganda siya inumin. Pwedeng may-recommend natin yung coffee natin, katropang Cynthia. Yung Santon Plus Coffee Mix natin, ayan ay plant-based, no? Yan ay pangunahing sangkap ay yung soybeans. At yung soybeans, mataas po ang protein. No, kung gusto kayo maghanap ng mga plant-based protein, yung Santon Plus Coffee Mix, no? Yan ay maganda. Maganda din yan siya sa may mga hormonal imbalance. Kasi yung mga natural, yung mga sangkap niyang katropang Cynthia na ginagamit, ay meron talagang benepisyo maibigay sa katawan, no?
1: Yes.
0: Hindi lang masarap, nakakalusog din ng katawan. At yung pangalawa, yung premium D3 natin, ay masarap din siya, katropang Cynthia.
1: Yes.
0: At yan din yung kinakapik ko eh.
1: Yung akin, Santon Gold Coffee.
0: Santon
1: Mix.
0: Gold.
1: Kasi may glutathione and
0: yes,
1: collagen.
0: Yung...
1: Malay mo naman, pumuti ako, Dok eh.
0: Masyadong puputi. Kasi maputi na.
1: Yun lang.
0: Pero yung premium D3 natin, katropang Cynthia, ang nakaganda niyan, habang umiinom ka, tumitibay din yung buto mo.
1: Yes.
0: Kasi mayroon siyang vitamin D.
1: Maganda din.
0: Yes.
1: Lalo na sa ating mga senior.
0: Lalo na pag magkaedad na, humihina na din yung mga buto.
1: Yes.
0: Kaya pag yung mga nagkaedad na din, katropang Cynthia, sila din yung hilig sa mga kape din.
1: Oo.
0: Kaya
1: medyo matapang.
0: Ang mas madali sa kanila, yung mga kape mabilis sa tindahan.
1: Yes.
0: Mga caffeinated coffee. Pero yan sa atin, mga katropa, mayroon kaming coffee, premium D3, Santon Gold Coffee. Yan ay nakakabata habang umiinom ka kasi pinapaganda niya yung balat mo dahil mayroon siyang collagen at mayroon din siyang glutathione.
1: Yes.
0: Kasi the more na malinis yung atay natin katurpang Cynthia dahil sa gulata tayo, ay mas mapaganda yung balat natin, no? Malinis tingnan. At meron din tayong pre-services katurpang Cynthia sa ating clinic, no?
1: Yes.
0: Yung terahertz. Yung terahertz naman natin, ayan ay libreng offer sa ating mga katropa pag pupunta sila sa clinic o kahit na magbili lang or magpa-check up, yes, mag-undergo ng treatment.
1: Lahat yan free.
0: Pwede sila mag-avail ng ating pre-services na tinatawag na terahertz. Yan ay nakakaganda ng daloy ng dugo at maganda sa may mga pamamaga, lalo na sa may mga edad na mostly yung naramdaman nila mga sakit sa joint. Maganda yan siya sa mga masakit ang mga joint, mga kasukasuan, mga muscle pain. Maganda din yung katropang Cynthia. At nakakaganda din siya ng tulog, katropang Cynthia. Yung ating terahertz. Maraming benepisyo, katropang Cynthia. Next time, ibasahin natin yung mga benepisyo natin. Ilan lang kasi itong nabanggit natin para mas malaman natin mga katropa. At meron din tayong BioZapper, no? Dyan sa ating clinic. Yan naman yung therapy dyan sa ating clinic mga katropa na medyo hindi libre. Meron siyang charge na 350. Pero yung mga benepisyo maibigay sa katawan, hindi mapantayan ng pera.
1: Yes.
0: No? Kasi marami siyang benepisyo, katropang Cynthia. Unang-una sa kanyang maibigay na benepisyo sa atin ay yung pinapatay niya yung mga virus bacteria. At saka nililinis din niya yung ating system. At mismo makita nila yung katropang Cynthia na pag sila ay maghawak ng aparatos nito, yung papel malinis una. Then after 30 minutes, nagiging madumi na yung papel. No, yan yung ibig sabihin na dinidetox niya yung katawan mo, no, sa pamagitan ng ating BioZapper.
1: Okay mga katropa, no, napakinggan natin yung about sa appendicitis. Ayan mga katropa, nabanggit din natin yung mga juicing therapy, kung ano yung mga i-juice natin gaya ng carrot, apple, pipino, maganda po yan sa may mga appendicitis. At syempre yung mga herbal na kailangan ilaga, at syempre unang-una kailangan natin baguhin yung ating lifestyle para makaiwas tayo sa mga sa mga sakit, iba't ibang klaseng. Yes, kasi kung mahina ating immune system, ay mahirap po talaga tayong gagaling niyan. Kaya kailangan nating i-boost yung ating immune system, palakasin upang para makaiwas. Ayan po mga tropa, no, maraming salamat Doc sa ating talakayin sa gabing ito. So mga katropa, sa mga gustong bumisita sa ating Yes to Health Wellness Center upang magpakonsulta, ito ay free consultation. At syempre yung ating free terahertz therapy, ito ay offer na amin sa lahat ng aming customer and clients na pupunta sa aming wellness center. Ayan mga tropa, ang Yes to Health Wellness Center ay matatagpuan po yan sa second floor ng DZRM Plaza Building, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan. Ayan mga katropa, at open po kami from Sunday to Friday, 8:30 a.m. to 5 p.m. Ang consultation day naman, nandyan po ating wellness consultant every Sunday, Thursday, and Friday. At syempre, mga katropa, meron po tayong mga brand dito sa Palawan, no? Meron tayo sa Puerto Princesa at syempre sa Rojas, Palawan. Matatagpuan po yan sa Barangay 2, Rojas, Palawan. Sa harap lamang po yan ng ASMES. At syempre meron tayo sa Cuyo, sa Barangay Tenga-Tenga, Cuyo, Palawan. At sa Nara din po, at syempre sa Brooks Point. Ayan po mga katropa, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli mga katropa, ako po ang inyong lingkod, katropang Cynthia.
0: At ito naman po ang inyong wellness consultant, Doc J. Maribit, magsasabi, stay healthy, stay happy.
2: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health. Sanfon Gold Coffee Mix.
3: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Sanfon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Sanfon Gold Coffee Mix, ang super na kape.
2: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
4: Ito ang XFM Palawan.
5: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting! Exciting!

0: XFM. Santone Vitamin C. Iwas sakit. Alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Santone Vitamin C. Para sa araw-araw na depensa. Sister
1: Pain. Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako. Dahil wala nang pain. Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Pipili sa mga butika.
5: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na Anthraquinones, kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold, mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na, hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix, may gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix, now available in your nearest drugstores.
6: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
7: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
8: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
12: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling ma-absorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
13: Mag-Santone Plus Gold!
12: Ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
13: Mag-Santone Plus Gold!
14: Ang tako, Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
15: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santone Vitamin C.

0: XFM. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
4: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling ma-absorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
5: Magsanto Plus Gold!
4: Ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
5: Magsanto Plus Gold!
6: Ang pagko, Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
0: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
8: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
9: Sakit ng katawan?
10: Mag
9: Santone Plus Herbal Oil.
11: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
9: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
10: Santone Plus Herbal Oil.
12: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Steviol Glycosides.
0: XFM.
13: Ito ang XFM Palawan.
14: Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas.
13: XFM Network Philippines.
14: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
13: This is XFM.
14: Ang katropa mo.
13: Exciting.

0: Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain. Relief na maaasahan.
1: Mga pare boys, may good news. Dumating na ang Turbo. Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo.
2: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santol Plus Go.
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santol Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santol Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santol Plus Gold araw-araw.
4: Ang kape ko, Santol Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
5: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang. Inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
6: Sister Pain.
7: Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: Symptoms persist. Sa doctor.
8: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
8: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
11: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
12: Ice yan!
11: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Premium D3.
13: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
8: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
14: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Pag-usapan po muli natin ang mga sikreto upang makamit ang malusog na pangangatawan. Atin po muli pakinggan ang sikreto ng ilan sa ating mga kababayan kung papaano nila nakamit at napapanatili ang pagiging healthy.
3: Samsung Plus Gold.
4: Ano ba ito? Sa unang na-detect sa akin sis, tapos meron na naman fatty liver. Meron din po akong emphysema. Marami po ako naging sakit talaga sa totoo lang. Tagal-tagal po rin nagihirap. Yung nag-try ako sa loob ng ambuang ginamit ko yun, Ranton Gold, no? Pakiramdam ko, walang namamagana rito sa kanang bag. Nawala rin po yung hingal ko. Sabi ko sa pag-inom ko po ng Ranton Gold, na-test ko na rin po yan dyan at nakaramdam ko ng ginawan.
3: Samsung Plus Gold.
5: Yahoo!
2: Ang sikreto ni nanay, araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. Sa isang buwan na paggamit ng Santon Plus Gold, nawala ang kanyang hingal dulot ng karamdaman na emphysema. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay may sangkap na standardized extract ng garlic na nangangalaga sa pagkakaroon ng malusog na baga. Ang mga bioactive compound ng Santon Plus Gold, kabilang na ang allicin, ay nagtataglay ng anti-inflammatory at antioxidant properties na nakakatulong upang bawasan ang pamamaga at oxidative stress sa respiratory system. Ang anti-inflammatory properties din ng Santon Plus Gold ay tumutulong upang mapagbuti ang tungkulin ng baga sa pamagitan ng pagbabawas ng pamamaga sa daluyan ng hangin na ginagawang mas maalwan ang paghinga.
3: The Secret of Health.
2: Huwag hayaang masira ang iyong baga. Ugaling uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
3: Vision X. Marami na ang natulungan.
6: Malaki ang pasalamat ko sa Vision X Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin, Teredyo. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang Teredyo. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision X Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months, Elsa sa Panacos.
3: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
2: Alam mo ba na hindi lang baga ang napipinsala kapag ikaw ay naninigarilyo? Ang paninigarilyo ay matagal nang kilala na nagdudulot ng sakit sa puso at kanser sa baga dahil marami at puno po ito ng nicotine. Gayunpaman, maraming tao ang hindi nakakaalam na ang paninigarilyo ay maaari din na humantong sa pagkawala ng paningin. Ayon sa mga pag-aaral, pinapataas ng paninigarilyo ang panganib ng pagkakaroon ng AIDS-related macular degeneration, katarata, glaucoma, diabetic retinopathy at dry eye syndrome. Kaya napakahalaga ang pag-inom ng Vision X Plus Soft Gel araw-araw, lalong-lalo na kung ikaw ay mahilig sa pagsisigarilyo.
3: The Secret of Health.
2: Tinutulungan ang ating mga mata ng mga antioxidant na matatagpuan sa Vision X Plus Soft Gel upang maiwasan ang labis na pagkasira sa mga maliliit na ugat dulot ng mga kemikal na nakukuha kapag ikaw ay naninigarilyo.
3: The secret of health.
2: Mata ay ingatan, kaya huwag kalimutan uminom ng Vision X Plus Soft Gel araw-araw.
3: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Ad, dati hindi ako nagkakape, pero nang masubukan ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaaraw-araw ko na siya. Masarap at nakakatulong pa sa katawan.
3: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
2: Mapaagahan, tanghalian, o hapunan man, masarap isabay ang pag-inom ng healthy na kape. Kaya uminom na ng Santon Plus Coffee Mix. Sa lasa at sustansya, mapapaibig ka talaga. Kagigiliwan talaga ng buong pamilya. Pwede kay lolo, pwede kay lola, pwede rin kahit kay bunso. Ito ang natatanging kape na siksik sa nutrisyon, kaya napakainam ipainom sa inyong mga anak. Puro natural, walang side effect. Ito ay mayroong mahalagang sustansya gaya ng protein, essential fatty acids, calcium, potassium, and folate na nakakapinipisyo at nakakatulong sa paglaki at pag-unlad ng mga bata.
3: The Secret of Health.
2: Kung gusto mo naman ng mga pangpasigla at pangpagising na kape, subukan mo ang pinakabago na Premium D3 Coffee Mix. Premium sa lasa at hindi nakakakaba dahil ito ay pinatamis ng stevia. Premium din sa benepisyo dahil taglay nito ang vitamin D3. Pinapatibay ang mga buto at pinapatatag ang resistensya ng umiinom nito. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Mag Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix.
3: The secret of health.
2: Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanang muli ang ating programang The Secret of Health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Premium D3 Softgel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag-Premium D3. May Vitamin D3, VCO, at Moringa Oil.
3: Ha! May pimples na naman ako!
4: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
5: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
6: Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Umamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puson.
6: Desminoria.
8: No more.
6: Santon Plus Herbal Oil.
9: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Coffee break na naman.
12: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
13: Santon Gold Coffee Mix.
14: Ako si Manu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
13: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Ang kape ka na. Nanaka. At gaganda ka pa.
15: Mabibili sa mga butika.
16: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
17: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
18: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
19: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
18: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
20: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: XFM.
1: XFM.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo.
0: Exciting!
2: Exciting!

0: XFM.
1: XFM.
2: Coffee break na naman.
3: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
4: Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Cess the pain ang panlaban ko. Sa Cess the pain, alis ang manhit.
5: Cess the pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mabili sa mga butika.
8: Santhon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Oo, nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo!
8: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Tanggapin ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: Mabibili sa mga butika.
10: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santhon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santhon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya, ugaling uminom. Inom ng Santhon Plus Gold. Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santhon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santhon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santhon Coffee Mix. Sarap!
3: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
11: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
3: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
8: Supple Plus Gold.
13: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santhon Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santhon Plus Gold.
8: Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
12: Kape na may natural energy booster. Santhon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santhon Plus Coffee Mix. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santhon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santhon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
0: XFM.
1: XFM.

0: XFM.
1: X.
0: XFM.
1: FM.
2: Kape at gamot, ngayon, pinag-isa na sa Antone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Antone Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
3: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
4: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
5: Vision X Plus Softgel Capsule.
4: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
5: Vision X Plus Softgel Capsule.
4: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
6: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
7: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
7: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
11: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
2: Kape at gamot, ngayon, pinag-isa na sa Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking utika. Kung vitamin C, tandaan, Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
12: Sister Pain.
13: Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
12: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa mga butika. XFM.
1: X.
0: XFM.
1: FM.

0: FM.
1: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gentis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earned Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drugstore.
2: Sa pabagong-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala, si Kuya Toto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
3: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
4: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
5: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabilis sa mga butika. Supple Plus Gold.
6: Ako si Lydia, malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko. Kasi bumaba ang blood sugar ko.
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Boy, gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Tarahin mo na para maging alerto ka.
5: Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
8: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin?
9: Mag-Vision X Plus. Softgel Capsule.
10: Vision X Plus. Softgel Capsule.
9: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
10: Vision X Plus Softgel Capsule.
9: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
11: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
12: Premium D3 Coffee Mix.
13: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
14: Santon Gold Coffee Mix.
15: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix. Ang super na kape.
14: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
14: Santon Gold Coffee Mix.
0: XFM.
16: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy.
3: So far,
2: hindi ako nagkasakit this year.
3: Thank God,
2: thanks to Sansom Vitamin C.
3: Kasi Sansom 25
0: Sansom Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea!
0: Mabibili sa mga butika.
5: Sakit ng katawan?
0: Mag
5: Sanfon Plus
0: Herbal Oil.
6: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
5: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
0: Sanfon Plus Herbal Oil.
4: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix.
4: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
0: Premium D3 Coffee Mix.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
5: Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
8: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag Vision X Plus ka.
9: Vision X Plus. Softgel Capsule.
8: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
9: Vision X Plus Softgel Capsule.
8: Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Mahilig ako sa sports, kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo D.
4: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan.
5: Premium D3.
4: Makatutulong sa kalusugan
5: na may VCO
4: at moringa.
5: Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
0: XFM.
1: XFM.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo.
0: Exciting!
2: Exciting!

0: XFM. XFM. Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
1: Vision X Plus. Softgel Capsule.
0: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus. Softgel Capsule.
1: Vision X Plus. Softgel Capsule.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
3: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
2: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
5: Santon Plus Gold.
6: Ako si Sha, madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon, kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si

0: Grabe na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Ha! May pimples na naman ako!
2: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
3: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sis the Pain dahil tatlong take ko lang tuloy na wala ang pain. Sis the Pain, the best.
4: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Santol Plus Gold.
7: Ako si Weng, galko na ang iniinda yung sakit ng likod ko. Talagang kasap. Pero pag take ko ng Santol Plus Gold sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
8: Santol Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santol Plus Gold.
9: Pagdating sa kape, iba-iba tayong timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santol Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sa kape. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santol Plus Coffee ka na. Santol Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
10: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
11: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santol Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santol Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santol Plus Herbal Soap.
12: XFM.
13: XFM.

0: Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
1: Sister Pain.
2: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
1: Sister Pain, hanggang ang pain.
3: Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Pagpili sa mga butika.
6: Santone Gold Coffee Mix.
7: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, alam raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape,
6: Santone Gold Coffee Mix.
7: Maliban sa ito'y 66 sa antioxidants, may collagen at glutathione pa.
6: At sa lasa, kape-kape, panalo ka dito.
7: Ayan, subukan nyo.
6: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
8: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
9: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
10: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
12: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
11: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
13: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
15: XFM.
16: XFM.

0: ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earned Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drugstore. Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
1: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
0: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
0: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling ma-absorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Mag-Santol Plus Gold! Ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
4: Mag-Santol Plus Gold!
5: Ang ko, Santol Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santol, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
8: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
0: Sakit ng katawan?
9: Mag
0: Santon Plus Herbal Oil.
10: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil. Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang bitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
11: XFM.
12: XFM.

0: Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain. Relief na maaasahan.
1: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
2: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santol Plus Gold.
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santol Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santol Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santol Plus Gold araw-araw.
4: Ang kape ko, Santol Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin, Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
5: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansown Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansown Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
6: Sister Pain. Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
7: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, call your doctor.
9: Ibilis sa mga butika.
10: Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend ko sa mga coffee lovers na piliin ko ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
10: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa.
9: Bibili sa mga butika.
10: Santon Gold Coffee Mix.
5: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
12: XFM.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!

0: Pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santone Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Santone Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santone Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
2: Ice yan!
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3.
4: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
3: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
1: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
3: Santone Plus Herbal Oil.
6: Ako po si Isel Complicado, si Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
3: Santone Plus Herbal Oil.
7: Maaasahan
3: sa sakit ng katawan.
7: Santone Plus Herbal Oil.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
11: XFM.
12: X

0: FM.
1: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Magandang araw kaibigan at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy at Doctor of Naturopathy. Ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
3: The Secret of Health.
2: Kayo ba ay madalas na tinatamaan ng ubo, sipon, lagnat at iba pang mga simptomas ng impeksyon? Palakasin ang resistensya ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
3: Santon Gold Live Testimony.
4: Ako po si Rodelin Tacoyan. Ito po ako sa Singapore. 35 years old from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numuhi ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda, nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Oh. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. The Secret of Health.
2: Isa sa sekreto ni Nanay ay ang araw-araw na pag-take ng Santon Plus Gold. At sa 2 buwan na pag-inom niya ng Santon Plus Gold, nawala na ang pabalik-balik na ubo at makapit na plima. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na saponins. Ang saponin ay nagtataglay ng antimicrobial properties na nagbabantay sa inyong katawan laban sa mga fungi, bakterya at mga viruses. Kasabay dito, mas pinapahusay nito ang immune function sa pamagitan ng pagpapasigla sa paggawa ng mga T-cell. Bukod pa rito, kumikilos sila bilang mga antioxidant at nag-aalis ng oxidative stress. Bukod sa saponins, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng powerful bioactive compound na triterpenoids na nakitaan din na mayroong antiviral, antibacterial at antimicrobial effect. Resistensya ng katawan ay patatagin. Ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
3: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa, mabibis sa mga butika. The Secret of Health Supple Plus Gold.
2: Alam nyo ba na ang pag-inom ng healthy coffee ay nakakapag-stimulate ng ating happy hormones? Ayon sa mga pag-aaral, ang pag-inom ng healthy coffee ay nakakapagpataas ng antas ng ilang brain chemicals gaya ng dopamine at norepinephrine na nagdudulot ng masaya at nakakatuwa na pakiramdam. Kaya hindi maitatago na tayong mga Pilipino dahil sa hilig natin sa pagkape ay nagiging likas na natin ang pagiging masaya. Siyahin. Ugaliing maging masaya, ugaliing uminom ng Santon Plus Coffee Mix. At kung pangdagdag energy naman ang hanap mo na kape, nandito ang Premium D3 Coffee Mix. May vitamin D3 ka na at may mangosteen extract ka pa. At siyempre, pinatamis din ito ng stevia. Kaya saan ka pa? Mag-Premium D3 Coffee Mix ka na.
6: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin?
7: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
2: Sa makabagong panahon ngayon, marami na ang mga bagay na makakapagpalabo ng ating mga mata. Tulad ng blue light mula sa mga screens and monitors, sobrang exposure sa UV rays dahil na rin sa tinatawag na climate change. At ganun na rin ang sobrang lakas na liwanag ng mga artificial lights mula sa mga bumbilya ng mga ilaw. Lahat ng ito ay maaaring makapagdulot ng masamang epekto sa ating mga mata, lalo na kung tayo ay hindi umiinom ng Vision X Plus Soft Gel. Ang Vision X Plus Soft Gel ay mayroong lutein at zeaxanthin na nagpapanatili ng healthy na macula at retina na siyang responsable sa maayos na paningin. Huwag hayaang masira ang ating mga mata o galiing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw. Ulitin ko po para makaiwas sa mga impeksyon. Araw-arawin ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. At para mas masaya at kumpletong araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng Healthy Coffee, ang Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix. And of course, mas buo ang maghapon mo pag healthy ang paningin mo. Kaya huwag kalimutan mag-Visionix Plus Soft Gel araw-araw. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy, nagsasabing you can never say yes to everything, but you can say yes to health.
1: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Premium D3 Softgel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag-Premium D3. May Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
3: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
4: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
5: Santon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puson.
5: Desminoria.
7: No more.
5: Santon Plus Herbal Oil.
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Coffee break na naman.
11: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
12: Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the pain ang panlaban ko. Sa Says the pain, ay isang manhit.
13: Says the pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Says the pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Sa mga butika.
16: Santon Gold Coffee Mix.
17: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo, ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo!
16: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Tanggapin ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
18: Mabibili sa mga butika.
19: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya, ugaling uminom. Inom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
0: XFM.
1: XFM.

0: XFM. XFM. Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Shing's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife, at Palawan Drugstore.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Maling Isang Teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo, ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko. At sa lasa ng kape, panalo.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santone Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santone Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santone Coffee Mix. Mmm, sarap!
5: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
6: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
7: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante, always healthy. Mag-Premium D3.
6: Premium D3. Subok na, na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
1: Supple Plus Gold.
10: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santon Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
9: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
0: XFM.
2: X.

0: XFM.
1: X.
0: XFM.
1: FM.
2: Kape at gamot, ngayon, pinag-isa na sa Antone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Antone Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
3: Pangangati, panalakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
4: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
5: Vision X Plus Softgel Capsule.
4: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
5: Vision X Plus Softgel Capsule.
4: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
6: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
7: Premium D3 Coffee Mix. Simulan ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
8: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
7: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
7: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Pare, pare, oo, ikaw.
12: Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
13: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
2: Kape at gamot, ngayon, pinag-isa na sa Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Kung vitamin C, tandaan, Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
0: XFM.
1: X.
0: XFM.
1: FM.

0: XFM.
1: X.
0: XFM.
1: FM.
2: Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife at Palawan Drugstore.
3: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold na katutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
4: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na. Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalumbisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Kung vitamin C, tandaan, Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
5: Sister Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sis the Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion. Sis the
6: Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
7: If symptoms persist, call your doctor.
6: Bibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur. Isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising. Kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
6: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
9: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
10: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
11: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutang uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
0: XFM.
1: X.
0: XFM.
1: FM.

0: FM.
1: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ikaw ba ay nakakaranas ng pagbigat ng iyong mga binti na may kasama pag-umbok ng mga ugat? Marahil ay simptomas na yan ng varicose veins, isang karamdaman na nakakaapekto sa iyong mga ugat. Pakinggan natin ang sikreto ng isa sa ating mga kababayan kung papaano nila nasolusyunan ang ganitong ori ng karamdaman.
1: Santon Gold Live Testimony.
3: Daniel Francisco, dumanggin niya Nara Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Pero kung may sakin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, yung mga kaulwatan ko, kinasolve lang ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang, pagbangon mo. Ganoon po ang naramdaman ko. Pero natunuloy na, wala na. Subok sa akin yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. Minis, gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ang sekreto ni Sir Daniel ay ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Sa pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, nawala ang mabigat na pakiramdam at mga pamamaga sa kanyang paa. Kaya maging ang kanyang asawa ay napainom na rin ng Santon Plus Gold. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na triterpenoids na mayroong medicinal properties na anti-inflammatory na tumutulong sa pagpapahupa ng pamamaga at pag-umbok ng mga ugat. Ito rin ay tumutulong upang i-regulate ang blood pressure at isaayos ang sirkulasyon ng dugo sa katawan upang maiwasan ang pagkakaroon ng varicose veins na karamdaman. Ang hindi nasusolusyon na varicose veins ay maaaring magdulot ng mas mapanganib na problema gaya ng pamumuo ng dugo sa mga ugat at pagbabara nito sa malalaking daluyan ng dugo. Huwag nang hintayin na lumala ang ganitong ori ng sakit. Uminom na ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ito po ay mabibili sa inyong suking mga butika.
1: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
4: Ako si Gary Nalius, nurse by profession. One week up kung hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
2: Napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Dito nakadepende ang sakto, pulido at maayos na trabaho ng isang tao. Ngunit papaano kung ang ating mga mata na ang nagkakaroon ng problema? Huwag ipagpaliban ang gamutan, kaibigan. Para maagapan ang mabilis na pagkasira at paglabo ng paningin, uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay naglalaman ng mga malalakas na antioxidant gaya ng lutein, zeaxanthin, vitamin E at beta-carotene na nagsisilbing proteksyon sa ating mga mata laban sa mga panirang liwanag dulot ng sobrang sikat ng araw, mga blue light at mga artificial light. Pangalagaan ang iyong paningin o galiin ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
1: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Huwag ikompromiso ang kulusugan sa lasa ng iinumin mong kape. Pwede namang magkape na masisiyahan ka na at mapapalusog ka pa. Siyempre, sa Santon Plus Coffee Mix mo lang yan makakamtan. Dahil ang sarap at sustansya

0: ang mga botika. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanan muli, antabayanan po muli ang ating programang The Secret of Health.
1: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!

0: XFM. Panginoon, pinupuri at sinasamba ka namin. Salamat sa panibagong araw na ipinagkaloob mo. Salamat sa mga biyaya na patuloy mong binibigay. Salamat sa pagkakataong ito na kami ay muling matututo. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkakasala at pagkukulang. Tulungan niyo po kami na magkaroon ng bukas na isip at puso upang lubos naming maunawaan ang aming mapapakinggan sa araw na ito. Bigyan mo po kami ng karunungan nang sa ganon ay magamit namin ang mga ito sa aming mundo. Salamat po muli at ikaw nawa ang maluwalhati sa lahat ng mga gawain na aming mapagtatagumpayan. Sa pangalan ni Jesus, Amen.
1: Good morning! Let us welcome a brand new day and another day of broadcasting activities. A radio station owned, managed, and operated by Yes to Health Advertising Incorporated is now signing on. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: Kape na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Ha! May pimples na naman ako!
4: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
5: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
6: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka!
7: Vision X Plus! Softgel Capsule!
6: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
7: Vision X Plus! Softgel Capsule! Vision X Plus! Softgel Capsule!
6: Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
8: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwaska, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men, para sa mga lalaking tigasin.
12: Santone Gold, live testimony.
13: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santone Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santone Plus Gold.
14: Mas pinalakas! Santone Plus Gold!
15: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix.
16: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinkir Estrera, isang...
17: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
18: Sestapain! Si Diane po ito, na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Sestapain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sestapain lang ang mabisa.
19: Sestapain, tanggal ang pain, fast and safe. Sestapain! If symptoms persist, call your doctor. Santone Gold Coffee Mix.
20: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santone Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Santone Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santone Gold Coffee na.
19: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gagawin.
21: Mabibili sa mga butika. Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maca at clavuasca. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo.
22: Santone Plus Gold.
23: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santone Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santone Plus Gold.
22: Santone Plus Gold.
24: Mabibili sa mga butika.
0: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
1: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
2: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka!
3: Vision X Plus! Softgel Capsule!
2: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
3: Vision X Plus! Softgel Capsule! Vision X Plus! Softgel Capsule!
2: Mabibili sa mga butika.
21: Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule.
24: Sister Pain.
25: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sister Pain dahil tatlong take ko lang, tuloy na wala ang pain. Sister Pain, the best.
24: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
26: If symptoms persist, call your doctor.
24: Santon Plus Gold.
27: Ako si Weng. Gal ko na ang iniinda yung sakit ng likod ko. Talagang takasak. Pero pag tiko ng Santon Plus Gold sa loob ng dalawang linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
24: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagali, pinahusay. Santon Plus Gold.
28: Pagdating sa kape, iba-iba tayong timpla. At timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdagsang ka. Mangosteen, moringa, at soya, kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
21: Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
29: Mga katropa, excited!
30: Mga katropa, excited!

Stretching Time, mga katropa, galap na po ang 8 minuto makalipas ang alas 4.

Ang Exciting Pilipinas. Ihahatid sa inyo ang mga sariwang kaganapan na nangyayari sa buong magdamag sa kapuloan ng Palawan at lungsod ng Puerto Princesa.

0: good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, Pilipinas. Mayad ng ating prano, lalawigan ng Palawan at lunsod ng Puerto Princesa. Good morning. Oy, thanks God, it's Friday. Biyernes, Biyernes, mga kabayan, mga katropa, ikatatlo sa buwan ng Hulyo 2026. Unang araw ng Biyernes sa buwan ng Hulyo. Kamusta ang ating po, mga kabayan, mga katropa? Sa mga katulad po natin gising na, sa mga oras na ito, may pasok pa rin yung mga eskwelahan, ha? At syempre, yung mga pribadong opisina, pribadong tanggapan. At yung ilan din po sa ating pong mga government office. Ano po yung mga first responder? May pasok pa rin sila, ha? Kamabay, makatropa! Good morning muna! Oo, doon sa mga gising pa rin hanggang sa mga oras na ito. Hoy! Ay na kayo, hoy. Matulog na kayo. Ay, ang mata nyo, para sa mga gising na, good morning, good morning, good morning. Ay, nakapagpasalamat na po ba tayo sa ating pong may kapal? At umabot pa tayo sa araw na ito. Thank you, Lord, for another day, for another gift of life. And for another blessings. Nawa ay gabayan niyo po ang lahat na ating pong, sa aming pong mga kababayan. Ha? Para sa araw na ito, Lord. Samantala, sa ngalan ng ating pong partner sa bahaging technical engineer, Ken Vincent Danzil. Angalan din po ng buong persa ng XFM Palawan. Sa panguna ng ating pong station manager, Calu Villarosa. Checking in na po ang inyo pong kaibigan, ang inyo pong tagapagbulahaw at tagapagbalita kada umaga, katropang Alison Salvatus.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: O, mga kabayan, mga katropa, Engineer Ken, pakiprepare na si katropang Kuya Toto Ronnie, ha? Agang-aga, meron pong nangyaring sunog. Opo, sunog, sunog, mga kabayan, mga katropa, dyan sa Barangay Siksikan. Maaga pa ito, sunog. Naku naman, oo. Saan medyo walang pagbuhos ang ulan itong nakalipas na magdamag. May sunog naman pong naganap. Nahin na po natin itong balitang ito, mga kabayan, mga katropa, dyan sa Barangay Siksikan. Si katropang Kuya Toto Ronnie. Alamin natin, ano ba yung nasunog na yan? Residential ba yan? Sa gilid lang daw ito ng ano, yan o. Ang gawin pa ba? Ang gawin pa yan? O kanina yan? Okay na? Okay, mga kabayan, mga katropa. Alamin mo natin yung nangyari dyan sa may bahagi ng Barangay Tinigiban. Sunog si katropang Kuya Toto Ronnie. Kuya To?
2: Live report! Live report!
3: Yes, magandang umaga, no, mga katropa. At good morning sa mga gising na at malungkot naman na balita. Sa siyempre itong may nasunugan, katropang Ali, dahil naubos halos yung kanilang paninda.
0: Tindahan.
3: Sa initial, katropang Ali, ang naturang establishmento, bali tatlong, sabi natin parang kwarto, ano? Yung una ay tawag ito, bintahan o mga guma.
0: Tindahan ng goma.
3: Oo.
0: Gulong.
3: Oo, gulong. At saka payusan din ng motor.
0: Okay.
3: Yung dalawang kwarto naman, katropang Ali, ito naman ay hardware.
0: Hardware.
3: Si ate, kung sabi natin, ayaw natin si harap sa camera kasi na-shy siya sa camera. Ate, good morning po. Live tayo ngayon sa XFM Palawan. Ate, ano pong oras nyo napansin yung tunog?
4: Morning po. Siguro mga 1:30. Kasi kami ginising din lang ng mga magandang loob na nakamotor din dumaan sa bahay namin sa likod. Pinanggising kami kasi kami po ang lahat ay natutulog. So pagising ko po, pagkakita ko talaga, malaki na ang apoy dito sa likod. Kasunod na sana yung bahay ng kapatid ko. Pero sa awa ng Diyos, dahil nagdasal kami na isalbarin namin ang aming mga bahay sa likod. Sa Mabilia compound po kami.
0: Ano po? Ano po ang...
4: kami ang nasa
3: ano,
4: likod.
3: Ano compound? Ano compound po?
4: Mabilia compound.
0: Fabilia.
4: Mabilia compound. Ang
0: Mabilia compound.
4: Yung harap namin, yung Gomas building.
0: Mm-hmm.
4: Tapos ito yung wheels at saka yung hardware ng kay elektroniko, no?
0: Mm.
4: Display yan, elektroniko yan yung sa harap.
0: Opo.
4: So yun, pagising namin, malaki na ang apoy.
0: Launa, imedya na madaling araw.
4: Pero awan ng Diyos, thank you Lord, at na isalba din po namin yung aming mga tahanan.
0: Mm-mm. Yung pong establishmento na yan, sino po may-ari, ma'am?
4: Si Maria P. Ano, Mapi, ano pangalan niya? Yung may... Labi ko? Ladikan, Mapilabuka.
0: Ah, okay, opo. Taga-dyan din po siya sa Siksikan, ma'am?
4: Hindi po. San Pedro ata yun sila.
0: Ah, San Pedro, oo. So, pina...
4: Opo, wala po kasi natutulog dito sa mga nagatinda dito sa harap.
0: Wala po natutulog.
4: Wala po.
0: Okay, oo. So, alauna imedya nung kapag gisingin nung mga dumang mga motorista.
4: Sa klase po ng pamangkin ko ang pumasok doon sa likod.
0: Mm-hmm.
4: Po kami. Buti na lang, nagising din kami lahat. Ang laki na ng apoy.
0: Mm. Dikit ba? Dikit lang ba yung establishment sa bahay niyo, ma'am?
4: Opo. Dikit po. Buti na lang firewall. Medyo mataas.
0: Ah, okay. May firewall. Opo, oo. So, ayan, nakapag-ligpit din kayo kagad ng mga gamit nyo, ma'am.
4: Opo, salamat kay Lord. Talagang sinalbarin nila yung mga bahay namin.
0: Mm. Kayo na rin po bakit ang tumawag ng bumbero, ma'am?
4: Opo, tumawag po kami, pero medyo late nga. Pero dumating naman po sila lahat.
0: Ah, okay. Sige po.
4: Salamat.
0: Oo, yan ako naman. Oo. Thank you, ma'am. Ha? Thank you po. At buti naman po. At wala pong nadamay na bahay dyan sa likuran. Ano po, ma'am?
4: Wala naman po. Salamat po kay Lord.
0: Iyon, opo. Thank you, Lord. Sige po. Thank you, ma'am. Ha? At good morning po sa inyo.
4: Good morning po.
0: Mm-hmm. At katropang ko ito. Tatlo pala yan. Oo. Pinaparkilahan.
3: Kaya po yung nagbabantay sa hardware?
4: Okay.
3: Ito, katropang ali. Ito yung nagkabitin ko na yung dalawang kwarto na may hardware. At so, ito po ticket, ma'am, no? Ay, ko tagabantay.
0: Pero hindi sila natutulog dyan?
3: Pero hindi nalaman po na nasusunog na ito siya.
4: Actually, kami ng mga wang, nagtawag yung may-ari mismo ng building, si
0: okay.
4: Mapi. So, sinagot ko kayo, tamang-tama din na bumangon kasi ako dahil siyempre nag-ihi ako ba? So, yung phone ko. So, siyempre, sinagot ko. Sabi niya, madam, nasusunog yung siksikan. Sabi ko, ano? Yung building. So, siyempre, pumunta ka agad ako dito. So, pero, siyempre, naglalakad lang naman ako.
3: Mm-hmm.
4: Yung talagang mga liyab-diyab talaga. Nabot
3: mo na sunog, nasusunog na?
4: Sunog na talaga. Yun lang.
0: Hardware yun sa kanila. Katrabang ito, hardware.
4: Ayon sa mga ano ng kabats ko, kasi kabats ko yung isa sa mga mabilya dyan.
0: Mm.
3: O, kasi pala, kaya tanong mo?
0: Yung pwesto nila ate, yung hardware.
4: Yes, sir. Yes po.
0: So, wala po talaga, may mga naisalba ba? Wala na po?
4: Actually, dito sa harap, kasi mayroon pa kaming hollow block.
0: So, okay.
4: Alam po, wala na mga yan. Tapos, ito yung mga bakal namin.
0: Naku.
4: Ayun. Pinapumunta ako dyan, parang may mga sunog-sunog na rin.
0: Naku naman noon. Tapos,
4: yung mga tulog namin, hindi siya natupok.
0: Okay.
4: Sunog lang talaga, nasuano lang. Alam ko naagapan.
0: Yung pwesto po nyo, nasa gilid ba? Gitna o kabilang gilid?
4: O, gilid po at saka gitna. Kasi dalawang
0: kwarto. Ah, dalawa. Dalawang kwarto yung inarkilan po ninyo.
4: Okay.
0: Okay, oo. Ako naman ba, sa inyo pong pagkaka, mga kwento-kwento dyan, saan daw po nagmula? Sa inyo ba o doon sa kabila?
4: Yes, sir. Kasi yung isa po sa may-ari ng lupa na to, kabato po dati yung mga mabilya dyan sa likod. Yung araw po talaga nag-start dito po sa 2 weeks.
0: Sa kabila, pwesto o sa inyo?
4: Sabi nga nila sa akin, Itong nakarating daw pa agad yung, siyempre yung fire.
0: Oo.
4: Nakadaw po nahagapan lang sa amin kasi doon lang daw talaga po yung bumuga ng gusto yung ano, yung apoy.
0: Apoy, oo. May mga flammable materials ba o mga paninda kayo dyan sa pwesto nyo, ma'am?
4: Sir, siyempre po yung mga tinda namin, siyempre hardware, siyempre.
0: Pintura?
4: Yung mga pintura.
0: Oo. Oh. Oo. So, ngayon pa ma'am, may apoy pa ba ma'am? Wala na?
4: Wala na rin sir, pero yung dito yung pinakasulok at nakikita naman po ng nag-i-interview ko dito sa akin. Na, umuusok pa po talaga yung pinakagulog dito sa kawir.
0: So wala na rin, ano na rin, napatay na rin po yung apoy. Ano, pagdating nyo, malaki pa.
4: Malaki pa po. Pero dito mga fire po, nandito pa rin naman sila.
0: Okay, oo. So mabilis po kayo. Saan po kayo galing ma'am? Sa kayo nakatira ma'am?
4: Sir, siksikan lang din po ako.
0: Siksikan din lang.
4: Pero doon po ako sa ano, sa Purok Banaba po, sa may kaharapan lang po ng Divine Mercy Church.
0: Ah, malapit lang, sa sentro lang.
4: Opo, naglakad, siyempre po, naglakad lang po ako.
0: Naku naman, oo. So, yung po may-ari mismo ng establishment ang tumawag pa sa inyo?
4: Yes, sila po ang tawag sa akin.
0: Sige po ma'am. Thank you po ha. Sana po may mga ma-recover pa kayo diyang paninda ma'am.
4: Yes, sir. Ito ako. Sige sir, thank you din po sir. Sana nga mayroon pa. Yes po.
0: Sige po. Trapa ko ito.
5: Yes, sir. Katapos.
3: Ano pala niyo po?
4: Birthday.
3: Ma'am, birthday. So, yan. So, nasa dito sa Raduga. Ito, binumbahan ulit ng ating taga-verifier itong may usok. Ito, katrapangali. Kanina natanaw natin kita ilan sa mga taga-verifier natin. Declare ito kanya ng fire out alas 2:20.
0: Alas 2:20?
3: Alas 2:20. Oh.
0: Anong oras daw na itawag sa kanila? Hindi mo natanong? Kasi kung binabanggit alauna'y medya, at medyo sabi ni ate kanina na medyo natagalan daw ang responde. Ano kayang oras yan na itawag sa kanila?
3: Siguro mamaya matanong natin. Kasi itong mga taga-bureau halos ay pa magbigay ng ilang mga detalye pa katropangali dahil nga daw. Sa under investigation pa. Yun nga lang, sila tinatanong kung anong oras ito na itawag sa himpilan nila itong tunog patropangali. Kanina, nagtakating kita kasi bigla nag-brown out mga alas 12, wala una.
0: O, yun na siguro.
3: Nag-brown tayo pagkat walang ilaw. So, pagganasin kanina, parang may tunog, kaya bumalik tayo ngayon. So, kung binabanggit niya mga alauna, so, maaga rin ito na pula, katropangali. Mabuti na lamang mayroong itong firewall sa likod at maging dito sa may gilid, sa may nagbibintahan din ng mga gulong nasasakyan sa kabilang bakod, katropangali. Kung kaya hindi na rin kumalat pa yung apoy dito sa nasusunog na establishmento, katropangali.
0: Oo. Ito yung establishmento na ito, katropangali, kung galing ka ng... barangay hall papunta saan pabayan ba o pairawan
3: kung papunta ka ng kabayanan kung galing ka ng barangay hall ng siksikan bahagi ito ng kanan katropangali
0: bago ka kung galing ka ng bayan papunta ka ng siksikan bago dumating ng barangay hall
3: kung galing ka ng kabayanan limbaw galing ka ng Golden Valley Golden Valley, pagkete, pupunta ka ng Irawan. Paglagpas mo lang ang tulay ng siksikan katropangali, kaliwa naman ito.
0: Ah, yung may paakyat?
3: Oo, yung may paakyat, ibagang paakyat.
0: Okay, so, yung katabi ni Goma o mismo yung kay Goma?
3: Yun, tama ka dyan, katropangali. Katabi mismo.
0: Katabi ni Goma?
3: Katabi ni Goma.
0: Ah, okay. Oo. Nasa gilid nga ng kalsada yan, katropangali ito, no? Oo.
3: Nasa gilid mismo. At mabuti na lang daw kayo na mayroong isang conscious citizen, yung sa bahaging likod, pinakatok at sinasabi na
0: sunog.
3: May sunog. Kaya yung nasa likod, naghahanda na rin sa katropangali para kung sakaling tatawid mo yung apoy, naman ay makapaglitas ka agad sa katropangali.
0: Oo. So yun lang, medyo masakap lang doon sa mga nag-aarkilano o sa pwesto na yan. Lalo na yung...
3: Binanggit na natin na katropangali sa mga sa likod na bahagi. Itong motor shop na ito ay kabababa lang kumano ito ng mga gulong nung isang araw.
0: Pangbenta niya.
3: And marami pa itong isaktalob.
0: Gulong o gulong ng mga pang motorsiklo.
3: Ng motorsiklo at may mga langis ito.
0: Yun lang. Ano ba yung motor shop or tindahan talaga ng mga motorcycle parts?
3: Motor shop siya, at the same time, nag-aayos ng mga motor katropangan.
0: Okay. Oo, naku naman. Matagal na ba sila nag-aarkila dyan?
3: Bago lang ito, building katropangan, hindi natin makausap. tanta kay ma'am. Matagal ba kayo nag-upa dyan po?
6: Magto 2 years pa lang.
0: Ah, 2 years. Oh, halos bago-bago lang.
3: Ganun din. Una-una lang tumorto sa inyo.
6: Parang mas nauna ata sila sa amin. Kasi ang time na yan, nag-aayos pa lang kami ng mga stock namin dito sa isang block pa lang kami. Kasi apply ang sisang block na ngayon dati.
3: Dati. Apply ang dati. So ngayon, kinuha niya na yung...
6: Ay, kasi umalis sila, kaya kinuha namin. So nandyan na yun siya.
3: Oo, yan. Katra pangali. So kung tutuyas na sila,
0: Yun lang, medyo inabot ng kanas-kanas sa katropong ito. Yan po, mga kabayan, mga katropa, ha, patuloy pa rin po ang sinasagawang pag-apula. Oras man natitira pang mga nagbabagat o maapoy. Yung ating mga taga Bureau of Fire Protection, Puerto Princesa. Katropa ko ito, declare sila ng fire control, o?
3: Oh? Oh, ano na, fire out na ito, katropa.
0: Fire out na?
3: Alas 2:20,
0: fire out na.
3: Fire out na ito, oo.
0: So clearing ngayon, na lang sila ngayon, clearing.
3: Clearing at may mga umuusok pa at binubugahan pa rin ng tubig, katropa nga, para ma-secure kasi may mga nakatayo pa man ito, mga sa taas, yung mga yero.
0: Andun pa rin? Del,
3: oh, del bakal itong nasa halos matrasis nito, katropa nga.
0: Okay, oo. Oh,
3: oh. So may mga kahoy ng konti kaya binabantayan pa rin ng ating mga taga-Bureau Fire. Hindi pa nila inaalisan itong naturang lugar, katropang ali.
0: Oo, so wala pang initial, ano? Kung anong pinagmulan na katropang kayo ito?
3: Oo, kasi kung binabanggit nila kanina, kung sa likod nagsimula ang apoy dito sa itong establishment, katropang ali, so hindi pa makapasok ng mga imbisigador natin, taga-Bureau Fire, kasi kung sa likod nga nag-umpisa yung apoy, doon sila siguro magsimula pag-imbisiga atin, taga-Bureau Fire, kung ano yung pinagmulan nang sunog katropang ali, dahil nga binabanggit wala man umano dito natutulog ng mga bantay nito sa kanila mga tindahan, katropang ali.
0: Iyon, oo. Well, anyway, sige. At antabay na lang tayo siguro sa ilalabas na opisyal na ulat ng BFP Puerto Princesa. Mamaya-maya siguro yan, pwede na nating makulit yung ating tagapagsalita ng BFP Puerto Princesa, ano, katropang ito.
3: Oo, palap natin ito maya yung ano yung pinagmulan at ano yung magkano yung damage.
0: Cost,
3: ito kasi.
0: Oo, siyempre, estimated pa lang yan. Pero
3: estimated siyempre, dahil nga.
0: Negosyo yan eh. Medyo malaki na yan.
3: Kaya yung binanggit natin kayo na, yung isang motor shop na ito, kabababa lang itong mga gulong, hindi pa naibenta, natupok, katropali. Kaya kanina daw, medyo malakas yung usok dahil nga sa goma at langis dito sa may bahagi ng motor shop, katropangali.
0: Oo, pati plus pintura doon sa hardware.
3: Sa hardware.
0: Oo, sige. Anyway, katropang kayo ito, maraming salamat at magandang umaga.
3: Oo, sige. At yan mo lang muna ang update natin sa may bahagi ng barangay Siksikan. At live mula dito, akong yung katropa sa radyo, katropang Kuya Toto, XFM News.
2: Breaking news. Breaking news. Live report. Live
0: report. Akabay mga katropa, fire out na yung sunog na nangyari dyan sa isa pong building o establishmento. Na sa bahagi po ng Siksikan. Dito lang naman tayo sa may bago ka dumating ng Barangay Hall. Ah, mga kabayan, mga katropa. Yung building sa katabi nitong goma o yung mga nakakapansin, yung goma vulcanizing, may katabing building. Yung po yung sa halos gilid ng kalsada. Yun, XY Hardware and Construction plus isang motor shop. And accessories. Natindahan yung pong nasunog. Mga kabayan, mga katropa, alauna. Sinasabi doon ni yung isa pong nakausap natin kanina. Ginising na lang daw sila ng mga concerned citizen na napadaan. Napapansin nga pong may sunog. Nakitang may sunog. Buti na lang daw po may gumising sa kanila, mga kabayan, mga katropa. Although, sabi nga, may firewall sa likod. Iba pa rin. Siyempre, pag andyan na yung apoy, ha? Iba talaga. Alamin na lang natin yan sa mga follow-up siguro mamaya sa iba pang programa dito sa ating pong himpilan, mga kabay, mga katropa. Kung anong cause paano ba nagsimula ang sunog dyan, mga kabay, mga katropa, ha?
2: Ito ang Exciting Philippines.
0: Mga kabayan, mga katropa, oras po natin. Ganap na po nga alas 4:30 na po ng umaga.
2: Headlines.
0: Tuloy-tuloy na natin ito, mga kabayan, mga katropa, sa iba pang mga balita ang ngayon pong araw ng Biyernes. Sa balitang nasyonal, mga kabayan, mga katropa, yun pong tatlong araw na rally na isinagawa po ng Iglesia ni Cristo, formal na pong tinapos kahapon.
2: Headlines.
0: Kasong murder laban sa estudyanteng namaril sa eskwelahan sa Tacloban City.
2: Headlines.
0: Isa sa ilalim daw sa preliminary investigation. Ayon po yan sa Department of Justice.
2: Headlines.
0: Samantala sa atin ang pong balitang international. Labing isang taong gulang na bata sa Canada nasawi daw matapos dapuan ng paniki.
2: Headlines.
0: Samantala sa atin ang pong mga balitang local.
2: Headlines.
0: Local government unit ng Brooks Point na mahagi naman ng house solar unit sa mga residente ng barangay Sologon.
2: Headlines.
0: At walang gutom program sa bayan ng Quezon, Palawan, nagpapatuloy.
2: Headlines.
0: Bagong gusali, ipagkakalob daw po ni First District Congresswoman na Rosalie Mami.
2: Headlines.
0: Congresswoman Rosalie Salvame, sa ilan daw pong paaralan dyan sa bayan ng El Nido. At paggawa naman ng mga drainage project dito sa lungsod ng Puerto Princesa, walang suspensyon. Ando po ang kautusan ni Mayor Byron. Pangako naman ng Water District na makababalik daw po yung supply ng tubig kahapon, hindi raw po natupad. Apat na barangay mula sa bahay naman ng Rizal, magkakaroon na rin po ng supply ng kuryente ngayong buwan ng Hulyo.
2: Headlines.
0: At tumigit sa 300 beneficiary ng AIC sa bayan ng Quezon na nakatanggap na ng 3,000 pesos na ayuda.
2: Headlines.
0: Municipal Council ng El Nido inirekomenda yun daw pong pagsususpinde sa operasyon ng kontrobersyal na beach bus. At 19 na infrastructure project na aprubahan ng city government sa barangay Santa Monica ayon yan kay punong barangay Monsanyang. Dalagita na estudyante nga hindi na para po nakakauwi ilang araw. Pinagahanap, pinapanawagan.
2: Headlines.
0: At Google, binura na ang larong Gorbox sa Pilipinas.
2: Headlines.
0: Mga kabayan, mga katropa, ang mga ulo ng ating pong mga balita ngayong araw ng Biyernes. Handog naman po sa inyo ng Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, ang kapeng meron pong vitamin D3. Vitamin D3 na kinakailangan naman ng ating pong mga buto sa katawan para mapanatili nito ang pagiging matatag, matibay, laban doon sa hamon ng buhay. Lalo na po sa ating pong mga kababayan, mga katropa dyan na nagkakaedad na. Ay nako naman, prone tayo mga kababayan, mga katropa, ha? Sa panghihina ng ating pong mga buto. Kadalasan rumuro po ka. Lalo na kung kulang ka sa exercise. Kailangan mo rin po mag-exercise, mga katropa, ha? Para yung ating pong mga buto-buto, ha? Mga litid-litid ng ating mga buto, ay maunat-unat pa rin, ha? Pero doon talaga sa lagang wala na pong time para po mag-exercise dahil trabaho ng trabaho, okay lang yan. Pero kailangan mo rin proteksyonan ang buto mo sa katawan, ha, katropa? Kailangan mo ng vitamin D3. Lalo kung katulad po namin ng Engineer Ken na maaga rin kayong pumapasok sa inyong trabaho, wala na talagang oras para pa mag-exercise. Magkape ka na lang ng Premium D3, katropa, ha? Para merong vitamin D3 na mangangalaga sa iyong buto sa buong katawan. Premium D3 Coffee Mix, mga kabayan, mga katropa, Kape rin pong sadyang ginawa para sa ating pong mga kabayang meron pong diabetes at ayaw magka-diabetes. Pero hindi mapigil ang magkape. Para hindi ka na pong mangamba. Para hindi ka na pong matakot. Na baka mag-fluctuate ang blood sugar level mo sa katawan. Ito na yung kapeng nararapat sa iyo. Premium D3 Coffee Mix, dahil ang nagpapatamis sa kapeng ito ay stevia. Stevia, isang uri po ng halaman na nagpuproduce ng natural sweetener na hindi po nakaka-apekto sa ating pong blood sugar level sa katawan. Premium D3 Coffee Mix, mga kabay, mga tropa, mabibili na po ninyo yan sa mga butika at parmasya na malapit sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan at sa ating mga Yes to Health Wellness Centers. 35 minutos makalipas ang alas 4 ng umaga. Magbabalik pa rin po ang ating pampalatuntunang Exciting Pilipinas pagkalipas lang po ng ilang paalaala.
1: Exciting Pilipinas.
7: XFM. Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balata dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
8: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil. Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw. Santon Plus Coffee Mix. Gising na! Ready na sa araw-araw. Mag Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santone Plus Gold Herbal Capsule. Santone Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santone Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Santone Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan, subok na!
9: Santone Plus Herbal Oil.
10: Ako po, si Ethel Complicado. Si Balab Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
9: Santone Plus Herbal Oil. Sa sakit ng katawan. Santon Plus Herbal Oil.
8: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
11: Premium D3 Coffee Mix.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri
13: ng sakit. Hanilo ng Laguna. Nang nanganak ang pinsan ko, may naramdaman siya sa abdo. Ang sabi ng tatay, uminom siya ng Santon Plus Gold. Siyempre, sinabayan niya ng healthy diet. Malaking tulong para makaiwas sa karamdaman.
8: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
14: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
15: Santon Gold Coffee Mix.
16: Ako po si Maribeth ng Cavite.
17: Sa Coffee Nurse.
16: Ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na kapsa ko araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
15: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
8: Mabibili sa mga butika.
15: Sister Pain.
18: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
15: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
19: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
20: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Daligdig.
19: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
17: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
21: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
17: Premium D3, subok na, na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
22: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
24: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
25: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
26: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
27: Mabibili sa mga butika.
28: XFM.
29: XFM.
0: Oras mga kabayan, mga tropa, 40 minutos makalipas sa po ang alas 4 ng umaga.
30: Ito ang Exciting Philippines.
0: Samantala, ang oras naman na yan, handog naman sa atin yan ang pinakabagong kape ng Yes to Healthy Incorporated. Yung kape ho na may bibigyan ka ho ng good vibes. Dahil abay unti-unti nitong i-refer yung ating pong balanda, mga cells sa katawan, para maging younger looking skin ka uli. Ha, ikaw katropa, subukan na mo po, na subukan na po ba ninyo ang sarap at bisa ng Santon Gold Coffee Mix na meron pong glutathione at collagen. Glutathione at collagen, mayaman po sa mga antioxidant properties at ganun din anti-aging properties. Para masabihan ka naman, oy, blooming ka. Di ba mga kabayan, mga trapalano, pag umaga, di ba? Sarap pong masabihan ka ng, naku, gumaganda ka, gumagwapo ka. Kapag ito ang kakapin mo, malamang sa mga susunod na mga araw-linggo, ito ang marinig mo sa mga kapitbahay mo, ha? Kaya subukan mo na katropa ang sarap at bisa ng Santon Gold Coffee Mix. Tawa po rin po ito sa mga natural na sangkap. Andyan pa rin po ang moringa powder at ang mangosteen powder. Pinagdagan nga lang po ng glutathione at collagen. Pumasa sa pagsusuri ng FDA, kaya wala kang dapat ikapangamba. Ito po ay safe at syempre effective. Ang Santon Gold Coffee Mix, mga kabayan, mga katropa, ay mabibili na rin po ninyo sa mga butika at parmasya na malapit sa inyong mga lugar sa buong lalawigan ng Palawan.
30: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Samantala, mga kabayan, sa ating pong mga balita, ang ngayon pong araw ng Biyernes, July 3, 2026, live mula dito sa XFM Broadcast Center sa lungsod ng Puerto Princesa. Nasa bayan din pong napapakinggan sa lahat ng mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan. Tayo rin po napapakinggan sa amang bahagi ng mundo. Sa pamamagitan po yan ng XFM Radio App sa inyo pong mga Android phone. Live na rin tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Facebook page. Sa detalye ng balita, sa ating pong balitang nasyonal, formal na nga pong tinapos ng Iglesia ni Cristo ang kanilang tatlong araw na rally sa kanila pong ginawang anunsyo. Sa ginawang anunsyo ng kanilang tagapagsalita kahapon po, Huwebes, Julio Ados. Sa isa rin pong video message, nagpasalamat naman ang tagapagsalita ng Iglesia ni Cristo na si kapatid Edwin Edwil Zabala sa mga dumalo sa tatlong araw na pagtitipon. Gayun din sa mga personalidad na nagpahayag ng suporta at sa mga kapulis na nagbigay naman ng seguridad sa nasabing pagtitipon. Ayon pa kay Zabala, naniniwala silang malinaw nilang naiparating ang kanilang mensahe sa mga kinauukulang opisyal at umaasa rin aniya sila na mananaig ang katarungan sa bansa at hindi ang mga taong binabaluktot ang batas para sa pansariling kapakinabangan. Idinagdag pa ni Zabala na dito na nagtatapos ang kanilang mapayapang rally at umaasa siyang makakauwi ang lahat ng ligtas at mga payapa tulad ng kanilang pagdating. Isinagawa ng religious sector ang unang dalawang araw ng protesta sa People Power Monument sa kahabaan po ng EDSA, Quezon City. Inilipat naman ang pagtitipon sa Liwasang Bonifacio sa Maynila kahapon. Matapos naman bawiin ng lokal na pamahalaan ng Quezon City ang permit para magsagawa ng rally sa naturang monumento. Matatanda ang nagsagawa ng bigla ang rally ang Iglesia ni Cristo sa People Power Monument noong pong Martes bilang pagpapahayag ng suporta kay Senador Rodante Marcoleta na nakaharap sa nakaambang kasong plunder na di mo na inihahanda ng Office of the Ombudsman. Kinondena ng religious sector ang tinawag nilang selective justice o piling pagpapatupad ng hustisya at demonoid distortion of law o pagbabaluktot sa batas kaugnay sa kaso ni Marcoleta. Nag-ugat ito sa hindi umano niya pagdedeklara ng 75 million pesos campaign contributions na natanggap mula sa tatlong donor, kabilang na ang dating kongresistang si Mike Defensor. Samantala, sinabi naman ni Manila Police District spokesperson, Police Major Philip Ines, na umabot sa 82,000 ang peak ng bilang ng mga rallyistang dumalo sa ikatlo at huling araw ng rally sa Liwasang Bonifacio, batay sa tala o sa kanilang talaan. Naging mapayapa naman aniya ang pangkalahatan o sa pangkalahatan ang huling araw ng naturang rally. Mga kabayan, mga katropa, ang balita niya nandog naman sa atin yan ang Vision X Plus Capsule. Para po sa ating po mga kabayan, mga katropa, na nakakaranas po ng palalabo ng paningin, meron po itong kakayahan upang maipanumbalik sa maayos na paningin ang iyong mga mata. Meron itong sangkap na lutein, beta-carotene, vitamin E+, at zeaxanthin na siyang kinakailangan ng ating pong mga mata araw-araw para mapanatili nito ang pagkakaroon ng malinaw na paningin ng ating mga mata. Ito po ay aprobado rin ng FDA. Mabibili po ang Vision X Plus.

0: Ayon yan mismo kay DOJ Undersecretary Ian Norman Dato, uusad na sa pagsasagawa ng preliminary investigation ang reklamong inihain laban sa 15 anyos na sangkot sa pamamaril. Makaraan ay matapos itong sampahan ang naturang estudyante ng tatlong bilang ng kasong murder at dalawang bilang ng attempted murder matapos nga pong maganap ang pamamaril sa eskwelahan. Kung kaya't kasunod ng maisa sa ilalim sa inquest proceedings ng Tacloban City o ng Tacloban City Prosecutors at papasok na sa preliminary investigation ng prosecution ang mga reklamong inihain. Itinuturing ang estudyanteng namarili sa Tacloban City bilang children in conflict with the law na kasalukuyang mananatili sa kustodiya ng Regional Rehabilitation Center for Youth ng Region 8. Habang ang 14 anyos naman na sangkot din sa naturang pamamaril ay nasa pangangalaga pa rin daw po ng Department of Social Welfare and Development kung saan isinasailalim sa intervention programs ng naturang ahensya. Magugunitang tatlo ang patay at nasa 20 naman ang naitalang sugatan sa nangyaring insidente ng pamamaril sa eskwelahan na matatagpuan sa lungsod ng Tacloban. Dagdag pa rito ay ibinahagi din ng opisyal ang pag-asiste ng Department of Justice sa pamilya ng mga biktima sa kanilang paghahain ng claims para makakuha ng financial assistance.
1: Ito ang Exciting Babies.
0: Ang balita niya, mga kabay, mga katropa, ay nagatid man sa ating orasan na 10 minuto bago po sumapit ang alas 5 ng umaga. Samantala, sa atin naman pong balitang international, isang 11 taong gulo na batang lalaki sa Canada ang nasawi dahil daw po sa rabies ilang linggo bunsod ng pagdapo-demono ng paniki sa kanyang mukha habang siya'y natutulog. Paniki po, mga kabay, mga katropa, ang tinuturong na, at tinuturing na nasalarin sa pagkamatay nitong 11 anyos sa Canada. Pero ito, mga kabay, mga katropa, ay nangyari pa, nangyari ang naturang insidente noong pang taong 2024. Ayon po yan sa Canadian Medical Association Journal, particular sa Ontario, kung saan isang paniki daw puno ang napunta sa mukha ng bata habang siya daw po ay natutulog sa isang cottage. Tinabig umuno ng bata ang paniki at agad itong nahuli at pinalaya ng kanyang ama. Dahil wala naman din munong nakita ang kagat or sugat, hindi na raw sila nagpunta sa ospital pa o nagpakonsulta pa. Pagkalipas lamang din munong humigit kumulang 3 linggo, nagsimulang makaranas ang bata ng pamamanhid sa mukha, kawalan ng gana sa pagkain at mga pamamaga. Kalaunan ay lumala ang kanyang kondisyon na nagkaroon siya sa o nagkaroon na raw siya ng paghirap. Hirap na raw siya sa paglunok. Nagkakaroon siya ng pagkalito, hallucinations at labis na paglalaway. Kinumpirma ng mga doktor na siya ay nagkaroon ng rabies. Sa kabila ng gamutan sa ospital, lumala pa rin ang kanyang kalagayan. At kalaunan nga ay binawian ng buhay 17 araw matapos ma-admit sa ospital sa Ontario. Nabatid na ito ang unang kaso ng nakuhang rabies sa naturang bansa mula pa noong taong 1967. Paalala ng mga eksperto, ang rabies ay laging nakamamatay kapag lumitaw na po ang sintomas nito. Ngunit maaari itong maiwasan kung makakatanggap agad ng tamang bakuna matapos ang posibleng exposure sa hayop na mayroon pong rabies. Giit pa nila, kahit walang nakikitang kagat, dapat agad magpatingin kapag nagkaroon ng direktang contact sa paniki dahil maaaring

0: ay maliit itong kagat na hindi agad napapansin.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Mga kabay, mga katropa, ang ating pong balitang international na yan, nandog naman sa atin ng numero unong vitamin C sa bansa. Ito po ang Santon Vitamin C. Pumasa sa pagsusuri ng FDA na meron pong kakayahan upang palakasin ang immune system ng isang tao upang hindi tayo magkasakit. Kaya sa ating pong mga katropa dyan, ugali na po nating palakasin ang ating immune system araw-araw. Araw-arawin na rin po natin ang pag-inom ng Santon Vitamin C. Alkaline base po yan, mga kabay, mga tropa. At ang Santon Vitamin C po, mabibili na sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: 6 na minuto bago po sumapit ang alas 5 ng umaga.
1: Balitang lokal.
0: Dakoy na po natin ang mga balitang lokal. Mga pangyayari, mga balita mula dito sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan mula sa ating pumakasamahang mga field reporters. LGU Brooks Point na mahagi ng housing solar unit para doon po sa mga residente ng Barangay Sologon sa naturang bayan. Katropa natin sa balita, Dennis Achua.
1: Live report. Live headlines.
2: Umabot sa mga gigintuwentang pangkain sa Barangay Sologon, sinabi siya ng housing solar unit sa pinagumpuha ang parang itapang July 2026. Pinagunahan ang pamamagitan ng Brooks Point, Kapuwang, Kapuwang, Kapuwang, Office, at Rangit Mansion ng Sologon na Tugunada na makamigin ang programa ng inyotiya para sa upgrade ng Tugunada. Ayon sa LGO, mga proyekto ng bigyan ng ligtas at maninis at maantang pinagkukunan ng iwan at ang mga hindi nabog ng linya ng kuryente dahil sa solar unit. Mas magiging madali para sa mga residente ang paggawa ng gawaing bahay sa gabi. Pag-aaral ng mga bata at pang araw-araw na gawain. Nagpapasalamat naman ang mga beneficiary sa tulong ng pamahalaan ayon din sa kanila. Malaking ginawa ang ating solar dahil hindi na sila aan sa lasera o baterya ng Osman at Delikado. Piniyak naman ng LGU Brooks Point na patuloy ang paghahanap ng paraan ng mga palawag ang ganitong servisyo sa iyo pang libre na lugar sa nasabing bayan. Ang balita nito yung ating sa inyo sa Santon Glass Copanisa, ang kapingsiksik sa bitamina, kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM
1: News.
0: Maraming salamat, katropang Dennis. Samantala, walang gutom program sa Quezon, Palawan, nagpapatuloy. Katropa natin sa balita, Ray Elgaran.
1: Live report. Live report.
3: Nagpapatuloy ang pagpapatupad ng Department of Social Welfare and Development ng walang gutong program sa Quezon, Palawan kung saan nitong kamakailan lamang ay tinungo ng ahensya ang 13 barangay na siyang nasasakupan ng munisipyo para sa Food Redemption Month at pagsasagawa ng kalusugan, kakayahan at kabuhayan. Habang napag-usapan rin ang kahalagahan ng wastong nutrisyon at paghahanda ng masustansya at abot-kayang pagkain, samantala ang layunin umano ng programa na mapabuti ang kaalaman ng mga benepisyaryo sa nutrisyon at maisulong ang mas malusog, produktibo at matatag na pamumuhay. Yan ang balita atin sa inyo ng Premium D3 Coffee Mix, kaping masarap at subok na. Kaya subukan nyo na ang Premium D3 Coffee Mix mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan. Rail Grand XFM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Samantala, bagong gusali ipagkakaloob ni Congresswoman Rosalie Salvame sa ilang paaralan daw po sa El Nido. Ano mga gusali kaya ito? Katropa natin sa balita, Belia Mucha.
1: Live report. Live report. Headlines. Headlines.
4: Nagkakaroon ng bagong gusali ang Villa Libertad Elementary School sa Barangay Villa Libertad El Nido at ang Pasadena National High School matapos ipahayag ni Palawan 1st District Representative Rosalie Mami Rosalbami ang kanyang suporta sa pagpapabuti ng pasilidad ng paaralan. Sa kanyang pagbisita, nakipagpulong si Congressman Salbami sa pamunuan ng paaralan, mga guro at mga mag-aaral upang personal na alamin ang kanilang mga pangailangan. Isa sa mga pangunahing tugon ng kanyang inihayag ay ang pagkakaloob ng bagong gusali na inaasahang makakatulong sa paglikha ng mas ligtas, maayos at komportabling kapaligiran para sa pag-aaral. Mainit na sinalubong ang kongresista ng mga guro at mga mag-aaral, mga opisyal ng mga barangay. Nakibahagi rin sa pagbisita sina El Nido Vice Mayor Joel Rosanto, Sangguniang Bayan Member Junjun Cabezas at dating miyembro ng Sangguniang Panlalawigan sa unang distrito si Ginang Nieves Rosento bilang suporta sa mga programang nakatuon sa pagpapaunlad ng edukasyon. Ayon sa tanggapan ni Congressman Salbami, bahagi ang proyekto ng patuloy na pagsisikap na mapalakas ang sektor ng edukasyon sa unang distrito ng Palawan sa pamamagitan ng pagpapabuti ng mga pasilidad ng mga pampublikong paaralan. At yan ang balita hatid sa atin ng Vision X Plus. Para iwas sakit sa mata, mag-Vision X Plus ka, katropa. Mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Belia Mucha, XFM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Maraming salamat, katropang Belia. Samantala, paggawa naman ng mga drainage projects dito sa lungsod ng Puerto Princesa, wala dapat dimulong suspension. Yan po daw po ang kautusan ni Mayor Byron. Katrapa natin sa balita, Mike Iscote.
1: Live report.
5: Dapat na tuloy-tuloy at walang suspensyon sa konstruksyon ng mga pangunahing drainage project sa Puerto Princesa City. Ito ang naging direktiba ni Puerto Princesa City Mayor Luciano Peron matapos niyang personal inspection ng kamakailan ang anim na pangunahing drainage project sa iba't ibang bahagi ng lungsod. Ayon sa alkalde, dapat magtuloy-tuloy ang mga konstruksyon upang maiwasan ang pagkahantala at agad na mapakinabangan ng mga residente ang mga proyekto. Kabilang sa mga binisita ni Mayor Byron, ang proyekto sa Jacana sa Barangay Bacabancawa, Wiscombe Road sa Barangay San Miguel, De Los Reyes Road at Pinera Road sa Barangay San Pedro at ang Buhanginan at C Road 1 sa Barangay San Manuel. Sa isinagawa inspeksyon, personal niyang sinuri ang estado at kalidad ng bawat proyekto. Binigyang tindin niya ang kahalagahan ng agarang pagtugon sa mga problemang maaring makaapekto sa implementasyon ng mga ito. Tiniyak din ang alkalde na may sapat na supply ng mga culvert na ginagamit sa mga drainage project upang hindi mantala ang construction. Bukod dito, inatasan din ni Byron ang City Engineering's Office na tiyakin niya maayos ang dokumentasyon ng mga public consultation at agad maresolba ang mga permit at iba pang kinakailangan proseso para sa mabilis na pagpapatupad ng mga proyekto. Ayon sa alkalde, mahalagang maipagpatuloy ang mga proyekto ng walang pagkaantala upang higit na mapabuti ang drainage system at urban planning ng lungsod. Yan ang balita atin sa inyo ng Santon Golden Balti na tumutulong para maging maayos ang pakiramdam ng iyong tiyan. Mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Mike Escote, XFM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Maraming salamat, Katropang Mike. Samantala, pangako ng Water District na babalik ang supply ng tubig kahapon. Hindi raw po natupad. Katropa natin sa balita, Gerald Gales.
1: Live report. Live report.
6: Di natupad ang pangako ng Puerto Princesa City Water District tungkol sa pagbabalik ng supply ng tubig para sa malalayong barangay sa Puerto Princesa. Unang pangako, alas 5 ng hapon babalik na ang supply pero alauna na ng madaling araw ngayong araw. Wala pa rin tubig na tila na-delay ang pagdating. Una na ang paliwanag ng Puerto Princesa City Water District na ginawa nila ang pagkawala ng supply ng tubig dahil pinalitan nila ang ilang gate or main valve. Umasa sila na maayos na ito ngayong araw at babalik na sa normal ang supply ng tubig. Yan ang balitang hatid sa inyo ng Santon Plus Herbal Soap. Kahit lagi kang nasa initan, tumutulong ito para manumbalik ang kaputian. Mas lalo pang kumikinis ang inyong balat. Basta naka-Santon Plus Herbal Soap, mangingibabaw din ang bango umaga hanggang gabi. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Maraming salamat, Katropang Gerald. Samantala, ang unang bukso ng ating po mga balita na inyo pong napakinggan. Mga kabayan, mga katropa, ay nagatid na sa ating orasan. Naganap na pong 3 minuto makalipas ang alas 5 ng umaga. Babalik pa rin po ang ating pong palatuntunan ng Exciting Pilipinas pagkalipas lang ng ilang paalaala.
1: Exciting Pilipinas.
7: XFM.
8: Proteksyon pa sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghanong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yasco Health.
9: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
8: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Santon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
13: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
12: Santon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
14: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
15: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
16: Mabibili sa mga butika.
17: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
18: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
19: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo mo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
20: Sister Pain. Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alis sakit, dito na tayo sa Sister Pain. Di tulad ng ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sister Pain, isa lang tanggal agad.
21: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
22: If symptoms persist, consult your doctor.
21: Bili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
23: Si Ronald Puto ng Santiago City. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix na mataas sa antioxidant. May collagen at glutathione pa.
21: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, gaganda ka pa.
22: Bili sa mga butika.
24: Mariani Tolentino nga pala. Lagi masakit ang ulo ko at namamanhid ang katawan. Nasanay na lang akong magtiis, pero pwede pa lang makaiwas sa ganitong pakiramdam with proper diet, healthy lifestyle at sa tulong ng Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahal kang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
4: Ice yan!
3: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Santon Plus Herbal Oil.
16: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking pusog dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusog ko.
5: Santon Plus Herbal Oil.
25: Isang pahid lang sa pusog.
5: Desminoria.
25: No more.
5: Santon Plus Herbal Oil.
26: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
7: XFM.
0: Walong minuto makalipas sa po ang alas 5 ng umaga.
1: Ito ang Exciting Babies.
0: Balik po tayo sa ating pong mga balita, mga kabayan, mga katropa. Balikan natin ang ating pong mga kasama, mga field reporters. Apat na barangay mula sa bayan ng Rizal, magkakaroon na raw ng supply ng kuryente ngayon daw pong buwan ng Hulyo. Ano-ano mga barangay kaya ito? Katropa natin sa balita, Dennis Achua.
1: Live report! Live report!
27: Maagang makakaramdam ng serbisyo ng kuryente ang mga residente sa kabaan ng National Highway na Barangay Bunog, Kampung Ulay, Ransang at Barangay Kulasiana ayon sa Palawan Electric Cooperative Upaleco. Nakaskidyo ng ma-energize ang apat na barangay sa huling linggo ng July 2026. Mas napaaga ito kisa sa naunang target sa buwan ng Disyembre. Dahil sa pagbabagong ito, hinihikayat ng LGU Rizal at Paleco ang mga residente na simula na ang pag-asikaso ng kanilang aplikasyon para sa koneksyon ng kuryente. Layunin ito na maging handa at makakunik agad ang mga bahay at negosyo sa oras na may sagawa ang operasyon. Nagpapasalamat din ang pamalang bayan sa patuloy na kooperasyon ng mga naninirahan sa nasabing barangay upang maisakatuparan ng proyekto pang imprastruktura para sa bayan ng Rizal. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix, ang kaping siksik sa bitamina, kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
1: Ito ang Exciting Babies!
0: Maraming salamat at kasuapan, Dennis! Humigit naman sa 300 beneficiaryo ng AIX sa bayan ng Quezon, Palawan ang nakatanggap na ng tig 3,000 pisong ayuda. Katropa natin sa balita, Ray Elgaran.
1: Live report! Live report!
28: Nakatanggap na makailan ng 3,000 pesos ang tumatayang nasa 345 na mga benepisyaryo na mula sa iba't ibang barangay sa Quezon, Palawan sa ilalim ng Assistant to Individuals and Crisis Situation ng Department of Social Welfare and Development, kung saan inilunsad ang pamamahagi sa may municipal gymnasium ng munisipyo na inorganisa ng LGU Quezon at ng Sangguniang Bayan. Samantala na ang layunin umano ng PIA ay para mabigyan ng agarang tulong pinansyal ang mga kwalipikadong benepisyaryo upang makatulong sa kanilang pangunahing pangangailangan. Yan ang balita atin sa inyo ng Santon Herbal Oil. Nananakit ba ang katawan at kasukasuan? Ito na subukan ang Santon Herbal Oil. Mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan, Rail Grand XFM News.
0: Maraming salamat, Kachopang Ray Paldo. Samantala mga kabayan, mga katropa, konseho ng bayan ng El Nido, inirekomenda na lang po ang pagsuspinde sa operasyon ng kontrobersyal na beach bus. Kailan kaya ito mapapatupad? Katropa natin sa balita, Belly Amucha.
1: Live report! Live report!
4: Inirekomenda ng Sangguniang Bayan ng El Nido ang pansamantalang pagsuspende sa operasyon ng beach bus sa bayan dahil sa umano'y paglabag sa mga umiiral na ordinansa, tuntunin, regulasyon at mga kondisyon ng kanilang permit. Ang resolusyon na pinamagatang a resolution recommending the suspension of the operation of beach bus within the municipality of El Nido for violations of existing municipal ordinances, rules and regulations and permit condition pursuant to Republic Act No. 7160 and Republic Act No. 9593 ay inakda ni Konsehal Antonio Cabezas. Ayon kay Cabezas, nakasaad sa temporary mayor's permit ng kumpanya na ang kanilang operasyon ay limitado lamang sa mga national highway na nasa jurisdiksyon ng El Nido. Gayunman, umabot na rin ang kanilang biyahe sa Duli, Nakpan at iba pang lugar na hindi kabilang sa itinakdang saklaw ng kanilang permit. Binigyang diin ng konsehal na malagang sumunod ang lahat ng negosyo sa mga umiiral na batas at kondisyon ng kanilang permit upang mapanatili ang maayos at patas na pagpapatupad ng mga regulasyon sa bayan. Nananawagan din siya sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board LTFRB na magsagawa ng masusing pagsusuri sa operasyon ng beach bus upang matiyak ang pagsunod nito sa mga umiiral na alituntunin. Samantalang nasabing resolusyon ay iniulat na inirefer sa Legal Department para sa kaukulang pag-aaral at kaukulang aksyon. Para sa mas malinaw na paningin at iwas sakit sa mata, mag-Vision X Plus ka, katropa. Mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Belia Mucha, XFM News.
6: Ito ang Exciting Pilipinas!
0: 13 minutos makalipas po ang alas 5 ng umaga. 19 na infrastructure project na aprobando po ng city government sa Barangay Santa Monica. Ayon po yan kay punong barangay Mong Sayang. Katropa natin sa balita, Mike Iscote.
6: Ito ang Exciting Pilipinas. Live report.
8: 19 na proyekto ng taktang gawin sa Barangay Santa Monica dito sa lungsod ng Puerto Princesa ngayong taon hanggang sa mga susunod na taon. Ito ang kinopirma ni punong barangay Mong Sayang sa XFM News. Ayon sa kanya, ang karamihan sa mga ito ay mga concreting of roads at iba pang infrastructure project. Malaking tulong na ito sa kabarangay niya, lalo na sa mga vulnerable sectors. Noong nakalipas na pagkukulong daw ng City Development Council, ay naaprubahan na ito. Dahil dito, lubos na marapang salamat ni Kapitan Mong Sayang sa City Government at kay Mayor Lucilo Bayron. Yan ang balita natin sa inyo ng Vision Express Capsule na tutulong para may balikan linaw na inyong paningin mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Mike Escote, XFM News.
6: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Maraming salamat at kachopang Mike. Samantala, dalagita na estudyante, nawawala ilang araw na ang nakalilipas. Pinaghahanap siyempre ng kanyang pamilya. Katropa natin sa balita, Gerald Gales.
6: Live report.
9: Hindi pa rin umuuwi ang dalagita na wawala noong isang araw pa sa Puerto Princesa. Ang dalagita ay si Ashley, 16 na taong gulang na residente ng Puerto Princesa. Humingi ng tulong ang mag-ina ng dalagita dahil ilang araw na itong hindi umuuwi. Matapos na maipost at kumalat sa Facebook, nangako ang dalagita na uuwi na ito sa kanyang pamilya ngayong araw. Iyan ang balitang hatid sa inyo ng Santon Plus Herbal Capsule, proteksyon na ng katawan araw-araw, may isang kapitong mangustin, moringa at antioxidant, likas na malakas at pang-iwas sa nananamblay na katawan. Santon Plus Herbal Capsule mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang Gerald Gales, XFM News.
6: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Salamat katropang Gerald. Samantala, ELAC hiniling sa PCSD na suriin ang lahat ng sanhi ng pagkakakalbo ng kagubatan sa Palawan. Katropa natin sa balita, IC Pakaldo.
6: Live report.
10: Hiniling na ngayon ng grupo ng Save Palawan at ng Environmental Legal Assistance Center sa Palawan Council for Sustainable Development o PCSD na huwag lamang sisihin ang kaingin sa pagkakalbo ng kagubatan sa Palawan. Ayon sa grupo, may iba't ibang dahilan ng pagkawala ng kagubatan tulad na lamang ng mga pagmimina, quarrying, paggawa ng kalsada, malalaking plantasyon, illegal logging at iba pa. Iginit nilang dapat malinaw na matukoy ang bawat sanhi upang makagawa ng tamang solusyon. Nilinaw din ng grupo na kinikilala nila ang mga pinsalang na idudulot ng kaingin, ngunit sinabi nilang hindi ito ang tanging dahilan ng totoong pagkasira ng kagubatan sa lalawigan ng Palawan. Yan ang balita atin sa atin ng Vision X Plus. Panatilihing malinaw ang inyong paningin sa tulong ng Vision X Plus. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Izzy Pacaldo, XFM News.
11: Ito ang exciting podcast.
0: Maraming salamat, Katropang Izzy. Samantala sa huling bukso ng ating pong mga balita. Google, binura na ang larong Gorbox sa Pilipinas. Katrapalating sa balita niyan, Girly Kadasyo.
11: Live report. Live report.
12: Tuluyan nang inalis ng Google Play Store at Steam sa Pilipinas ang mobile at PC games sa Gorybox. Ayon sa Palace Press Officer Yusek Clear Castro, bunga ito ng pakikipag-ugnay ng pamahalaan sa Google na pinagbigyan ng kahilingan nitong alisin ng laro sa mga digital platform sa Pilipinas. Dahil dito hindi na maaaring i-download o laruin ang Gorybox sa Pilipinas. Hindi na rin umano ma-access ng mga user ang laro kabilang na ang nakapag-download nito bago pa ito patupad ang restriction. Ikinatuwa naman ng Department of Information and Communication Technology or DICT ang mabilis na pagtugon ng Google at STEM sa kahilingan ng pamahalaan. Ayon sa ahensya, makatutulong ang hakbang sa pagsusulong ng mas ligtas na online environment para sa mga kabataan. Yan naman ang balitang atin sa atin ng Premium D3 Coffee Mix na kapag kape ka na gumaling ka pa. Mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girly Kadasyo XFM News.
0: Maraming salamat, Katropang Girly, at syempre sa ating pong mga kasamahang mga field reporters. Ang mga balitang inyo pong napakinggan, mga kabay, mga tropa, ay handog po sa inyo yan ng Premium D3 Coffee Mix at ng pinakabagong kape ng Yes to Health Incorporated, ang Santon Gold Coffee Mix. Ang mga healthy coffee na yan, mga kabay, mga tropa, ay mabibili na po ninyo sa lahat ng mga butika sa buong lalawigan ng Palawan.
11: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Samantala, mga kabay, mga tropa, oras po natin, ganap na pong 20 minutos makalipas ang alas 5 ng umaga.
11: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Samantala, mga kabay, mga tropa, alamin muna natin na magiging tayo ng panahon ngayong pong araw ng Biyernes. At live mula po sa DOST Pag-asa, si Sir Obet Badrina ang magbibigay po ng huling update sa panahon.
13: Magandang umaga po at live mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Narito nang lagay ng ating panahon ngayong araw nga ng Biyernes, July 3, 2024. At sa ating latest satellite images, makikita po natin ang bagyo pong si tinawag po nating Henry ay narito na po sa may 1,000 kilometro po kanluran ng Northern Luzon. At dahil nga po sa paglayo nitong bagyong si Henry ay umina na rin po itong southwest monsoon o habagat. Mapapansin nyo, halos wala na masyadong kaulapan, lalo na dito sa may kanlurang bahagi po ng Luzon at Kabisayan. Kaya ngayong araw, ang umiiral po na weather system natin ay itong easterlies o yung hangin nagmumula nga dito sa karagatang Pasipiko. At dahil po doon, malaking bahagi ng ating bansa ay makararanas ng generally fair weather pero posible pa rin yung mga localized rain showers and thunderstorms. Itong weather system po na ito ay magpapatuloy hanggang this weekend. So mainam po, kung may mga activities po kayo, maliit ang posibilidad ng mga pag-ulan sa umaga hanggang sa tanghali habang mas tumataas yung posibilidad ng mga pag-ulan sa hapon hanggang sa gabi. Mapapansin nyo nga po, itong ating bansa walang masyadong mga kaulapan sa araw po na ito, lalo nga easterlies yung umiiral sa ating bansa. At sa ngayon, sa loob ng PAR or ng Philippine Area of Responsibility, ay wala tayong minomonitor na low pressure area. a localized thunderstorms din ang mararanasan sa dakong hapon hanggang sa gabi. Agwat ang temperatura sa Calayan Islands 26 to 30 degrees Celsius, habang sa Puerto Princesa City 25 to 31 degrees Celsius. Ang malaking bahagi naman po ng Visayas ay makararanas din ng mga isolated rain showers and thunderstorms sa dakong hapon hanggang sa gabi. Agwat ang temperatura din sa Iloilo na sa 24 to 32 degrees Celsius. Sa Cebu naman, 26 to 32 degrees Celsius, habang sa Tacloban, 25 to 32 degrees Celsius. Habang ang malaking bahagi ng Mindanao ay makararanas din ng mga bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan, na may mga pulupulong pag-ulan, pagkilat at pagkulog sa dakong hapon hanggang sa gabi. Ang agwat ng temperatura sa Zamboanga sa 24 to 33 degrees Celsius, sa Cagayan de Oro 25 to 31 degrees Celsius, habang sa Davao na sa 24 to 32 degrees Celsius. Sa lagay naman po ng ating karagatan, wala tayong naka-issue or wala tayong nakataas sa gale warning sa anumang bahagi ng ating bansa. Banayad ang sa katamtaman na magiging pag-alon dito po sa mga baybayin po ng ating kapuluan. Bagamat patuloy po ang paalaala ng PAGASA, kapag may mga thunderstorms, mga pagkilat pagkulog kuminsan, nagpapalakas siya ng alon ng karagatan. Kaya mag-ingat pa rin po, lalong-lalo na yung mga maliliit na sasakyang pandagat at maliliit na mga bangka kapag pumapalaut kayo sa ating karagatan. Samantala po, sa ngayon meron po tayong minomonitor na nasa labas pa ng tinatawag nating Tropical Cyclone Information Domain. Ganito po yun, no? So meron po tayong tatlong domains kung saan po tayo nagmomonitor. Yung una po yung PAR, yung Philippine Area of Responsibility. Kapag yung bagyo nasa loob po ng PAR, binibigyan po natin ito ng local name. Samantala, kapag nasa loob naman ng tinatawag na Tropical Cyclone Advisory Domain or TCAD, kapag yung bagyo po ay papasok ng PAR at nasa loob po ng TCAD, nag-i-issue po tayo ng track. So nakikita na po natin yung magiging pagkilos niya. Kapag yung bagyo naman ay nasa loob ng TCID or Tropical Cyclone Information Domain, ibig sabihin po, minomonitor natin yung lakas nito at mga pagkilos. Sa ngayon po, no, meron pong isang typhoon, may international name na Bavi, mahigit 3,400 kilometers pa po ang layo nito sa ating bansa. Inaasahan natin na ito yung patuloy nakikilos pa kanluran. So makikita po natin, this coming weekend, wala pa itong magiging epekto sa ating bansa. Pero ang pinapakita po nito, posibleng pumasok ito ng TCID today. At tapos po, papasok po siya ng Tropical Cyclone Advisory Domain by Sunday. Possible po, by Tuesday or Wednesday, papasok ito ng Philippine Area of Responsibility. At posible po na magkaroon siya ng local name na Inday. Sa ngayon, ang pinapakita po ng ating mga datos, possible po by next week, itong bagyo po na papasok nga sa ating bansa by next week, maaari po ito magpalakas ng habagat. At posible rin po na tumama ito, particular na sa may either sa may bahagi po ng Taiwan, at posible po magtaas ng tinatawag natin na tropical cyclone wind signal. Muli po, marami pa naman pong pwede mangyari, pero sa ngayon, ito po ang pinapakita ng ating mga datos. Ay sisikat mamayang 5:31 na umaga at lulubog, ganap na 6:29 po ng gabi.
26: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Maraming salamat po, Ginoong Obet Badrina, mula sa DOST PAGASA. Wala na, umina na po si Habagat. Matagal-tagal pa yung pong susunod na bagyo. Kung papasok daw po sa PAR, tatawagin Bagyong Inday.
26: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Samantala, mga kabayan, mga katropa, oras po natin, alas 5:25 na po ng umaga. Good morning na! Mga estudyante, may pasok. Bangon. Gising na! Abo lang natin. Good morning muna sa Rueng Ara Ilibera. Ganoon din sa ating pong mga katropang nakatutok na sa ating pong Facebook Live. Magandang morning na po sa inyo mga sir, mga ma'am. Kay Ma'am Esnery Amis Alpa. Kay katropang Emil Fred Umapas Pailron.
14: Sa pinakikita kong magkasama na kayo.
0: At sa mga nakikinig po sa kanikilang mga tahanan. Good morning, Pilipinas! Mga kababayan, mga katropa, sumain nyo na po ang kabuuan ng ating pong palatuntunan ng Exciting Pilipinas ngayong nga pong araw ng Biyernes, ika-3 sa buwan ng Hulyo, taong 2026. Live mula dito sa XFM Broadcast Center sa lungsod ng Puerto Princesa. Nasa bayan din po napapakinggan sa lahat ng mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan. At live din tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Facebook page. Mga katropa, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, sa ngalan ng ating po nakasama sa bahaging technical engineer Ken Vincent Dancil. Ako naman ang inyo pong naging tagapagbalita at ang inyo pong tagapagbulakaw kada umaga. Ako po si katropa niya Alizon Salvatus. Maraming maraming salamat po at magandang umaga na, Pilipinas!
15: Inyong narinig ang mga kaganapan mula sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. Dito lamang sa pinag-isang tunog ng XFM. Exciting Pilipinas!
17: Ito ang XFM Palawan.
18: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
17: XFM Network Philippines.
18: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
17: This is XFM.
18: Ang katropa mo.
17: Exciting!
19: Exciting!
20: XFM.
21: X.
20: XFM.
21: FM.
22: Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algie Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
23: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body functions.
24: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
22: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health.

0: Isang mapagpala at malusog na araw sa ating lahat, mga katropa, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong isyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ang programa naghahatid ng mga kaalaman, mga impormasyon at mga sekreto kung paano po natin mas paigtingin ang pag-iingat at pangangalaga sa ating pong kalusugan. Siyempre, katuwang pa rin po natin ang kumpanyang nasa likod ng ating pong mga dekalidad ng mga produkto, ang kumpanyang Yes to Health, na kaagapay po natin sa pagpapalusog at pag-iingat ng ating pong pangangatawan. Sa mga katropa natin dyan, ha, mga kabayan natin na hindi pa nakasubok ng ating pong mga dekalidad ng mga produkto, puntahan na po ito sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong lugar. Nationwide ay pwede na ma-avail ang ating pong mga produkto, ha. Kaya puntahan po ang mga suking butika po ninyo dyan at ipagtanong-tanong ang ating pong mga produkto. Sa ngalan po ni Doc Remily Tuoy, atin pong CEO, ito po yung lingkod, Doc Michelle Hines, isa sa inyo pong mga certified naturopathic practitioner. Nakasama niyo po ngayong araw ng Merkoles. Ayan. At syempre, atin din po mga kapanaya, mga isa sa atin pong mga alternative medicine doctor. Isa rin pong certified naturopathic practitioner, Doc Algie Bakla. Doc, malusog na araw po.
1: Isang malusog na araw, partner, sa lahat ng ating mga katropa nationwide. Maraming salamat sa inyong pagsama sa atin dito po sa ating palatuntunan ng The Secret of Health.
0: Yan. Samahan po kami ni Doc Algie dito sa ating pong programa, ha? Sa pamamagitan ng pagkapadala ng mga text messages, mga inquiries po ninyo about your health, pwede nyo text yan, ha, sa ating pong numero. Huwag pong mahiyang magtanong. Kung meron kayong mga iniinda ng mga karamdaman na inyo pong nararanasan, pwede nyo pong ikonsulta yan on air dito sa ating pong programa, ha? Text lamang yan sa ating pong numero 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi ganun kamasala niyo po mga katanungan, ligyan po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge siya din, ha, dito sa ating pong palatuntunan. At kumusta? Kumusta yung Doc? Ating mga avid listeners, kumusta ang inyong kalusugan?
1: Sana okay sila.
0: Oo. Kumusta po ang ating pong pangangatawan? Nawa po malusog pa rin tayo, malakas pa rin. Bagaman maraming mga stress ang ating pong nararanasan, ha?
1: Oo, grabe ngayon.
0: Oo, taas ang ano ngayon.
1: Tumataas ang gasolina at ang krudo ngayon.
0: Maraming mga nakakapagpa-stress sa atin na samot-saring mga bagay.
1: Marami po nababasa ng mga regulation para magbawas ng paggamit ng krudo. Oo.
0: Oh. Saktong-sakto to, Doc. Sa mga mahilig magbisikleta, mahilig tumakbo, ayan.
1: Tama.
0: Ayan na lang, yung pinakapangtipid natin, ha?
1: Parang panahon ng pandemic, no? Na marami nagbibisikleta.
0: Oo.
1: Pero ngayong panahon, stressful talaga ang sitwasyon ngayon. Kaya hindi natin alam kung ano yung mangyayari. Sabi nga, we don't hold tomorrow. Kaya dapat nating laging pasiguro. Unahin natin ang kalusugan kasi ngayong crisis na nga, magkakasakit pa.
0: Nako,
1: ano kaya ang mangyayari?
0: Oo. Sa mga katropa natin, mga kabayan natin, see to it, ha, na nasa malusog tayong kalagayan, ha, para anytime na kikilanganin ang ating pong lakas, ng ating pamilya, ng ating pong mga kapwa, makakapagserbisyo po tayo, ano? Makakatulong tayo in any way possible na pwede nating pwede tayong makatulong at magamit natin yung ating pong lakas, ha. Kaya nga maganda, Doc, na suportado ng mga sustansya ang ating pong pangangatawan. Kinakailangan punuin natin ng sapat, ano, na nutrisyon ang pangangatawan natin, ha. Kung kulang sa mga kulang sa mga kinakain natin, hindi natin nakukuha ng sapat sa ating pong mga intake na foods, ano? See to it na meron kayong mga suplemento gaya ng ating pong Ultimate Trio.
1: Yeah, yung ating Ultimate Trio ay isang set of supplement. Nandiyan ang Santon Plus Gold na may pinagsamang extract ng limang napaka-importanting herbal medicine, ano? At ganoon din ang vitamin C, which is napaka-importanting araw-araw ay meron ho tayo. Ganon din ang premium D3 softgel capsule na nagtataglay ng tatlong mahalagang sangkap na tumutulong sa atin, ano, dun sa mga posibleng nagiging dahilan ng pagkakasakit.
0: Yeah.
1: Kaya yan ang ating advocacy dito po sa Yes to Health, sa ating palatuntunan, na maging aware tayo dun sa mga pangangailangan ng ating katawan.
0: Mm-hmm. At dapat hindi natin po gawing last resort or kumbaga last option yung pagpapalakas ng pangangatawan natin. Dapat yan yung ano, Dok, eh. Yan yung top priorities natin, lalo na sa panahon natin ngayon, na ma-secure natin yung malusog na pangangatawan. Minsan kasi, Dok, pagdating sa ibang bagay,
1: mas nauuna.
0: Mas nauuna. Kumbaga yung kalusugan natin, tinitipid natin ng husto.
1: May mga ganun.
0: O, hanggat maaari na yung iba, di ba, nakakaranas ng iba't ibang mga sakit-sakit sa katawan nila, ano? Tinitiis na lang. Ano?
1: Iba-iba kasi yung ano ng tao, preference, eh. Meron akong mga kakilala, di baling simple ang pagkain, basta maganda yung damit. Meron namang magarbo sa pagkain, lahat ng masasarap meron, pero yung damit, parang tinitipid. So dapat ano, dapat tayo ay naka-focus talaga sa pinaka-vital na ano ng katawan, yung elemento ng buhay natin, which is health. O, kaya nga ang naturopathy is nasa preventive side. Ibig sabihin ng preventive, hindi mo na kinakailangan hintayin magkasakit ka pa kasi mas magastos mga katropa. Meron akong kaibigan, nakita ko, nalungkot ako kasi siya ay na-confine. Siya pala ay may matinding problema sa dugo. O di, grabe yung sali ng dugo sa kanya. At sabi nga niya sa akin, napakahirap pala pag ganito. Ano? Kasi noong una, hindi nila nabigyan ng pansin. Akala nila, simpleng ano lang, simpleng pagbabalan ng dugo. Yung pala, ang trabaho pa naman, laging puyat. So sabi ko sa kanya, pag ganyan na lagi kang namumutla, kasi napansin ko namumutla, sabi ko, baka pwede ka mag-change ng work na pwedeng makatulog ka na maayos. Ngayon niya na-realize. Saka hindi siya nagtitake ng any medication or supplement. Tapos ang diet niya, more on kung ano yung mabilisan na pwede niya kainin. So kaya ngayon niya na-realize na ganun pala kapag ikaw may sakit na, ang iniisip mo paano ka makabawi.
0: Oo,
1: ang problema magastos. Kung hahabulin natin yung kalusugan, kung ito ay dahan-dahang nawawala.
0: Yun, no? Sa mga katropa natin, mga kababayan natin dyan, ha? Dapat top priority natin. Mas pag ginawa mong top priorities yan, mga kaibigan, no? In any way possible, gagawin natin kung ano yung kakayanan natin magawa para mapangalagaan talaga natin, ano? Itong natanging lakas at lusog ng ating pong pangangatawan, ha? Eh kasi no lang, Dok, yung pag-iingat sa katawan po natin, ano? Meron ka lang mga ibang isasakripisyo na kung saan yun yung way para maingatan mo yung kalusugan mo. Pero as simply as possible, Dok, maraming paraan na pwede nating mapangalagaan ang atin pong pangangatawan. Sa mga simple lang na nagagawa natin sa pang-araw-araw, ay pwede nating maingatan ang atin pong kalusugan, mga kaibigan, ha? So yan, ha, gawin nating topmost priority ang pagpapalakas at pag-iingat sa kalusugan natin kesa naman gagawin nating priority yung ating kalusugan kapag ito ay bumabagsak na. O kumbaga pagka ito ay mahinang-mahina na.
1: Pag wala ka ng choice.
0: Oo, yun na nga.
1: No choice. Kailangan mo pumunta sa ospital or kailangan mo magpa-check up. Yun yung pinaka-worst scenario, eh. Mas maganda yung may option ka. May option ka.
0: Ang hirap kasi sa atin, Dok. Nasanay tayo dun sa tinatawag na sick system. Ano ba yung sick system? Tsaka ka lang kikilos pagka may sakit ka na.
1: Oo. Kumbaga, bihira yung mga taong nagbibigay ng, una, nagpupondo, nag-allocate ng budget for prevention.
0: Oo.
1: Yung mga pagtitake ng supplement, part ng preventive approach yan, eh.
0: Oo.
1: So, ibig sabihin,
0: kumbaga parang investment yan sa kalusugan mo.
1: Kahit wala ka pang nararamdaman at malinaw naman sa'yo na tumatanda ka na, in your family, nandyan yung hypertension, yung diabetes, tapos ikaw ay nasa isang trabaho na stressful, you need to do something as preventive. Parang ganun yun. Di ba? Pag nagpapagawa ka ng bahay, ginagawan mo ng firewall.
0: Tama.
1: Ano ang ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin ng pagpapagawa ng firewall ay kahit walang apoy, ina-anticipate mo na pag magkaroon ng sunog, hindi masusunog yung bahay mo.
0: Yun yung
1: the best principle ng pangangalaga ng kalusugan.
0: Yes. Yan, ha. Kinakailangan yung tinatawag na pagiging proactive. Yun. Pagiging maagap, kung tawagin. Meron ko sabihan, Dok, di ba? Na, ano to? Yung mas maigi pa yung maagap kaysa yung masikap.
1: Daig ng maagap, daig ang masikap.
0: Ang masikap. Siyempre, ay...
1: Wag lang naman yung maagap, tapos umuwi ng maagap din.
0: Yan lang, oo.
1: Iba din yun.
0: Kasi iba talaga pagka naagapan natin, yung mga karamdaman, kaysa sisikapin mo siya na gamutin kapag ito ay malala na o napabayaan na at nagdulot na ng samot-saring mga komplikasyon sa ating pangangatawan. Ha? Kaya nandito ang programang ito, nandito ang kumpanyang Yes to Health para magtaguyod. Ano? Itong mga preventive measures, katuwang natin yung ating pong mga powerful supplement na yan na pwede natin i-take every day. Ha? We just one capsule, 2 times a day or 3 times a day ng ating pong mga suplemento. May mga katulong po ito, ha? Para ma-prevent natin ang napakaraming karamdaman na pwede maranasan na ating pong pangangatawan. Oh,
1: kagandaan nito, partner, ang Santon Plus Gold, Santon Vitsi, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay FDA approved na isang herbal food supplement. Hindi natin sinasabing ito'y gamot, pero ito ay malaki nagagawa pagdating sa tamang nutrisyon kasi yun ang purpose talaga ng supplement. Meron siyang high quality pharmaceutical grade extract at safe na inumin ng mga senior citizens, even ng mga buntis. Wala siyang harmful chemicals or anything na makaka-apekto, ano? At sa kahit sino na healthy man or hindi healthy, may sakit man o walang sakit na gustong uminom ng mga sustansyang pwedeng ibigay ng extract na nandun sa ating Santon Plus Gold. So yun po yung sagot natin doon sa mga katanungan na madalas nating nababasa na kung sino pa ang pwedeng uminom ng Santon Plus Gold.
0: At sa mga makaka-available po yan, ha? Available yan sa mga pharmacies, mga local drugstores sa inyong lugar, sa ating pong online shopping store sa Shopee, pwede yung i-order ang ating pong mga produkto. Ganoon rin sa ating pong mga Yes to Health Clinic, pwede yung mabili ang ating pong mga produkto. Ha? Lahat ng produkto ng Yes to Health, pwede yung ma-avail dyan. At sa mga gusto pong makabisita sa ating pong mga wellness center, ay narito ang ating pong mga address.
2: Metro Manila Branch, 2nd floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, southbound, tapat ng Centres Mall, pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City, pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watsons, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120. Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Jesse. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga dahil sa may collagen at glutathione nito. Sobrang nakatipid ako.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, gaganda ka pa. Mabilis ang labutika. The Secret of Health. Secret of Health. Health Info.
0: Ang health information po na ito ay headed sa atin ng Santon Plus Gold Coffee Mix. O, sa mga nakatry na ng Santon Gold Coffee Mix natin, Doc, ano? Baka nagtataka kayo pagka nagtitimpla kayo ng Santon Gold Coffee Mix natin. May nakikita kayo na lumulutang na kulay green doon sa inyo pong mga tasa, sa inyo pong mga mug, ano? Eh, huwag kayong magtaka at mabahala. Ayan. Dahil yan, nakikita po ninyo na yan ay extract ng isang powerful na compounds or herb na moringa, mga kaibigan, ha? At yan po ay napakaraming benefits na may tulong yan sa pangangatawan natin. Kaya nga yan, Doc, ang isa sa mga main components ng atin pong Santon Gold Coffee Mix at Santon Gold Herbal Capsule.
1: Oh, paboritong gulay ni Kaindo at Kadoro.
0: Yan.
1: Itong moringa o malunggay, mga katropa, ang scientific name yan, Moringa oleifera.
0: Mm-hmm.
1: Ang coin name ng moringa, ng malunggay, ay Miracle Tree.
0: Mm-hmm.
1: Kasi mula sa kanyang dahon, sa kanyang tangkay, mm-hmm, sa kanyang buto, sa kanyang balat, hanggang ugat, ay merong tinatawag na medicinal properties. Mula pa nung unang panahon, ay ginagamit na ang moringa ng mga traditional healers until now. Nakitanan ito ng powerful bioactive compounds. Kasi ang nagdadala kasi ng diba, Santon Plus Gold or yung mga produkto natin, kung anong laman niya.
0: Yes.
1: Yun ang may mga pag-aaral na nagsasabi na ito ay may benepisyo sa kalusugan. Una, mayroon itong mga potent phytochemicals. Pero bago natin pag-usapan yung mga phytochemicals, unahin muna natin yung kanyang nutritional value.
0: Mm-hmm.
1: O kaya tinatawag siyang superfood.
0: Gano'n ba ka-nutritious itong moringa na ito?
1: O just imagine, kaya nga tinawag nila na ang moringa daw ay kompleto. O, ang protina niya, ha? Ito, minsan di tayo makapaniwala. Ang comparison dito kasi is per 100 grams.
0: Mm-hmm.
1: Ang protein ng moringa, kung i-compare mo doon sa yogurt saka sa milk, alam mo yung 100 gram ng moringa, meron siyang 6.7 to 9.4 grams of protein.
0: Mm-hmm.
1: While yung yogurt, 1 gram. While milk, 3.2 grams. So, mas mataas pa ng dihamak ang protein ng moringa, ng malunggay. Kumpara mo doon sa mga, alam natin na marami talagang protina.
0: Mm-hmm.
1: So, huwag kayong mag-alala kung wala kayong pambili ng gatas. Mm-hmm. Minsan, hindi nyo alam yung yogurt, walang pambili ng karne. Kung may moringa kayo, mga katropa.
0: May malunggay dyan sa bakuran ninyo.
1: May protein ito. Oo, sa vitamins naman, ang vitamin A, napaka-importante niyan sa paningin natin, mga katropa, 3 to 10 times more vitamin A kumpara mo sa carrots.
0: Mm-hmm.
1: Ang pag-vitamin A yung pinag-uusapan, or beta-carotene, laging na tumatakbo sa isip natin, carrots.
0: Yes, okay.
1: Pero ang malunggay, katropa, ay 3 to 10 times more vitamin A than carrots. Sa vitamin C naman, 6 to 7 times more vitamin C than orange or citrus. Grabe. Minerals, katulad ng calcium, mataas ng 3 to 4 times ang calcium niya kumpara sa mugat sa gatas, at ang iron content niya ay 4 to 5 times na mas mataas kesa sa spinach, kasi pag iron, commonly spinach yung yung pinopost natin. Sa potassium naman, which is very important sa puso, at ang pinakang nangungunang prutas for potassium supplement, potassium source,

0: Muringin. Muringin. Ang pinakang pangunahin na ito ay napakataas ng kanyang anti-inflammatory effects. Alam naman natin na most common problem ng tao ngayon eh related sa inflammation. Ano? Ang kanyang ability to help the body lower sugar is mataas din. At ang kanyang natural detoxification enzyme para ma-detox yung liver natin ay mataas din. At meron siyang natural ability na protection na ng katawan against metabolic syndrome. Ano ba yung metabolic syndrome? They call this syndrome X. Na kung saan tumataas yung insulin sa dugo mo kasi hindi nagagamit ng katawan yung insulin. Because commonly, yung insulin-resistant na diabetic situation like type 2 diabetes, nagiging dahilan ng pag-trigger ng syndrome X or metabolic syndrome. Kasama na dyan yung obesity, hypertension, pagtaas ng cholesterol. Mm-hmm. Kasama yan sa metabolic syndrome And also, meron pa siyang antimicrobial property. Isa pa lang yan ha. Meron pa siyang flavonoid na ang pinakasikat na flavonoid na meron dito yung quercetin at kemperol. Na napakataas ng kanilang ORAC value or powerful antioxidant quality. Nakakatulong siya sa pag-relax ng blood pressure natin. At alam naman natin, ang quercetin ay anti-allergy.
1: Natural antihistamine.
0: Yun yung ginagawa na, ng quercetin. Kaya nga sa nature, ang natural antihistamine ay quercetin. Meron din yan sa sibuyas. Meron din yan sa ginger at saka sa garlic. Saka mataas din ang nagagawa ng quercetin at kemperol against oxidative stress. Yun yung mabilis nagpapatanda sa tao. Isama mo pa yung pinolic acid. Ito, lagi ko itong binabanggit, yung chlorogenic acid na isang pinolic acid na tumutulong naman kung meron kang mataas na blood sugar o meron kang mabilis na pagtanda. Yan yung mga benepisyo na makukuha natin doon sa moringa. Sa usapin naman na may kinalaman sa puso, blood pressure, cardiovascular function, meron siyang natural alkaloids na nakatutulong naman sa suporta sa ating cardiovascular function. At speaking of carotenoids, especially doon sa dahon, mataas din ang beta-carotene at lutein nitong moringa. Kaya magtataka, di ba ang mga carotenoids, makukuha mo lang sa kulay orange and kulay yellow. Pero bakit mataas yung carotenoids ng moringa? Hindi nyo ba napapansin na pag ang malunggay leaves ay nagmamature, nagiging yellow ang kulay ng kanyang dahon? Sabi ng iba, ay tuyo na yan, itapon na yan. Hindi. Because meron talaga siyang carotenoid inside. Kaya lang, mas dominante yung chlorophyll. Kaya di ba nakikita nyo, hindi pa naman tuyo, pero yellow na.
1: Naninilaw na.
0: Kasi pag bumaba yung chlorophyll, lumalabas yung carotenoid niya, yung beta-carotene niya. Na trabaho naman yan, proteksyonan yung mata, i-boost yung immune system function, at pagandahin yung function ng skin, especially to avoid other problem like oxidative stress. To summarize, ang moringa, sa mga pag-aaral, hindi naman tayo dito nag-iimbento lang. Ito, you can do your research. Ang moringa, to summarize yung kanyang phytochemical, ano nagagawa sa katawan na posibleng makatulong sa atin, number one, reduction of inflammation. Ang daming sakit na pwedeng ang dahilan na inflammation. Yung blood sugar kapag tumataas, moringa can really help us. Yung improvement ng cholesterol level, yung suporta sa kalusugan ng puso natin, yung pagpapaganda ng abilidad ng liver na maglinis o magdetoxify, yung pagbo-boost ng immune function, ganun din yung strong antioxidant protection. Kaya nga pala ang malunggay o moringa is one of the highly priced breathable sa buong mundo. Kaya tinatawag nga nila itong tree of life and also superfood. Now you know bakit isa ang moringa sa pinili ng Yes to Health na ilagay sa ating mga produkto. Because ang moringa ay powerhouse of nutritional nutritional support sa ating katawan.
1: Thank you so much, Doc, sa napakaraming infos na yan about sa isa sa mga components ng ating po mga produkto. At ito ay tinatawag na common na sa atin, vegetables, or common herb dito sa Pilipinas, mga kaibigan. Napakarami yan. Kahit saan, pwede kang makakuha. Lalo na kung nagtatanim ka, meron ka na agad dyan sa inyong bakuran. So sa mga kababayan natin, yung iba, binabaliwala lang ito, ano? Baga hindi ganun ka pinapakita.

0: napakahalagahan. Pero ito po mga katropa ay punong-puno ng nutrisyon, punong-puno ng mga bioactive compounds na malaki ang naiutulong sa buong pangangatawan po natin. Lalong-lalo na kung nakukuha po natin yung mga medicinal properties niya. Marami kasing dahilan kung bakit hindi rin natin napapakinabangan yung mga properties na nandoon sa moringa o doon sa malunggay, mga kaibigan, no? Like yung sa preparation nito, the way na i-ingest natin ito sa atin pong true foods, ano? Minsan nababawasan yung kanya pong kabuuan ng mga sustansya.
1: Mm-hmm.
0: Minsan naman halos wala na tayo nakukuha na sustansya mula dito.
1: May mga may mga procedure na ginagawa sa mga natural extract, mga substance na tama ka, it can change yung kanyang value. Kaya nga, as much as possible talaga ang gagawin natin, at least consume it doon sa kanyang natural form.
0: Mm-hmm.
1: Oo. Ang kagandahan naman ng moringa, matibay siya.
0: Yes, Doc.
1: Kaya nga, ito yung gulay na pag niluto mo, green na green pa rin eh. Di ba? Kaya minsan, pag kinain mo, buo, di ba? Hindi mo naman, di naman natin chinachap yung moringa. Paglabas, buo pa rin.
0: Yun lang.
1: Kaya, yun yung question. Napakinabangan kaya natin yung extract ng yung tawag dito, yung sustansya ng malunggay kinain natin tapos paglabas buo pa rin, parang hindi natunaw.
0: Mm-hmm.
1: Yun yung problema.
0: Yan.
1: Oh, kasi very tough ang matibay talaga yung structure ng malunggay. Very dense. Kaya ang sa mga studies natin sa naturopathy, ang pinaka the best form ng pagkain ng malunggay either in dried form, yung air dry, extract or juice. At saka yung ginagawa ng nasa ating product na dry, yung extract niya na talagang hindi dumadaan sa heating procedure.
0: Standardized extract.
1: Kumbaga, mas enhance, isang capsule, how many milligram of moringa ang meron, halimba 50 milligram. Mm-hmm. So anong equivalent niyan sa fresh moringa?
0: Mm-hmm.
1: Napakalayo ng agwat, na pwede natin pakinabangan yung extract na yon sa isang capsule. Kaya nga, I rather na ang supplement natin talagang go into category of supplement.
0: Mm-hmm.
1: Kahit pa masasabi mo minsan na, bakit Doc, pag uminom ng Santon Plus Gold, hindi naman yun gamot, ba't parang gumagaling yung sakit?
0: Mm-hmm.
1: Kasi yun ang mekanisimo pa na healing.
0: Mm-hmm.
1: Sa healing, ang katawan na nagpapagaling.
0: Yes, oo.
1: Sa naturopathy, we believe that the body is capable of healing you.
0: Mm-hmm.
1: Ano kailangan ng katawan? I-equip mo siya. Anong kailangan ng katawan? Kailangan mo ng vitamin C? Okay, I give you vitamin C. Kailangan mo ba ng mineral? Okay, bibigyan kita ng calcium.
0: Mm-hmm.
1: So the body can use that to heal itself. Ganun naman ang mechanism of healing in the body. Yun yung nagagawa.
0: Kailangan i-provide mo lang
1: yung
0: tools na kailangan ng katawan mo at siya na mismo yung gagamit nun, gagawa nun.
1: Tama. Kung maiintindihan lang natin mga katropa yung abilidad ng katawan to heal itself, which the doctors really know that, bakit ka nangangailangan o bakit dumarating sa punto na kailangan mo na ng maintenance? Panglaban sa high blood, panglaban. Yun yung punto na ang katawan mo, bumaba na yung kanyang natural ability.
0: Mm-hmm.
1: So, wala na siya. Mahina na siya.
0: Mm-hmm.
1: So, kung hindi ka gagamit ng maintenance medicine, baka magbarabara na yung daloy ng dugo mo. Kaya nga, kung ayaw nyo na mag-rely sa maintenance throughout your life, ayusin nyo muna yung lifestyle nyo, yung pagkain nyo. Kasi pag ikaw ay naging pasaway, pagdating sa pagkain mo, wala kang choice.
0: Mm-hmm.
1: Kaya nga, lagi natin sinasabi sa mga katropa natin na may high blood, magpakonsulta kayo, magtanong kayo sa doktor, at ang doktor ay magbibigay sa inyo ng reseta kung kinakailangan nyo talaga. Pero alam niyo ang pinakang kahit sinong doktor ang tanungin mo, ano po ang pinaka the best way para maiwasan yung sakit sa puso, high blood, diabetes? Alam mo ang majority of answer?
0: Mm-hmm.
1: Lifestyle change.
0: Yun.
1: Healthy lifestyle. Healthy diet. Exercise. Kasi alam naman talaga nila na yung maintenance hindi sapat yan. Kaya nga ang dami nagme-maintenance, nai-stroke pa rin, napaparalyze pa rin. Bakit? Kasi na-overpower yung epekto ng maintenance.
0: Tama po.
1: Di ba? Okay yung maintenance . Pag ininom mo, bababa yung BP mo. Ay, ang problema, tinapatan mo naman ng pagkarami-raming mantika.
0: Mm-hmm.
1: Then, anong mangyayari? So, yun yung dapat natin ma-realize. Kasi, sa totoo lang, hindi naman mahirap i-prevent yung sakit. Ang tanong lang, paano?
0: Mm-hmm.
1: Mayroon ba tayong simple knowledge kung paano natin nahadlangan ito? Yun ang dapat nating alamin. Araw-araw, dinidiscuss naman natin ito dito.
0: Yun, ha? Sa mga katropa natin dyan, kinakailangan ng combination, modification, yan, ng ating mga pagkain, and cooperation. Siyempre, meron tayong counterpart na gagawin. not only relying dun sa atin pong mga maintenance medications, dun sa mga supplementation na atin pong iniinom, yung atin ngang favorite tagline, ano? Na kapag maayos yung ating kinakain, sakto, tama yung ating mga kinakain, hindi naman natin talaga kailangan ng mga manggagamot na yan. Kasi ano yung gagamutin sa katawan natin if okay naman yung ating pong pangangatawan through correct lifestyle and yung healthy foods na kinakain natin, ano? But then, kung mali yung atin pong pagkain, mali yung atin pong lifestyle, mali yung atin pong mga habits, kahit na sino, kahit na gaano kagaling na doktor, kahit na gaano karaming mga gamot ang ating ipasok sa ating pangangatawan, it is useless.
1: Kasi nagre-rely din naman yung mga doktor sa katawan natin. Kaya di ba kahit gaano kagaling espesyalista ang doktor, kung ang katawan bumigay na, ayaw nang mag-response, ayaw nang mag-heal. Wala. Namamatay din ang tao. Kaya ang bottom line talaga dito, if you want to live longer, balikan mo yung ano, yung previous, ano ba yung ano ng tao nung unang panahon? Bakit ang noon bihira yung cancer? Bakit noon bihira ang heart attack? Well, ngayon ang heart attack is number one. Pumapangalawa yung cancer. At alam mo ba ang nangungunang cancer ngayon based on latest survey?
0: Yes, no.
1: Worldwide. Lung cancer.
0: Grabe.
1: Oh, lung cancer ang nangunguna ngayon. I think because of the pollution, etc. Pero ang punto dun is yung mga sakit na yan is hindi yan gaano katalamak noong unang panahon. So siguro dahil sa pagbabago ng lifestyle talaga ng tao, yung mga sakit na bihira noon, yun na yung dominant ngayon. O kaya ang pinakang magandang gawin ngayon, back to basic tayo. Di ba? Maganda, kainin natin yung mga pagkain talagang alam nating natural, less processed, kasi hindi mo naman masasabing huwag kang kumain ng mga nagproseso na eh. Napaka-imposible nun kasi bumibili tayo sa market.
0: Tama, Dok.
1: May mga process yan. Kaya lang, the less process na gawin sa pagkain, much better.
0: Much better. The secret of health. Para, Dok, napakabilis ng oras natin. Baka ipahabol ka pa, Dok, na mensahe sa ating mga tagapakinig.
1: Siyempre. Maraming salamat. Ano ba sa Bisaya ang salamat?
0: Salamat din.
1: Sa inyong lahat, mga katropa. Luzon, Visayas at Mindanao, na lagi ho naming kapiling sa ating pagsasahim papawid mula po Lunes hanggang Biyernes. Thank you. Sana po'y nakapaghatid tayo ng mga kaalaman, mga sikreto at solusyon para sa ating kalusugan. Dahil alam niyo naman, importante talaga sa atin ang mananatiling healthy. Ako po ang inyong bantay kalusugan mula sa Yes to Health, Dr. Algie Bakla. Hanggang sa muli, katropa.
0: Thank you so much, Doc. At maraming salamat sa lahat ng mga katropa atin dyan, mga kababayan atin na lagi po nakantabay at laging nakikinig sa atin pong mga programa. Lagi po kaming subaybayan dito sa atin pong mga himpilan sa ganitong oras din, mga kaibigan, ano? Para makalikom ng samot sa ringkal naman sa pag-iingat at pagkapalakas ng atin pong pangangatawan. Katuwang natin ang Yes to Health. Ayan. Sa kanan po ni Doc Remy Litoy, atin pong CEO, ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, isa sa inyong pong mga certified naturopathic practitioner. Nagsasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor. But if you eat wrongly, no doctor can cure. Ayon pong laging dalangin, ang Panginoon na siyang tutulong na magpagaling at magpalakas ng atin pong pangangatawan. Maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang
2: The Secret of Health.
3: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na sa Antone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Antone Plus Coffee Mix. Ang sa Antone Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
5: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
6: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
7: Vision X Plus Softgel Capsule.
6: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
7: Vision X Plus Softgel Capsule.
6: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
8: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
9: Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
10: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
9: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
11: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
9: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
13: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
14: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold na katutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
4: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong-bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Kung vitamin C, tandaan, Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
9: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea.
15: Sister Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
16: Sister Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
17: If symptoms persist, consult your doctor.
18: Pabili sa mga butika.
19: Santon Gold Coffee Mix.
20: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur. Isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising. Kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
19: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
18: Pabibili sa mga butika.
21: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
22: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
23: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
19: Santon Gold Coffee Mix.
24: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix.
0: Mix. Swak na swak sa panlasa ko. At ang nagustuhan ko talaga sa Santong Gold Coffee Mix dahil hindi ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santong Gold Coffee na.
1: Santong Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Santong Plus Gold.
17: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santong Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santong Plus Gold.
1: Santong Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
18: XFM.
24: X.
18: XFM.
24: FM.
25: Mga katropa, X

0: XFM Time 610 ng umaga.
1: Ito ang tunay na pagbabalita sa radyo. Ano man ang kaganapan, ano man ang pangyayari sa inyong kapaligiran, kompleto, detalyado, mapapakinggan sa Express Balita.
0: Headlines. City government nagpaabot ng tulong sa mga senior citizen na nasangkot sa aksidente sa La Union.
2: Bukas naman po yung city government natin na mag-assist sa ating mga senior citizen officers.
0: Headlines. Supply na tubig sa Puerto Princesa na ibalik na matapos ang maintenance.
3: So, napaka-importante po na mapalitan siya. So, dalawa po activity yun.
0: Padre di Familia, iginiid na naandala ang paglipat sa kanyang nasawing buntis sa Rojas Medicare dahil sa pinapakomply na dokumento. Hospitality na gay ang binabanggit na pulisiya.
4: Tuboy po yung patient board. Hindi po siya yung 50-50 na po, no? Na kailangan na po natin i-transfer.
0: Headlines. Nawawala ang maing isda na tagpong patay sa karagatan ng Puerto Princesa. Headlines. Australian content creator nagkaroon ng pantal-pantal sa katawan matapos na maligo sa dagat ng El Nido.
5: Sa balitang nasyonal, kasong murder laban sa estudyanteng namaril sa eskwelahan sa Tacloban City, isa sa ilalim na sa preliminary investigation ayon sa DOJ.
0: Sa balitang international, 6 nasawi sa sunog, 10 o sa 10 balapag na apartment sa Belgium.
5: Sa balitang sports, Obiana muling nakapagtala ng gold medal sa kanyang panalo sa bansang Austria.
6: Mabilisan man ang takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita. Dahil sa bawat sandali ay nandito kami. Para sa inyo mga katropa, XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa. Headlines.
0: Buenas dias, Pilipinas! Umaga ho ngayon ng Biyernes, July 3, 2026.
5: Ito ang Express Balita sa Umaga. Tayo ay live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City.
0: Nasa bayan buong napapakinggan sa 14 na mga relay station sa buong lalawigan ng Panlawan.
5: Kami rin po ay napapakinggan saan magbahagi ng mundo sa pamamagitan ng XFM Radio App sa inyong mga Android phone.
0: At live din po tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Mga katropa, ako ang inyong magiging tagapagbalita ngayong umaga. Ako si katropang Gerald Gales.
5: At ako naman si katropang Mike Escote.
7: Sa 104.7 XFM Broadcast Center Palawan. Narito na ang maiinit na balita mula sa labas at loob ng bansa. Express Balita. Express Balita. Balita. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Express Balita sa Umaga.
0: Mga katropa, dako na tayo sa ating pong mga detalye ng ating pong mga balita.
7: Express Balita sa Umaga.
0: Choy, nasa kabilang linya na si Katropang Toto. Tapos tawagan din natin si Kagawad.
8: Si Kagawad, Mark Ilio. Mark o sila Ilio. Yung humisponde.
0: Okay, tungkol ito sa nangyaring sunog. May sunog ho at meron tayong video na may papakita. Kanina, Choy, itong sunog?
8: Kanina, mga bandang alauna ng madaling araw dyan sa Purok, Palawan, Cherry, sa National Highway lang, Choy, ng Barangay Siksikan, yung isang hardware dyan.
0: Ako!
8: Katabi ng goma.
0: Hindi mismo yung goma?
8: Hindi, goma. Yung katabi niya.
0: Kasi naalala ko, alas 12 ng ating gabi, buwan ang nakalilipas, meron kaming bayba sa Siksikan, meron ding nangamoy.
8: Doon sa may area
0: goma,
8: na yun.
0: Yung goma mismo.
8: O, doon, sa tabi noon.
0: Pero isang building lang sila.
8: Hindi, magkahiwalay. Magkahiwalay.
0: Ayun, okay. Sige. Hingi tayo ng detalye. Si Katropang Toto sa kabilang linya na to. Good morning. Live report. Live
9: report. Yes, magandang umaga, Katropang D at Katropang Mike. At kayo na nga, pasado alauna. Alas 12 ito, Katropang Ali, Katropang Mike, Katropang D, ano, ng matanong natin ilang mga residente. At tanong din natin kanina ng ating taga Bureau of Fire na tawag sa kanila pasado alauna na ng umaga. base sa initial na mga residente, Katropang Mike, Katropang G, ano, nasimula mo na ito sa may likurang bahagi ng isang motor shop sa naturang sunog, Katropang G, Katropang Mike. At agad naman daw siya nakatawag ng taga Bureau of Fire Protection itong ating mga residente sa naturang lugar. Na natayang nasa 200,000 ang damyos ang nasusunog, Katropang Mike, Katropang G, isang motor shop at isang hardware na sa ngayon ay inalampa ang pinagmulan ng apoy. Kanina ay naiwan doon ang taga Fire Protection, lalo na itong investigador, upang malaman nga kung saan nagmula ang naturang sunog o apoy kaninang madaling araw dito sa may bahagi ng Barangay Siksikan.
0: Okay. To, walang tao sa loob, walang patay dito?
9: Wala, Katropang G, ang nababanggit natin kanina, itong mga tindera at itong mga nagbabantay ano, na walang natutulog diyan sa naturang establishmento, Katropang G.
0: Okay.
9: Pagkahapon ay iiwan lang na nila itong kanilang tindahan at sila umuwi naman sa kanilang mga tindahan. Kanina nakita din natin at hindi lang nagpa-unlock ng panayam sa XFM ano, at tinignan nila yung kanilang tindahan at malaki ang kanilang panghinayang dahil kagaya nga doon sa nabagay natin itong isang motor shop ay nung isang araw kabababa lamang umano ang mga supply ng mga gulong at mga langis eh kanya nasunog, Katropang G. At itong hardware naman ay yung kanilang mga supply halos marami pa ito, Katropang G, na nasunog nga kanina.
8: Dalawa yun eh, dalawa Katropang Kuweto, yung isa yung payusan ng motor.
9: Ito Katropang Mike, isang building ito.
8: Dalawang butas.
9: Tatlong kwarto. Dati itong sa gitna, dati ay nagbebenta ito ng mga appliances. Nung iniwan ito ng nag-artila ng appliances, Katropang Mike, ay kinuha na rin ng hardware. Kumbaga itong dalawang kwarto, ang naka-occupa ay itong hardware, Katropang Mike. Yung kabila, yung ang motor shop. Sasabi nga kanina na kabababa lang ng isang araw yung mga supply nila, Katropang Mike.
8: Oo, nagpaayos ako dyan noong nakaraan eh. Dyan sa kanila. No, so ang yung sanhi ng sunog, wala pa, Katropang Kuweto?
9: Oh, kanina na, wala pang ano. Kaya nanapanood din si Sherdy Guzman, yung ating investigador sa sunog. At inalam nga natin kung makukuha ba natin agad ngayon yung resulta sa pinagmumulan. Ang sabi, mukhang nasa 45 days pa umano malalaman. Pero baka daw mayroong ma-initial na may makuha nila doon sa susunog, Katropang Mike. So mamaya, sa ngayon, nandoon pa na iwan ang ating investigador para alamin nga kung saan nagmula yung sunog, Katropang Mike.
0: Doon sa mga nakapalibot, merong pwesto yan sa harapan eh. Sa gilid, wala bang nakapagsabi kung mayroong sumabog bago nagkaroon ng apoy?
9: Katropang G, itong naturang sunog naka-firewall ito, kanina, base doon sa likod ng mga bahay, mayroong isang concerned citizen at nagsisigaw at kinakatok ito mga residente sa likod na may nasusunog. At wala sila nababanggit na may sumabog. Katropang G, kaya nung paglabas nila sa kanilang bahay, medyo malaki na yung apoy, kaya sila ang iba nagliligpit na rin ng ibang gamit para kung sakaling makatawid itong sunog ay sila ay makakuha man lang ng ilang mga gamit doon sa kanilang mga bahay, Katropang G. Kung sa teter mo may sabog ay wala silang marinig at ang makita lang nila yung makapal na usok dahil pinaniwalaan nila ito ay mula doon sa isang motor shop na kung saan nga mayroong mga langis na binibinta itong isang motor shop.
8: Tsaka mga gulong.
9: Gulong. Katulad nga nakita na nila na medyo umitim yung usok at nagliliyab na apoy, Katropang Mike.
8: Okay. Maraming salamat, Katropang Kuweto.
9: Maraming salamat at good morning. Dahil mula dito sa Barangay Siksikan, ako yung Katropang Kuya Toto, XFM News.
8: Yung CSWD Choi, nag-missis ka agad sa atin na kanina.
0: Sabi?
8: Oo, na yun nga, mahingi din ang detalye kasi tingnan nila kung ano ang pwedeng pagamimagay mga sunog eh. Kung may mga affected, yung CSWD nagbibigay din ng tulong yan eh. So malamang mamaya pupunta rin yung CSWD.
10: Check mo
8: kung
0: maraming salamat kay Katropang Toto. Live report mula ho dyan sa Barangay Siksikan.
8: Si Kagawad ba, makukuha natin na negative? No, galing pa ng ano yun eh, ng ospital ng Palawan eh. May kasabay kasi nun, Choy. Mayroong ano eh. Mayroong nagbanggaan ng motorsiklo, Choy.
0: Oo.
8: Tapos, kagabi yun, nagbanggaan ng motorsiklo. Tapos, yung isang nakabang, driver ng motorsiklo, Choy.
0: Mm-hmm.
8: Aba, nagsarili, Choy.
0: Ha?
8: Sa basketball court ng La Pipa.
0: Mm.
8: Kasi naman problema siya sa motor niya kasi ang term na ginamit niya, ninakaw niya lang daw.
0: Oo, tapos?
8: Nakita na lang ng mga ano natin na yun na gumamit na ng doon sa basketball court na
0: gano'n.
8: Sarili. Kaya kasabay ng sunog, merong ano, kaya napuyat na si Kagawad Mark. Pinuntahan ko rin kanina sa ospital ng Palawan kasi iba yung... Kasi tumawag siya na kailangan ng ano yung pangtabon sa na ano eh natuluyan eh. So, nagdala ko ng pangtabon, dala ko yung kumot.
0: Oo.
8: Kaya napuyat yan siguro si Kagawad Mark, baka natulog
0: na. Napuyat oh, tinatawagan pero hindi makontak eh.
8: Nandito sa barangay hall kanina eh, kumakain ng lugaw.
0: Baka patulog na yon.
8: Baka patulog na. Kapatulog na siya nag-respond din doon. Sabay yung ano, duty niya kagabi. Sabay yung pala respond din. Pero kanina sa post niya, mga bandang alas 2:07, malapit na raw ma-fire out. So mga bandang ano na fire out na rin yung sunog.
0: Okay, sige. Express Balita sa Umaga. 6:22 ng umaga sa iba pang mga balita na ibalik na ho. Daw, sabi, yung supply ng tubig, karamihan na sa mga barangay ng Puerto Princesa.
8: Sa inyo?
0: Wala pa.
8: Wala pa?
0: Hanggang ngayon, wala pa. Umigib nga ako ng tubig kanina eh, sa Bombay.
8: Poso?
0: Sa Poso. Sa Bomba. Pero ito ang sabi ng Puerto Princesa City Water District. Kahapon ito.
8: Naibalik na maliban sa Bangkaw-Bangkaw.
0: Maliban sa Bangkaw-Bangkaw kasi kahapon, kagabi, wala. Pero ayon po sa PPCWD spokesperson JB Warich, natapos na ang pagpapalit ng main valve sa Barangay Santa Monica bago magtanghali nito pong Huwebes. Kahapon po yan ha, kaya unti-unti na hong naibalik ang daloy ng tubig. Ayon pa sa kanya, ang mga nasa matataas na lugar na lamang, huwag na lang matataas, yung mga dulong barangay na lang ang nakakaranas po ng mababang... daloy o presyon ho ng tubig. Isinasagawa ho ang maintenance upang palitan ang lumang main valve na ginagamit sa pag-regulate ng supply ng tubig at upang mapadali ang mga susunod na leak repair. Samantala, sinabi ho ng PPCWD na may mga emergency repair na isinagawa kaya pinapayuhan ang mga consumer na mag-imbak po ng tubig bilang paghahanda sa posibleng pansamantalang pagkatala ho ng supply ng tubig. Tiniyak naman ang ahensya na sapat ng supply ng tubig dahil nadagdagan ng tubig sa Campo Uno at Lapu-Lapu water source kunsod ho ng mga pag-ulan. Gahanda na rin ang PPCWD sa posibleng epekto ng El Nino sa pamamagitan ng pagbuo ng isang task force. Express
11: Balita sa Umaga. Hindi po naayos yung ating mga valve. Kapag po may leak repair na inaayos at wala tayong valving, eh hindi po tayo makakapagsimula ng leak repairs. Hindi rin po natin maayos yung ating leaks. Hindi kaya po kailangan po talaga natin mag-system shutdown ulit at lahat naman po maapektuhan, imbis na specific area lang yung maapektuhan. So napaka-importante po na mapalitan siya. So dalawa po activity yun, pero lahat po yun ay dito lang sa Santa Monica area. Yung isa po ay para sa ating reserva dito sa may Santa Monica at isa naman po para sa ating transmission line.
0: Tinig ho ni JB Wanich, spokesperson po ng Puerto Princesa City Water District. Yan po ang balita natin sa inyo ng Santon Plus Gold. Dito po ay marami nang natulungan na gumaling po sa iba't ibang karamdaman. Ito po ay dahil sa kanyang mabibisang sangkap tulad ng mangustin, ambalaya, malunggay, garlic at spirulina. Kaya subukan mo na rin ang pag-inom po ng Santon Plus Gold. Ito po ay mabibili sa lahat po ng mga butika sa Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan. Express
8: Balita sa Umaga.
0: Wala pang tubig.
8: Wala pa. Naku talaga sa amin.
0: Bon, sa inyo, Bon, meron na, Bon?
8: Ha? Mataas kasi yung ano, Choy, sa inyo.
0: Meron na rin sa kanila.
8: Ayun, oh. Mataas yung area ninyo.
0: Ano, madulo.
8: Madulo
0: supply.
8: Hindi ba magkapit-bahay lang kayo ni Bon?
0: Magkapit-bahay lang, baka pag-alis ko. Meron na ba, Bon? Umigib pa ako ng tubig kanina eh.
8: Baka ngayong umaga. Kasi ano yan, ang pagkakasabi ni Sir JB, nakita ko to sa post niya, parang nababasyo pa kasi yan yung ano eh. Di ba, siyempre, pagbalik. Although nabalik na,
0: oo.
8: Pero siyempre matagal kasi basyo.
0: Oo.
8: Lalo sa inyo, ang ano, mataas eh.
0: Yun nga eh. Kaya siguro pang huling supply kami ng tubig. Marami pang mga dadaanan ng mga barangay. San Miguel pa lang, dami tao eh.
8: Kaya nga, kaya
0: sa amin, bangkaw-bangkaw, pahuli. Pero baka ngayong umaga, parating na rin. Pero yun po yung pahayag ni Sir JB Wanich. Sabi niya, kahapon natapos ng mga tanghali. Main bulb yung malaki pala ito?
8: Oo, kasi ano yun eh, parang may matagal-tagal na rin yung main bulb na yan eh. Na sisira na rin.
0: So ngayon, pinalitan nila. At wala pang katiyakan kung may mga kasunod pa ito na gagawin na pagpapalit ng main valve. Pero sa ngayon, na mo-monitor naman nila na maayos lahat ng main valve. Pag ito pala, pambira, inaabot din natin isang araw, dalawang araw.
8: Matagal yan, malaki yan.
0: Sa ano siya, sa main line, main valve din siya.
8: Ang pinagtataka lang kasi ng, ano, ng mga kababayan natin. Kaya, ay, bakit walang tubig? Tag-ula naman.
0: Yan na nga eh.
8: Yan ang, ano, yan ang siguro... Baka hindi na nabasa yung post na, no? Kaya kailan pa igtingin pa yung information dissemination pag mga ganyan. Kasi may nakita ko yung teacher ko, taga San Jose. Sabi niya, tagulan naman, bakit walang tubig? Yung siguro, hindi siguro nakaabot sa kanila yung information. Baka
0: dulo rin yun.
8: Oo, dulo din. Diyan lang sa St. Mary yun.
0: Ay, St. Mary lang?
8: Oo, St. Mary.
0: Hindi dapat meron siyang tubig.
8: Oo, siyempre, siguro hindi niya nalaman na merong ano, na merong ganyang event yung Water District.
0: Kinakailangan talaga meron tayong imbakan, Choy.
8: Pagka
0: sa panahon na ganito, isa dalawa, araw, walang hirap eh. Siyempre, panglinis mo.
8: Kaya nga.
0: Panghugas mo ng plato, pangluto mo ng tubig. Madaming kailangan
8: panluto ng ano, panluto ng pagkain. Pero kailan yung ano, imbaka no, may takip.
0: Baka
8: magkaroon ng ano, baka magkaroon ng kitikiti at tigay lamok.
0: Oo, delikado 'yun.
8: Madengge ka naman nun.
0: Tsaka pang ano yan, pang ano ba, pang suporta sa sunog.
8: Yun,
0: pamatay sunog pala, pamatay sunog.
8: Pero mag-ingat din ha, yung kasi minsan, yung mga, pag yun nga, pagbukas yung balde, may meron kang maliit na bata. Delikado yun.
0: Yung tipong kala niya, kukuha siya ng tubig, tapos malulusbot na siya doon sa loob, di na makakaalis, mamamatay, malulunod.
8: Yun, kailangan siguraduhin natin, nakatakip yung mga ano natin. Eh, kasi kami may tumbler eh. Yung tumbler, nilagyan namin ng tubig.
0: Meron?
8: Meron kaming tumbler. Pero may takip talaga yon. Kasi delikado eh. Baka yung puso kukuha ng ano, tumiretso. So, siyempre, talagang delikado din yun. Malaki yung tumbler eh. So, ganun ha. Pagka merong imbakan, dapat ano, may takip, Choy.
0: Dapat meron. May takip,
8: dapat,
0: diba?
8: Dapat may takip.
7: Express Balita sa Umaga.
8: Samantala, sa iba pang balita, inakusahan po ng asawa ng nasawing buntis na naantala ang paglipat ng kanyang asawa sa ospital dito po sa lungsod ng Puerto Princesa matapos umanong utusan ng isang nurse na kumpletuhin muna ang kinakailangang dokumento. Ayon kay Mark Martisano, tatlong beses na dinala sa Roas Medical Hospital ang kanyang asawa at humiling siyang mailipat na ito sa malaking pagamutan ng lumala ang kondisyon. Sinabi niyang hindi agad na isagawa ang referral at kalaunan ay nasawi ang kanyang asawa at ang sanggol na dinadala nito. Itinanggi naman ang pamunuan ng Roas Medical Hospital na pulisiya ng ospital ang pag-require na kumplituhin muna ang mga dokumento bago ilipat ng isang pasyente sa ibang paggamutan. Sa ngayon, nagsasagawa na ng investigasyon ang pamalang panlalawigan ng Palawan upang alamin kung may naging pagkukulang sa paghawak ng kaso kabilang ng aligasyong may naantalang pagbiyahe dahil sa pagproseso ng mga dokumento. Ayon kay Board Member Winston Orzaga, nakadepende sa resulta ng investigasyon kung may pananagutan ang sinumang sangkot sa insidente.
10: Depende sa resulta. It will depend on how they do it. Kasi doon sa pagkatapos ng resulta ng investigasyon may bigay sa amin, siyempre imbitay namin si Mac para makita na yung resulta ng investigasyon. Makikita natin doon kung ano yun. Tignan natin kung may finding o faulting yung nurse. Siguro, depende. Di ko contradict ni Mac yun. So yan ang titignan natin ngayon. So sinabi ko naman kay Ms. Lacao na bilisan natin po ito kasi kailangan. At natutuwa naman ako kasi even before na nagsimula tayo na magpa-meeting sa committee ko, kagabi ito ni Maridic Rojas, Rojas, diba? Nagsimula na rin sila. Nagsimula na rin sila na mag-investiga kung ano talaga ang nangyari.
7: Express Balita sa Umaga.
8: Yan po ang tinig ni Board Member Winston Arzaga.
7: Express Balita sa Umaga.
0: Samantala, nanindigan ho ang pamunuan ng Rojas Medical Hospital na wala silang ginawang kapabayan at sinunod nila ang lahat ng itinakdang protokol sa pag-asikaso sa buntis na pasyenteng nasawi. Kaugnay ng reklamo isinampa laban sa ospital, inahiyag ito ng mga kinatawan ng ospital sa isinagawang pagdinig ng Committee on Health ng Sangguniang Palalawigan ng Palawan. Matapos silang tanungin ni Board Member Rafael Ortega Jr. tungkol sa reklamong inihay ng pamilya ng pasyente. Sa panig, ipinaliwanag ko ng attending physician na regular na minomonitor ang vital sign ng pasyente dahil ito umano ang isa sa pinakamahalagang bahagi ng kanilang pag-assist sa sinumang pasyente sa kanilang paggamutan. Paliwanag ng ospital, stable umano ang kondisyon ng pasyente nang ito po ay dalhin sa ospital at wala umanong indikasyon na kritikal o nasa 50-50 na kalagayan. Iginiit din ng paggamutan na ginawa nila ang lahat na ang kinakailangang medikal na hakbang at wala umanong naganap na neglect o kapabayaan sa panig po ng ospital. Patuloy naman ay sinasagawa ang investigasyon upang matukoy kung may kapanood o kung merong pananagutan ng sinuman kaugnay ng insidente.
7: Express Balita
4: sa Umaga. Board, hindi po siya yung 50-50 na po, no? Na kailangan na po natin i-transfer. So, very much stable at that time, board. So, nag-ano lang siya, mga 10 p.m. na po, board, eh. Nag-detail.

0: sa hospital, no neglect on the part of the Roal Hospital. Importante na ma-establish natin yung naginawa lahat ng dapat gawin ng hospital.
1: Word from the beginning po, nagmo-monitor po kami ng vital signs niya. Yun ang unang-una po, ang pinaka-importante sa pasyente. Kaya nga po vital signs eh, kasi vital po siya. And if may indication po doon board na kailangan na siyang inipat agad sa ER pa lang, gagawin po namin. No? However, our patient was not unstable at that time. So we managed her according to our protocols of board.
2: Express Balita sa Umaga. Yan ho yung pagtalakay sa sangguniang panlalawigan kahapon sa Committee on Health. Yan po ang balita natin sa inyo ng numero unong vitamin C sa bansa. Ito po ang Santon Vitamin C. Ito po ay pumasa sa pagsusuri ng FDA na mayroon pong kakayanan upang palakasin ang immune system ng isang tao. Upang hindi tayo magkasakit, ang Santon Vitamin C ay mabibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan. Express
3: Balita sa Umaga. Choy, paglilinaw lang Choy, hindi yun siya yung attending physician.
2: Hindi siya.
3: Oo, yung isang ano natin, may video tayong isa okay. Na nakapost na rin yun ng attending physician. Ito siya sa pamunuan ito ng Ruas Medical Hospital.
2: Ayun.
3: Oo, so yun na nga, pinapaliwanag ni doktora na yung lahat ng protocol ay nasunod. Pagdating kasi doon, umaga, ano pa ice pa.
2: Okay. Dito rin sa ano, di ba? Sabi, hindi naman na nakita ng indikasyon na critical sa 50-50 yung pasyente. Maayos pa. Yung vital sign, okay pa.
3: Okay pa lahat eh. At doubts nung pinainom nila ng gamot, natanggal yung pananakit ng ano eh.
2: Natanggal,
3: no. Pero, yung sabi ng attending physician, hindi to siya, yung isa. Yung isang video tayo. Talaga inintay niya lang yung resulta ng ng ultrasound.
2: Oo.
3: Talagang i-refer niya na, binigyan niya na ng referral para dalahin na dito sa lungsod ng Puerto Princesa.
2: Kung okay na pumunta doon at walang indikasyon na 50-50, paano dumating sa punto na yun na nga, namatay yung pasyente? Kasi pagdating okay naman pala pagdating sa ospital.
3: Pagdating ng alas 6 ng gabi, yun ang hindi nila mapaliwanag, Choy.
2: Yan.
3: Yun ang hindi nila mapaliwanag. Sabi rin itong yung doktor na to, yun ang hindi nila talagang hindi nila, Choy, mapaliwanag. Aminado silang hindi nila mapaliwanag. Ano nangyari biglang pagdating ng alas 10 ng gabi, nag-deteriorate yung BP niya, bumagsak na yung BP niya. Doon na nagkaroon ng problema. Hindi yun ang hindi mapaliwanag, Choy. Aminado naman sila na hindi nila mapaliwanag kung bakit nag-iba na yung
2: Sino ang dapat nahabulin sa sitwasyon na yon? Sino yung dapat na magpaliwanag? Hindi may paliwanag, di man po pwede yun. Dapat kinakailangan na maipaliwanag at maipaunawa. Hindi lang basta may paliwanag eh. Maipaunawa nila yung nangyari na yon. Okay, pumunta. Chinek yung vital sign, walang problema, hindi rin 50-50. Pagdating ng alas 10, yun na nga, nagbago na yung sitwasyon.
3: Nagbago na yung sitwasyon. At para malaman talaga kung ano yung kinamatay, yun nga sinabi ni board member ni Cherry Payacosta, i-autopsy talaga.
2: Autopsy.
3: Kaya nga lang, Muslim kasi yung asawa ni Mac, hindi rin talaga pumayag yung pamilya. So, kaya nga, medyo nakakalungkot kasi hindi natin malalaman kung ano talaga yung ikinamatay. Yun ang kung hindi talaga kung ano yung inamatay, hindi talaga malalaman kasi nga ang tanging makasagot doon yung autopsy report na hindi magagawa.
2: Bali, ang dulo ngayon itong case meeting na ito ay naka-standby mo na yung provincial board dahil doon sa investigasyon ng provincial health office.
3: Oo. At ang doon talaga sa pagdinig, ang lumabas talaga doon na problema ni Mac, yung sa nurse lang, wala siyang problema sa doktor. Sa nurse lang yung ginigit niya paulit-ulit siya. Consistent siya yung statement niya.
2: Doon talaga,
3: yung nurse lang talaga yung ano niya na, bakit pinigilan mo ako na may referral na nga eh.
2: Oo.
3: Kasi sabi nung attending physician, nung lumabas na yung ultrasound, may referral na siya eh. Kasi yun lang inaantay niya eh.
2: Oo.
3: So, may referral na talaga na papunta ng puerto. Kaya lang yung sa nurse daw, kasi kailan pa may clearance. Yung pala, ang patakaran pala ng ospital, kailangan mo mag-iwan ng ano ng kamag-anak. Yung kamag-anak mo na yung bahala ng mga ganun yan. Ikaw, ano ka na? Transport mo na.
2: Biyahe mo na.
3: O pagka na meron ng referral, na okay na yung referral ng doktor, o hayaan mo na yung mga papel dyan. Yung kamag-anak mo na yung mag-askaso niyan. Doon nagkaroon ng delay. Doon nagkaroon ng problema si Mac sa nurse. Actually, talagang paulit-ulit niya. Nire-reklamo niya lang yung nurse.
2: Nurse.
3: O, yung sa mga doktor, wala siyang ano eh.
2: Wala siyang problema.
3: Wala siyang problema. Express.
2: Balita sa umaga. 6:38 ng umaga. Sa iba pang balita na nindigan ho, ang... teka, nabasa na yata natin to. Wala pa. Ha?
3: Parang ako na.
2: Oo. Yan
3: na. Ako na nga.
2: Ikaw. Sige.
3: Oo, ito pa. Nakaranas ng maputik na
2: yan.
3: Daan ang ilang purok sa Barangay Santa Monica, Puerto Princesa City dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan. Ayon kay Barangay Kapitan Mung Sayang, nagsimula noong July 1 ang pagtatambak sa mga apektadong kalsada sa tulong ng city government. Sa 7 apektadong purok, 2 pa lamang ang natatambakan kabilang ng purok Magkaisa at purok Gumamela Sentro. Sinabi niya rin na nasa 15% pala, nasa 15% pa ng mga kalsada sa barangay ang hindi pa nakokonkreto. Mahalaga umano na may sayos agad ang mga daanan upang hindi mahirapan ang mga residente, lalo na mga senior citizen at mga mag-aaral. Samantala, kinumpirma rin ni Kapitan Sayang na 2 sa kanilang kabarangay ang nasugatan sa aksidenteng naganap sa La Union itong July 1. Ligtas naman daw si Nakagawd Erlinda Felizarte at President Evelina Jau at kasalukuyan nagpapagamot sa ospital.
4: Ito ito, pero ang nag-run pala sa atin ay 2, no, dito sa Purok Magkaisa at sa Gumamela Sentro. At sa mga susunod na araw, meron pa tayo yung mga ipapagawang daan din. Ito yung graveling natin sa mga susunod na araw kasama nga, Mike.
3: Ito po, gaano po kahalaga doon sa ating mga kababayan na matambakan po ito?
4: Ay, sobra. Sobrang mahalaga. Kaya nga talaga, grabe rin pa. Salamat ko sa pamanat talusod dahil hindi rin tayo pinapabayaan. Dahil lalo na po yung ating mga estudyante, mga senior citizen na napakahirap po dumaan sa ganun lugar, sa mga mapuputik na lugar, kahit paano po naibsan nung kanilang hirap.
3: Yan po ang tinig ni punong barangay Mong Sayang ng Barangay Santa Monica. Express Balita sa Umaga. Yan ang balita atin sa inyo ng Vision Express. May kakayahan ito upang may panumbalik sa maayos sa paningin ng inyong pong mga mata. Ito ay merong sangkap na lutein, beta-carotene, vitamin E plus at zeaxanthin. Ito ay aprobado ng FDA. Ang Vision Express ay mabibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan. Express Balita sa
2: Umaga. 6:40 ng umaga. Express Balita sa Umaga. Maputik, Choy, maputik.
3: Oo, pero naayos na rin naman. Salamat pala kay ano, kay Boss Rocky, ha.
2: Oh, aba, bakit naman?
3: Binigyan niya ako ng parampak para doon sa Sir Apple sa amin naman. Kaya nga lang, Choy, na flat yung truck namin. Dinam ko muna doon sa may highway.
2: Yun, sa sitwasyon na ito na puro ulan ng ulan, marami yun na mga lugar talaga. Yung pong mga nakakaranas ngayon ng maputik, nadaan.
3: Buti sa inyo, simentado na lahat.
2: Meron, ang dami pa sa amin mga hindi simentado.
3: Pero pare.
2: Yung sa amin, yung mismo yung daanan namin, ha, dami residente nakatera doon, pero rough road pa rin. Tapos meron ako sinandyan, katropang Ken, grabe rin sa Jacana. Ang putik din.
3: Ay, patambakan na yan.
2: Ito, hindi pa ito. Yung pinakita, yung sinen ko, dyan sa GC.
3: Ay, ito sa Santa Monica ito. Santa Monica.
2: Natambakan na.
3: Natambakan na.
2: Yan ay minabalita natin, ha. Yung sa barangay Santa Monica, yung maputik ay tinambakan na. Wala yan sa putik doon sa Jacana.
3: Ay, ba't hindi?
2: O, kasi mayroong mga, may ginagawa rin kasi doon yung malaking,
3: integrated fish port?
2: O, yan, integrated fish port. Tignan mo, papakita ni Ken yan. Grabe yung putik.
3: Pero pag natapos yun, kasama ba yung kalsada doon?
2: Pwede na paglaruan ng grabe ka putik niyan.
3: Parang laterite eh.
2: Di ba? Mahaba at marami yan. Grabe yung putik yan.
3: Hindi pa pwedeng unahin mo na yung kalsada bago yung...
2: Dapat nga sana eh. Di ba? Yung kalsada na lang munang i-priority.
3: Tapos bago integrated. Pero tiyak may kalsada, may ano din yan. Sisimintuhin yan.
2: Sisimintuhin, papagandahin yung simento yan. Yung sa unahan ginagawa na. Tsaka yun sa may unahan ginagawa na rin naman. Pero sana madaliin para hindi mahirapan. Lalo na yung mga estudyante, kikita natin talaga nahirapan nila.
3: Pero Choy, sabi ng tatay ko, huwag kang mag-alala. Maputik lang daw yung kalsada ninyo. Pag tag-ulan.
2: Pagtagulan. Oh. Kasi tagulan.
3: Pagtag-init, hindi maputik.
2: Ganun talaga.
3: Pero kidding aside, sabi ko, sana tambakan na lang.
2: No, sabi ko natin, hindi lang sila. Hindi lang mga taga-Jacana, hindi lang taga-Bangko-Bangko, pati ibang mga barangay nakakaranas din ito ng ganitong sitwasyon gawa ng maputik.
3: Meron daw, meron sabi sa akin, pagka-request ka ng grabo sa city, para mabilis, may isang tao na kakausapin ka.
2: May K-person doon? Ayun, hindi ka mga estudyante, Roy. Oo, grabe,
3: may okay. Isang tao na taga-siksikan, yun daw, papatawagin mo doon ka-engineer,
2: Yung tao na yan, contractor din ba yan?
3: Hindi ko ba alam kung may contractor o subcontractor. Basta yun daw yung papatawagin para mabilis.
2: Buti pa yan, may ganyan sa inyo, may pointer person
3: may
2: sa inyo.
3: May pointer person kasi best friend daw ito ng engineer
2: Ayos yun .
3: Hindi nakakatangi ka engineer.
2: Talaga?
3: Kaya kailangan yun daw yun na sabi ko nga doon sige, subukan nga natin kung ano kasi marami maputik din sa siksikan
2: At nasubukan mo rin ba?
3: Wala pa.
2: Subukan natin, baka sakaling tumalab at talagang malaman natin kung isang tawag lang nandyan kagad.
3: Kilala mo yun.
2: Talaga? Sino ba yan?
3: Kilala rin ni Kalui yun Ibigay niya yun
2: Aba.
3: Yun na yung point person para yun papatawagin mo, engineer, kailangan ng panambak dito. Labas agad!
2: Talaga po, pwede ba yan sa amin sa Bangko-Bangkaw?
3: Pwede. Nangyari daw yan sa sa Iwahig ba?
2: Iwahig.
3: Parang ganun, Iwahig. Tama, kung hindi ako nagkakamali, Iwahig or Muntimli. Basta, ganun maputik daw Sabi yung tawagan natin. Tinawagan doon si engineer Tung tanghali, nandyan kaagad yung panampak.
2: Bilis
3: Bilis. Ganun pala yun. Kailangan dumaano ka yung tao na yun.
2: Yun ang tawagan
3: Oo, doon. Yun ang papatawagin mo daw ka, engineer. Sabi sa akin yun, ha? Kailan ba? Anong nakarang araw lang?
2: Masubukan nga, di ba?
3: Nasa Davao daw ngayon Umuwi pa ng Davao Pagbalik daw, pagbalik.
2: Hindi natin, tawagan natin yan. Subukan natin.
3: Oo, subukan natin kung mabagsik nga.
2: 6:44 na gamaga. Nagpaabot po ng tulong ang pamahalang banlungsod ng Puerto Princesa sa mga senior citizen officer na nasangkot po sa aksidente sa La Union ay kinasawi ho ni Maria Ivio, ang uloho ng Senior Citizen Association ng Barangay San Manuel. Ayon kay City Information Officer Attorney Liza Moncatar, pauwi na ang grupo mula sa isang training sa Maynila at patungo sana sa Baguio City para sa side trip na mangyari po ang aksidente. Batay po sa salaysay ng mga nakaligtas sa kanilang mga pamilya, isang sasakyan umano ang bumangga sa kanilang van. Iniyak po ni Moncatar na mabibigyan ho na kinakailangang tulong ng city government ang mga nasugatan at ang pamilya ho ng nasawi habang patuloy ang koordinasyon sa mga ospital at mga kinaukulang ahensya. Ito yung mga pangalan ng mga na-injured. Si Kagawad Erlinda Pelisarte ng Barangay Santa Monica, si Press Evelina Diaw ng Barangay Santa Monica, si Maria Asuncion Vigonte ng Barangay Mandaragat, President Gloria Balledor ng Barangay Tagumpay, Darwisa Balasote ng Barangay Manggahan, Orlando Cuarte ng Barangay Masikap, Edna Magbanwa ng Barangay San Pedro, Rosalinda Alcantara ng Barangay Lukbuan, Betty Kiyo ng Barangay Bagong Pag-asa.
5: Wala nang mag-reach out po simula kaninang umaga yung mga kapamilya po ng ating mga senior citizen. So kahit papaano nakapagpabot na rin po tayo ng mga personal na tulong dito sa mga nag-reach out. And bukas naman po yung city government natin na mag-assist kung paano po tayo makakatulong dito sa ating mga senior citizen officials po dito sa situation na ito.
2: Ko ni CIO Attorney Glyza Moncatar. Express Balita sa Umaga. Yun, tulong.
3: Kaya nga, sana naman maayos na yung kalagayan nila doon.
2: Mm-hmm.
3: Yung nakakalungkot lang siya, yung sa San Manuel.
2: Yung presidente nila.
3: Kaya nga.
2: Yun po kasi yung namatay. Condolence po doon sa pamilya.
3: Condolence.
2: At makakaasa ho raw ng tulong yung pamilya, pati na rin po yung iba pa na nakasama ho dito sa biyahe. At na-accidente yan, Choy, yung mga larawan, no?
3: Kaya. Ang laki pala nung nakasagi. Tsaka tulog daw sila, Choy.
2: Tulog nga raw?
3: Tulog sila,
2: ng bumiyahe, di ba yung danin? Long straight talaga yan.
3: Oh,
2: kasi yung sa liko-liko, parang ang sarap kasi yung ihiga pagka ganyan yung biyahe.
3: Tsaka kung galing ka kasi, ang ano talaga, madaling araw ka mabiyahe, galing ka ng Maynila, para pagdating mo ng Baguio, umaga.
2: Umaga.
3: Oo, oh, makakapasyal ka ng... Yung time mo ba? Makukonsume mo yung buong araw mo ng maayos.
2: Oh, hindi ka mag-overnight sa Baguio. Kailangan lang isang araw
3: lang. Isang araw lang, babalik
2: sulitin
3: ka.
2: Mo.
3: Sulitin mo.
2: Agahan mo talaga. Madaling araw ang biyahe. Kasi mga 6 na oras yata eh.
3: Oo, oh, mga ganun.
2: Oh, di ba? Mga siguro, alauna ka bibiyahe.
3: Oo. Oh.
2: Pagdating mo doon, alas 6 di. Sakto talaga yun. Ganda ng agahan. Kakapi ka. Ikot ka. Kapasyal ka. Ganon sana.
3: Oh, tapos sa hapon, uwi na kayo. Uwi na kayo. Sakay na kayo doon sa may mga bus doon. Sakay na kayo. Tapos sa gabi na kayo darating ng Maynila. Kinabukasan, flight nyo na. Walang ano, wala mong ano, maganda yung pasyal mo. Hindi ka nagagasos doon masyado sa Baguio, matutulog doon.
2: Yun na nga. So ito, nasa hospital pa yung iba eh, no?
3: Yung iba. Pero pa, ano na eh, sila at Glo, ano na eh, pero okay na.
2: Oo, okay na. Oh. Kasi yun naman under observation. Sabi sa atin, nung presidente ng senior citizen ng Bangkaw-Bangkaw, merong naka-admit na tinamaan ng ulo. Oo. So tinatawagan natin, si ano kasi, nandoon mismo eh, si...

0: Ama.
1: Sabagay. Body. Marami nang laban yun eh.
0: Oo. Walang problema sa kanya. Kaya parang labas-pasok lang sa tinga yan kahit na mabash ng mabash siya.
1: Oo. Eh sabi nga kasi
0: lang,
1: sa mga...
0: Hindi naging maganda talaga yung yung kanyang comment doon, lalo na sa pamilya. O kahit na hindi pamilya yung nakabasa.
1: Kaya may nag-react.
0: Nag-react sa kanya.
1: 6:49 ng umaga. Sa iba pa, balita, patay na ng matagpuan isang 52 anyos sa Maingsta na naunang napaulat na nawawala sa karagatang ng Barangay Bagong Bayan, Puerto Princesa City. Ayon sa investigasyon ng Police Station 6, magkasabay na pumalaot na ang biktima at ang kanyang kapatid noong June 29 sakay na magkahiwalay na bangka. Noong umaga ng July 1, natagpuan ang nakataob na bangka ng biktima ngunit wala na siya rito. Matapos ang isinagawang paghahanap, natagpuan ang kanyang bangkay na palutang-lutang malapit sa lugar kung saan nakita ang bangka. Dinala ang bangkay na nakilalang si Dante Igot sa Barangay Bagong Bayan Wharf at ipinalam na sa pamilya ng biktima ng insidente. Patuloy ang investigasyon na sanhi ng pagkamatay. Express Balita sa Umaga. So, parang nalibing na rin kagad kasi nasa stage of decomposition na rin ito.
0: Ah, nalibing na rin kagad?
1: Oo, may nakita akong video kahapon.
0: Mm. Ang pamilya kasi nito, taga-siksikan eh, di ba? Relocation?
1: Oh, relocation sa barangay pagkakaisa. Relocation na na-relocate sila doon.
0: Yun, nalibing na rin kaagad pala. Saan nalibing? Doon na mismo, Bagong Bayan o dito?
1: Hindi ko alam kung saan banda yun, pero may hukay silang inano eh.
0: May hukay na ginawa.
1: Oo, na ginawa eh, kasi nasa stage of decomposition na eh.
0: Oh, ay, hindi inano? Kinabaho?
1: Meron pa rin ano, pero siyempre inano na kaagad, hindi na binurol.
0: Ah, kala ko kadaberbag eh.
1: Oo, hindi na kadaberbag. Meron namang ano siya, kaya lang hindi na binurol.
0: Sige, tatawagan na lang natin mamaya yung pamilya kasi kahapon wala talagang signal.
1: Nandun sa ano eh, sa Bagong Bayan eh.
0: Lahat sila bumiyahe doon nang naiwan yung si Ma'am Presi. Yun ang nakukontak natin, kaya lang kulang impormasyon niya nung mga umaga pa lang. Tapos nakumpirma niya rin nung tanghali. Susubukan natin kung baka nakauwi na yung pamilya at pa pwede nang makausap.
1: Hirap lang ang signal doon, wala talagang signal.
0: Mahirap.
1: Oo, mahirap.
0: Dolins po ha, doon po sa pamilya ni Dandy Igot.
1: Sila Sir William talaga naghahanap din nung nakaraan pa eh. Mga kabarangay nila ito sa barangay pagkakaisa eh.
0: Pagkakaisa. Express Balita sa Umaga. 6:52 ng umaga sa ating po mga live report. Real property tax amnesty araw sa mga palawin nyo hanggang Hulyo 5 na lang. Provincial government nagpaalala na. Natropa mo sa balita, Alison Salvatos.
2: Nagpapaalala ngayon ng pamalang panalwigan sa lahat ng mga may-ari ng lupa o real property na hanggang Hulyo 5 na lamang taong 2026, maaaring samantalahin ang mga benepisyong ipinagkakaloob sa ilalim ng Real Property Valuation and Assessment Reform Act o ang RPVARA. Ayon sa natura pong pahayag ng provincial government, hinihikayat ang lahat ng mga taxpayers na magtungo lamang sa Office of the Provincial Treasurer sa Capitol Compound dito sa lungsod ng Puerto Princesa upang bayaran ang kanilang real property tax. Isa sa gawa ang pagtanggap ng bayad mula Hulyo 3 hanggang Hulyo 5 ngayong taon o mula Biyernes hanggang sa araw na Linggo, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Layunin ng naturang programa na mabigyan ng pagkakataon ang mga magbabayad ng buwis na mapakinabangan ang mga benepisyo ng RPVARA at maisaayos ang kanilang obligasyon sa real property tax bago ang itinakdang deadline. Pinaalalahanan ang lahat ng mga Palawenyo na samantalahin ang natitirang panahon upang makiisa sa pagpapatupad ng RPVARA at maiwasan ang anumang abala dulot ng paglipas ng takdang petsa. Yan ang balitang hatid naman sa atin ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Unahan na po ang sakit, palakasin ang ating pong katawan o ang ating pong immune system para sa labanan ang anumang banta ng sakit. Santon Plus Gold, mabibili na po yan sa mga butika sa inyong mga lugar dito sa buong lalawigan ng Palawan. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at mula sa 104.7 XFM. Puerto Princesa, ako naman, katropang Alison.

0: Batus X FM News.
1: Maraming salamat ka, tropang Alison Salbatos. May fast report lang tayo. May accident ni Choi, 6:47 na umaga sa harap ng CPF Siksikan. Motor at kotse nagbanggaan.
2: Ngayon lang.
1: O, ngayon lang. Ito, tinatawag ni parang Richard Bundal eh. Kaya pala siya tumatawag eh. May picture ako dyan sa Telegram, Sir Ken, sa exciting Pilipinas.
2: Bago lang ito, accident ho sa barangay Siksikan. No? Ang sangkotsoy ay...
1: Motor at saka kotse nagbanggaan. No? Bagsak yung motor. Oh.
2: Naku, head collision ba? Kasagian lang.
1: Bagsak itong ano eh.
2: Patay ba? Meron? May patay?
1: Wala naman, pero yung tao, naka ano pa, Sir Kent, meron akong picture dyan. Ayan,
2: ito pinapakita natin.
1: Ayan, no? Ayun. Yung tao nakamotor, dito po.
2: Aksidente ho, sa barangay Siksikan ngayon lang. Kanina lang.
1: Oo.
2: Maaga pa aksidente ho, barangay Siksikan sa Manda.
1: Sa may harap ng CPF, doon sa may Alparok, sa may Kalaatorne Anisa.
2: Oo, yun, doon banda. Paahon yun ah.
1: Kaya paahon nga, kaya paahon yun doon.
2: Baka nagkasagayan ho. Itong lalaki na ito tumutulong.
1: Oh, yung driver ng motor yun pa eh.
2: Okay,
1: ano po? Pag sino mo yung driver ng motor nakatumba
2: doon pa. Andun na tulungan niyan tumayo.
1: Kaya nga tutulungan niya. Ingat po tayo, ingat.
2: Ayun, nakasum.
1: Ayun, yan oh, yan.
2: Ayun, oh, nandoon pa. Ang motor ay scooter ito, kulay green.
1: Oh, scooter.
2: Oh, scooter. Tapos meron pong lalaki na nakikita sa picture natin, siya po yung maalalay. Tinanggal yung helmet o natanggal yung helmet. Ang sasakyan, four wheels, di pa makita.
1: Hindi makita picture. Yung four wheels eh, sa picture ni parang Richard eh.
2: Mukhang si Richard ay nakasakay sa multicam.
1: Oh, nakasakay sa multicam. Pinitikan niya lang.
2: Ayun. Sana maayos lang yung lagay. Ano, sana mayroong malay. Sana minor lang yung pong nangyaring aksidente dyan po sa Siksikan.
1: Natanggal yung helmet na siya. Yung helmet niya.
2: Bao lang eh.
1: Kaya nga eh. Delikado yung ganyang helmet eh.
2: Bao lang yung helmet.
1: Ngayon lang po yan, 6:47 ng umaga. Samantala sa iba pang balita, tatlo arestado sa bayan po ng El Nido. Halos 127,000 na halaga ng umano'y illegal na droga na samsam. Katropa mo sa balita, Bella Mucha!
3: Tatlo katao ang inaresto ng mga otoridad matapos mauwi sa pagkakasabat ng hininalang illegal na droga na nagkakalaga ng 196,588 ang isang police operation na nagsimula sa pagresponde sa insidente ng pananakit sa barangay Masaga na El Nido madaling araw ng Hulyo 2. Batay sa ulat ng pulisya, bandang alas 2:50 ng madaling araw nang rumisponde ang mga tauhan ng El Nido Municipal Police Station sa isang naiulat na insidente ng pananakit na kinasasangkutan ng isang taong gulang na lalaki mula sa barangay Buena Suerte. Nang mapansin umano ng mga suspek ang pagdating ng mga pulis, agad silang tumakas dahilan upang magsagawa ng hot pursuit operation ang mga otoridad. Naabutan at naaresto ang tatlong suspek sa kanto ng Spain Street sa barangay Masagana matapos silang positibong makilala ng biktima bilang mga responsable sa pananakit. Matapos ang isinagawang warrantless arrest, nagsagawa ng legal na paghalughog ang mga pulis sa presensya ng mga kinakailangang saksi. Dito na nakumpiska ang ilang heat-sealed transparent plastic sachet na naglalaman ng hininalang shabu at isang sachet ng hininalang marijuana. Na-recover din ang perang cash, mga cellphone identification cards, personal na gamit at iba pang ebidensya. Ayon sa pulisya, umabot sa kabuang 28.91 gramo ang bigat ng mga nakumpiskang hinalang illegal na droga na may tinatayang street value na 196,588. Inihanda na ng mga otoridad ang kasong paglabag sa Section 11, Article 2 ng Republic Act No. 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 laban sa mga suspek. At yan ang balita natin sa atin ng Central Plus Gold, ang katuwang natin para sa malusog na pangangatawan. Mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Bella Mucha, XFM News.
2: Bagong Super Health Center sa bayan po ng Nara, binuksan na. Katropa mo sa balita, Ray El Garan.
4: Binuksan na kamakailan sa publiko ang bagong Super Health Center sa Nara, Palawan para sa serbisyong pangkalusugan kung saan formal naman tinaluhan ng iba't ibang kawani ng pamahalaan ang pagbubukas na ang layunin umano nito ay para ilapit at gawing mas abot-kaya ang mga pangunahing serbisyong medikal sa mga komunidad lalo na sa mga malalayo. Samantala, ayon naman sa pamahalaan na ang hakbang ito ay nangangahulugan umanong patuloy ang pagtutulungan tungo sa mas malusog mas matatag at mas maunlad na bayan na nakaugat sa pangakong kalusugan ng lahat. Yan ang balita atin sa inyo ng Sysdapine na siguradong tanggal ang pananakit ng katawan. Kaya subukan nyo na ang Sysdapine mula rito sa 93.6 sa Quezon, Palawan, Rail Grand XFM News.
1: PNP Balabac patuloy na nagsasagawa ng manhunt operation sa mga wanted persons sa bayan ng Balabac. Katropa mo sa balita, Dennis Chua.
5: Patuloy na nagsasagawa ng manhunt operation na ang Balabac Municipal Police Station sa pamuno ni Police Major Joyce C. Factor, Officer in Charge, upang matunton at maaresto mga taong may umiiral na warrant o barensa. Ayon sa Balabac MPS, isinasagawa ito sa pamamagitan ng isang masusing pangalap na impormasyon o intelligence gathering surveillance at pagkikipaugnayan sa iba pang law enforcement agency. Isa na rito ang suspect sa pamaril sa isang barangay chairman sa barangay Saling sa bayan ng Balabac, Palawan na tumakas matapos ang incident. Samantala, layunin ng Philippine National Police o PNP na maiharam sa hukuman na ang mga akusado at mapanatili ang kapayapaan, kaayusan at kaligtasan ng komunidad sa bayan ng Balabac. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix, ang kaping siksik sa bitamina, kaya subukan mo na mula sa 103.5 XFM Rizal. Dennis Chua, XFM News.
2: Presidente ng mga katutubo sa Brooks Boy nanawagan ng pagkakaisa sa lahat matapos po ang barikada sa Sitio Linao sa Barangay Ipilan. Katropa mo sa Balita, Girly Cantasio.
6: Nananawagan ng pagkakaisa ang Indigenous Peoples Development Office, BICOM, matapos ang naging isyo sa barikada sa Sitio Linao, Barangay Ipilan, Brooks Point, Palawan. Ayon kay President Julhadi Teti, hindi magiging dahilan ang magkakaibang pananaw upang mabiyak ang komunidad ng mga katutubong Palauan. Dagdag pa nito, nananatili umanong bahagi ng katutubong pamayanan ang grupo ni Paida at bukas pa rin sila sa kanilang organisasyon sa pag-uusap. Ang pahayag ay kasunod ng pag-alis ng BICOM sa barikada ng Sitio Linao sa isinagawa nito noong June 29, 2026 matapos ibaba at ipatupad ng NCIP Palawan ang Memorandum Order ng NCIP Mimaropa at ang Community Resolution ng mga kinikilalang leader ng BICOM Ancestral Domain. Binigyang diin ni Teti na ang kanilang hangarin ay mapanatili ang pagkakaisa ng mga katutubong Palauan sa kabila ng magkakaibang pananaw sa usapin ng pagmimina at iba pang isyong kinakaharap ng kanilang komunidad. Yan naman ang balitang atid sa ating ng numero unong kape sa bansa. Ito ang premium D3 coffee mix na kapag kape ka na gumaling ka pa. Mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girl Kadasho, XFM News.
1: Australian content creator nagkaroon po ng allergic reaction matapos maligo sa dagat ng El Nido. Katropa mo sa balita, Izzy Pacaldo.
7: Nagkaroon ng matinding allergic reaction ang Australian content creator na si Bucky Wood matapos maligo sa dagat sa El Nido, Palawan. Ibinahagi ng content creator ang kanyang mga larawan kung saan makakatiumano at mapupulang pantal sa kanyang katawan. Ayon sa kanyang medical certificate, ang kondisyon ay isang hypersensitivity reaction na pinaniniwala ang dulot ng microspic lava ng jellyfish na karaniwang tinatawag na plankton bites. Dinala siya sa ospital sa Curon kung saan binigyan siya ng medical treatment. Sa kabila ng insidente, sinabi ni Key Wood na nananatiling maganda pa rin ang kanyang karanasan sa Pilipinas. Pinayuhan naman ang mga naliligo sa dagat na sundin ang mga babala at magsuot ng rash guard at agad na magpatingin sa doktor kapag nakaranas na matinding sintomas sa mga balat matapos maligo sa dagat. Yan ang balita atin sa atin ng Vision Next Plus. Panatiling malinaw ang inyong paningin sa tulong ng Vision Next Plus. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Izzy Pacaldo, XFM News.
2: Maraming salamat, Izzy Pacaldo.
1: Joy, congratulations muna sa mga guro na mag-o-taking ngayon, Joy.
2: Mm-hmm.
1: Yung mga pumasa ng LET, no?
2: Yun.
1: Ngayong July 3, 2026. Ayan ha. Sa Convention Center ng Provincial Capitol, alas 10. Oo, yung mga teacher. Kasama na dyan si Ricalin Escote.
2: Ayos ha.
1: Congratulations ha sa mga mag-OTK ngayon ha. Pagtapos ang OTK, pwede na mag-apply.
2: Ayan na.
1: Maraming ano sa DP, di ba? Posisyon?
2: Oo. Magkano ba? Ay, magkano? Saan ba? Saan pala? Saan? Mga bakante.
1: Dito sa city, pati sa province.
2: Ayun. Walang ano dyan ha. Walang bayad. Walang bayad.
1: Oh, walang bayad.
2: Item, walang item. Oh, wala item at saka...
1: Wala na.
2: Ayun. Ayos na yun. For sale dyan.
1: Okay. Sumama yung loob nga sa akin ng DepEd Palawan dahil sa... Doon sa balita kong magpapakalbo. Eh, kailang statement nila kasi yun eh.
2: Yun na nga eh.
1: Formal naman yung tanong ko eh. Ayun ang sagot. Eh, wala, yun ang lumabas ang balita. Express
2: balita. Sinagot din naman nila. Yun din naman ang tanong.
1: Kaya nga eh.
2: Wala rin namang abiso nung una. Na, ay, huwag na natin.
1: Wala naman ganun eh. Kasi open forum na yun eh. Sayo, sino pa may tanong? Hindi, nagtanong ako. Yun ang ano eh. Yun ang sagot nyo sa tanong ko. Yun ay mabalita ko. Wala nang labis, walang kulang. Kaya na, medyo na-offend ata doon sa ano ko eh. Ayun ang sagot nyo eh. Ano magawa ko?
2: Kaya nga eh.
1: Hindi ko ang pwedeng baguhin yung statement. Balita
2: sa umaga. At mga katropa inyo pong narinig ang mga balitang nakala po ng buong persa ng XFM Network Philippines.
1: Live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City.
2: Sa bayan po ninyo napapakinggan sa 14 po ng mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan.
1: Napapakinggan rin sa mga sulok ng mundo sa pamagitan ng XFM Radio App sa inyong mga Android phone.
2: At live din po tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako ang inyong naging dagapagbalita ngayong umaga. Ako si Katropang Gerald Gales.
1: At ako naman si Katropang Mike Escote.
2: Maraming salamat. Magandang umaga, Pilipinas! Express Balita
8: sa umaga. XFM. XFM.
9: Hanap po ba yung manufacturer ng full sublimation sportswear? Punta na sa ANSA Printline Hub, your sublimation republic. Sa kanilang main branch, sa Caltex Tinigiban Compound, Puerto Princesa City. Meron din silang Beltan branch, a Borland branch, at Cuyo branch. Sila'y gumagawa ng full sublimation basketball and volleyball jersey, t-shirt, shorts, polo shirt, long sleeve, jogging pants, multi-purpose headwear, face mask, at iba pang sportswears. Available din sa kanila ang mug print, PVC ID making, photo print, rush ID, ID lamination, at iba pang digital printing services. ANSA Printline Hub, your sublimation republic. For inquiries, please contact 0907-021-8885 or 0965-966-5900 o bisitahin ang kanilang Facebook page na ANSA Printline Hub. ANSA Printline Hub, your sublimation republic. Fast, affordable, and quality. Tara na!
10: Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
11: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang premium D3 ay mayaman sa vitamin D3 at medium chain triglyceride na pinoproteksyonan ang inyong mga tonsil mula sa pamamaga or tonsillitis. Ang tonsil ay dalawang lymph node o kulani na matatagpuan sa bawat panig ng likod ng ating lalamunan. Bilang bahagi ng ating immune system, ang mga tonsil ay lumalaban sa infections. Ang ating mga tonsil ay kabilang sa ating first line of defense laban sa mga infections. Kapag humina ito, maaari tayong tamaan ng mga viruses at bacteria at magdulot ng pamamaga at pananakit ng lalamunan. Kaya napaka-importanting uminom araw-araw ng premium D3 dahil ito ay mayaman sa MCT or medium chain triglyceride na napakabisang natural na antiviral at antibacterial agent. Dahil sa namamagang lalamunan, ang mahirap na paglunok ay mararanasan ng isang taong may tonsillitis. Ang mga lymph nodes o kulani kasi ay lumalaki at maaring maramdaman sa bandang bahagi ng leeg. Ang tonsillitis ay maaari ding maging sanhi ng paninigas ng leeg, sakit ng ulo at mabahong hininga. Ang tonsillitis ay maaring sanhi ng iba't ibang uri ng mga virus tulad ng herpes simplex virus, EBP, at maging tigdas. Kapag madalas nagkakaroon ng tonsillitis, posibleng magkaroon ng malalang komplikasyon gaya ng heart disease. Ang medium chain triglyceride mula sa premium D3 ayon sa mga eksperto ay may kakayanang labanan ang mga viruses na ito ay sa pamamagitan ng pagsira sa kanilang protective lipid membrane. At para mas mapalakas pa ang pagiging epektibo nito, ang MCT mula sa ating premium D3 ay ipoproseso ng ating katawan upang maging monoglycerides na isang mas mabisang antiviral at antibacterial agent mula sa premium D3 na nakatutulong upang mabilis na gumaling ang tonsillitis na dulot ng mga viruses at bakterya. Ang pinakakaraniwang bacterium na nagdudulot ng tonsillitis ay Streptococcus pyogenes, ang bacterium na nagdudulot ng strep throat. Ang premium D3 ay nagtataglay din ng mga highly potent antioxidants. Isa na dito ang caffeic acid penethyl ester or CAPE na wala sa ibang D3 supplements. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang CAPE mula sa premium D3 ay nagtataglay ng antimicrobial, antioxidant, anti-inflammatory at cytotoxic properties. Ang pag-aaral nito ay nagpapakita ng antimicrobial activity ng premium D3 laban sa Staphylococcus aureus, Haemophilus influenza, rhinovirus at Epstein-Barr virus na nagpapakita na nakikita na ang kanilang RNA at DNA at cellular proteins ay posibleng maging target ng CAPE mula sa premium D3. Kaya ang pag-inom ng premium D3 araw-araw ay kapakipakinabang para maiwasan at malunasan ang pamamaga ng ating lalamunan. Maliban pa sa mga nabanggit nating mga phytochemicals, ang vitamin D at vitamin C na nasa premium D3 ay napaka-importante din sa ating katawan para pababain ang panganib ng paulit-ulit na tonsillitis. Sa isang pag-aaral na isinagawa, ang level ng vitamin D na higit 75 nanomoles per liter ay may kaugnayan sa mababang kaso ng upper respiratory tract infections at tonsillitis. Ang premium D3 ay may taglay na pinakamabisang uri ng vitamin D na kung saan ang vitamin D ay mas na-absorb sa bituka dahil ito ay may kasamang EVCO. Mas pinapabilis ng MCT na nasa premium D3 ang absorption ng selenium at vitamin E na nagtataglay ng mas malakas na antioxidant na lumalaban sa malalang tonsillitis. Kaya't para maiwasan at maibsan ang tonsillitis at iba pang pamamaga, uminom ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga butika sa buong Pilipinas.
12: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
13: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
14: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
12: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampay sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster.
15: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
16: Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maca at lavuasca. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo.
17: Campaign na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
18: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
19: Mabibili sa mga butika.
20: Ha! May pimples na naman ako!
21: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
22: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
23: Vision X Plus. Softgel Capsule.
22: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
23: Vision X Plus. Softgel Capsule.
22: Vision X Plus. Softgel Capsule. Mabibili sa mga mga butika.
0: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
3: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
0: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
0: Santon Gold, live testimony.
24: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend ako nila yung Santon Plus Gold.
0: Mas pinalakas! Santon Plus Gold!
25: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arapin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
23: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan.
0: XFM.
26: XFM.
27: 7:16 ng umaga. Bon, pakipalitan mo muna ito ng bullseye. Ano pa pala ito? Balitang nasyonal. Mga katropa, magandang umaga po. Araw ng Biyernes na sobrang kayata ng pure food hotdog eh. Ang palatunto ng bullseye, hatid doon sa atin yan, mga kaibigan, ng Yes to Health, your number one complementary and alternative medicine provider. Ano ho? At ngayon eh, araw ng Biyernes, bukas siyempre, hindi naman pwedeng maging Linggo bukas, kaya Sabado. Diba? Mga kaibigan, nag-adlib-adlib lang ako kasi kay ang tagal nito ni Axel Bon eh. Inuuna yung scatter niya eh. Samantala, mga kaibigan, doon sa mga kalalakihan dyan na, alam nyo, kailangan mag-level up nyo yung inyong energy. Ha? I-level up nyo yung inyong energy. Ano ho? Yung energy na may kumpiyansa. Ano ho, mga kaibigan? At syempre, pagka ganyang... Pagka ganyang nagle-level up ka ng iyong energy at kumpiyansa, eto yan. Eto yan, oh. Turbo Supplement for Men. Turbo Supplement for Men. Turbo Dietary Supplement for Men. May maca at clavo husca, yung natural ingredients na kilala sa suporta, sa sigla, passion, at desire. Para sa mas buhay na katawan at mas buong lakas at mas matinding kumpiyansa araw-araw, magturbo! pasiklabi ng sigla, naturally. Turbo! Dami naghahanap nito. Dahil lalo ngayon, araw ng Biyernes. Diba? 4 days work week, walang pasok yung sa gobyerno. Sabado, bukas, Linggo, abay saktong magturbuhan ngayon. Sakto ang magturbuhan ngayon. At syempre, nag-aanap saan ba mabibili ang turbo na yan? Sasabi ni Kalui na yan. Kasi Biyernes ngayon. Walang pasok si Mrs. Walang pasok si Mister. Okay, teka muna. Speaking of mga Mister, ha? Ay bagong nilabas ngayon yung Korte Suprema. Ha? Baka hindi nyo pa nababasa, ha? Mayroong Supreme Court ruling ngayon. The crime of rape to carnal knowledge is no longer restricted to male offenders and female victims following the RA number 11648. The law recognizes that women can commit rape and that men can be the victim. Pwede na pong magreklama mga lalaki ng rape. Pag nire-rape, na-rape. Kailangan lang patunayan, Axel, na ikaw ni-rape ng isang babae. Parehas lang kung ano yung requirements ng rape doon sa babaeng biktima at yung suspect ay lalaki. Pag ang lalaki nagreklamo, ganun din. Kailangan patunayan ka. Patunayan. Halimbawa, Axel, pagod ka eh. Diba? Tapos pinipilit ka talaga ng partner mo, pagod ka na nga eh. Diba? Tapos ganun ang ginawa, abay, pwede ka magreklamo, Rone. Pwede ka magreklamo, bukas na lang, honey. Pagod ako, honey. Hindi po pwede, sumbuan na eh. Talikod ka ng talikod, harap ka dito. Ayaw mo, pinilit ka talaga. Reklamo mo. Ha? Ito, basahin nyo to, nasa ano to, Supreme Court ruling to, the crime of rape through carnal knowledge is no longer restricted to male as offenders and female victims following the RA number 11648. The law recognizes that women can commit rape and that men can be the victims. So, okay na, Ronnie. Pwede ka na magreklamo kung reklamo ka. Kung wala naman, hindi ka magreklamo. Ang turbo, mga katropa, ay mabibili ninyo. Tandaan nyo, ha? Biyernes ngayon, ha? Pwede magturbuhan, ha? Walang pasok bukas. Linggo. Pwede nyo mabili yan sa PharmaMed Drugstore. Pure Meds Pharmacy. Sa puerto ito, ha? Medson Pharmacy, Jindes Pharmacare, Pharmastop, Nature's Medic, West M Pharmacy. So, pwerto ito, mga kapartner nating ano to eh. Mga kapartner nating, pharmacy. Kailangan banggitin natin, partner natin yan. Diba? Rojas, yung Rojas, RSM Rojas. Roxom Pharmacy sa Rojas yan. San Vicente. Meron din tayo dyan, Welperos Pharmacy. PharmaRich, the Generics Pharmacy. Taytay. Yan dyan yung Pisa Drugstore sa PharmaMed sa Port Barton. Batarasa. Twinson Pharmacy sa Batarasa. Generous Pharmacy sa Batarasa. Nara. Jinx Drugstore. Nandyan mabibili nyo yung turbo dyan. Sa Generics Pharmacy, Espanyola Botica Frisi, Botica Med Plaza, Espanyola, Santan Drugstore. Mabibili nyo lahat dyan. Mga kapartner natin. At yung klinika, tinatanong po ninyo. Yung klinika, mga clinics po ng Yes to Health, mga tropa. Dito sa Puerto, second floor, DCRM building. Taas po ng Nokinox. Kompleto po dyan. Yung blood sugar ninyo, yung cholesterol ninyo, yung creatinine ninyo. Kailangan ipacheck yan. At ano kung halimbawa kailangan ayusin na yan. Alam nyo, ganito eh, mga katropa. Hindi ako doktor. Pero, pag once na ikaw, Axel, ay nag-take ka na ng maintenance. Maintenance, no? Kasi mataas na yung ano mo, mataas na yung BP mo lagi. Kailangan ma-maintain mo yung tamang BP. Pat painumin ka ngayon ng Amnidipine. Pagka nagkaganyan, pag ikaw, ang katawan mo, tumanggap na ng ganyan mga gamot, ibig sabihin, yung immune system mo, hindi niya na kayang, yung sakto lang na BP mo. Diba? Kasi may sarili tayo, ginagamot ng katawan natin, yung sarili nating katawan. Meron tayong ganun eh, binigay ng Diyos yan. Pero pag inabuso natin ang katawan natin at nawala na yan, at humina ng katawan natin, todas ka na. Hindi ka naman ibig sabihin, todas mamamatay. Nag-maintenance ka na, ibig sabihin, may problema na yung katawan mo. Punta ka sa Yes to Health Clinic. Nandyan no ang mga natural na pamamaraan kung paano ayusin ang katawan ho natin, mga katropa. Ha? Yan!
1: The Vice President Impeachment Coverage. Absuelto o kumbitado.
27: Mga katropa, sa araw ng Lunes, mag-uumpisa na po ang impeachment trial na inaabangan ho ng sambayan ng Pilipino. At nakasubaybay ang katropa natin sa Senado, Silvestre Rambolabay. Sir, morning!
2: Good morning, katropang Louis. Handang-handa na ang impeachment court, maging ang defense panel at prosecution panel ay handang-handa na sila. Bilang patunay, nagsagawa kamakailan si Senate President Sherwin Gatchalian ng ocular inspection at kaniyang tinitingnan yung kayang espasyo na pwedeng i-accommodate sa mga kababayan natin at ilang mga VIP na nais manood. No? Open sa public nito pero kinakailangan lamang.
27: 61 yata, no?
2: 61, yes. Uh-oh. 61 yung kinakailangan. Pwedeng manood. Oo, pwede ka manood. First come, first serve yan. Kailangan bago yung paglilitis. Halimbawa, bukas paglilitis, ngayon pa lamang. So, ganyan ang gagawin yan. Dahil lahat ng ating mga kababayan na nais manood no, sa impeachment trial ay pinapayagan naman. Makikita nila kung ano ang magiging gagawin. So, handang-handa na yan. At bukod yan ay yung usapin. Marami kasing nagtatanong doon sa usapin ng BIR box kasi
27: yun.
2: Nung nakaraan ng pre-trial, hindi na markahan katropang Louis yung BIR box. Pero sinabi ni Senate President Sherwin Gatchalian na sa impeachment proper na, no? Depende sa pag-uusapan ng impeachment court kung bubuksan o mamarkahan. Pumayag naman ang depensa katropang Louis na bubuksan yung BIR box pero sa dalawang kondisyon. Una, kinakailangan ay magkaroon sila ng executive session, no, sa pamamagitan ng executive session bubuksan. Pangalawa, kung ano yung pinag-usapan nila sa executive session, kailangan hindi lumabas. So yun lang ang hinihingi ng depensa. Yan ay malalaman natin, no, sa darating na Lunes. May mga ebidensya ang prosecution na tiwalang tiwala na talagang sila ay merong maipipresenta, no, sa taong bayan. Ganon din naman ang depensa, no, ay tiwala din na kaya nilang idepensa itong paglilitis laban kay VP Sara. Naaabutin katropang Louis ng 7 to 8 months itong naturang paglilitis. Kahapon, yung mga pinag-uusapan ng mga senador, yung usapin ng oil deregulation law no, na kinakailangan daw ay rerepasuhin na yung naturang batas dahil upang magkaroon daw ng control ang gobyerno sa presyohan ng krudo, yung langis, no? Dahil yung oil deregulation law na naibatas, matagal na yan katropang Louis, noong 1998 pa, no? At itinuturing ng mga mambabatas na talagang luma na yung batas na nga na kakailangan ng modernong pagbabago na angkop sa kalagayan ng ating bansa. Dahil alam mo naman, kapag tumaas ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado, napakabilis magtaas yung mga dambuhalang kumpanya ng langis.
27: Oo nga.
2: No? Oh, ang bilis. Pero kapag bumaba naman,
27: bagal.
2: Ang tagal. Ang bagal. Ang tagal. Ay kung, kung halimbawa ang itinaas ay piso, ay yung ibaba nila, maswerte ka pa kung merong 50. No? Mas mababa pa doon. Isipin mo, pag tumaas piso, pero pag bumaba naman 50, so talagang luging-lugi yung ating mga motorista, ang ating taong bayan na katropang luwi. Bukod pa dyan, yung dapat ay masusi talaga yung mga parusa doon sa mga hoarding, yung mga nagtatago katropang luwi. No? Ang problema niyan kasi, maraming sektor daw ng enerhiya na hindi lamang maasahan kundi yung dapat talaga sila ay magmamalasakit sa ating mga kababayan. Ang problema ay yung sarili nilang inuuna. Ang tanong katropang Luis, bakit hindi ma-amendahan to? No? Ang tagal na ito, 1998, ang dami ng mga magagaling na senador hindi ma-amendahan itong oil deregulation law. Ano bang meron dito?
27: Kaya nga eh. Inaabuso na meron nga eh. Inaabuso ng mga...
2: Alam naman ng sambayan ng Pilipino pagdating sa mga donasyon. No? Oo. Yung halimbawa, isang politiko na tatakbo. Bibigay ng donasyon. Ako'y bibigay ng donasyon. Itong malaki nga ng halagang ganito.
27: Yeah.
2: 1,000,000 piso. Yan.
27: Tumataya sila, tropang Rambo. Tumataya.
2: Oh. Ito, yamado itong politiko nito. Magdodonate ako sa iyo ng 100,000,000.
27: Nah,
2: anong kapalit? Siyempre, yung pabor sa kanya. Kaya yung naturang batas na yan, dekada-dekada na yan, hindi aamindahan, re-repasuhin, kung ano-ano. Hindi kawawa ang sambayan ng Pilipino, katropang Luis.
27: Okay.
2: Yun ang yung pinag-usapan. Isa pa sa pinag-usapan kahapon, no, at least nag-unti-unti na rin nagtatrabaho, yung mga ibon na...
27: Ibon?
2: Mga kalapati. Mga kalapati na nag-ginagawang yung sugal ng ilan na malapit sa paliparan. Alam mo yun, yung
27: may karera yan eh. Karera ng kalapati.
2: Yes.
27: Oh.
2: Correct. Tama yung binabanggit mo. Okay lang yan sana kung hindi malapit sa paliparan. Pero karamihan, malapit sa mga paliparan sa airport. Marami
27: libo,
2: dito.
27: Libo-libo yan, katropang Rambo. Libo-libo kung bitawan nila yan. Libo-libo eh. Karera eh. Oh.
2: Karera. Tama yung binabanggit mo. At isa siya, napakadelikado sa mga aeroplanong yung lilipat.
27: Ipagbabawal na rin. Ipagbabawal.
2: Kaya yun, ay pinagbabawal na rin. Pinag-aralan na kung saan dapat nila. Okay lang nang yun, basta't malayo sa paliparan, no? Malapit sa ano, kasi napakadelikado. Marami ng mga nangyayaring disgrasya, katropang Luis. So okay. Yun, yung mga napag-uusapan nila, napag-usapan din nila yung nangyaring barilan, ko yung natandaan, sa Tacloban, tatlo yung ano, yung
27: namatay,
2: nasawi, at maraming mga nasugatan na mga estudyante.
27: Oo.
2: Yun, ano ang mga batas, 12 ba kailangan? So isa yan.
27: Aba,
2: ang hindi na pag-usapan, malungkot ka, tropang Luis. Yung inaantay ng sambayan ng Pilipino,
27: yung?
2: At inaantay mo rin, inaantay ko rin.
27: Yan.
2: Yung flood control scam. Flood control.
27: Pambira, katropang Rambo eh. Inuna pa yung kalapati, ah. Kalapati.
2: Inuna pa yung mga kalapati.
27: Ay, pambirang kalapati yan, no? Imbis na yung flood control, kalapati talaga. Ay, nako talaga naman. Nuggets.
2: Parang yung kaibatas. Nuggets. Alam mo yung...
27: Nuggets ko yun. Inuna mo yung kalapati. Nako ako.
2: Kaya binanggit ko yung kalapati.
27: Ambira.
2: Kung yung matatandaan, nagkaroon din ng antagal-tagal, katropang Luis, no? Yung pagbatas, yung nagkakaroon ng liderato, nagpalit-palitan.
27: Ah.
2: Eh, kailangan daw, may batas na yung bilangan. Eh, nung naibatas, ano ba yung batas na naipasa? No? Waling-waling. Yung waling-waling.
27: Orchids. Yung orchids.
2: Orchids. Na waling-waling.
27: Inuna pa talaga yung orchids.
2: Inuna pa. So, ganun nangyayari ka, tropang Luis, na yung usapin ng napakahalaga.
27: Dapat, yung kasi katulad niyan, yung alam, ano ba yung gustong hinihiling nung nandyan sa EDSA? Na nagtapos kahapon, di ba? Yan yung flood control
2: na yan. Correct. Nagtapos na kahapon sa ano, Liwasang Bonifacio.
27: Liwasang Bonifacio.
2: Liwasang Bonifacio sa Maynila. Sa EDSA, at dalawang araw sila katropang gawin. Yung pangatlo na sana, hindi sila binigyan ng Quezon City government, kaya lumipat yung grupong INC sa Liwasang Bonifacio. At doon ay kanila nang tinapos yung kanilang pagsasagawa ng mapayapang rally. Ang tanong ngayon, yung hinihiling ba nila, yun ay napag-uusapan. Tama yung binabanggit mo, hindi napag-uusapan katropang Louis. Yung kanilang hinihiling no, na dapat ay magkaroon ng transparency. Yun ang mahalaga sana. No? Magkaroon ng transparency yung naturang usapin. Dahil,
27: naputol, naputol yung flood control na yan. Yun ang hinihintay ng mamamayan.
2: Yes, yun ang sinasabi. Bakit hindi naimbisigahan? Kasi may mga kunting bagay lang na mga controversial, mga issue, imbisigahan kagad ng Senado. Itong flood control, trillion ha, trillion, billion, daang billion ang pinag-usapan dito na dapat malaman talaga ng mamamayan. Ano ang panukalang batas na kanilang gagawin para hindi na maulit? Kung yung matatandaan, kung Janet Lim Napoles, yung kay Napoles, yung yung usapin ng yung nangyari sa kanya noon yung kahantulan din ganito sa flood control kung nasa katasan na yon, kung nagawa nila ng anak na isa batat, hindi na mauulit yung ganon. So dapat yung ganitong flood control anomaly, anong batas ang kanilang gagawin hindi, para hindi na maulit?
27: Hindi na tuldukan, walang tuldok yun eh.
2: Walang tuldok.
27: Wala ring naipasang batas. Wala pang naipapasang batas. So paano kalaman lang based doon sa nakuha nila doon sa Blue Ribbon kung paano pipigilan yung mga pangangamkam ng pera ng taong bayan mula dyan sa mga project na yan. Wala eh.
2: Yes.
27: Walang tuldok.
2: Halimbawa, tama yung binabanggit mo katropang halimbawa lang proyekto ang makikiang dapat gagawa sila ng batas na dapat bang makikialam yung mga mambabata sa usapin ng proyekto? May mga SOP ban, mga 10% o ibigay na lang sa DPWH para isa na lang ang sisihin kung sakaling magkaroon ng kapalpakan. So yun, yung mga batas ngayon na mga dapat nilang amendahan, wala yun, nakalang yun. Hindi na pag-usapan ng husto. So dapat, yun dapat ang gawin nila. So kung sasabihin nila nagsisinungaling yung ano, yung 18 mga dating Marines, no? Eh dapat contempt nila, contempt in court, no? Contempt of court yung
27: Marines.
2: 18 Marines kung talagang hindi nagsasabi ng totoo. Eh bakit hindi iniimbisigan? Eh marami naman silang pinako-contempt. So dapat malaman ng taong bayan talaga, nakahang yun sa tropang Louis kung ano-ano mga issue ang pinalulutang katulad ng sinasabi ko.
27: Yung kalapati.
2: Yung kalapati. Karirahan sa kalapati.
27: Inuna pa yung kalapati.
2: Inuna pa yung kalapati.
27: Pero balik ako, katropang Rambo, sa Lunes, anong oras yung impeachment
2: alas
27: trial?
2: Yun.
27: Alas dos, okay.
2: Oo, alas dos ng impeachment trial.
27: Tapos, ang pinapayagan is, yung pwedeng manood galing sa publiko, 61,
2: tama.
27: Pers camp yan, online.
2: Online yan. So kung kalinggo pa lang, mag-ano ka doon, meron naman nakalagay sa Senate, may ano naman doon, katropang...
27: Mahirap pumasok dyan. Mahirap. Biro mo, libo-libong tao mag-a-apply dyan. 61 lang ang per trial eh, ang papayagan
2: I understand na open yata, no? Kung hindi ko makano.
27: Pero live siya? Live siya?
2: Live naman. Yung sinasabi niya, live naman yan.
27: Yun na
2: lang. Sa kanyang Senate. So doon na lang manonood sa Senate nila. Sa live streaming ng Senado,
27: okay.
2: No?
27: So ito na, mga dati. Ito na yung hinihintay natin sa araw ng Lunes. Kung ano yung unang salbo nitong impeachment trial na ito. At dito nga, nag-umpisang lahat-lahat ng mga kaguluhan nito nung iakyat yung articles of impeachment diyan sa Senado, di ba? Unang araw pa lang, barila na kaagad eh. Ang bira.
2: At saka isa pa, katropang Louis, yung unang isasalang nila, I understand, yung threat Article 1. Yung
27: Article
2: threat
27: 1
2: na ginawa ni Vice President Sara Duterte.
27: Mm-hmm.
2: And then susunod, Article 2. So apat yun, tama yung mga binabanggit mo.
27: Article 1.
2: Yung article, kanilang tatalakayin.
27: Pero so, matagal ito katropang Rambo, no, pinayagan na i-live ito, Tapos nag-iimbita sila ko hanggang 61 na yung mga pwedeng manood. Ang panel of prosecutor gusto nilang imbitahan mismo si BP Sara. Mukhang talagang ano eh, mukhang parang dudurugin nila sa kahiyan itong mga lalo si BP. Parang gano'n naman. Pero anyway, may mga panel o ano naman siya, may mga abogado naman siya, marami naman eh. Si BP.
2: Sinasabi sa Kapang Louie na yung invitation kay BP Sara ay depende sa pag-uusapan ng depensa, defense panel, papayagan. Kung sabi okay naman, dadalo si Vice President kung kinakailangan, kung napapanahon at na depende sa kanilang napag-uusapan no, ng mga lawyers, mga magagaling na lawyers naman itong nasa depensa. So nasa kanila kung dadalo no, kung papayagan, pahintulutan nila. At nauna nang nagbanggit si Attorney Michael Poa, yung abogado ni Vice President Sara Duterte na willing naman no, na si Vice President Sara o kung kinakailangan, sabi, kung kinakailangan na dadalo doon sa impeachment trial at doon malalaman na natin. Pero ang hinihiling talaga ng sambayan ng Pilipino, yung usapin sa flood control, flood mas control. Malaki yun kaysa dito sa BP Sara, no? Katropang Luis.
27: Buong Pilipinas ang ninakawan mo rito eh. Buong Pilipinas?
2: Oo, laki to. Laki, yung ano yun, dapat sana kung natalaka yon at least kahit paano
27: maibsan
2: in aid of legislation, maibsan yung galit in aid of legislation. Yun naman trabaho nila na ano bang batas na gagawin nila para hindi na uli maulit, para hindi na uli makakurakot yung ibang mga
27: tiwali
2: no, nagsasamantalang mga politiko.
27: Kasi katropang Rambo, hanggat hindi natutuldukan yan, ganun pa rin ang proseso no. From DBM siyempre yung mga proponent niyan, congressman, senador, sila pa rin ang namimili at dumadaan pa rin sa kanila eh, dumadaan pa rin sa kanila. So ang corruption nandoon pa rin hanggat di binabago yung sistema.
2: Yes, tama ka, Katropang Louie. Yun nga yung sistema ang dapat baguhin nila. Ano ba, kailangan sa isang proyekto, dadaan ba sa yan, DBM, dadaan ba sa EPWH, contractor, ang babatas, bakit kailangan pang ano, ilang porsyento, no? But, kasi sa kanyang distrito yun, distrito. Alipa, congressman. Congressman, karami sila, mga congressman.
27: Sila pa rin naman na nag-identify, sila nag-identify.
2: Ito yung kailangan namin.
27: Yeah, no.
2: Itong kailangan namin, siyempre, kung contractor, o paano ako dyan, paano si Eddie?
27: Doon pa lang sa kongreso, nag-identify naman yan, at hihiling ng mga budget, yung mga congressman per distrito nila eh. So sila, sila pa rin. At sila rin ang nagbabudget. Sila rin.
2: Correct. Sila rin nagbabudget, Katrop.
27: So ganun pa rin, walang pinag-iba. Abangan natin sa Lunes ito, Katropang Rambo. Exciting ito. Oo.
2: Ah, okay. So yan, abangan natin sa Lunes, Katropang Louie. So mula sa Senado, ako si Katropang Sylvester Rambo Labay para sa BP Sara impeachment coverage, absuelto o convictado.
5: VP Sara, absuelto o convictado. Convictado. The Vice Impeachment Coverage. XFM. Impeachment Coverage. Impeachment Coverage.
27: Nakasubaybay ang XFM Philippines sa impeachment trial na ito na mag-uumpisa sa araw ho ng Lunes. Kami magbibigay ng blow by blow report from the Senate, no? Nandun si Rambo at doon sa ibang mga source na pwedeng makuna ng mga impormasyon patungkol dito. Ito na ang hinihintay ho ng lahat. At ito na rin ho, yung impeachment trial na to, ang inag-umpisa no ng pagkakawatak-watak ng mga kababayan natin, ano? Kasi may kanya, watak-watak, may kanya-kanya hong partido, may kanya-kanyang sinusuportahan. At hanggang doon sa Senado, umabot na ho. No? Mga kaibigan. At sinasabi ni Katropang Rambo, tama yung sinasabi niya, kahapon pinag-usapan nila yung mga maipapasang batas o ipapasang batas nila. Aba, inuna pa yung karera ng kalapati.
6: The Vice President Impeachment Covers Absuelto o Kundikado.
27: Inuna pa yung karera ng kalapati. Marunong ka ba, Bon, yung karera ng kalapati? May inaalagaan yan eh. No? Tapos, bibitawan mo, may karera yan eh. Libo hanggang milyon yung pustahan. Bibitawan mo sila sa isang lugar. No? At pagkatapos, unahan yan kung sino una makakabalik dun sa kanilang mga bahay-bahay. No? Kalat yan sa iba't ibang mga siyudad sa Metro Manila. Binibitawan nila doon sa mga katulad niya, malapit sa mga runway. Yun ang pinag-usapan kahapon doon sa Senado. Yung pagbabawal doon sa mga karera ng mga kalapati doon sa airport.
6: The Vice President Impeachment Coverage.
27: Samantalang yung nakawan sa bayan, parang hindi na naano eh. Di ba? Yung blue ribbon na putol eh. Yung investigasyon nila. Di ba? Nandun pa kay Senator Marcoleta, Kiping Lacson, medyo gumagana pa. Wala silang natuldukan dun eh. Di ba? Paano ba natin in-aid of, kaya naman sila nagkakaroon ng ganyang public hearing in aid of legislation para makapagpasa ng isang batas, yung batas na may butas para hindi na maulit katulad itong flood control. Natuldukan ba ito? Hindi. 'Di ba? Sino nag-identify? Sino yung humihiling ng budget sa isang proyekto sa mga distrito ng mga congressman? 'Di ba mga congressman din? Yung mga mayor, submit sila kay congressman, kay senador, ito po yung kailangan namin, baka pwede niyong tulungan kasi part naman ito ng National Highway, part ito ng tulay na sakop ng national government. Punduhan nyo naman to, mga flood control. Nandyan pa rin ho eh. Sila pa rin na nag-identify. Sila pa rin ang humihiling ng budget doon sa Kongreso na punduhan nyo ito sa distrito ko. Di ba? Doon sa flood control hearing, doon sa Blue Ribbon, sinabi na doon, binulgar na doon, na ang may-ari ng isang proyekto, ang proponent kung tawagin, ay si congressman at si senador. Diba? Sila ang may-ari. Dahil, pagka na ipasa yon at nabudgetan yon ng national government, depende yan doon sa mataas na isang mataas na posisyon na nandiyan sa Kongreso, o sabihin na natin yung pinaka-boss nila pumayag. Sige, budgetan mo yan si distrito ni ano. Budgetan mo yan si distrito na ganyan. Bigyan mo ng 30 milyon yan yung kanyang proyekto. Di ba? Pagka gano'n, naipasa niya yan at siya nakapagpondo, siya may-ari ng project. Tapos ibababa kay DBM. DBM, ida-download sa DPWH o kung sino mag-i-implement. Pero pag kanya yan, ayon doon sa Blue Ribbon, 30% si congressman, 25% si senador, 5% kay Bids and Awards Committee, hanggang doon sa COA. Yung nag-o-audit, meron lahat yan. Walang naipasa na para pigilan yung ganung uri ng korupsyon sa gobyerno. Yon ang iniinit ng ulo ng mga taong bayan katulad nung grupo ng Iglesia ni Cristo nung nakaraan. Hinihirit nila yon. Ay si Senator Marcoleta ang very vocal dito sa usapin na ito. Pero siya ngayon ang dinimanda ng DOJ at ayon sa DOJ baka lumabas yung kanyang warrant of arrest ano mga kaibigan for plunder and graft. Mga kaibigan, walang tuldok. Wala. Kaya kung sino yung mga, hindi ko naman iniisa-isa yung mga senador na yan. Ano? Senador o kung sino man dyan sa kongreso. Pero hindi ho naman gago eh. Ang mamamayan, hindi naman gago yung taong bayan. Hindi nyo tinuldukan eh. Di ba? Paano maiiwasan ang korupsyon sa mga ganyang proyekto? Ganun pa rin eh. Ngayon, hindi lang masyadong obvious. Pero ganun pa rin ang proseso. Oh, walang tuldok. Sa halip, inuna pa yung pagpasa ng batas doon sa karera ng mga kalapati. Oh. Ginagago na lang tayo nitong mga... Ako, hindi naman ako... Sino bang binoto ko dyan na nakaupo ngayon? Ah, meron, tatlo. Oo. Ginagago na lang tayo nitong mga taong ito eh. Di ba? Imbis na pag-usapan at tuldukan yung korupsyon doon sa mga blood control anomalies based sa

0: Hindi ko naman nilalahat ha. Ewan ko kung saan tayo papunta nito. Mga kaibigan, kaya dapat mapagmadyag tayo. Pero dito, sa Lunes, ang tabayan na natin dahil umpisa na ito ng impeachment trial versus dito kay VP Sara Duterte, mga katropa. Okay? At alas 7:50 na po ng umaga, mamaya puntahan natin yung El Nido. El Nido. Mayroong nung Lunes, mayroong resolusyon authored by SB Antonio Cabezas. Resolution recommending the suspension of the operations of beach bus within the municipality of El Nido for violations of existing municipal ordinances, rules and regulation, and permit conditions pursuant to Republic Act Number 7160 of Local Government Code of 1991. So hindi lang ako nagsasabi na may violation si beach bus, pati si SB at yung sangguniang bayan. So pag-usapan natin ito. Dagok ito sa LGU. Bernie, makinig ka Bernie ha? Mamaya. Magbabalik si Bullseye.
1: Bullseye. Bullseye. Tuwiran ang bawat panayam. Walang sinasayang na usapan. Walang sinasayang na usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye. Bullseye. Sa pula sa pool, ang bawat Bullseye. Bullseye.
2: Si Diane po ito na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Cess the Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Cess the Pain lang ang mabisa.
1: Cess the Pain, tanggal ang pain, fast and safe. No! Cess the Pain, if symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Santhon Gold, Coffee Mix.
3: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santhon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Santhon Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santhon Gold Coffee na.
1: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Santhon Plus Gold.
4: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santhon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santhon Plus Gold.
1: Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santhon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
1: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract. Santhon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santhon Plus Gold Herbal Capsule.
6: XFM. XFM.
7: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santhon Vitamin C.
8: Santhon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santhon Gold Herbal Tea.
9: Mapibili sa mga butika.
10: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhon Plus Herbal Soap.
1: Sis
9: the pain.
11: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasan magka-pain sa muscle. Pero sa Cess the Pain, alis agad ang pain. Cess the Pain lang ang sakalam.
9: Cess the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.

0: sa mga butika.
1: Premium D3.
2: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
3: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahal ang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Mga katropa, exciting dito!

0: 7:56 ng umaga.
1: Bullseye. Tuwiran ang bawat panayam. Walang sinasayang usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye. Sapul na sapul ang bawat Bullseye.
0: Ang palatuntun ng Bullseye. Atid sa atin yan ang Yes to Health Incorporated, your number one complementary and alternative medicine provider. Yung mga kalalakihan dyan na katulad ko, ako nag-level up na ako eh. Oh, yung energy na may kumpiyansa, alam mo yun? Introducing siyempre, Turbo! Dietary supplement for men. Alam niyo yung ingredients nito, yung maca, saka clabo, huska. Tingnan niyo sa Google kung ano ibig sabihin nun. May return call tayo. May mga, ito mga natural ingredients yan. Kilala sa suporta, sa siglat, passion. At saka, desire. Para sa mas buhay na katawan, mas buong lakas at may mas matinding kumpiyansa araw-araw. Magturbo ka, Roy Alcantara. Pasiklabi ng sigla, Natural Roy. Available yan sa mga klinika ho ng Yes to Health. At doon sa mga kapartner nating mga pharma. Geraldine Paalan, SD. At gandang araw ka, tropa. Thank you, Geraldine Paalan. Mang Juan Vlogs, ano ba yung sistema kung saan ang tama at kinokorek ang mali, ginagawang tamang mali? Mga buwisit kapag ganon. Tiago, kawawa naman ng Pilipinas. Alvin Bongo, Bongon, takot kasi sila gumawa ng batas. Sila kasi ang tatamaan, ibalik na lang nila ang death penalty. Gaya sa ibang bansa. Wala, walang magpapasa ng death penalty. Eh kung magpasa ng death penalty laban sa mga corrupt, ay di wala nang mga congressman tsaka sa mga senador. Just saying. Evelyn Vicente. Thank you, Sherdano. Esneria Alba. Let Binluan. Morning. Mary Ann Rica Plaza. Good morning, sir. Nakikinig kami dito sa bundok ng Luz Biminda. Amusta kayo dyan, Mary Ann? Rodel Honrado, good morning. Galloway, watching from Abarawan. Roas Palawan, Boboy Pertos, good morning. A shout out po kay Alohenes Guhalde na laging nakatutok sa Bullseye dito sa Barangay Manging Isda. Pupuntahan ko yan si Alohes Guhalde, Boboy. Samba banda yan dyan para mabigyan natin ng ayuda. Andrea Antaran, good morning, Galloway. Dayen